0: Attorney.
1: Ako, diretso tanong mo, Utopia.
0: Ah, Utopia. Okay.
2: Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. So, ulitin po, sana makaulit. Ano po? Thank you. Mabuhay ka. Attorney Tranquil. Tranquil Salvador. Hindi ko maatim pa din na Tranquil. Pero ang kilala po siya sa Tranquil. Pero ang bigkas po niyan sa English, Tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil. Tranquil Salvador III, defense lawyer po ng Corona impeachment trial at managing partner na Tranquil Law.
0: Yan.
2: Si Alvin Algico po ito. Pangalan mo?
0: Nakalimutan ko, nandiyan ka pa pala. Dahil dapat may tandem na si Doris Bigonia po.
2: Susunod na tandem ng bayan, ha?
0: Antayin natin yung Senator Judge. Nakasama ko mamaya.
2: Pag minimuhan ako, ikaw sasagot.
0: Hindi ah!
2: Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Mano at muli ang mga si Doris Bigonia. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy on a Tuesday!
4: Good morning! Good morning!
5: Boses na gigising sa umaga.
6: Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising.

0: Yes, ano yun? Tutu time?
1: Hi.
0: Hi. You're tired?
1: I am tired from yesterday.
0: Oh, dahil dyan.
1: Dahil dyan, anong oras na, partner?
0: 8:04 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang hilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Ganda!
5: Good morning!
1: Ganyan ang intro. Hindi ako umiinit ang ulo.
0: Ganda!
1: Ganda!
4: Ganda!
1: Oo, kuha din kayo ng hugi. O kaya, macho.
0: Gwapito.
1: Meron pa bang gumagamit ng macho? Parang wala na.
0: Parang wala na.
1: Parang talagang lumalabas ang kaedarang ano. Ay, andyan pala kayo. Di man lang kayo nagsabi. Kakatok naman kayo.
0: Andyan para, pala kayo eh.
1: Para malaman namin ni Robert na dapat lang kami magpakilala sa inyo.
0: Oo. Lalo't kapag alas 8 na, alam nyo naman, hanggang 9 in the morning, makakasama nyo ang tandem ng bayan.
1: Yan. At may bonus. Hindi yan ang sweldo natin.
0: Wow.
1: May bonus po ang ating mga tagapakinig.
0: Anong bonus?
1: Dahil kapag kayo po ay nakinig at pinanood si Robert Mano, siya po yun nandoon sa Senado, pakalat-kalat. Nakita niyo ba ito kahapon doon?
0: Pakalat-kalat, diba? Patakbo-takbo.
1: Patakbo-takbo, para siyang senator judge. Hindi, kasi si Robert po ang main, tama ba, na Senate reporter natin dito sa DZMM Teleradio. Pero marami po siya mga bataan. Equal lang po si Sino si
0: Pamela Vasquez, si John Garner, si Beck, si Victoria Tulad for ABS-CBN News. Nandun, syempre, nakatulad.
1: Sabi ko katulad.
0: Si walang katulad?
1: Walang katulad. Kaya naman. Dahil dyan, tayo ay mag-good morning na.
0: Good morning po sa inyo. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Doris Bigornia.
0: Nagustuhan niyo po ba ang day one?
1: Oo, parang nakakapagod. Nasa dialysis ako, partner, nanonood ako. Marami ako natututunan, sa totoo lang.
0: Actually, sabi ka ng mga kasamahan nating reporter dun, ang XE, actually, compared sa mga dati namin mga coverage, kahapon, 3 hours lang to, partner.
1: Oo nga.
0: Pero alam mo yung pagod.
1: Diba?
0: Ano ba isang linggo?
1: Oo. Kaya nga sinasabi ko, mapalad tayo na ando dun yung mga reporters, magigiting na reporters, kasi tumutulong sa atin na makaintindi. Gaya ko nga, sabi ko, nasa dialysis ako.
0: Mm-mm.
1: Kayo yung gumagawa ng paraan para maintindihan ko.
0: Oo, diba? Eh, kahapon, partner, nagkaroon tayo ng chance na nasa session hall tayo mismo.
1: Yan na nga.
0: Aba, kahigpit. Talaga. Walang cellphone, walang laptop. Alam mo, nagawa ko. Naka-notes kami sa papel. Habang nag-hearing, nagsusulat.
1: Manumano?
0: Oo.
1: Bumalik sa manumano.
0: Tapos kasi kapag nilalabas-labas mo yung phone mo, lalapitan ka kaagad, sisitahin ka. Para orderly, kasi di ba court ang nangyari kahapon, impeachment court sila. So, rules of the court, susundin natin. Di ba? Pati yun, bawal ka mag-picture, bawal ka mag-video, bawal ka mag-take ng calls. So, talagang kung ano yung sinasabi, nagsalita si SP Win, note mo kung Diyos ano yun.
1: Ko. Eh, tayo hindi na, lalo na mga batang reporter ngayon, hindi na po sanay. Kaming mga masyusonders na sa trabaho, ayan, marami kaming notebook. Notebook doon namin lahat talaga sinusulat. Pero ngayon, kasi mabilis na lang yung ating cellphone. Buksan mo lang yung notes mo. Andyan
0: correct.
1: Na, di ba?
0: Tsaka may predictive text yun eh. So, kapag sinatype mo pa lang, alam na niya eh.
1: Oo, tsaka pwede mo ikonsulta si Google.
0: Kinonsulta natin. So, yun ang nangyari kahapon.
1: Mainit. Pati yung mga audience ba?
0: Lahat, partner. Bawal. So, kahit yung mga staff na senators, kapag makita mo, lalabas yung phone, lalapitan sila.
1: Bawal.
0: May official app kasi nga, ayaw nila ng magulo. Dapat orderly.
1: Oo.
0: Yun. Although, ni-raise nga kahapon ni Senator Pia na kung konting tubig at oo, konting kain, payagan naman natin paano kapag may diabetic daw.
1: Totoo
0: or
1: naman.
0: Kaya, di ba, yung mahabang oras ng pag-upo is the new form of smoking, di ba? So, hindi healthy. Kaya pabayaan din daw na tumayo tayo kahit papano yung mga nasa gallery.
1: O buti naman, hindi nagsabi si attorney, Senator Judge Pia na sitting is the new smoking. Hmm. Kaya, sabi niya, Presiding Officer, uh-huh, let us all do some jogging.
0: Uh-huh.
1: Makita mo, nag-jogging.
0: Aba, nag-hearing, nag-jogging. Hindi, partner. Let,
1: totoo naman.
0: Uh-oh, sabi niya, yung mga nakaupo, 3 hours, sabi, kinumusta niyo ba? Ay, mali!
1: Mali! Hindi ganon.
0: hindi ganon.
1: Oo, pero makita man na rin naman yung punto. Lalo na kung diabetic nga.
0: Mm-mm.
1: Mahirap po para sa isang diabetic yung ganon.
0: Oo, pero yung naging discussion kahapon, partner, makikita mo kung gaano kaganda yung democracy talaga eh. No? Diba? Na magkakaiba kayo ng pananaw, magdedebate tayo, pero at the end of the day, we will resolve this through numbers, of course, siyempre, diba? Na kahit anong pilit ng magkapatid na Cayetano, na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer. Dapat ang Senate President lang, di ba? Yun
1: correct,
0: ang punto
1: correct
0: nila. At ng minority group. Pero ang sabi ng mga nasa majority, pwede. Kasi sa Constitution, silent naman eh. Wala namang sinabi specific ang Constitution doon. Sabi niyo ka doon.
1: Pero pagka ganyan, pwede bang humiling ang audience?
0: Aha.
1: Mr. Presiding Officer, uh-huh, kaganyan si Doris, ano? Bago ko nakapasok, pinatanggal yung sapatos ko. Bakit ka?
0: Bakit?
1: Dahil pumasok ako doon, nakabata de banyo. Abay, may tama ito. Sabi ng mga Senate. Gusto ko lang pwede pong mabang malaman kung ako ay pwedeng magbigay ng suggestion.
0: Uh-huh. What is your suggestion?
1: The lady from Paranaque.
0: Oh, lady from Paranaque.
1: Yes. Would it be possible?
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: To Tagalog na lang. Na request sa mga senator judges natin na pag nagsalita po kayo, huwag kayong magpatong-patong, ano tawag doon?
0: Nagkakasabay-sabay.
1: Oo, nagkakasabay-sabay. Kasi unang-unang masakit sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ako, tanda na. Pangalawa, hindi ko na maintindihan tuloy.
0: Mm-hmm.
1: So, at saka parang, ano ba to, palig sa amba ng lakas ng boses.
0: Mm-hmm.
1: Oo, eh, gusto ko lang sana, para mas maintindihan ko yung pinupunto mo. Kagaya kahapon, si Alan Peter Cayetano, napansin mo, partner, parang cool siya kahapon.
0: Mm-hmm.
1: At hindi siya yung diba? Oo, hindi siya nagtaas.
0: Hindi siya agit. Oo,
1: hindi siya nagtaas ng boses.
0: High blood.
1: Uh-oh. Ayun. May ibang na high blood, partner.
0: Oh.
1: Kaya nasa ospital kuning. Ay, mali pa na.
0: Mali?
1: Mali na naman. Uh-oh. Pero yun lang ang punto ko. Para sa palagay ko, habang naglalaba nga yung kumari ko na si Barbie, mas maintindihan niya kung relax lang. Oo, meron mga emosyon talaga, di ba ganyan?
0: Pero,
1: kilala mo sila, partner. Yung
0: pero
1: mga
0: pwede kasi nga yun, partner, kapag sa session sila as legislative.
1: Uh-oh.
0: Ito kasi court, di ba? Dapat yung demeanor mo as a senator judge, di ba? Buong bayan, buong Pilipinas, at buong mundo yung nakatutok sa inyo, di ba? Ano ba klaseng senator judge siya kung ganito, nagwawala.
1: Diba? Kaya nga. May mabuti na rin siguro kung sana mapag-usapan, makonsider.
0: Na
1: makonsider ang isang suggestion.
0: Importante
1: ng,
0: yun.
1: Oo nga, para maging maayos. Kasi yung iba, partner, nag-tune out. Pagka sumasapaw.
0: Nagkagulo-gulo.
1: Oo, nagsasapawan kayo dyan.
0: Naiinis na sila.
1: Oo, naiinis.
0: Pero dun sa panig na yun, dun sa ang sinasabi nila Senator Alan Cayetano, continuing objection sila.
1: Ano ibig sabihin?
0: Ibig sabihin, nagpapatuloy na kino-question nila yung pagkakaroon ng separate na presiding officer. Pero pag bibigyan nila at hindi muna nila haharangin, at mukhang syempre at the proper time, yun yung laging term dyan, at the proper time hanap sila ng pagkakataon para ma-question at ma-resolve din yung issue.
1: But sa ngayon, Senator Judge Mano, please explain to the lady from another planet.
0: Another planet, ang hirap.
1: Bakit dalawa silang nakaupo doon sa tuktok?
0: Ah, di ba kung matatandaan natin, dahil nga pumayag si Senator Win, actually siya din naman, sa kanya din naman nangyari, nang galing din daw yung suggestion bukod sa ibang majority na sige, maglagay tayo ng abogado para mas mabilis. Although hindi hindi ina-underestimate yung kakayanan niya. Diba? Pero iba din pa rin daw kasi kapag meron kang knowledge sa pag-handle ng impeachment. Mm-hmm. Kasi Senator Cheese, nagkaroon na ng pagkakataon din.
1: Galing
0: diba?
1: Na doon.
0: Galing na doon. And then, mas mabilis yung mga decision making, lalo na kapag mga hirit ba ng mga prosecution or ng defense. And then, kaya siya nandun sa taas in recognition na siya pa rin yung leader ng Senado as a Senate President. So, pwede na before maggawa ng decision, pwede sila mag-usap dalawa.
1: Uh-oh.
0: Or kapag hindi ma-resolve on their end, ibabato nila yan sa lahat ng senador na nandun sa floor para pag-desisyonan, pagbatuhan.
1: Oo. Para malinaw lang tayo kasi yung iba nagtatanong, bakit dalawa sila dun? Ba't dalawa? Diba? Mm-hmm. So, sino pakikinggan natin dyan? Sino ba magde-desisyon? Hindi po eh. Hindi po iisang tao lang ang magde-desisyon dyan.
0: Uh-oh.
1: Kaya nga po sila lahat ay Senator Judge.
0: Correct. Mm-hmm. Silang lahat dyan, equal footing pa rin yan. Pantay-pantay pa rin sila pagdating dyan. Ha? Kaya, kahapon, partner.
1: Oh, ano yan? Sige nga.
0: Day one pa lang, taasan na ng kilay yung magkabilang panin.
1: Oh, yan.
0: Diba?
1: Talagang...
0: We are ready.
1: Yes. Oh. Eh, paano kaya kung sinabi nung isa, I'm not ready eh.
0: Can we make it 3 days more? Can we have three more days? Nagpa-extend po pala.
1: Nagpa-extend. What is the reason of the gentleman from Candava for the suspension?
0: Mr. Presiding Officer, we are requesting for the suspension of the hearing because the Radyo Patrol are now ready.
1: Oh, now? Yes! Ang galing mo, partner! Ang galing sumegway! Banat!
0: Dahil dyan! Dahil dyan, alamin na po natin ang mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol!
3: Magtsaga ng Radyo Patrol!
0: Ang Malacanang daw, partner, naglatag
1: ng
0: banig.
1: Mali ka dyan.
0: Ang Malacañang inilatag na po mga kwalifikasyong hinahanap ni Pangulong Marcos Jr. para sa susunod na AFP Chief. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
6: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris, mapagkakatiwalaan, makabayan at makadiyos. Ilan lamang ito sa mga hinahanap na kwalifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa itatalaga niyang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y kasunod ng nakatakdang pagretiro ngayong buwan ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mahalaga rin para sa Pangulo ang pagtatalaga ng isang AFP Chief na masipag at iniisip ang kapakanan ng bayan. Sa ngayon ay wala pa umanong impormasyon kung may shortlist na o listahan ng Pangulo na mga pinagpipili ang papalit kay Bronner. Nagsibing AFP Chief si Bronner mula July 21, 2023 at dating namuno bilang Commanding General ng Philippine Army. Mamayang hapon ay nakatakdang magpunta sa Camp Aguinaldo si Pangulong Marcos para sa command conference ng AFP para sa unang semester ng 2026. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Ano mo, vital yun, partner, yung
1: alin
0: susunod
1: yan?
0: Na AFP Chief of Staff.
1: Ay, oo naman.
0: Siyempre, di ba, lalo ngayon, lagi may mga attempt, di ba?
1: Oo. Or may mga issue. May mga issue dyan. Okay lang sana yan, di ba? Kaya lang mas madami yung mga fake news.
0: Correct.
1: Kaya ang hirap na balansihin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman po pwede na yung mga kung ano-ano yung mga naririnig natin ay hindi
0: yun.
1: Papansinin, di ba?
0: Correct. Hindi yan.
1: O kaya
0: hindi
1: yun
0: pwede.
1: Na yun, di ba? Hindi pwede.
0: Kaya... lalo na alam mo, partner, sa ganyan, di ba? Kahit mali, kung paulit-ulit mo na isusubo sa publiko, nagiging tama.
1: Tama.
0: Strategy kaya kasi nila yan eh. Kaya dapat talaga may nagka-counter check.
1: Correct.
0: Diba? May nagpa-fact check doon sa mga ganyan.
1: At may tumitimon doon sa ating sandatahang
0: hukbong sandataan ng Pilipinas.
1: Ayun. May hukbong.
0: Rambulin natin.
1: Bakit nirarambol ko? Mali!
0: Samantala, punta tayo ng Sandigan Bayan.
1: Yan.
0: Ang Sandigan Bayan 3rd Division ay ginito magiging pata sa pagdinig sa kasong blunder ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
7: Acquit the innocent, hold the guilty accountable. Robert at Doris, ganito nilarawan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda ang magiging pagdinig sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng ingay at agam-agam ng kanyang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ayon sa hukom, nagdesisyon aniya siyang maglabas ng opisyal na pahayag sa media para tuldukan na. ang mga isyu kaugnay ng mga kasong kanilang dinidinig na kinasasangkutan naman ng mga senador. Giit ni Miranda, hindi naglalabas ng desisyon ang Sandigan Bayan bilang anti-graft court base sa politika, opinyon ng publiko, impluwensa ng kahit anumang organisasyon o grupo at kasalukuyang bugso ng damdamin ng publiko, kundi patay ito dapat sa ebidensya, sa batas at sa konstitusyon. Narito ang kanyang pahayag.
8: The court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics. No politics. This is a court of law guided only, sorry for the third time, the Constitution, the law applicable, and the evidence to be presented by the parties.
7: Yan ang pahayag ni Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ang pahayag ng hukom ay kaugnay ng pagbasura ng 3rd Division sa musyon ng kampo ni Marcoleta para pigilan ang pagpapaaresto sa kanya kahapon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya at tatlo pang akusado sa kasong plunder na sinampa ng Office of the Ombudsman.
0: Nico!
7: Yan ang balitang kumpirmado. Robert?
0: Oo. Doon ka sa pahayag ni correct sa interview at pahayag ni Justice Miranda ano? Seldom o madalang na makarinig tayo ng justices from Sandigan Bayan na nagbibigay ng statement na nagbibigay ng pahayag before
1: correct.
0: Eh nung nako-cover natin yung mga pork barrel issues din sa Sandigan Bayan, yung presiding justice lang ng Sandigan Bayan yung nagsasalita at sobrang dalang pa kapag nakuha mo yung partner dito. Buti nagsalita, ano ang nag-trigger at why is there a need para magbigay sila ng statement din?
7: Tama ka dyan, Robert, ano, sinabanggit nga nitong si Justice Miranda, no, na sa kanyang 10 taon na humahawak at nagdidinig ng mga kaso sa Sandigan Bayan, first time niya na naglabas ng ganitong klaseng pahayag sa media. Ang paliwanag niya ay dahil batid niya na mainit itong issue at maraming lumalabas, ano, na mga agam-agam nga, hindi lamang doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi pati na rin sa publiko kaugnay nga hindi lang din tungkol dito sa plunder case na kinasasangkutan ni Senador Marcoleta, kung hindi pati na rin yung iba pang mga high profile na kasong kanilang hinahawakan sa 3rd Division, particular na rin yung kaso ni dating Senador Bong Revilla Jr. at ni Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot naman sa flood control scandal. So nais niyang naglabas siya ng ganitong klaseng pahayag para kahit papaano ay masiguro sa publiko na magiging patas sila sa kanilang desisyon.
0: Oo, at syempre, bukod doon sa naging desisyon kahapon, may ma-commitment order na, ano pa yung inaasahan natin

0: private individual na si Biray ay inaasahan din ano yung kanyang return of warrant ngayong araw naman dito sa Sandigan Bayan.
1: Oo, sige. Yan yung mga hihintay natin. Eh, kaso, siyempre, partner, di ba, hindi lang naman doon sa third division yan eh. Mm. Nasa, may mga ibang division din na may mga cases sunod-sunod eh. So, correct. Abangan natin kung ano mga magiging decision dyan.
2: Mm-hmm. Tama.
1: Nico, maraming salamat.
0: Salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Sorry. Napatukod pati yung aking siko. Sorry. Ano oras na, partner?
1: Ating oras, 8:24 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: walang mataba. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM, DZMM!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Basta AM, DZMM!

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol, Sekis 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Kami po yun!
7: Nagbabalik, Doris Bigonia po at
8: good morning!
7: Si
6: Robert Mano.
7: Yan. Eh kayo naman, sabihin niyo sa amin, sino ba kayo?
6: Pinagpakilala. Parang sa court lang kahapon, di ba? Yung sa prosecution, yung panel of prosecutors.
7: Correct.
6: Yan ang tawag doon.
7: Isa-isa, no?
6: Oo, isa-isa. Entry of appearance.
7: Mali.
6: Yung private naman na prosecutors, ang tawag pa, tamang term para sa kanila ay Council for Prosecutors.
7: Council diba? For Prosecutors.
6: Yung public prosecutors, ang tawag naman pala sa kanila ay panel of prosecutors. Yun ang tawag.
7: Eh, hindi mo prosecutor na lang tayo, pinahirapan nyo kami eh.
6: Alam mo naman sa court, ang mga

0: Terminology, partner. Oo.
1: So,
0: nagpakilala isa-isa, di ba?
1: Correct. Nagulat ba kayo?
0: We are ready pagka ganun.
1: Oo, kaya nga.
0: Yung kabila din, nagsalita. Diba?
1: We are not ready. Yeah, pwede ba yun?
0: Mali eh. Dapat ready lagi pag gumarap ka sa court.
1: At saka may backup ka. Mm-hmm. May sakit yung masakit daw ang ipin itong isang to. O merong isang papalit.
0: Sabi nga ni Attorney Sheila Season kahapon sa defense.
1: Oh, defense.
0: Sabi niya, may witness na ba kayo? Ready na kami ngayon na.
1: Parang ano, parang away bata lang.
0: Meron na kami. Meron ba kayo? O sige, game.
1: Hawakan mo nga tenga ko. Yung isa naman, hawakan ko yung tenga mo, malamig yan, ano? Hindi po, nagjo-joke lang ako. Pero tama si Robert, napaka-stricto nung mga protocol, ng mga procedure. Kasi pwedeng at any time questionin eh.
0: Correct.
1: Diba? Akala mo lang, okay yun, dire-diretso ka. Mm-mm. Sasabihin lang sa'yo, akala mo lang hindi mali, pero mali.
0: Sabihin sa punto yun, sumobra. Diba? Yung ginawa ng Senate Impeachment Court, that's why we're questioning. Diba?
1: Yes, may meron ganyan. Pagka sinabi, partner, sinabi nung presiding
0: officer.
1: Officer na gentleman from Candaba, you have 10 minutes. Dapat 10 minutes
0: Bay
1: lang
0: bell, talaga. Partner.
1: Oo.
0: Kapag nakaka 10 minutes ka na, ting, gaganon.
1: Paano kung hindi
0: tapos,
1: ka pa tapos?
0: Kung hindi ka pa tapos at nakukuha naman ng mga justices na substantial yung iyong discussion, oo, kagaya kahapon, in-extend sila ng konti, pinabayaan sila.
1: Ayan,
0: both defense and prosecution, ganun din. Lalo na yung opening statement nila. Pinabaya, 15 minutes, sabi, di ba? Pagdating ng 15 minutes, so, ting, may ganun na isa. Pero, tuloy pa lang din.
1: Buti na lang hindi to narinig nila.
0: Dali! Sasagot silang lahat. Oras! Gaganon sila ito sabay-sabay, partner.
1: Stricto din talaga.
0: Pero dahil mahaba, partner, yung discussion, alam mo, may mga senator judge talaga lumalabas.
1: Nako.
0: Pagbalik, punong-puno yung bibig, gumunguya. Gugutom ka din talaga. Siyempre, kakaisip, di ba? Intindi mo doon sa... Hindi mawawala talaga yung...
1: Tsaka malamig doon sa lugar. Kailangan mo talagang kumain. Mm-hmm. Lalo na yung mga diabetic nga. Di ba sabi niya, Pia Cayetano? Naintindihan ko naman yan. Mm-hmm. Sige lang. At tsaka water.
0: Uh-huh.
1: They need water.
0: Water, please.
1: Uh-huh.
0: And then, na-resolve, di ba? Doon sa first day nila kahapon, partner, number one. Diba yung mahiwagang
1: BIR box.
0: Diba?
1: Para sabi si ano si Marlene Padiernos. BIR box.
0: DZMM.
1: Yeah.
0: Marlene, good morning.
1: Hello Marlene, miss na kita.
0: Diba ang naging decision doon ibalik natin.
1: Balik
0: ibabalik
1: na
0: pinababalik sa BIR.
1: Oo.
0: Pero ang sabi ng court kung dumating ang oras na kakailanganin, nasa inyo na magkabilang panig yan kung ire-request niyo yan sa BIR at yung mga paraan para mabuksan yan.
1: Pero hindi na nabuksan talaga kahapon.
0: Ay, hindi.
1: Okay.
0: Hindi.
1: Kahit kasilip.
0: Nakasil, partner. Kasi may pirmang ganun, no?
1: Talaga.
0: Kaya sabi, ipapasa na natin ang mahiwagang BIR box! Ako pala sa may...
1: Ikaw.
0: Ulit. Uh-oh. Ipapasa na natin ang... mahiwagang
1: BIR box.
0: Very Marlene Pardiernos nga. Yun. So yun yung naging decision. And then dun sa issue ng surprise witness, partner. Nagkasundo sila na walang surprise witness kapag
1: bawal.
0: May ihaharap ka na wala doon sa pre-trial conference. Kumbaga, hindi na ibigay yung pangalan.
1: Yung listahan, sa listahan.
0: Hindi na ilagay sa listahan at ngayon lang siguro lumabas or pwedeng ngayon lang nagsabi na willing siya. 5 days bago mo siya iharap, dapat may notice na sa court.
1: So, papayagan pa rin.
0: Papayagan. Pero
1: naman.
0: Ang time frame noon, 5 days.
1: 5 days lang.
0: Correct.
1: At talagang lahat ay i-inform mo na ito'y humahabol.
0: Uh-huh.
1: Okay.
0: At syempre, sabi ng presiding officer, di ba? 2/3, walang ibang usapan.
1: Ayun.
0: 2/3 lang para sabihin natin guilty.
1: Yan ay
0: Articles of Impeachment.
1: Correct. Na yan ang sinasabi ng yan ang laman o buod ng sa sadigang batas.
0: Mm-mm.
1: Tama.
0: Walang magbabago doon. So, 16 pa rin dapat, sabi ng...
1: Kahit merong absent.
0: Correct.
1: Kahit merong nakaditine.
0: Mm-mm.
1: Kahit merong bini-BP.
0: Yun ang desisyon ngayon, okay, ng Senate Impeachment Court.
1: Very good, very good.
0: Doon sa iba pa nangyari, higit tayo ng reaction partner.
1: Yan. Kanin.
0: Satisfied ba sila?
1: Oo. At anong assessment,
0: mm-mm,
1: sa first day? Kasi partner, alam mo, importante ang first day po. Kasi pag sa first day, unahan kayo eh. Unahan kayo ng naratibo. Kasi pagka kung narinig, di ba ganyan tayo? Pag una mong narinig,
0: oo,
1: kung sino yung una mong narinig, yan na. Di ba? Pero hindi po eh. Mayroon
0: nila,
1: laging ibang...
0: Hindi kami talo ha. First day ha, hindi kami talo. Baka correct, nabibilangan, 1-0.
1: Oo nga eh. Kailangan merong may hawak ng chok, magkaganyan. Eh, hindi po
0: may
1: ganun.
0: Tantos, nagtatantos.
1: Tantos ang tawag.
0: Tinatantosan.
1: Kaya pero, yun sa mga ganyan, tantusan.
0: Mm-hmm.
1: Tantusan. Kailangan may nagagabay sa atin. Yung mga eksperto. Kaya naman.
0: Kaya naman, kakausapin po natin ang convener ng Bantay Senado, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
2: Hi, magandang umaga, Miss Doris at Robert, at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay ng inyong programang
1: Tandem ng Bayan.
0: Good morning,
1: good morning, sir. Animo.
2: Kahit hindi po kami UP at Ateneo, magagaling din po yung aming mga lawyers.
1: Animo.
2: For the record.
1: For the record.
0: Naging joke yung kahapon dun sa
1: highlight.
2: At hindi lamang UP at Ateneo, magagaling din ang mga lawyer ng PUP, USC at iba pa.
1: So, at saka yung mga nasa probinsya.
2: Sa probinsya, USJR. Yan po. Nagtatap din po sila sa bar.
0: Nagtatap sila eh.
1: Tama.
2: Apo, oo.
1: Okay. So sige, sinasabi nga po namin, Doc, first day, kailangan naging, kumbaga, ay nakapag-tatak ka doon. Hindi lamang po sa mga kapwa nila, senator, judges, kundi sa madlang people.
0: Mm-hmm.
1: Para sa'yo, naging maayos ba at naging klaro kung ano ang naratibo na ibinibigay ng magkabilang panig?
2: Opo. In fact, kanina po napapinapakinggan ko yung parang yung pagpuntos, no, between the prosecution and the defense. Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. Bakit po? Kasi yung inaasam po natin na fourth week ay ito po talaga ay nangyari na kahapon. So,
1: finally.
2: Although nag-antay po tayo ng almost a year, pero at least yung proseso po ay nasimulan na. At kapag nasimulan po ang proseso, importante na magtutuloy-tuloy po ito. Ibig sabihin, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng witness, ng both ng prosecution at ng depensa, dahil ito po talaga ang demokrasya, no? So how democracy works, no? Hindi man tayo sang-ayon sa ilang mga sinasabi ng prosecution, mm, o sinasabi ng depensa, but even sa mga senador, no? May mga condescending ng mga senador po tayo.
1: Mm-mm.
2: At dahil nga po hindi naman natin nakikita yung kanilang mga legal background, kumbaga, importante po talaga na nasimula na po ito, dahil ito po ay para sa taong bayan. At patuloy ko pong inuulit, kami po sa Bantay Senado, ang impeachment po ay isang political education process. Kaya nga po sa isang proseso, magbibigay ng pagkakataon ang both sides na ilahad ang kanilang mga ebidensya. At the same time ay matutog po tayo sa lahat ng mga nangyari sa atin in the past, and hoping na hindi na po ito maulit sa mga susunod na panahon. Lalo na 2028 is just around the corner.
1: Correct.
0: Opo. Doon sa nangyari kahapon, unahin natin sa impeachment court per se, Dr. Gary, sa panig ninyo, questionably po ba talaga na may ibang presiding officer na namuno bukod sa Senate President?
2: Ang nakalagay po sa Constitution, ang maliwanag na dapat mag-preside kung ang nakalang o ang dapat ilitis ay yung presidente ng ating bansa. That's what happened during the time of era. Di po ba na si Aquino Pimentel Jr. at the same time si Chief Justice Hilario Davide ang umupo. Pero aside from the president, ay silent na po ang konstitusyon. Kung sino. At I agree doon sa statement ni said President Wingard Chaylia. No? Napakabigat po ng tungkulin ngayon ng said president. Maraming pong mga dapat i-shepherd ng mga batas, no, na napagkasunduan doon sa LEDAC.
0: Mm-mm.
2: And at the same time, tatandaan po natin, this is also an opportunity for us to learn again dahil paano kung may ma-impeach naman halimbawa na other constitutional bodies, no, like ng COMELEC, ng COA. Baka hindi naman talaga kailangan ang Senate President ang umupo dyan. No? Baka pwedeng magtalaga sila base na rin sa karanasan, kakayahan, at pagkasunduan ano, ng mayorya. So I don't see any problem with the installation of, you know, presiding officer Chief Escudero. Perhaps this might be an opportunity for him, no, to at least, no, show his skills. And at the same time, no, yung pinangako niya nung siya yung Senate President na magiging isang patas ang impeachment court, ito po yung pagkakataon. Ma-redeem niya yung kanyang mga sinabi, no, in the past.
0: Opo. Opo. O, totoo yun eh, partner Doc Gary, di ba? Dahil ang impeachment court, eh, tututukan mo talaga. Sabi mo na kung 7 months, 8 months yan, depende doon sa hinihingi na trial dates, partner. Imaginin mo yun, kung ikaw yung Senate President, Google ka ng sobrang oras para dyan.
1: Tama.
0: Eh, ang tanong, paano mo ngayon babalansehin doon naman sa legislative work mo? May mayroon ka budget na papasok na by this August na kailangan mong desisyonan. And then, may mga priority bills na kailangan
1: natutukan.
0: So, kung ikaw din ang nagmamanage ng impeachment court at sa'yo din yun, mukhang may, definitely meron at meron mapapabayaan. Pero sa case na to, dahil dalawa sila na nakabantay, na nagli-lead, di ba, dito sa trial, eh, kung pwede talaga, lalo na yung mga economic relief programs na pwedeng gawin, eh, mababantayan din ng
1: tuloy
0: Senate President.
1: Tuloy pa rin.
2: I agree with that, no? Kasi nasa extraordinary time nga po tayo, ang daming mga challenges, not only in the aspects of politics but also in economics in particular, no? At ang daming mga dapat tugunan at hindi dapat ito nakabinbin. No, wag nating gamitin yung Senado lamang, sabi nga, for a political function, dahil tandaan natin, in accordance with the Constitution, yung impeachment responsibility, yung impeachment court, isa lamang yan. Hindi yan end all be all na trabaho ng ating yung oversight. Although sinabi naman po ni Senate President Win Gatchalia na siya pa rin naman ang may oversight nitong impeachment court.
0: Correct.
2: And at the same time, yung mga challenges that we are facing, no, yung pagharap itong sa mga natural disaster, climate change, at iba pang mga economic concerns. At yun, ito nga, yung mga issues na nag-a-unfold ngayon. Nagkakasimula natin itong sa issue nga ng mga kabataan natin, no, na parang nagiging hobby na ata yung paglabag sa sangayon sa batas. So these are the things that must be addressed as well, no, ng ating Senado.
1: Opo. Prof, kayo na rin nagsabi, partner, sabi ni Prof kanina, ang panalo sa day one ay ang taong bayan. Dahil finally, andito na yung fourth wed. Pero sa pagbaba po sa atin ng fourth wed, ay wala naman po tayong nakita na akusado. Hindi po siya umapir. Ano bang ang pwedeng masabi natin na consequence po, o meron man, kung meron man, yung hindi niya pagdalo po sa first day ng trial?
2: Kami nga po sa Bantay Senado, simula pa ang panawagan nga po namin, mula sa pre-trial, dapat ito po ay open. At ngayon po, sana po ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po, no, sa trial na ito, dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan o pagkakamaling mga paglabag sa batas, I think there is no reason for her not to be present, no, in this trial. Pero syempre, first day pa lang naman po. Baka we're hoping sa mga darating na araw ay mag-appear na po si Vice President Sara Duterte. At maganda nga rin po, in fact, no, mabigyan din siya ng pagkakataon, no? Although sinasabi ng mga ibang abogado, no, meron tinatawag tayong right of self-incrimination, against self-incrimination, although we respect that, ang problema kasi natin dito ay importante makita ng mga taong bayan, no, itong nangyayari. At ang sabi ko nga rin, no, naisip ko rin, ano, Robert and Ms. Doris, no, if I may propose sa ating Senado, sana meron tayong mga translation sa Cebuano, sa Ilocano, itong impeachment proceedings, no, sana nga po ito'y Tagalog, eh, na patakbuhin natin para yung ating pong mga ordinary mga mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies na binabanggit. Sana masimplehan po ito, dahil at the end of the day, ang panalo po dito ay hindi ang depensa ang prosecution. Ang panalo po dito ay ang taong bayan kung ang impeachment process ay magiging matagumpay na maitataguyod at tatakbo. At makikita natin na dapat ito pala ang rule of law, ito pala ang demokrasya. Uh-huh. Hindi po pwedeng kung ayaw mo ay i-EJK mo na. Hindi po dapat ganun eh. And this is democracy, no? Hindi po tayo dapat pare-parehas ng mga pananaw, but we continue to flourish as a nation and we continue to abide ating mga democratic institution and we continue to follow the rule of law. So ito po sana yung maging purpose nitong impeachment proceedings na ating kinakaharap ngayon.
1: Opo. Pero paano pinayagan ba na pwedeng magtagalog?
0: Actually, doon sa pre-trial conference, ang sinabi ng prosecution, English and Filipino.
1: Ayun, English and Filipino. Oh, pwede naman. Kaya lang, pwede rin. Tama rin naman si Doc na ibaba mo pa rin doon sa mga probinsya, sa iba-ibang rehiyon para maintindihan.
0: Mas maunawaan.
1: Dalawa na tayo may suggestion sa impeachment.
0: Meron din si Doc.
1: Doc, ang aking suggestion kasi is huwag mag- sapawan pagka nagsasalita sila para maintindihan. Kay Doc naman, ibaba mo para maintindihan ang lahat. Pwede mo i-Ilocano. May magta-translate ng ganun.
2: At saka Miss Doris, July pa lang yun, hindi pa Agosto kasi yung Agosto yung sabayang pagbigkas. So, sabihan natin yung ating, sana yung ating presiding officer ay maging mindful to that. Lapang Agosto eh. So, allow po natin na magsalita matapos yung isang senador o yung ating senator judges na magpahayag. O even yung both prosecution tsaka defense, sapagin ko kahapon yung sagutan ni Attorney Season tsaka ni Congressman Chel Jokno. No? It's very telling us na ito po na dapat. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magalit in terms of articulating your position. No? So, magandang isang bagay din po yan, no? Na dapat matutunan ng ating mga mamayan.
1: Alright.
0: Day one sila, day one kahapon, day two ngayon, sa day two, may haharap na na testigo.
1: Meron na.
0: May haharap na na testigo.
2: NBI po ito, no?
0: Ang publiko ng Doc Gary, ano po dapat ang bantayan sa pagharap nitong mga taga-NBI na ito? Kasi ang una nilang pag-uusapan na article, yung grave threats eh.
1: Pagbabanta.
0: Pagbabanta.
2: Alam mo, important yan kasi pinapakinggan ko kahapon yung isa sa mga linya ni Attorney Season. No? Sinasabi niya na si VP Sara po ay inelect ng 32 million votes. In fact, although ang sabi nga ng iba ay wala namang kinalaman yun, no, sa kanyang mga pagkakamali, no, sa kanyang articles of impeachment kasi medyo logical fallacy yun. But on the other hand, pwede mo rin tingnan na kung yung 32 million ba yun ay nagtiwala kay VP Sara na dapat siyang tupdin anong nakasalad sa konstitusyon, maging magandang halimbawang public servant, ay nakitaan ng mga statement. No? Hindi ito freedom of expression dahil first time ko nakarinig ng vice president na nag-threat ng presidente. No? Sa inaaral namin, global governance, so wala pa tayong ganyang insidente. Dito pa lang sa Pilipinas. So, importante na dapat na talagang masuri itong statement na ito at makita rin ng 32 million na bumoto sa kanya na ito ba ang karapat-dapat na maging imahe, maging kondukta ng isang public servant, lalo na ikaw ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. I think yun din sa ang dapat nating idagdag doon sa statement ni Attorney Season kahapon, no, na dapat accountable siya, hindi yun exemption dahil 32 million ng voters niya ay may exemption sa kanyang sa mga actions kasi culture of impunity po yun eh, di po ba? Kaya importante talaga na, you know, ma-reach yung 32 million na mga bumoto sa kanya at mapaliwanag na suriin yung maigi kung karapat dapat ba ang ganitong kondukta, behavior, no?
1: Opo.
2: At mga asal ng isang public servant.
1: Alright. Partner, mapakawala natin ba si Doc?
0: Oo.
1: Pakawala na natin. Pero, hindi po kami titigil ng pagbabantay. Kung kayo po ay magbabantay, Senado. Kami naman po ay magbabantay sa bantay sa NATO.
0: Dahil kailangan po namin na yung wisdom.
2: Patuloy po yung mga watch party namin.
1: May watch parties. Yeah. Oo,
2: may mga watch party po kami.
0: At meron din pupunta ng mga members din yung sa Senate mismo, sir.
2: Pero po, in fact, kahapon, may pumunta po kaming mga miyembro at nag-observe sila. Kasi yun po yung kanilang mga nire-report po doon sa committee, sa community that we established.
0: Oh, okay.
1: Okay.
0: Okay. So, Dok, maraming po salamat po.
1: Maraming salamat at mabuhay.
2: Maraming pong salamat po. Good morning to again, Ms. Doris and Sir Robert.
0: Salamat po. Si Dr. Gary Adon Dionisio, convener ng Bantay Senado at Dean, School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
1: Aha, animo La Salle. Ano ba yan, partner? Tanong ko pala, yung mga audience, di ba sila ay nag-register online, kaya sila nakapasok. Pagka nakapag, yung day one, nakapasok ka, pinagbigyan ka, ibig mo sabihin nun, sa buong linggo ay pasok ka na?
0: Ano? Doon na sa particular na araw na yun.
1: Ah,
0: and then kinabukasan, mag-a-apply ulit. First come, first serve pa rin yun sa online nila.
1: Okay, okay.
0: Para organize at para equal opportunity din sa lahat.
1: Oo, tama naman kasi yung isa, meron ako nakita, amiga ko.
0: Oo, ang sabi ng amiga.
1: I have a ticket.
0: Ticket?
1: Ticket.
0: Concert ito.
1: Pelikula. Di po, online po.
0: Ayan.
1: So sabi nga ni Robert, everyday pala yun kung kailan mo gustong manood.
0: Mag-attend.
1: Mag-attend.
0: Yes.
1: Ay, doon po, kailangan kayong pumunta sa kanilang
0: website. Doon sa website, makikita nyo na po yung impeachment at nandun na po yung link para makapag-apply kayo para personal kayo makadalo doon sa anilang hearing.
1: Mula, mayroon isa nagdadasal partner. Kumaganyan yung ating executive producer.
0: Ito na nga,
1: yan
0: partner.
1: Yan na nga, ito
0: mula
1: na.
0: Mula sa impeachment trial na nagsimula kahapon, ang day one, mukhang meron tayong dapat tutukan naman dito sa Quezon City.
1: Bakit? Bakit?
0: Diba, yung kaso daw kasi ng COVID-19.
1: Ay, tumaas.
0: Oo. Tumaas.
1: Tumaas.
0: May dapat ba tayong ipangamba? Ano yung dapat nating gawin?
1: Oo, parang kasi tumaas ng 245,000%. Hindi naman.
0: Ang laki naman nung partner.
1: Ang laki naman nun. Pero unang katanungan, meron pa bang nagpapatesting sa COVID?
0: Mm-hmm.
1: Meron ka pa bang naririnig na nagpapatest?
0: Wala, parang partner. Wala na. Baka malalaman na lang kapag nasa ospital ka na at ginawa yung test sa'yo tsaka nare-reveal.
1: Okay.
0: Di ba? Yeah. Kaya kausapin po natin ang sa infectious diseases o diseases specialist at chairman ng Department of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine sa Lazaro Hospital at past president of Philippine College of Physicians, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
3: Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert.
1: Oh, long time no see tayo dito. Lagi nating suki ito si Doc Ron Jean.
0: Correct.
1: Kaya lang, minsan may dala siyang bad news eh. Di ba? O matuturing ba natin bad news ito sinabi ni Robert po na
0: tumataas yung cases ng COVID-19 sa Quezon City. May dapat ba tayong ipangamba dito, yan. Doc?
3: Well, ganito yan. No? O nang una, hindi na tayo ma-surprise kung may mga COVID cases pa rin tayo. No? Because even after the pandemic, kaya naman talagang mangilan-ngilan na mga kaso. No? But this is not something to worry because most of the COVID now, yung variants na ngayon, are not causing severe infection. So most of the time, parang influenza na lang ito, no? Yung upper respiratory tract manifestations and then after 2 to 3 days or 4 days, nawawala na rin. No? It just so happened siguro, yung Quezon City, medyo masipag sila sa surveillance nila kaya na-document nila yung mga kaso na yun. No? But this is something na we would always expect every year, especially pag dumarating na itong seasonal influenza, no, which usually starts July, August, September, October. Hanggang December yan, Robert, no, tumataas ang mga kaso na mayroong mga influenza-like illness. Yung ubo, sipon, lagnat, parang ganun.
1: So dapat ba tayo magbalik, Doc, doon sa testing?
3: Ay, hindi na natin ginagawa yan, Doris. No, ang ginagawa natin ngayon, yung mga napunta lang sa mga hospital, halimbawa, mayroong nag-present ng respiratory tract, like nahirapang huminga. Sinasama na natin yan sa testing ang COVID, kagaya ng ibang viral infection, para lang matukoy natin kung anong klaseng mikrobyo ang meron yung isang pasyente. But in the community, pag mayroong mga ganong kaso, mild, or moderate, hindi na natin sinitest yan na regularly. So, ibig kong sabihin, hindi na tayo ganun ka yung testing capability natin, yung manner, the way we test, hindi ganun ka sa dala kumpara nung pandemic time.
0: Oo. So ibig sabihin, Dr. Ron, Jing, kahit tumataas ito, kasi posible ka na talaga mapagbantay kaya yung QCLGU, pero hindi naman natin pwedeng sabihin may outbreak.
3: Yes, tama ka, Robert, no? So siguro ang payo lang natin sa mga kababayan natin na mag-ingat pa rin, no? Kung may mga ganitong klaseng sintomas, ang gusto nating ma-prioritize pa rin yung mga vulnerable population. Kasi itong mga vulnerable population, kaya gaya ng mga may edad na, no? May mga comorbidities, hindi mo naman natin ma-predict yan. Mild lang yan, pero pwedeng mag-severe pag ganitong klaseng infection.
1: Opo. So kailangan din po bang bumalik tayo sa pag-face mask?
3: Siguro, mas maganda pa rin para lang hindi tayo magkakawaan, at especially sa mga may mga non-vulnerable, tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo na mga vulnerable population, mas importante pa rin or mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo na ito papunta doon at mahawakan nila itong mga kasama nila sa pamilya na vulnerable population.
1: Tama.
0: Dok, kahit paulit-ulit, pero itatanong ko pa rin, para maiwasan natin yung mga ganitong sakit, para makaiwas tayo sa mga ubod-sipon, ano po ang immediate na dapat ginagawa natin para po mas safe tayo?
3: Okay, unang-una talaga, no, malakas yung immune system natin, no, tamang tulog, yung nutrition natin. Pag may mga comorbidities tayo, dapat regular ang pag-inom, no, ng mga gamot sa mga maintenance medication. Pangalawa, pahinga, at saka kung meron mong mga sintomas, pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask. Hindi naman bawal mag-face mask. Naranasan na natin yan sa mga iba't ibang outbreak, influenza, or even COVID. Importante pa rin ang face mask, mas meron kang protection.
0: Ayan, importante na susundin po natin yung sinasabi ni Doc, lalo't ako paparating ang ulan.
1: Ayan na nga.
0: Diba? Mahirap na partner.
1: Kumbaga upper respiratory disease season. Tama ba? Oo.
0: Iwas,
1: dahil palamig ng palamig, andyan na yung mga tag-ulan, ang mga bagyo season. Kaya kaakibat na eh, di ba? Kawing-kawing na po yan. Di po ba, Doc?
3: Yes, so umpisa na yan, Doris, no, Robert? July, August, ayan. September, kabit-kabit na yung mga buwan na yan, yun yung start ng influenza season natin. So, uso na ngayon yung sipon, ubo, lagnat, pero mag-ingat pa rin tayo kasi hindi naman po sabihin natin mild lang yan, hindi tayo tutuloy doon sa severe. Meron pa rin risk na pwede tayong magka-severe.
0: Ayan, so okay. Mag-ingat tayo, pangalagaan ng kalusugan.
1: Correct, at sundin si Doc.
0: Correct. Oh. Thank you, Doc. Salamat po ulit.
1: Salamat, Doc. Yes.
3: Thank you, Robert. Thank you, Doc.
1: Ingat po.
0: Maraming salamat po si Dr. Ron Jin Solante, Infectious Disease Specialist, Chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital at past President ng Philippine College of Physicians.
1: Ayan, yung mga katropa ko, mga seniors na, mag-ingat po. Partner, ang dami kong nakilala, nakasama doon sa dialysis namin, mga naguubusin po ng mga lolo't lola. Yun ang mahirap.
0: Ingat ha. Stay healthy.
1: Correct.
0: Wag mo na po kayong masyado mamasyal.
1: Wag na po tayong masyadong rumampa. Lola naman.
0: Pagaling po ha. Stay healthy. At syempre sa oras natin na 8:56, partner, batiin ko lang ha.
1: Go.
0: Nang magandang umaga si Miss Leia Imbon. Miss Leia, magandang umaga po. Yan ha, pinsan pala ito ni ating Sheila Tubalinale. Magandang umaga po sa inyo ha. At maraming salamat. Partner, batiin ko lang ito. Baka ako'y iban sa Senado kapag hindi ko binati.
1: Aba, Diyos ko po.
0: Aba, nakamonitor sa atin ang buong Public Relations and Information Bureau ng Senado.
1: Wow.
0: Siyempre sila ang nagbibigay ng go signal kung papapasukin o hindi ang media dyan. Takot ko lang kapag hindi natin sila ginrate.
1: Kaya nga. Tapos mayroon ka pang pangalawang violation.
0: Ano?
1: Ba't hindi ka nakabata de banyo? Sabi ni Nympha.
0: Tapos sasabihin ng Glenda Olid, bakit ganyan? Mali yung kulay ng suot mo.
1: Ano?
0: Di pwede yan. Out. Ganun, partner.
1: Pinansin, pati sapatos mo, partner.
0: Sabi.
1: Hindi ka handa sa habulan.
0: Bawal yan, sabi. Bawal. Kaya batiin po natin ang mga taga-Senate Prev. Siyempre, si Miss Glenda Olid, si Miss Yvonne, si Kuya Rex, Sir Ray Volz, Jomel, at siyempre si Madam Glenda nga. At sa admin, si Director Lisa Godoy, Joyce, Isel, Majo and Kelly, ang mga writers nila, si Jen, si Chari, si Adan, si Faith, at si JV. At syempre, yung mga nakita niyong pictures kahapon, official photos yan.
1: Uh-oh.
0: Kuha yan nila Kuyang Bibo, Market, Ariel. At yung sa mga video naman, na sila lang ang official na nasa loob ng session hall partner. Sila lang. At kukuha lang ng kopya ang lahat ng network.
1: Nakapool.
0: Nakapool, correct. At sa kanila yan, mga kuha yan nila Kuya Blen, Jay, Marky P, Marky M, si Eugene. Eugene, good morning. Si Arman, si Romel, si Nelson, si Ayat, si Robert, at si Rico. Mga magigaling to partner.
1: Magigiting.
0: Good morning po sa inyo, ha. Good morning.
1: Good morning at sa buong sa lahat ng bumubuo ng PRIB, kayo po ay mabuhay, kayo po ay magtrabaho ng maigi dahil kami po ang lahat namin ng mata namin ay nasa inyo. Correct. Dahil kayo po nagbibigay sa amin ng paraan para malaman namin kung ano nangyayari lalo na kay Robert Mano kung tama ba ang kanyang sapatos.
0: Kaya, paki-approve na nga po yung VMS.
1: Good morning, good morning po. Maraming salamat po sa inyo. O, Sherry, kay Sherry Antonio.
0: Ay, oo. Good morning, Arishie.
1: Good morning. Ayan, sino pa ba? Ana Maria Enriquez, Lloyd Haner, Shane Michelle De Castro, at si Floor. Maraming salamat po sa inyo, ha? Partner, ikaw meron pa?
0: Meron pa ba? Wala na.
1: Si Elsie Balion, makibigay naman ito kay Robert. Emiliano Goyo, Solomon Casorla Jr. Ay, Boy Cabrido.
0: Ay!
1: Magandang umaga rin sa'yo. At sino pa ba yung sa... Revoli Cortez, lagi nakikinig sa atin.
0: Si Kuyang JP Manalang, magandang umaga. Si Tita Net and Sir Daddy Kapal, magandang morning din po sa inyo, ha. At si Miss Maria Dulce Aurate, Professor Gabby Lopez.
1: Oy, partner, nasa TikTok tayo? Meron tayo mga TikTok viewers Ito, pakimasa mo nga, pasa mo sa kay Robert. Nasa TikTok na pala tayo. Oo, kaya hindi lamang po sa, nadagdag pa ang platform natin na kung saan nyo kami pwede makita ni Robert.
0: At syempre mga kapamilya, magkita-kita rin tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating Partners by Livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artist. Pagpatak naman, partner, ng alas 4 ng hapon,
1: ano meron?
0: Makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon di makatanggap ng espesyal na regalo mula po siyempre sa DZMM. First come, first serve po mga kaserbisyo. Kaya, maging bahagi na ng kasaysayan at magkisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Yan, sa Kang Kaluyan. Maraming salamat. Ang galing mo, partner. Ang bilis mo magbasa para kasi George Orwin Garcia.
0: Dahil eksakto na, 9 na umaga. Bye-bye!
1: Bye-bye!

0: Kapamilya, may go signal na mula sa National Irrigation Administration o NIA ang pagtatayo ng isang 120 megawatt pumped storage hydropower plant sa Nueva Ecija. Lumagda sa kasunduan ng NIA at First Gen para sa pagbuo, operasyon at pamamahala ng AYA Pumped Storage Project sa Pantabangan. Layunin ng proyekto na mapalakas ang supply ng kuryente at maitaguyod ang energy security ng bansa. Gagamitin ang pasilidad ang AYA at Masiway Reservoirs para makaipon at makalikha ng kuryente kapag kailangan. Inaasahan namang makatutulong ang proyekto sa pagpapatatag ng power grid lalo na sa oras na mataas ang demand sa kuryente. Target ng First Gen na simula ng komersyal na operasyon ng proyekto pagsapit ng 2030. Samantala, sa ibayong dagat, lumobo na sa 3,535 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol na yumanig sa Venezuela noong 24 ng Hunyo, habang libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Ayon sa mga otoridad, umaabot na sa halos 18,000 ang nawalan ng tirahan dahil sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa kabisera ng Caracas at kalapit na mga baybay. Lagpas 16,000 rin ang sugatan sa sakuna. Patuloy naman ang search and rescue operation sa pag-asang may nakaligtas pa sa pagyanig. Ayon sa United Nations, pinalawak pa nila ang paghahatid ng tulong katuwang ang pamahalaan ng Venezuela para sa mga naapektuhang residente. Humaharap naman sa mga pagbatikos ang kanilang gobyerno sa umano'y mabagal na pagtugon sa nasabing kalamidad. Matapos ang ilang buwang pangamba sa gitna ng tensyon sa Middle East, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang huling 3 Pilipinong tripulante ng MV Epaminondas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Ay emosyonal na sinalubong ng kanilang mga pamilya at tatlong seafarer nang dumating sila sa Ninayakin International Airport Terminal 3 sa Pasay City sa kanilang Qatar Airways. Sila na ang huling mga Pilipinong tripulante na nabigyan ng clearance ng mga otoridad ng Iran para makauwi sa bansa matapos ang insidente ng kinasangkutan ng kanilang barko. Agad silang tinulungan ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Overseas Workers Welfare Army Administration o OWA sa pamamagitan ng financial at medical assistance. Naglaan naman ng pansamantala matutuluyan ng kanilang licensed money agency habang sasailalim pa sila sa karagdagang medical at psychosocial assessment upang matiyak ang kanilang maayos na paggaling at pagbabalik sa normal na pamumuhay. Nauna nang nakauwi sa Pilipinas ang 7 pa nilang kasamang tripulante sa 3 magkakahiwalay na batch. Ang MVM Epaminondas ay nasangkot sa isang security incident habang dumaraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Samantala, kumuha muna tayo ng flash report. Ang detalye hatid ni Nico Bagsik. Nico. Nico? Babalikan natin ang flash report na hatid ni Nico Bagsik. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nothing yet. Sabi nga ng paborito kong vlogger, another day, another hearing.
1: Ayan. Totoo naman. Actually, parang kayo nga yung pinaka-first day talaga yun. No?
0: Ah, hindi. Kahapon. Kasi
1: hindi, kahapon na lang yun eh.
0: Maaksyon eh.
1: Rules lang
0: pero,
1: kahapon.
0: Pero, what do you think, mga kapamilya, kaservisyo, kababayan? Oh, yung nakita nyo kahapon, wala yan! Oh. Wala pa yan!
1: Oo. Oh,
0: you ain't seen nothing yet. Pero, kayo ba eh, medyo... Nagimbal na.
1: Uh-huh.
0: Kagimbal-gimbal ba?
1: Uh-huh.
0: Oo. Please comment down below.
1: Don't forget to like, subscribe, and share.
0: Subscribe. Sandali lang. O, ito na po kayo yung kaninang ano, kumpirmado, kanselado.
1: Local na the scene.
0: Ito na!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Nico Bagsik. Go ahead, please.
3: Philippines, Peter, na itala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba sa inflation rate para sa buwan ng 6 sa 6.4% mula ito sa 6.8% noong May 2026. Pero mas mataas ito di hamak noong June 2025, noong nakaraang taon na nasa 1.4%. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ang isa sa nag-ambag sa mababang inflation rate ng nakaraang buwan ay ang pagbagal din ng presyo ng transport, particular na sa gasolina at diesel. Ang tabayaran pa ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Nico, sorry ah. Yes. Medyo choppy ka doon sa una eh. Pakiulit yung first statement mo, first sentence.
3: Yes, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 6.4% na inflation rate para sa buwan ng Hunyo nitong taon. Mas mababa ito di hamak noong May 2026 na nasa 6.8%, Peter.
0: Okay, very good. And extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: O so yun, 6.4% for June, 6.8% nung May, pero only 1.4% for June 2025. So, we're not out of the woods yet, sabi nga nila. In the meantime, ano po ba ang inyong reaksyon sa nangyaring unang araw ng pagdinig sa VP impeachment trial? The special coverage. Binuuna. Sorry. Medyo, it's a hard habit to break. Kayo po ba na-overwhelm
1: uh-huh.
0: o na-underwhelm?
1: Uh-huh. Ayan.
0: Kayo po ba napahanga o napabuntong hininga?
1: Uh-huh.
0: Ayan. Ano pa? Na-proud ba kayo?
1: O hindi kayo na-proud? Baliktaran nun. Napahiya. Baliktaran yan.
0: Kayo ba
1: Nahiya.
0: Kayo ba medyo parang sinampal dahil oo. Hindi kayo taga-UP o Ateneo?
1: Sila lang ba?
0: Yun yun. At did the senator judges live up? Yan. To your expectations.
1: Aha,
0: ayan.
1: Aha,
0: oo. So, madami po eh. Sabi nga nung iba eh, okay na sana eh.
1: Oo.
0: Eh, dapat, ang inaasahan nating magtutunggali, Rica, eh yung prosecution at saka defense.
1: Ay, hindi sila na naman eh.
0: Yung mga senador pa rin eh.
1: Ano ba? Artista, sila na naman yung bida.
0: Kaya nga eh. So, nag-tag team pa yung dalawang magkapatid. Oo.
1: As
0: so,
1: usual.
0: I was really expecting, alam mo yun, yung kulang na nga lang, dapat naka-headgear sila eh.
1: Oo.
0: Di ba? Alam mo yun, yung sa UK.
1: Oo. Yung wig?
0: Oo, yung Your Honor.
1: Yung puting wigaloon.
0: Di ba? So, you know, it's, sabi nga nila, the pomp and pageantry.
1: Yes.
0: Ayan. The aura of being official and sacred.
1: Uh-oh.
0: Ayan. hindi ko naramdaman oo, exactly yun eh.
1: Naging parang regular session, sparring session yung nangyari na naman kahapon.
0: And I could just imagine ano, yung mga opposition, yung prosecution at saka yung defense, mga matitinding mga lawyer, mga dekampanilya mga lawyer, nandun sila, di ba? Mga congressmen and congresswomen, nandun sila, di ba? Only to be treated
1: kaya
0: to
1: nga.
0: A bangayan session.
1: Kaya
0: almost.
1: Alam mo, yung sinasabi nga nila Senator Win nun, nasettle na ang matter na ito. Diba? Napagbotohan na ito. Sinasabi nung isip ko habang ako'y nakikinig, ayan, hindi kasi kayo pumapasok noong mga panahon na yun. Kung pumasok kayo noon, you could have known that this was already taken and discussed on the table. No?
0: So yun nga eh, sabi nga nung aking barbero eh, masyado kami nalunod dun sa legalis.
1: Kaya nga.
0: Kainis.
1: Oo. Meron pang mag-print kayo, di ba? Meron akong research dyan. Mag-print kayo. Ibibigay ko sa inyo.
0: May pumasok pang tubig at merienda. I mean, you know.
1: That I kind of understand.
0: I appreciate that.
1: Oo, that I kind of understand.
0: I appreciate that. But, ewan ko, res ipsa locator.
1: Yeah, ano ibig sabihin nun?
0: Ask me tomorrow.
1: Makalatin ito. Hindi ka kasi Ateneo.
0: The thing speaks for itself.
1: Ayan. Yun pala yun.
0: Kumbaga, wag na nating pag-aksayahan. Dahil sabi nga nila, past is past. Pero we're looking forward to the hearing today.
1: Yes.
0: Kasi pag-uusapan na po mamaya, no, alas dos ng hapon, yung unang article, which is Article 4.
1: Yung threat.
0: Yes.
1: To the lives of the president.
0: Okay, ang Article 4 po ay assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the government. Yan ang pag-uusapan. Bakit nagsimula sa 4? Bakit hindi sa 1? Kasi po mukhang ito daw po yung medyo pinakamadaling
1: ma-prove.
0: Dahil nga parang kay Marcoleta. Eh, may TV footage.
1: Ganun ba yun? Oo, tama. Kasi nga live niyang inano yan sa Zoom. Huwag na tayo magreklamo dun sa pagkaka-order ng number. Parang Star Wars lang yan, di ba?
0: Yes.
1: Enjoy din naman natin eventually.
0: Ganun. Okay, so yan ha. Pero marami po pong mga balita na dapat na malaman nating lahat, lalong-lalo na yung super bagyo, ano po. Ito na ang inyong mga headlines sa Balita Patan. On a Tuesday, super bagyong tatawaging Inday. Inaasahang papasok ng bansa mamayang gabi. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos na ni Pangulong Marcos.
1: Senator Francis Escudero nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial. Pero Vice President Sara Duterte, no show sa unang araw ng pagdinig.
0: Ebidensya sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, inaasahang ipipresenta ng prosekusyon ngayong araw na ito. Selyadong kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, ipinababalik naman sa BIR.
1: Senator Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado na aresto na rin.
0: Sad to say, presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman!
1: Samantala, sa labas ng bansa, 25 ang patay, mahigit 100 ang sugatan sa rayot sa Piitan sa Sri Lanka.
2: Balitapatan!
0: Ang Balitapatan headlines. In the meantime, stand by Roen Cueto, stand by Tricia Lindo. Ang oras, alas 9:16 ng umaga.
4: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Alamin natin ang sitwasyon sa harapan ng Senado kasunod ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, report please.
5: Peter, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Namataan din ng Radyo Patrol ang mga pulis na nagpo-formation sa harap ng Senado bilang paghahanda sa mga posibleng kilos protesta ng mga grupong inaasahang magtitipon ngayong araw. Patuloy ding sarado sa mga motorista ang northbound lane ng JW Diokno Boulevard upang mabigyan daan ang mga ipinapatupad na security measures. Naglagay na rin ng mga barbed wire at iba pang harang sa mismong harapan ng Senado upang higpitan ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, nasa 3,000 pulis ang ipinakarad sa paligid ng Senado at iba pang mahalang lugar para yakin ng payapa at maayos na pagdaraos ng impeachment trial. Atahan naman ang mabigat na seguridad at posibleng pasisikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng Senado habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Richard Peters sa ngayon ay kalmado at wala pa tayong nakikitang namumuong grupo na balak magprotesta sa lugar. Yan ay kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Roy, so pasado alas 9 na, meron ka na bang napansin na senador na pumasok na?
5: Peter, wala pa tayong nakikita pumasok na senador kasi yung mga pumapasok na sasakyan dito, mga tinted, at saka hindi natin napansin kung sila ba ay may sakay na senador or mga personal na data, Peter.
0: Okay. Okay lang yung tinted papasok. Yung tinted palabas ang delikado. kung sino na naman ang laman
1: niya. Alo, may taami. Itatakas na naman ba?
0: So, Roel, mamaya, babalikan ka namin, ha. Maraming salamat. Live report mula kay Roel Cueto.
1: Ilang residenteng nakatira malapit sa Estero de San Lazaro sa Maynila nangangamba sa posibleng pag-apaw ng tubig kung magiging maulan. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
6: Good morning, Rica at Peter. Isang linggo nang nagkalat at palutang-lutang ang mga basura sa Estero de San Lazaro sa Santa Cruz sa Maynila. Kumpo ng plastic ang mapapansin sa gilid ng estero, samantalang bahagyang mas malinis yung kabilang bahagi nito dahil sa mas mataas na bakod. Kwento ng mga residente, karaniwang abot-bewang ang baha at kung minsan ay inaakit pa sa hagdan ng tulay ang mga motorsiklo ng mga residente kung walang tigil yung buhos ng ulan na nagpapaapaw ng tubig mula sa estero. Si Benjamin na nakatira sa gilid ng estero, aminadong lilikas na lang kung maapektuhan sila ng ulang dulot ng habagat na posibleng hilahin ng super typhoon na papasok sa par mamayang gabi o bukas. Narito ang kanyang pahayag.
7: Wala pang pag-apaw nitong ano na to. Hanggang doon lang sa tulay, hindi naman gano'ng bumabaha pa rito. Ewan ko kung itong bagyo na to, baka bumaha. Paminsan-minsan ang linis niya, wala naman nagtatapo ng ano eh. Kaya kailangan pa bago paghandaan yung baha, linisin muna nila yung estero na yan. Hindi bumara yung mga basura. Siyempre, kailangan lumikas pagka umapaw.
6: Pwede naman ni Ricardo na may mga kapitbahay ito na ayaw magpapigil sa pagtatapon minsan ng basura sa estero. Hiling itong mataasan yung bakod para hindi makalusot yung mga basura sinatapon o di kayo magtalaga ng iisang lugar ng tapunan. Narito kanyang pahayag.
8: Lang, ganun. Yung mga amin siya nasa timbalang. Itubi sa bahay nila. Diyan nalang binubos eh. Huwag na nilang i-ano ron, tatapon nila para pare-paro kami hindi bahain, di ba? Sabihan sila, lalo yung mga makita sila ng mga watanod. Nung araw, uso yung betong baka ng basura, lahat nandun. Dapat magkaroon na para kung hindi na nila maintay yung basura, meron isang lalagyan. Kanya.
6: Rica, Peter, nasa isang beses sa isang linggo kung linisin na nila ng Manila DPS yung estero at kung minsan ay tumutulong na rin ang barangay sa paghahakot ng basura. Paliwanag ng Manila LGU, sadyang hindi kakayanin ang araw-araw na schedule ng Manila DPS sa paglilinis ng estero. Sa dami ng tinututukang estero sa Manila, kaya yung nagiging sistema nila, Rica, Peter, ay matapos yung paglilinis, saka iaatas sa barangay yung pagbabantay doon nga sa mga estero. Bago mag-alas 9 kanina, nagsimula ng linisin ng mga street sweeper ng, o ng mga tagalinis ng Manila DPS yung nasabing estero. Kamakailan nga lang daw ay makapal na volume din ng basura yung nahakot mula doon sa Tayuman Pumping Station. Yan yung dulong bahagi na ng nasabing estero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 9:21 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: All right, 9:22 already. So mamaya alas dos po ulit, ano, pero alauna, meron kaming pre-trial to the trial.
1: Press, ano yun? Pre-conference.
0: Pre-conference kami po ni Danny.
1: Oh, hindi ako.
0: Ah, ikaw ba?
1: Yes.
0: Mamaya? Ay, yes. Very good.
1: I'll be with you.
0: Ano nangyari kay Danny?
1: I don't know. We ask him mamaya 10 o'clock. Meron yata siyang mahalagang asikasuhin. So,
0: naku.
1: Buong araw tayo nakaupo sa trial ngayon, partner.
0: Ah, oo nga.
1: Papainitin ko itong ito po na ito. Nakadikit na sapat ko.
0: By the way, ito po, according to the, may mga pre-trial agreements, di ba, sa, ano, sa, between the prosecution at saka defense. Mm-hmm. At meron tayong kopya noong mga ipipresentang mga witnesses.
1: Oo.
0: Mamaya, ano po, kung hindi pa nagbabago ito, on Article 4,

0: psychiatrist. Ayan, yun ang mga ipipresenta. Ang inaasahan na araw na gugugulin dito ay mga 11 days. Estimate lang naman yun. Pero isa, I think yan ang pinakamabilis o pinakamaigsi na number of days.
1: Of all the articles of impeachment.
0: Yes.
1: Ito yung pinakamabilis.
0: Eh, yun ang napag-usapan nila, no, ha? So, ibig ko sabihin, dahil sa nagkaroon nga po ng disclosure ng mga ipipresentang mga witnesses, and as a matter of fact, even evidences, yeah. Ibig ko sabihin nun bawal na yung surprise.
1: Pero pwede daw di ba? Pwede nila nga. Basta may parang 5 days
0: correct.
1: Na ibibigay na heads up para makapaghanda rin naman ang parehong side.
0: Yes.
1: No?
0: Oo. Pero matanong kita, Rica, kasi hinihintay natin yung susunod, unang makakapanayam natin, na surprise,
1: guest.
0: Si, itago natin sa pangalang Attorney Rico Domingo.
1: Oo. Suki!
0: anong dating sa iyo nung unang araw?
1: Kahapon? Ganun din. Actually, I felt exasperated at the first part na eto na naman. Actually, yung pag-uubos ng oras, partner, hindi na dapat nga sana umabot sa pag-uubos ng oras yun. Dahil nga, katulad na sinasabi ng mga Senator Judge natin, na pag-usapan na yan. Mm-hmm. No? That's already been settled with. Let's continue doon sa mga gagawin na natin. Pero, to be fair din sa opening statements ng ating prosecution at saka ng defense, you can already see where they're standing at, no? Mm-hmm. I'm just excited kung paano nila paninindigan yung mga sinasabi nila na eto nga, meron tayo sa prosekusyon, meron tayong nakitang mga ebidensya para sabihin na kailangan ma-impeach ang Vice Presidente. At sa defense naman, yung pagbibigay ng challenge sa prosecution partner na nasa inyo yung responsibilidad to prove na meron talaga.
0: Yeah.
1: At dapat lahat ng kinuha ninyong ebidensya ay dumaan sa tamang proseso para hindi masabi na unconstitutional yung kinuha yan.
0: Yeah.
1: Diba? Mabigat yun.
0: BOP po yun.
1: Oo. Ano yung BOP?
0: Burden of proof.
1: Ayan. Diba? Burden of proof. Mahirap yun, ha? Na kailangan nilang patunayan yun.
0: So in other words, hindi po responsibilidad ng defense.
1: Oo.
0: Na i-disprove yun.
1: Yes.
0: Kailangan i-prove ng prosecution yung kanilang mga akusasyon.
1: Oo.
0: Ayan. At narito na. At makakasama na po natin si Attorney Rico Domingo, ang past president ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation. Alam mo ba si Attorney Rico Domingo kahapon?
1: Yun nga.
0: Oo. Umalis na kami, nandito pa siya.
1: Kaya nga, napakasipag na ito ni Attorney. Dapat bigyan na natin siya ng Honorable Anchor Award ng DZMM dahil kasama natin siya palagi. Eh,
0: binigyan naman namin ng honorarium. Gardenia.
1: May patinapay.
0: Okay, let's welcome back actually Attorney Rico Domingo. Attorney, good morning po.
2: Good morning, Peter and Rica. I'm glad to be back.
1: Hi, Attorney. Ang ganda naman ng background ni Attorney. Ganda ng background ni Attorney. Ang professional. Parang feeling ko ready na agad mag-air si Attorney.
0: ang background niya, Aurora Borealis.
1: Walk up like this si Attorney na ready to assess what happened yesterday.
0: Attorney Rico, unang-una, thank you very much for staying with us through the whole time.
1: Yeah.
0: At least na nakaupo kami ni ni Danny ha. Pero
2: it's my pleasure.
0: Opo, kami po ni Rica, we're talking about how day one actually shaped up in terms of the expectations. And sa inyong palagay po ba for all intents and purposes talaga namang yun ang magiging kalalabasan dahil meron pa ring mga intramurals yung mga senador
2: Totoo yan at merong mga puntos na nilahad ni dating Senate President Alan Peter at saka yung kanyang sibling ay hindi naman natin minawala yun, no? That is expected of them because they are the minority.
0: Mm-hmm.
2: But the more important matter is that in the meantime, we should be minded of

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP oras 10:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense o DND sa isinasagawang ballistic missile test ng China sa South Pacific. Ayon sa DND, isa itong reckless o walang ingat na pagpapakita ng kapangyarihang militar na naglalagay sa panganib sa maliliit na bansa at sa kalikasan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pag-iinit ng tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga naging insidente ng pananakot, pagharang at iba pang agresibong aksyon ng China laban sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. Giit pa ng DND, walang mapayapang layunin ang nasabing missile test at itinuring ito bilang provocation o pang-uudyok ng tensyon laban sa mga bansang tumututol sa umano'y ilegal na pagpapalawak ng impluensya at pagpipilit ng China sa rehiyon. Malacanang, hinimok ang iba pang bangko na alisin na rin ang kanilang mga transfer fees. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
3: Rika, umaasa ang Malacanang na susunod na rin ang ilan pang bangko sa Pilipinas sa pag-waive o pag-aalis ng kanilang transfer fees sa mga nagtatransaksyong consumer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dinanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ikonsidera rin ang ilan pang bangko ang inisyatibong ginawa ng government-owned bank na Land Bank of the Philippines na bawasan ang halaga ng kanilang transfer fee. Bungaan niya ito ng desisyon ni Finance Secretary Frederick Go na siyang umuupong chairman ng board ng Land Bank. Bukod sa Land Bank, ilang pribadong bangko na rin ang naganunsyong mabawasan o tuluyan ang aalisan ang kanilang transfer fee simula noong July 1. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas maraming bangko pang inaasahang mag-waive o tatapisan ng kanilang transfer fees. Kasunod ang inilabas na circular na humihimok sa mga bangko na magpatupad ang makatwiran at patas sa paniningil para sa person-to-person electronic fund transfers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Mula sa Kawayan, ilang miyembro ng isang urban poor association sa Batangas ang posibleng magkaroon ng dagdag kita matapos maturuan ng Department of Science and Technology kung paano gawing negosyo ang paggawa ng mga produktong Kawayan. Sumailalim sa 3 araw na pagsasanay ang mga miyembro ng ANCUPA o ang National Confederation of Urban Poor Associations sa lungsod ng Calaca, Batangas. Natutunan ng mga kalahok ang tamang pagproseso ng kawayan, paggamit ng mga kasangkapan at paglikha ng mga produktong may potensyal na maibenta sa merkado. Kabilang sa mga nagawa nila ang mga bamboo tray, decorative lamps, speakers at organizers. Ayon sa DOST, patuloy silang nagsasagawa ng mga pagsasanay na makatutulong sa paglikha ng kabuhayan at pagpapaunlad ng mga komunidad.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Good morning sa ating mga viewers, ha, sa ating kapamilya, sir, kaservisyo Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, July 7, 2026. Makulimlim ang aking paligid dito sa Quezon City. Nako, ha, napanood nyo ba kahapon ang unang trial day ng impeachment diyan sa Senado, ha, na nag-convene ng impeachment court. At talaga, matindi yung both prosecution and defense panels na nagpakilala. Pero medyo natagalad lang eh. Dahil yung discussion na naman na kung sino ang dapat mamuno na presiding officer. At nakita natin ang talastasan, di ba? Ni magkapatid na Cayetano laban dito sa mga sinabi rin. Ng grupo naman nila Senator Pangilina, nagsalita rin. Siyempre, ang Senate President na si Win Gatchalian. So ako po si Danny Buenave para sa programang Kabayan, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe at like, i-like na rin ang DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron ho kayong mga komento o reaksyon, magpadala ng inyong mga, let's say, gusto nyong, di ba, mabasa rito ay dito sa ating DZMM Teleradio Viber number. Ito, 0919-278-3000. Ayun. Okay. So, bago natin napuntahan ang ating unang makakapanayam, gusto natin syempre malaman yung mga feedback ng mga ating mga magagaling na mga constitutionalists, ang ibang mga lawyers. Ipasok muna natin itong mga radio patrol teams natin na nakaantabay na. Inflation rate sa bansa ba? Bumaba para sa buwan ng Hunyo. Gaano kaya kababa? Itong Hunyo 2026, ang ating kasamang si Nico Magzik. Nico, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Dani, nakapagdala ng 6.4 na antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa kumpara sa 6.8 noong May 2026, batay yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito, Dihama, kung ikukumpara sa 1.4% lamang noong June 2025, noong nakaraang taon yan. Ayon si National Statistician Claire Dennis Mapa, ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation noong nakaraang buwan ay ang sa sektor ng transportasyon, kung saan bumagal din ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa 39.2% at sa diesel na nasa 49%. Bumagal rin ang pagtaas sa presyo ng pagkain, partikular na sa presyo ng karneng baboy. Kahit pa ito rin ang may pinakamataas na ambag itong pagkain sa pangkalahatang inflation dahil sa nananatiling mataas na presyo ng bigas. Kapansin-pansin na rin, Dani, ang pagtaas sa singil ng kuryente noong June 2026 sa 12.0%, kumpara yan sa 8.8% lamang noong Mayo 2026. Yan ang blitong kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Ito pa isang report, DOJ hindi sang-ayon sa mga puna sa Sandigan Bayan kaugnay ng pag-aksyon sa kaso ni Senator Marcoleta. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Steve Ras. Steve?
3: Dani, iginit ang Department of Justice na walang minadali ang Sandigan Bayan sa pag-aksyon sa motion to quash na iniyay ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. ang pagpapasya kung kailan ito didinggin kata-aksyonan ang isang kasong naiyain. Ipiniliwanag niti na sa sandaling may sampa ang information sa korte mula man ito sa DOJ o sa Office of the Ombudsman na sa kamayan ng hukuman ng takbo ng proseso kabilang ang pagmusisi sa kaso, pagtukoy kung may probable cause at paglabas ng warrant of arrest kung kinakailangan. Ang pahayag ng DOJ ay kasunod na sinabi ni Marcoleta na agad na nakalindar at naibasura na Sandigan Bayan ang kanyang motion para sa kasong plunder. Binigyan din ng DOJ na wala itong direktang partisipasyon sa kasong plunder laban sa senador dahil ang Office of the Ombudsman at ang Office of the Special Prosecutor ang siyang humahawak sa usapin sa Sandigan Bayan. Ang papel-anila sa ngayon ng DOJ at ibigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa proseso ng hustisya. Yan ang balitang kumado sigurado.
0: Steve.
3: Ito ang Radyo Patrol.
0: Steve. Yes, sorry, question lang. Meron ka bang info for now? Alam ko hanggang kailan ba makakalabas ng PNP General Hospital si Senator Marcoleta?
3: Sa ngayon, Danny, wala pa tayong informasyon tungkol dyan dahil lang sa ngayon nga sa PNP General Hospital siya, pero as far as we know, wala
0: mga series of tests pa no? Medical tests.
3: Oo. Medical tests pa yan. Kung halimbawa maging okay naman yung kanyang kalagayan na ngayon, tulad ng mga nangyari sa mga naunang high-profile inmate, ibabalik na siya kung saan siya i-PPS, Danny.
0: Ang info kasi natin, mukhang kasama dyan sa Payatas, di ba? Yung BJMP dyan, yung kulungan.
3: Correct ka, Danny.
0: Okay. Maraming salamat, Steve. Okay, pwede na. Extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ranz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ranz, at sa ating mga iba pang mga Radyo Patrol reporters.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:13 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Okay, nagbabalik ho tayo dito sa programang Kabayan. Aba, di ba? Talagang araw-araw na ho ito. Dadalhin ng DZMM Teleradio ang special coverage dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya ho, meron uling trial day para dun sa mga hindi nakakalam. Alas dos ng hapon, Monday to Wednesday ho yan, araw-araw. So kung pwede nyo ho, mapapanood nyo dyan dito sa DZMM. Mamaya ho, mukhang ang harap itong mga forensic experts at saka NBI kasi tatalakayin ho yung mga testigo itong article sa impeachment, yung Article 4, yung grave threats, yung mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Anyway, para samahan tayo at talakayin natin ang unang araw ng trial kahapon ay nasa linya ho ng telepono ang isang constitutional law expert, past president ho ng Integrated Bar of the Philippines, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, good morning uli sa programang Kabayan.
5: Good morning, Danny. Umaga sa ating mga kababayan.
0: Okay, maraming salamat. So, I would assume na talagang kahapon ay nakabantay kayo at sinubaybayan niyo ho yung unang araw ng trial at siguro napanood niyo no yung takbo ng trial kahapon at hanggang kanina narinig ko yung mga ibang experts pinag-uusapan yung tungkol dun sa kasi di ba napag-usapan ho yung continuing objection na gagawin ho ni Senator Cayetano at ni Pia Cayetano tungkol dun sa pagkakahalal ni Senator Cheese as the presiding officer?
5: Well, namomonitor naman natin ang mga importanteng segment ng impeachment. Mas mahigpit at comprehensive yung pag-monitor niyo sa mass media. Mabuti yan para maging transparent at mabantayan natin kung sakasakaling merong hindi magandang pangyayari. At narinig din natin ang argumento ng lahat.
0: So,
5: maganda rin na maraming mga expert o abulado o taong bayan na nagkokomento dun sa mga pinaggagawa ng iba't ibang klase ng senador at yung mga abogado na magkabilang panig.
0: Mm. Pero as you are the constitutional expert din, no? Parang ang lumilitaw o lumulutang, pareho din daw may puntos, no? Kasi ang ginigiit ni Senator Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon, na Senate President daw ang presiding officer sa impeachment. Pero sabi naman ni Senator Pangilinan, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon na Senate President lang ang pwede mag-presiding officer. Yun kung ang presidente ang ang sinasakdal yun kailangan chief justice pero silent on that provision na constitution na pag iba na mababa sa presidente ay kailangan Senate President ang parang argumento ho kasi nila Senator Cayetano parang silipin nyo yung parang deliberation sa minutes bago ho pero hindi naman nakasaad sa constitution. Ano palagay nyo ho doon Senator Attorney Cayosa?
5: mas accurate ho sa aking paningin kung babasahan natin yung constitution sa ligat batas at yung settled jurisprudence at interpretation ng mga batas, mas accurate ho yung position ni Senator Pangilinan.
0: Okay.
5: Sabagat kahit balibalik ka rin yung constitution, wala naman talagang nakalagay dyan na sa ibang nasasaklan.
0: Yung final printout na ibig sabihin ng constitution.
5: Tapos yung kanilang pag-cite nun sa constitutional deliberation, hindi ho kompleto eh. Kasi kung babasahin mo yung lahat, kahit basahin mo lahat, yung hindi ho naman malinaw ngayon ang intention. Pangalawa, so out of context yung pagkukot nila.
0: Mm-hmm.
5: Pangalawa, ang mas mahalaga ho, kung ano yung kahit yan pinag-usapan ng mga framers of the constitution,
0: mm-hmm.
5: pag titignan mo yung constitution, ang dapat tinitiyo from the point of view ng taong bayan nag-approve nito.
0: Tama.
5: Kung, hindi naman nila babasahin, hindi naman required na babasahin kahit mga abogado, yung detalye ng diskurso sa deliberations. Ang babasahin mo lang para voto ka ng yes or no sa constitutional plebiscite, yung constitution, wala ako doon. Pero ang malinaw na nasa constitution at hindi sinasabi ng magkapatid na Cayetano, ang linaw-linaw ng kapangyarihan at option ng Senado na gumawa ng sariling rules of impeachment. Malinaw ko yan. No debate. Ngayon, so, kaya bang gumawa ng Senado ng rules of impeachment? Oo, sa mga nakaraan, meron na eh. At nung nakaraang mga impeachment, ang rule nila, isa doon, pag hindi presidente, yung Senate President ang magiging presiding officer. Next question, pwede bang amyendahan yan? Pwede, sapagkat poder nila yan, malinaw sa Constitution.
0: Senado lang. Senado ang pwede mag-amyenda, hindi na kailangan dalhin pa sa any, let's say, Supreme Court. Sila rin pwede as an impeachment court or kailangan pa legislative kasi na ginigilit nila Senator Cayetano, di ba, na kailangan mag-special session at pag-usapan sa legislative function nila ng Senado. Hindi dapat yan, hindi kailangan.
5: Tama yung punto mo. Walang pakialam din ng Supreme Court at hindi nila pwedeng pakialaman. Pagkat pagdating sa impeachment, ang Supreme Court, ang final say, ang Senado, wala sa Supreme Court. Ngayon, yan ba naamyendahan? Naamyendahan na yan. Kung maalala natin a few months ago, nung nagkagulo sila.
0: Yung June 3. Yung nag-convince sila as a quorum, di ba? Sinabi nila ito mga rules natin, di ba?
5: Oo, dumaan sa proseso, walang nag-object sa kanila. Yung best na asikasuhin yun, yung iba nag-walk out pa kung ano-ano pinagagawa. Kumasa, linaw naman yung botohan, walang nag-object. So, yun animus ang boto na yun na yun. Pinablish yan, requirement yan sa constitution, kinakipablish mo. So, kumbaga po, dumaan na sa proseso. So, it's too late in the day to say na aba, hindi pwede yan. Mukhang ang gusto lang nila, either i-delay yung proseso o kaya masabotahe yung proseso o kaya bahiran ng uncertainty o kaya umaanggulo sila. Pagkakali, pwede na naman namin ito dalhin sa Supreme Court para maantala ulit. Kasi ganun ho ang nangyayari eh.
0: Kapag
5: nag-alam ang Supreme Court, talaga maantala kasi super bagal na nang kuminsan ng Supreme Court mag-desisyon.
0: Okay.
5: So, kuminsan, very controversial pa. So, hindi na nakatulong dun sa
0: kinahing
5: ang taong bayan at kagustuhan na, malaman na ang katotohanan. Kayaan mo lumarga yung impeachment para sa ganun, mahusgahan sa lalong madaling panahon.
0: So, ibig sabihin, ang parang ang basa nyo sa lahat na nangyari kahapon, it's all in the premise na para i-delay lang ang proceedings kasi para at least, kasi ang lagi niyang pinupunto at saka talagang hanggat hindi na-divide yung Senado kahapon, gusto pa rin nilang humirit ng may mga technicalities, di ba, dun sa provision daw ng Constitution, huwag tayo magsisimula na nasa mali, yung mga ganun na hindi natin hinala ng tamang presiding officer, yung ganun na mga argumento, marami ho yung na-exasperate na nga sa diba, sa mga punto na tumagal ng 1.5 hours nga yung punto lang na yon bago na pagbotohan ng 12-8. Pero ang basa nyo ho doon, attorney, parang ito ay all part of just delaying at hindi pa kasi diba ang ano nga lang lahat mapanagot agad-agad, diba?
5: Opo. So, of course, hindi naman natin sinabi, ganun na yun. Pero you cannot blame people from thinking ganun. Kasi right naman silang magkapatid. Sinaita na yung isa galing UP, eskwelahan namin. Yung isa Ateneo, eskwelahan ng misis ko. Pati pa yung eskwelahan, wala namang kinalaman dito. Babagitin pa. Pero, nga, yung pag-misrepresent ka na nasa konsino, eh, wala naman doon. And then, nasa-side ka ng isang sentence na out of context. At yung hindi mo na rin binabanggit yung ibang kataga sa konsino. Malinaw na may kapangyarihan ng senador. Gumawa ng sariling rules of procedure. Eh, kasama kung sinong so, yan ho. Pati nga ho yung Chief Justice pag-presidente. Eh, yan eh. Kinopya lang ng ating doon sa U.S. Constitution. Eh, magkaiba ho yung U.S. sa Pilipinas. Kasi sa U.S., bakit hindi pwede yung yung Senate President ang mamamahala kung impeachment ng Presidente sa U.S.? Kasi, ang presiding officer ng Senado sa U.S., Vice Presidente. Eh, kung ito Vice President, talagang gusto mo mawala yung Presidente para ikaw maging Presidente. Eh, dito sa atin, wala namang ganun. So, you know, there are many gray areas at hindi ang

0: sabi niya, yun, unless na lang the Supreme Court will question it at meron mag-raise sa Supreme Court. Pero yung ganung position this early, will this help na maging stable ang proceedings ngayon dito sa trial na kailangan 16? Even with the yung iba, dalawa nakakulong ngayon at isang nagtatago.
1: Tama ho yung sinasabi niya at yung punto niyo na yun ay personal na opinion.
0: Yeah, kaya nga.
1: Senator,
0: unless i-challenge. Oo.
1: Kasi kinikilala naman niya na hindi siya yung final say dyan. Mas mamamayani kung anong pagkaigihan ng majority ng impeachment court. Pangalawa, kung talagang meron ng right case at dadali sa Supreme Court, ang interpretasyon ng all members of the Senate na nagkataga, Supreme Court yan kasi nga interpretation na lang. So,
0: tama. Yung threshold.
1: Tamang konteksto yan. Pero sa atin bilang litigator, that was a good tactical move.
0: Na ganito kaaga, itong posisyon ko para at least alam nyo, di ba? Di ba? Parang ganon, di ba?
1: Oo, at saka, hindi mo ba napansin? Wala na nag-question eh.
0: Wala nga, oo, pero napansin ko nga.
1: Sa totoo lang, that's not the final say. Di ba? At sa totoo lang, sa ngayon, lahat is speculative eh. So, at least, nabawasan na ang debate kasi kung pinatulan pa yan sa sabihin
0: ng haba na naman eh.
1: Questioning ng mga yan at magkatatakbo na naman sa Supreme Court at magbomosyo na lang, wag muna tayong gumalaw, hintayin natin sa Supreme Court. Wala mangyayari sa impeachment na yan. Diba? So I think it was a good tactical move, but the reality is that's not the final say. Diba? At saka sa totoo lang ngayon, hindi ka rin pwedeng pumunta sa Supreme Court kasi lahat theoretical eh.
0: Okay.
1: Sabi natin, lahat ng mga senador, kung binsilo na walang kasalanan, edi unanimous, acquitted. Walang pinag-uusapang hatiyan ng boto. Eh kung so, nakumbinsi naman sila na sobrang ebidensya,
0: kung
1: malinaw na may katiwalaan dito, dapat matanggal. Unanimous din ang boto. Eh di, non-issue na dapat yan. So, these are all the possibilities. So,
0: okay.
1: Maganda na sinantabi na yan kaagad by the tactical move. Para ang focus ng Senado, gaya ng gusto nating lahat, umkatin ang katotohanan at may mananagot ba dito at sapat ba na pananagutan yung tanggalin ka sa pwesto.
0: Okay, para at least for us non-lawyers at saka siguro kasi marami ho mga lumulutang lang mga legal insights ng iba't ibang mga abogado eh, no, tungkol dito. So tama 'yung sabi nyo, siguro it's a good tactical move na it's too early to tell, wag muna pag-usapan 'yung conviction na 'di ba, ay 'yung conviction, 'yung wag muna pag-usapan 'yung threshold na doon sa 16 kasi matagal pa naman magbobotohan niya, no. In the meantime, simulan muna natin kung ano 'yung mga ebidensya at pag-usapan isa-isa yung mga articles of impeachment, attorney?
1: Tama ho, ang bantayan natin dito, hindi na uli maulit yung ginawa nilang nakam na nag-dribble-dribble na.
0: Okay.
1: Kapagkat ang mandato ng konstitusyon, pagdating sa impeachment, mabilisan yan. Plus, ito ho, hindi natin, malay mo, halimbawa, after a few days, kakasuhan talaga lahat yung pinagsususpend yan. Eh,
0: yes.
1: Nalagas yung marami. Eh kung 15 na lang ang senador, ibig mong sabihin, wala nang impeachment, hindi yun ang intention ng konstitusyon. Ang sabi lang ng konstitusyon, two-thirds of all members. Eh kung 15 na lang natitira, ano naman buburto pa yung wala na? 15 na lang. Ibig sabihin, wala na. So dapat, ganun ang pinag-iisipan nila.
0: Oo. So in the meantime na habang meron namang quorum at meron namang majority, tuloy-tuloy lang ho sila at tsaka na lang pag-usapan whatever ang pag-debate-debate dyan sa threshold, di ba, attorney? Ngayon.
1: Mas magandang approach ho yan. Kasi
0: okay.
1: Kasi nang naantala itong either way, ano man ang decision, mas maigi matapos sa lalong madaling panahon.
0: Pero ano ho ba ang tingin nyo kahapon, nag-present na ho yung mga credentials, yung bawat prosecution, tsaka defense, ano bang, how do you weigh all those, in terms of first day pa naman, no, it's too early to tell kung sino yung parang nag-shine or whatever, pero ano ang palagay nyo na somehow doon sa, ano, doon sa pagpibigay ng opening statement ng bawat defense at tsaka prosecution?
1: Well, una, maganda naman na nagsalita ang magkabilang panig. Tama lang yan. Atas, fairness, diba? Walang railroading. Pangalawa, itindihin ho natin, yung opening statement, hindi ebidensya, hindi argumento yan.
0: Tama naman.
1: So, hayaan na natin, ilabas nila ang pinakamagaling na kaya nila. At both sides, may kaibigan, kakilala tayo, they're very competent. But that doesn't settle the issue. At tandaan ho natin, ang kasong ito ho,

0: hindi pa galingan ng abogado. Uh-huh. Ang kaso na ito, paghahanap ng katotohanan at uh-huh. pagtimbang ng taong bayan at ng ating mga elected senator judges, uh-huh. sapat na ito para tanggalin sa pwesto ng isang mataas na opisyal. Uh-huh. So, yun ang important. So, ang nasasaklan ho dito, o ang inoobserbahan, hindi lang ho prosecutor o abogado uh-huh. o yung depensa, hindi ho, mas mahalaga anong katotohanan. At yung ating Senado, ating institution, matino ba ito? Mm-hmm. At tayo rin ang bayan na kung ito totoo, nangyari yung kalokohan na ganyan, eh itotolerate ba natin? Kasi pwede rin na nasanay na tayo sa nakawan eh. E di, parit na bagay na lang yan. Mas meron pang malalaki, so okay na lang magnakawan sa lahat ng atas ng gobyerno. Or, ang ating paninggigan ba eh, hindi pwede yan. Kasi mataas ka official, mas mataas dapat ang iyong integridad. Nagkulag ka, tanggal ka.
1: Okay.
0: Yan, patitinggan ng senador yan. So, maganda ang ginagawa ninyo na sinusubaybayan nyo because ang taong bayang Pilipino, kumbaga, nasasaknal din dito kasi nasanay na tayo ng katiwalian. Parang okay-okay na lang sa atin. Tapos, magko-complain tayo na walang pondo para sa mahihirap, ginagago tayo ng gobyerno, pero pinapatawad naman natin sila. Hindi tayo sensitive. Sa ibang bansa nga, ito nga, hindi lang ko ito yung quasi-judicial, quasi-political. Tama yun. Ang nakakalimutan natin, ethical dapat ito.
1: Okay.
0: Kasi hindi na nga umaabot ng impeachment eh. Maakusahan ka lang, may konting ebidensya lang. Dahil sa dignidad mo, mag-resign ka na eh. Dito sa Pilipinas, hindi ho. Kanya-kanyang topic po sa lahat.
1: Topic sa posisyon.
0: Attorney, yan pa babagulit ito, hindi.
1: Attorney, nako, maraming salamat to sa oras na ibinahagi ninyo ha. At syempre ho, kukuha pa rin kami lagi ha, in the future dahil mahaba-haba itong trial. Salamat to, Attorney.
0: Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
1: Good morning ho. Yan ho, si Attorney Domingo Egon Cayoza, ha, constitutional law expert ho yan. Past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Basta AM, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planinar.
2: Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang ating kasamang si Marlene Padiernos dahil ang kondisyon daw sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta stable na pero kailangan pa rin ng mahigpit na monitoring ayon sa PNP. Marlene, go ahead.
14: Stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Prame. Ayon kay Lieutenant Colonel Ben Alibayani, ang internal medicine chief ng PNP Health Service, nasa ilalim na sa ilang lab tests si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at kasalukuyan po ano nalang hinihintay ang resulta nito. Fluctuating din po ano ang blood pressure ng senador habang may mga pagkakataon din na dumadaing pa rin siya ng pananakit ng dibdib. Ayon kay Bayani, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring sa kalusugan ni Marcoleta. Nasa ngayon ay dahil pa rin yan sa kanyang edad na 72. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at sa puntong ito naman ay makakausap naman natin sa linya ng telepono. Ito ay may kaugnayan dito sa meron daw na uncover itong mga team of researchers from Taiwan and Philippines o na-discovery actually na mga unknown or fault zones ha dito raw sa ito yung may kinalaman sa mga lindol-lindol, mga fault lines. So makakausap natin ang OIC head ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST FIVOLX. Walang iba kundi si Mabilin Kahulugan. Mabilin, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe.
15: Hello, magandang umaga po, Sir Danny, at sa ating mga takapakinig.
1: Oo, bigyan mo nga kami ng konting let's say info. Baka marami ang hindi natin alam dito at siguro basic information. Ano ba itong mga unknown fault zones o fault lines ba to na nasa ilalim daw ng karagatan ng Western Luzon? Mabilin?
15: Ang DOST FIVOLX po ay nagmamapa ng mga active faults. At ang tinutukoy niyo po, ang naturang pag-aaral ay kinondok ng Taiwan researchers at ng mga UP researchers po. Gumamit po sila ng mga seismic reflections upang matukoy ang mga geologic features na tinatawag po nilang active faults.
1: Okay.
15: Ang mga research po na ganito ay open po ang FIVOLX po para sa mga collaborations, research collaborations upang maisama po ito sa ating mga official active fault maps. Sa ngayon po, personally hindi ko pa po nabasa yung kabuuan ng paper. Subalit po, open po, i-verify po natin ang mga naturang active fault po na ito at titingnan po natin kung maisasama po natin sa mga official active fault maps ng FIVOLX. Ang mahalaga po ay kailangang maintindihan ng ating mga kababayan na ang Pilipinas po ay really geologically active, tectonically active dahil po sa lugar kung saan po napapabilang ang Pilipinas. Nandito po tayo sa Pacific Ring of Fire at napaka-active po ng region po na ito at mahalaga po na ipatupad po natin ang mga building codes at mga national structural codes po dahil anumang oras pwede pong magkaroon ng lindol
1: yun
15: dahil
1: nga.
15: Marami po tayong mga earthquake generators dito sa ating bansa.
1: Okay, lagi ko naririnig yan, no? Nandoon tayo sa Pacific Rim of Fire, no? Para lang doon sa mga ordinaryong, let's say, mamayan, can we bring down the level ng diskusyon? Maintindihan nila, pag nandoon ho tayo sa level na yon, yung nasa Pacific Rim of Fire, in terms of, kasi di ba, medyo lahat nangangamba dito sa parating na, let's say, the big one, di ba? So ito ho ba, ito mga na-discovery ho ba ng mga researchers ng Taiwan tsaka Pilipinas, it has something to do na meron din talaga mga kinukumpulong kumpirma yung mga fault lines na that can bring about itong the big one?
15: Dito po sa Pilipinas po, marami po tayong mga trenches at mga active faults po sa kalupaan. At ito po ay sanhi po ng pagpapanggaan, pagkikisisan po ng mga plate tectonics po, mga plates po na nasa kalupaan at karagatan. Kaya nga po, ang Pilipinas ay kailangan pong maghanda mula sa mga panganib mula sa earthquakes po. At ang science naman po, depende po sa mga new information at saka sa mga technologies, ay pwede po talagang makapagmapa pa ng mga active faults or ma-improve po ang mga mapa na meron po tayo sa kasalukuyan.
1: Doon ba sa pagsusuri, pag sinasabi mo yung nagbabanggaan yung mga tectonic plates, di ba, dyan sa karagatan at saka sa kalupaan natin,
15: opo,
1: which area ang, let's say, malaki ang risk? Let's say, which part of Luzon, pati ba Metro Manila kasama yan na posibleng tamaan?
15: Opo.
1: Oo.
15: Opo. Kung meron po kayong mga cellphones or nakara po kayo ng laptop, pwede po kayong pumunta sa Hazard Hunter PH.
1: Aha.
15: I-type nyo lamang po yung Hazard Hunter PH at ang una pong lalabas dyan na link ay papunta dun sa application na dinevelop po ng DOST at DOSTP Volks. Kikita nyo po yung mga red lines na nandyan po sa kalupaan, yan po ay mga active faults. At yung mga violet po ng mga linya na nasa karagatan, ang tawag po dyan ay mga trenches. Ang mga geologic features po na iyan, maaari pong bumalaw po ang mga ito at maaari pong pagsimula ng lindol.
1: Pakiulit mo nga yung website na pwede nilang bisitahin para at least may flash lang natin para for those na medyo, kasi iba kinakabahan kung nasa fault line ba sila o hindi, di ba?
15: Opo.
1: O ano yung pwede bisitahin? Anong, saan lugar? Anong website ito?
15: Hazard Hunter PH.
1: Hazard Hunter PH.
15: Hunter PH, opo. So, kapag nandiyan na po kayo sa
1: Hazard,
15: website
1: Hazard
15: po na yan, pwede nyo pong i-enter yung specific location nyo or mag-double-click po kayo sa mapa at lalabas po ang hazard assessment. Hindi lamang po kung gano'n po kayo kalayo mula sa fault, sasabihin niya po kung safe po ba kayo mula sa iba't ibang uri ng natural hazard. Napapabilang na din po dyan yung mga hydromet hazards din po na kailangan po natin ang paghandaan din. At volcanic hazards naman po.
1: So, ibig sabihin, napaka-helpful ito, na impormasyon na ganito. So, pag kinilik lang nila yung Hazard Hunter PH, kung saang area sila, kasi di ba ang parang lumilitaw doon, yung mga area ng Taguig, area ng, let's say, part of Quezon City, di ba doon sa parang linya, yung fault line, di ba, ganun?
15: Opo, yun po yung fault.
1: Oo.
15: Yun po yung fault
1: line. Na very active, fault. Oo.
15: Opo, ang kailangan din po natin isaalang-alang na hindi lamang po yung layo natin sa fault ang kailangan po natin i-consider sa pagpaplano or sa mga decision-making po natin. Kundi po yung ground shaking din po. So, kailangan pong ipasusatupad po natin yung building codes, national building codes at national structural codes na meron po ang Pilipinas.
1: Katulad din,
15: para po maiwasan yung mga damages brought about by earthquakes. At meron din po sa mga kabahayan po, pwede din pong i-check nyo ang website na How Safe Is My House.
1: How Safe Is My House. Okay.
15: Opo. How Safe Is My House.
1: Oo.
15: At meron pong 12 questions. Sasagutin nyo po yun at sasabihin po ng system kung ano po yung dapat na gawin doon sa inyong mga kabahayan.
1: Oo, kasi for those, lalo na yung mga nakatira sa condominium buildings na matataas, di ba? Di ba, binabanggit nyo yung kailangan may ground at structural code na kailangan alamin nila, di ba? If it can withstand yung, let's say, whatever intensity or, di ba, yung lakas ng posibleng lindol. Pero for now, hindi pa natin madidetect, no, sa siyensa, yung how soon this will happen, Mabilin?
15: Opo, kung yung ilang seconds or minutes or yung days po.
1: Hindi, kung kailan posibleng mangyari, let's say, in the next, ganun, walang ganun eh, no, sa siyensa natin.
15: Opo, hindi po tayo makakapagbigay ng date kung kailan po talaga na lalilindol. Subalit, meron po tayong mga sinatawag na recurrence interval. Ang ibig sabihin lamang po nito na yung pinag-aaralan po namin ng mga active faults, ay meron po siyang naitalang recurrence po kung kailan siya gumagalaw.
1: Katulad mabilin.
15: At tapos po doon, pwede po natin ma-project kung kailan po ulit gagalaw ang isang active fault.
1: Ayun, oo. Yun ang importante. Kasi lately, diba, mayroon tayo mga malalakas na lindol dito na nga sa Sarangani, sa parts of Mindanao, sa Jensan, pati sa Cebu. Ilang buwan lang nakakaraan. Ibig sabihin, it has been a very recurring calamity for us na we have to endure. So, sana naman, wag naman dito sa, let's say, mga urbanized areas na katulad ng Metro Manila, yung mga malalaking syudad. Pero syempre nandiyan pa rin yung pangamba na marami, kaya nga laging mayroong mga earthquake drill, no? So this kind of mga drills kailangan seryosohin, mabilin.
15: Indeed, yes po. Ang kailangan po talagang paitingin po natin yung preparation natin mula sa mga epekto ng lindol.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, mabilin, at least wag naman siguro maalarma mga tao diyan sa mga binanggit mo, pero at least it will be helpful, no, na lagi lang bumisita do sa website na binanggit niyo, yung Hazard Hunter PH at saka How Safe Is My House. Pwede nila malaman. Okay. Okay, maraming salamat, Mabilin.
15: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Okay, yan ho si Mabilin Kahulugan, siya ho ang OIC head ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST PIVOX. Okay, binabanggit kasi niya na meron daw team of prosecutors, researchers from Taiwan and Philippines na nakadiskubre ng ibang mga fault zones dyan daw sa ilalim ng dagat ng Western Zone. Ito yung mga sabi niya, yung dapat bantayan natin dahil very active daw yung mga tectonic plates daw dyan sa karagatan at kalupaan natin na could bring about, di ba? Ito mga nangyayari din, sunod-sunod na lindol sa ating, lalo na dyan sa area ng Mindanao lately, at saka dyan ho sa Cebu, nakaraan lang, di ba? So, ingat ho tayo. Anyway, wala pa yung next guest natin. Hopefully, gusto ko lang meron din palang paggalaw, di ba, sa presyo ng oil products natin, oil petroleum products natin. Ang alam ko tumaas ho ang ngayon. Kinukuha lang natin yung yung parang datos do. Ang alam ko tumaas ang diesel for now, no. Tapos yung gasolina, yung kasi today is Tuesday. So ngayon ay meron na naman paggalaw sa presyo ng ating petroleum products. At yung kerosene, alam ko malaki ang itinaas. O mamaya bibigay natin yung actual figure para doon sa mga pumapasada at yung mga motorista. Anyway, nasa linya na ho. Via Zoom, makakausap natin ang National Parent Teacher Association. Ito naman, tungkol sa mga patuloy pa rin ang mga issue ng mga minor de edad, di ba, na nagdudulot ng mga problema at saka itong issue ng mga bullying. Makakausap natin si Willie Rodriguez na lagi rin nating nakakausap dito sa DZMM Teleradio. Boss Willie, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
16: Hi, Sir Danny. Good morning po. No? At marami pong salamat sa pag-imbita at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat.
1: Okay. Kasi ngayon, ang Valenzuela, Boss Willie, merong ipinapatupad sila, no? Dito sa yung Valenzuela City, yung tungkol nga dito sa mga banta, sa mga paaralan, ipinapatupad nila itong mga transparent bags, at saka para at least nalalaman kung ano laman ng bag, hindi na mahirapan yung mga, let's say, kahit na may metal detector, so kung walang metal detector, makakatulong ito, di ba, para at least maging ligtas at walang problema sa loob ng mga silid ka paaralan.
16: Yes po, napakaganda po niyan, ano? Kasi nga po talagang ang Valenzuela po talaga, sila po yung nagsimula ng nanay-tatay at saka itong education 360 degrees, no? Sila Mayor Gatchalian, tapos to si Serwin ng DSWD at saka so lahat po magkakapatid na yan is very po si education. So talaga po napakaganda ng Valenzuela po, especially sa mga bata.
1: So for now, alam ko very active ngayon ng mga parent teacher association, no? Nakausap ko rin yung mga ilang barangay associations. Kasi nga yung mental health kailangan bantayan ng ating mga hindi lang ng mga magulang, ng mga guro din sa mga paaralan. Ito ba mga CCTV ho sa mga eskwelahan? Ito ho ba ay talagang pinapatupad na natin sa maraming mga paaralan?
16: Actually, no, matagal na po merong CCTV yung ating mga eskwelahan po. No? Meron nga tayo isang principal ano po, dahil sa salaki po ng kanyang MOOE, binigyan niya ng project ang ating PTA para gumawa ng ano ng mga CCTV. Lahat po na eskwelahan ngayon sa Pilipinas, meron na po yan. Ano, matagal na po meron CCTV. At ang ano po sa ngayon, no, kanina lang po umaga, nag-launch po kami ng PTA Marshal, no? Ito po isa sang duty ng ating mga PTA ngayon dito sa Pasay. Nagkakaroon sila ng mga marshal, no? Hindi lang talaga sa ano sa loob ng eskwelahan, kundi po pati sa labas. So meron po sila mga t-shirt na nakalagay PTA Marshal.
1: Oo. Kasi meron din mga siraulo ho di talaga mga iba nating kababayan nagpapalaganap ng mga fake news para suspindihin yung klase. Siguro dapat maging active din ho ang PTA para at least ma-regulate yung mga ganitong mga balibalita para parang at least dami ho na peperwisyo, di ba, Boss Willie?
16: Ayos po, meron po tayong isang PTA na talaga pong na ngayon no, na nahuli nila yung bata ano na talaga nga nagpapalaganap.
1: So, yung mga bomb threat, mga ganun.
16: So talagang dapat ngayon stiffer penalty, no? Hindi lang po yung talagang tinatawag na yung pakiusap ng magulang, kasi bata. Ang ano po dito, talaga po dapat siguro magtayo na ng eskwelahan sa loob ng DSWD at saka sa ating mga pambansang pihitan para doon na po sila mag-aral. Kasi nga po, talagang napakalaking epekto po yan sa ating mga ibang mag-aaral, no? Siyempre, sinasabi po natin, ang kabataan is kinabukasan ng bayan.
1: For now ba, ewan ko, nakuha ko na yung inyong saloobin, di ba, because the Senate, nagsimula na sila ng investigasyon, yung nangyari sa Tacloban, yung tatlong namatay, di ba, mga minor de edad, at saka yung involved 15, saka 14 years old, mga minor de edad din, to lower yung criminal liability ho na mga, let's say, involved ng mga juvenile sa mga kasong ganito. Kayo ba, personally, pabor ba kayo sa ganon?
16: Ah, yes po, matagal na nga po na yung pinupush yan. Ano? Kasi nga po, nakita natin yung epekto sa kabataan. Walang takot ng kabataan. Ano? Maski mismo, hindi lang po sa loob ng school, pati po sa kalsada. At makikita niyo po yung mga bata na ginagamit po sa kriminalidad ng ibang ating mga ibang mga criminal activities.
1: Oo. So, anong edad ho yung tingin nyo na yung 12 or 10 years old, dapat ho ba, sa patawan na ng ganong klaseng, let's say, criminal liability o accountability?
16: For me, no, being may experience sa prison, sa rehab, at saka talagang batang kalsada, I think, no, siguro, kasi nga yung mababatas, itong ating mga mababatas, hindi po nila na naranasan ang maging isang street kid. Ang ano po dito, for me po, no, sa ibang bansa, no, siguro 10 years old is okay na po. Kasi pag kami ganyan po mga batas, talaga mag-iingat na po yung ating mga magulang. Siyempre, ang ano po dito, may takot na po ang mga bata. Ang ano po naman talaga dito, maski talagang ano, makita natin, no, kapag alam na mga bata yan, automatic matatakot na po sila. At siguro po, bibigyan natin sila ng announcement kapag gumawa sila ng ganon. Doon na sila sa loob ng DSWD mag-aaral, no? Hindi na sila lalabas ng eskwelahan. O kaya kapag heinous crime, doon na po sila sa ano sa pambansang pihitan ng mga bata. At ano po dito, doon araw po, mayroon tayong boys town po, di ba? So, sana po, maibalik yung ating boys town.
1: Oo nga, alam ko, nung araw may boys town . So, iba ho ang konsepto nito sa pag-asa, yung bahay pag-asa, kung saan nilalagay ito mga minor de edad o yung mga juvenile. Iba rin to.
16: Iba rin po yan. Pero po, mas ang nakita ko po nung araw kasi, yung mga batang pag sinabing boys town kid ka, kula nila Dante Barona, talagang magaganda mga ano doon, training, no?
1: Behavior, ano dito, human behavior, di ba?
16: Behavior po, iba po, no? At ako rin po kasi nakaranas na rin na po makapunta sa mga tao dito, no? Sa mga bahay po ang po. Na siguro maging isa, no? Maging tao dito. Siguro yung mga batang naka-apekto niyan, dapat magkaroon sila ng duties dito sa ating mga batang sa mga bahay ang po. Para makita nila, napakaswerte nila kung meron silang mga magulang. So this will ano siguro part of
1: yung responsibility no at an early age matutunan nila kasi alam ko yun ang konsepto ho ng Boys Town eh bakit ho ba nawala yun pwede naman i-revive yun di ba yung ganun sa mga LGUs
16: ah, siguro po
1: sa dami ng mga out of town ko, no? Out of town school youth
16: ipo-post po natin sa Senado.
1: Oh, pero ibig sabihin, ngayon ko lang uli narinig yung Boys Town eh. Alam ko, noon very ano yan eh, nakakatulong din yan eh. Tsaka may mga ganyan din konsepto sa iba-ibang bansa eh. Diba, Amerika may mga ganyan na merong handle, no? Siguro ito mga out-of-school youth para madisiplina at tsaka at least matutunan yung tamang values. Uswili?
16: Yes po. Oh, yes po. Talaga po ngayon. At automatic po, no, yung mental health po siguro. Ang una pong turuan natin, yung mga magulang, no? Ang tao dito, siyempre, dahil kahit nga po talaga tawag natin na, siyempre, lalo yung specialist sa grassroots, na tulad ng mga middle, tulad ng mga kaparehas ko, no? Ang ano po dito, hindi kami nasa upper, no? Kami po yung nasa lower, no? Talaga po kailangan namin magtrabaho. So ngayon dito po, kadalasan, siyempre hindi na po nagagabayan. So ngayon po dito, ang konsepto siguro sa mental health problem, ano, ituro muna sa mga magulang. We need to educate the parents, to educate the child.
1: Eh, importante talaga yung paghubog ng magulang. Napaka-importante nun, di ba? Dahil doon nagsisimula ang disiplina eh, sa loob ng bahay. Pero ngayon ba, Boss Willie, sa mga paaralan natin, kamusta naman ho ang police visibility? Marami lalo sa mga rural areas. Mukha ho yata nakakatawid lang ho sa mga bakod-bakod ng mga estudyante kaya siguro hindi nababantayan yung seguridad eh.
16: Actually, no, ano po dito, no, hindi naman kasalanan talaga ng mga police yan. Kasi nga po, ang tawag dito, kapag kaya nila napagplanuhan, ano, hindi tulad nung araw talaga, mga walang police, kaya namin tumawid ng bakod.
1: Mga rural areas, dito. Oo, yung mga liblib ng mga paaralan, di ba? Boss Willie.
16: Ayos po. Ang ano po natin dito, bawat community, meron tayo mga police community, di ba? Meron po yan dyan.
1: Mga tanod, ano barangay, ganun. Di ba?
16: Mga ano po dito, ang talagang problema po, wala po sa police at saka sa community. Nasa magulang po at sa bata. At wala rin problema. Ang ano po natin, ang DepEd po natin, ano, is very, ano, very tinatawag dito. Napakaganda po ng ating DepEd, no? Especially nakatutok ng si Secretary Angara at ang ating Presidente sa Edukasyon. So ang ano po dito, lahat po ibinibigay. Pati nga pa, nagpapasalamat po kami dahil nakikita na po yung importansya ng PTA, ano? At nagkakaroon na po ng proper duties and responsibilities. At ngayon po dito, nakapos po ang ating Secretary, no? Tulad sa ginawa niyang zero tolerance, no? At saka yung mga reporting na wala na pong point system at direkta na po sa ano sa central office. Yun po isa na napakamagandang ginawa at ngayon po ay nalalatala po kung gaano po kahalaga ang participation ng magulang sa eskwelahan.
1: Yung transparent bagso na iminungkahyo sa Valenzuela, I think this is a very good development at siguro pwede ho natin itong let's say i-cascade ito yung ganitong klaseng mga proyekto sa iba't iba ring LGUs, hindi lang naka-confine sa Valenzuela. Magandang ano ho ito role model ang ginawa ng Valenzuela, transparent bags para hindi na rin umahirap makita kung anong laman ng bag ng ating mga estudyante. Kahit ibang LGUs pwede yan ipatupad eh, siguro sa pamagitan ho ni ano ni Francis Zamora na head ng Metro Manila Council muna at saka ng mga League of Filipino League of Cities ba in municipalities?
16: Diba? Po yung ULAP, no?
1: Tama,
16: ULAP po sa ULAP po. So, ang ano po dito napaganda po ng pilots nila ang ginawa, no? So I think siguro it would be adapted by other cities, no? Pag ganyan nga po dapat ano, salamat po sa social media at sa inyo po at nagkakaroon po ng paglilinaw no? Nakikita ng ating mga local government leaders na meron talagang ganon, so ginagaya po niyan. So sana po lahat po at siguro po sa susunod na pasukan puro transparent bag na po ibibigay yan.
1: Nako, maraming salamat Boss Willie sa oras na ibinigay niyo uli dito sa atin at lagi ho kaming kukuha ng inyong mga insights pag merong hong issue tungkol dito. Salamat po.
16: Thank you po sa Sir Danny, no. Patawagan ko lang po siguro magkakaroon po tayo ng National PTA webinar series, no?
1: Kailan?
16: AI at saka tong ating National Summit.
1: Kailan?
16: this July 25 at saka yung ating national summit is October 1 and 2 po.
1: Yun.
16: Plus PTA Caravan na po. To educate, no? Parents po.
1: Sige, importante yan.
16: Maraming salamat.
1: Importante yan. Okay, maraming salamat, Boss Willie. Thank you.
16: Thank you po, Boss Danny. Thank you.
1: Yan ho si Willie Rodriguez, President ng National Parent Teacher Association or NPTA. Batiin ko lang, bago ko magwakas, si Beth Reyes Mendoza, na kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Naku, thank you very much, Beth, for always watching. Si Aye Gonzalez at si Susana Velasco. Always watching sa ating programa. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ako bukas dito sa programa Kabayan. Huwag ko kayong alis dahil susunod na ho. Nagseservisyo, Mix Bustos, and Maan Makapagal. Bye-bye!
17: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

0: Ang oras, alas 11 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, at nagsaservisyo Niño Corpus kasama si Mix Bustos. Ay, good morning! Good morning! Ayun, naipit lang po sa traffic si partner Mix Bustos at ako naman po ang pansamantalang humahalili ngayon kay Maring Niño Corpus. Ako po si Maan Makapagal. Daming nangyari kahapon, no? Mabigat. Eh kasi, 'di ba, unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. So, una nating nasilayan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Ikaw ba'y nakinig, nanood? Ay tapos yung iba naman ay nanood nung gabi yun, I think, no? Yung laban ni Alex Iyala. Tama ba kagabi yun? Siyempre, ang ating Pinoy Pride ay nagpakitang gilas kanyang tapang at talento sa tennis court. Pero hindi tayo pinalad, no? Sa huling laban niya, kaya ayun. Pero hindi naman matatawaran yung kanyang galing at yung kanyang nakamit na tagumpay bilang unang Pinay na nakaabot dyan sa Wimbledon. Sa ilang round yun? O fourth round, no? Tama ba? Eh pero, eto, nakaka-serbisyo. Eh samahan niyo ulit kami sa isang oras ng nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Eh ang question of the day, ay kailan ka huling nagpa-check up? Ayan tayo eh, ang tigas ng ulo. Totoo rin naman, kasi pag makaservisya, di ba, yung pagpapacheck up kasi, hindi rin naman biro yan. Paglalaanan mo rin ng budget yan. Lalo kung hindi ka nag-oopisina. Di ba, yung wala kang HMO na kasama yan sa mga nagtatrabaho. Eh, pero ang main dyan, yung kinakatakot mo, eh, di ba, nako, baka anong lumabas sa resulta. Eh, isa pang ano niyan, kapag tayo'y nagpapa-check up, kung may nararamdaman na. Minsan ay sobrang sakit na. Hindi bang hindi na yun yung normal? Hinihingal? Sakit ang kasukasuan? Sugat na hindi gumagaling. Kaya nga, di ba, ang payo sa atin, mga kaservisyo, ay magpa-check up, no? Nang, ano, alamin natin, ano nga ba yan? Dapat ba every 6 months? Eh kung ngipin nga, every 6 months, eh, ang sabi sa atin, di ba? Eh ganyan din sa ating blood work. No, tignan natin yung sugar natin, cholesterol, ayan, thyroid. Kasi baka yan ay nararamdaman na natin, minsan kasi walang sintomas yung iba. Kung malala na lang, saka na lang natin nalalaman, no, kapag tayo'y nagpa-check up. So yan mga kaservisyo, ang ating question of the day, kailan ka huling nagpa-check up ay sagot-sagot na. Sumali sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM, Teleradio, Viber, 0919-278-3000. Ay mamaya po ay makasama natin live sa studio si Dr. Edwin Mercado, ang President and CEO ng PhilHealth. Pag-uusapan natin ang Yakap Program, ano-ano yung mga benepisyo na pwedeng ibigay sa ating mga Pilipino? May mga bago kasing mga programa na hatid ang Yakap Program para malaman ng ating mga kababayan. At ang ikalawa ay si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Abay, alamin natin ano tong DSWD Therapy Program. Tera to ha, parang therapy and fee. Ano ba yun? Tera free ba ito? Libreng tera free? Eh, alamin na nga natin yan maya-maya lang. Naku, may pinaghahandaan pala tayo, no? Isang super typhoon. Nakapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Super Typhoon Bavi. Ito ba yung international name? Alam ko, Typhoon Inday yan. Ayun. Tatawagin siyang Bagyong Inday. Kayo, sinadya niya yata yan. Si, di ba, Inday Sara. Na sumasa ilalim naman sa pagilitis ngayon sa impeachment. Ay mga kaservisyo, huwag niyo po kaming aalisan, iiwanan. Dahil marami po kaming iahatid sa inyo, maya-maya lang. Meron naman mga sumagot. Ako huling check-up ko ay kailan? Last month lang. Kasi hindi naman po tayo bata na, tumatanda na rin, may mga nararamdaman na. At saka, hindi naman ibig sabihin yan, matanda lang yung regular check-up. Kahit sa mga bata ngayon, dahil diba sinasabi nga, marami na rin mga sakit ng nararamdaman ngayon ng mga kabataan. Ano ba yung sugar ko? Normal naman, pero ay borderline. Alam mo yun, yung malapit na sa pre-diabetes. Dahil ako'y mahilig sa matamis. Cholesterol, may mga maintenance na. Sino dyan may mga maintenance? Itaas ang kamay. Si Mix Bustos, watchful sa kanyang diet. Kaya I'm sure nagpapa-check up rin to. Si Maring Niña Corpus ay nagpapagaling ngayon. Sa karamdaman, I get well soon, Mare. See you soon. Alright, magbabalik ang nagsiservisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Ang oras, 11:10 ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
8: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
9: No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya,
11: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
13: Basta AM, DZMM!
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
15: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.

0: Nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Ako po si Maan Makapagal muli. Humahalili kay Maring Ninyo Corpus. Ay, eto. Diba sabi natin, paano natin mararamdaman yung serbisyo ng ating pamahalaan? Diba? Yung tipong, yung mga buwis na binabayad natin, eh parang hindi natin maramdaman. May mga nagsasabing hindi maramdaman, hindi nakikita. Pero isa nga sa programa ng ating pamahalaan ay sa pamamagitan ng PhilHealth ay mararamdaman natin yung kalinga, sinasabing kalinga, pag-aaruga ng ating pamahalaan. Sa paanong paraan? Alamin na natin yan. Mula sa PhilHealth, kasama dito sa studio si Doc Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. Good morning, Doc!
1: Good morning!
0: Oo, ay ulit. Sorry, Doc Edwin. Good morning ulit sa'yo.
2: Magandang umaga, Maan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Mm-hmm. Eh yan, alam ko suki ka na dito eh. Lagi.
2: Medyo.
0: Pero ito nga, ano ba itong yakap? Narinig ko to eh.
2: Mm-mm.
0: Oo, yakap program. Ito ba ay, ano muna ang yakap program?
2: So ito ay primary care program na kung saan nakasaad sa ating universal healthcare law na merong bawat Pilipino ay dapat naka-assign sa isang nagtitimon nung kanyang kailangang puntahan kapag sila ay nagkasakit.
0: Mm-hmm.
2: So itong yakap ay parang ito yung tinatawag na gatekeeper o primary care o yung datihang tawag family doctor na kung saan lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya ay inaantabayanan para tiyakin na malusog. So ito, hindi kailangan may sakit bago mo ma-avail. So gaya na nasabi mo, ano ba yung mga programa ng gobyerno na dapat talaga maramdaman ng tao? Isa ito, kasi ito ay may universality. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino, dahil sa ating batas, ay sakop ng membership ng PhilHealth, ay pwedeng mag-i-register at pumili ng kanilang yakap clinic.
0: Pero Doc, kasi ako kasi may makakilala na kumbaga, hirap sa gamot, pagbili ng gamot, sa konsultasyon, nag-iipon pa muna. Kasi hindi nila alam na may mga ganito. Alam mo yun, akala ka lang kasi nila, baka kasi ang kailangan dyan, yung mga sobrang hirap lang natin mga kababayan. Pero kasi diba, meron naman tayo mga below middle class na, kumbaga, hirap din, diba, na itaguyod yung pagpapagamot. Diba? Ng mga anak, mga asawa, kahit ang mga sarili. Akala lang nila yung mga ganitong programa ay para sa mga talagang may hirap natin mga kababayan. So, ano po ba yung dapat yung income status na mga pwede dito sa YAKA program?
2: So, itong programa natin, hindi yan namimili. Kaya ikaw man ay nagko-contribute, ikaw man ay sakop ng tinatawag na indirect contributor na pinabayaran ng buwis ng ating pamahalaan, lahat tayo pwede. So, ang kailangan lang, talagang pumili ng, number one, magkaroon ng PhilHealth ID number. Registrado ka kasi titiyakin yung pagkakakilanlan mo. Pagkatapos nun, marami tayong pwedeng gamitin para makapili ng YAKA provider. Pwede yung e-gov app. Doon sa aming link,
0: online,
2: doon sa aming PhilHealth portal, merong membership portal, pwede kang pumili ng YAKA provider. At yun, automatically, bibigyan ka ng email na successful yung pagpili mo. At pwede mo tawagan yung YAKAP clinic. Pangalawa, pwede doon sa aming local health insurance office. Pwedeng dumulog at meron yan. May form na finifill upan para pumili at bibigyan ka ng choices. Ang number 3 naman ay doon sa aming membership portal. Kung ikaw ay datihan ng miyembro at meron ka ng PhilHealth ID number, pwede ka ding pumili doon. At itong YAKAP clinic, sakop yung gamot. May 75 medicines tayong sakop nitong YAKAP. At only yung konsultasyon doon sa ating primary care physician.
0: Ang gamot, Doc, only din ba? O kumbaga, kung ano yung nireseta sa'yo, ibibigay lahat yun?
2: So, ang ating kailangan nga ay merong resetang manggaling sa ating accredited na YAKAP physician and clinic.
0: Okay.
2: Meron tayong 21 gamot na nandoon mismo sa clinic kasi yun yung agara na kailangan mo eh. Merong tayong 54 na gamot naman na pwedeng i-avail sa iba't ibang pharmacies na aming accredited.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang, kasi nga ang pharmacy natin, ni-launch lang natin last August.
0: Mm-hmm.
2: Pinapalawig pa namin para dumami. Kaya inano namin ang aming strategy, yung initial 21 na essential medicines, dun muna sa mga yakap clinic para mm-hmm. madaling ma-avail.
0: Mm-hmm.
2: So yun, Anli. Pero yung gamot, yung 21 medicine sa Yakap accredited clinic ay Anli upon only the prescription of yes. our doctor. Hindi naman pwedeng humingi ka ng, pwede bang humingi ng 100 gamot.
0: Pero kung iba, may prescription ka ng ibang doktor, yung sarili mong doktor, pwede ba yun, Doc?
2: Dalhin nyo lang kasi mm-hmm. i-assess pa rin kayo nung Yakap doctor. Yun lang, ang ating Yakap doctor are mostly yung mga generalist, family mm-hmm. medicine, internist, mm-hmm. pediatrician. Pinag-aaralan pa namin kung paano namin i-cover as next step yung mga specialista.
0: Ayun na nga. Kasi meron kidney, iba kidney patient, nephrologist,
2: cancer oncologist.
0: Oncologist yun. So, yun, later on, pwede na magkaroon tayo ng doktor sa mga yakap clinics.
2: Yun ang hangad namin okay. kasi yun yung gap dahil pag nagkasakit at mm-hmm. na-hospital, covered din namin yun.
0: Yes.
2: Pero yung pagitan ng nakita ka ng primary care at mm-hmm. ikaw ay huwag naman sana umabot sa punto na ikaw ay ma-hospital, yun yung inaayos pa namin na magkaroon ng specialist.
0: How about yung laboratorio, Doc Edwin? Halimbawa, nangailangan ng isa yung PET scan,
2: mm-hmm.
0: Blood work, yung regular na laboratory na kailangan natin sa check-up.
2: So sa laboratory, medyo limited lang tayo dun mm-hmm. sa 13 uri ng laboratory na very common. Mm-hmm. Yung CBC, urinalysis, okay. FBS,
0: cholesterol.
2: Cholesterol, lipid profile. Yun ay sakop na nung ating yakap. Sa clinic mismo, dapat mm-hmm. pinoprovide yun. Or mm-hmm. meron silang partner laboratory na pinagdadalhan.
0: Mm-hmm.
2: Yung medyo mamahaling mga lab test, yun nga, yun yung gap natin na outpatient, yes. hindi pa covered eh.
0: Uh-oh.
2: Pero may coverage kami kapag urgent o emergent.
0: Mm.
2: Sinama ang iyong pakilasa o bigla kang talagang kailangan dalhin sa emergency room.
0: Mm-mm.
2: Kahit hindi ka na-confine dahil na-tied over ka o nabigyan ka ng panlunas,
0: mm-hmm.
2: covered namin yon sa ER.
0: Mm-hmm.
2: Pero kailangan urgent-emergent. Yung may mga okay. kasong talagang nangangailangan ng agaran.
0: Mm-hmm.
2: Pag nabigyan ka naman ng lunas at hindi naman kailangan i-admit, covered namin yon.
0: Marami bang yakap clinics na accredited, Doc Edwin? Kasi baka sabihin nila, ang layo naman nung alam naming nakita ko sa listahan ng yakap clinic. Di ba? So, halimbawa, dito na lang sa Quezon City, ilan ng yakap clinic, Doc Edwin? More or less.
2: So, nabanggit mo kanina, ang akala ng karamihan mm-hmm. ay pang... Hindi, ang yakap para lang dun sa rural
0: yes.
2: health units or...
0: Oo, kasi mamaya, naku, baka anuin pa ako, ano yung income ko. Yes, sumasweldo exactly. ako, nagtatrabaho ako. Baka sabihin sa akin, kaya mo naman magpa-check up ha.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So yun, Doc Edwin.
2: So yung ginawa nga namin mm-hmm. nung nakaraang taon ay talagang lumapit kami dun sa mga pribadong clinic na mag-engage din. Kasi yun yung... para sa convenience ng ating mga members, para dumami rin yung nagbibigay ng service. So sa kabuuan, meron na tayong 4,434, of which 1/4 or 25%, which is more than 1,100, ay private clinics.
0: Oh.
2: So yan ay minsan nasa mall-based clinics, mm-hmm. nasa malls, mm-hmm. o nandun sa freestanding clinics. So sa Quezon City, wala lang akong eksaktong tala. Maya-maya, pwede nating ibigay.
0: Okay. Ang tanong, eto, mula kay Maria Dulce Orate, kailangan pa ba magpa-register sa YAKA program o basta PhilHealth member, kasali na?
2: So, ang PhilHealth member po ay isang first step, kumuha po ng PhilHealth ID number.
0: Yes.
2: Pero yung pagkuha po nyo ng ID number, hindi naman po nakasaad doon na ano po yung pinipili nyong yakap clinic. Kasi gusto po namin, kayo ang magdesisyon ayon po sa inyong assessment kung ano po yung clinic na malapit sa inyo, ano yung clinic na sa tingin nyo maganda ang serbisyo.
0: Mm-hmm.
2: So yun po, kailangan pumunta kayo dun sa eGov app o sa local health insurance office namin mm-hmm. o dun sa My PhilHealth portal kung kayo po yung miyembro na, at kayo po ipipili dun. Madali po, dun sa eGov app, meron pong bayan-bayan, sasabihin sa inyo, Metro Manila,
0: mm-mm,
2: click nyo, Quezon City. Lalabas po doon, ano po yung registered or ano pong clinic meron sa Quezon City.
0: Oo.
2: At kayo po, ang miyembro po ang pipili.
0: Ah, so pwede, halimbawa, ay gusto kong mag-mall. Gusto kong mag-mall, eh di, dito ako sa ano, kukuha ko ng clinic sa mall, di ba? Eh, sasabay ko na ang malling. Eto ang tanong ni Abby Malanday. May vitamins po ba na pwedeng ma-avail sa Yakap program?
2: Ang amin pong sinesentro ay yun pong mga

0: is life sometimes in Metro Manila eh. Parang unexplainable. Pero Doc, nakikinig po ako sa interview nyo kanina pa lang, simulat sa pool.
1: Yes.
0: Doc, alam ko pong itong Yakap program is, kumbaga, it has been up and running na rin po for quite some time. Kamusta na po ngayon ang status at least ng mga clinics or at least ng mga accredited centers na Yakap program? And at the same time, nag-expand na rin po ba ito beyond Metro Manila?
1: Tsaka ilan na? From the members, di ba? Ilan na yung nagpa-register?
0: Like, estimate lang po,
1: 50% na ba ng members?
2: So, magandang umaga, Migs. Butit,
0: morning, Doc.
2: Tabayan mo naman ang diskusyonan natin earlier. Opo. So, itong Yakap is actually an evolution ng konsulta. So, yung konsulta ay datihan na, I think it started 2021 to 2024. Pero noong 2025, tinignan namin parang mababa ang utilization at ang availment. So, ni-rebrand natin ang Yakap. At dinagdagan natin yung mga benepisyong nakukuha. Yan nga, yung gamot, pinalawak natin. May cancer screening na sinama tayo.
1: Yes.
2: Oh. So, pati ang engagement ng private sector.
1: Mm-hmm.
2: Datihan kasi ako rin nagpatakbo ng mga clinics at hospital. So, naintindihan ko yung concern ng private sector. So, when I engaged and told them, medyo nainganyo dahil mabilis naman kami magbayad, nababayaran namin pati yung mga gamot. So, yung sustainability nandun. So, sa kabuuan, may 4,300 plus na tayong Yakap clinic, of which 1,100 is private. Ang gamot natin ay nasa 2,000, tingnan ko lang yung aking tala, 2,635. Yan yung ini-engage pa namin yung ibang chains ng ng drugstore para mapalawig at mapalawak. Kasi pag nandun na yan, malawak na at mabilis yung access, ang plano namin, palawakin pa yung gamot na isasama namin.
0: Opo. Ano po yung mga plano ninyong mga mas palawakin pa? At least, yung mga, sabi mga kanina, at yung mga pang-hypertension, yung mga pang-cholesterol, mga common po yung mga pinagdadaanan ng mga Pilipino.
1: Hindi, tsaka yung halimbawa, yung CT scan. Yung mga mahal yan eh.
0: Opo.
1: Yan yung mga mahal.
0: Yung mga pwedeng
1: PET scan.
0: Yes, opo. Opo.
2: So, meron tayong tinatawag na standard of care. Nililigay din natin kung ano yung indikasyon para doon sa ating mga test. Kasi otherwise, hindi naman pwedeng pupunta ka lang ng, hindi, libre yung CT scan, magpapa-CT scan ako.
1: Ang MRI,
2: tawag doon, moral hazard, dadami at hindi naman sustainable yun.
1: Uh-oh.
2: So, tinatingnan na natin yung standard of care at gaya na nasabi ko kanina, ang pagpapalawak ay sa gamot, anong karagdagan, nakikita na namin yung top disease na medyo kailangan nating i-cover. Hindi ko palang masasabi yung katiyakan, but initially we're looking at increasing it to more than 100.
1: Mm-hmm.
2: Ang susunod nga ay yung mga consultations sa specialist, pero tinitingnan din namin how to package it. At saka yung mga laboratoryong malimit ay base sa ating tinatawag na standards of care ay dapat maibigay din on an outpatient basis.
1: Oo.
2: So yun, pinag-aaralan natin.
1: Ay, Doc Edwin, yung ating mga gamot, diba, sa mga probinsya, kung dito sa Maynila ay medyo kompleto, makukuha mo, paano naman sa ating mga kababayan, no? Sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, yung iba dyan, bundok pa, bababa pa, no? Eh, mamaya pagkapunta nila sa clinic, ay wala yung kailangang gamot.
3: Opo.
2: Yun nga yung na-encounter naming mga hinaing sa iba naming membro dahil yung supply chain o yung pagkukuhanan ng mga provider natin na pharmacies doon sa mga lugar na medyo liblib ay nahihirapan.
1: Mm-hmm.
2: So kami ay nakikipagtulungan din sa DTI. Merong ang DTI na programa na kung saan meron silang mga tinatawag last mile. Yung focus nila ay talagang yung nasa gida at yung mga pharmacies na medyo mahirap abutin.
1: Mm-hmm.
2: Pero it will still take time kasi kailangan din ng supply chain, mga storage point at saka yung delivery. Tinitingnan din namin i-accredit yung mga e-pharmacies na pwede mag-deliver yung iba through drone.
1: Wow.
2: Opo, so, yun na yung tinitingnan namin na paano i-engage or i-accredit at paano din gawin. Kasi pagka diniliver mo, meron dapat pirmahan yung pasyente na natanggap ko para again, another safeguard na hindi maubuso yung sistema.
0: Opo. Ito po, Doc, meron po tayong live questions. Actually, pagdating po talaga sa health, talagang blockbuster ang ating topic, topics po pagdating po sa health. Ang tanong po dito mula po kay Enreb. Good morning po, Doc. Ask ko lang po kung paano po additional, i-additional

0: yung anak ko sa dependent kasi misis ko lang po ang nakalagay sa dependent. Pwede po ba yung magdagdag ng dependents?
1: Of course. Opo, yan po ay meron pong updating ng ating membership data. Mm. Pwede yung sa ating membership portal, kasi may requirement lang. Siyempre, ilalakip nyo yung birth certificate para matiyak na talagang dependent o anak mo. At saka dun mismo sa ating Leo office. Mm-hmm. Pwede po yun. Kasi po, immediate na pagkasilang pa lang ng ating sanggol, dapat membro na eh.
2: Oh.
0: Opo, opo. Ito po, Doc, meron pong isang baka common concern din po, ito mula po kay Ed. Hindi na po unable daw po makapagbigay ng medicines at consultation ang yakap kung saan ako nagpa-register. Pwede po ba ako magpalipat ng yakap centers?
2: Oh. Opo.
1: May mga ganyang mga pagkakataon na yung mga yakap provider ay nagdi-disengage. So, yes. Kami may mekanismo po para i-reassign ang ating mga na-displaced na mga miyembro. Sumangguni lang po dun sa inyong pinakamalapit na local health insurance office. Gumagawa na po kami ng app eventually na pwedeng dun din mag-request ng transfer. Pero ang tabayanan nyo lang po, hindi pa namin natatapos. But ang rule din po kasi ng yakap, pwede ka mag-transfer during the last quarter of the year, October, November, December.
2: Mm-mm.
1: Para po pag hindi ka happy, hindi ka mas lumipat ka ng kung saan ka nakatira or mas malimit doon ka sa may bago kang trabaho, mas gusto mong ilipat doon, pwede po. But yun ay last quarter of the year.
0: Opo.
1: Pero yung mga nagsasara, pwedeng magpalipat.
2: Ah, okay.
0: Ito po, Doc, ang tanong po ni Irish, actually, Doc, common question, nagiging inactive member po ba ng PhilHealth? And when that happens, paano po maging active member and pwede pa rin po ba maging under ng yakap program?
1: Magandang tanong yan. Kasi hindi na natin, sa batas, meron na tayong tinatawag na immediate eligibility.
2: Mm-hmm.
1: Datihan kasi dapat may qualified contribution ka para, yes, para maging active member.
2: Pero ngayon, matik?
1: Ngayon po, matik. Kaya, pero ang amin pong hinihiling sa ating mga membro, kasi ito pong PhilHealth ay social health insurance. Kaya meron po tayong solidarity aspect kung saan po yung mga malulusog ay tinutulungan yung mga may sakit, yung may kaya ay tinutulungan yung walang kaya, at tayo po ay talagang humihingi rin ng dagdag na subsidiya sa ating gobyerno. Nanggaling po yan sa sin taxes, sa iba pa pong mga taxes na nakasaad sa batas. Pero humihingi pa po kami ng karagdagan on top of that kasi nga po, mas lumalaki na po yung availment at nararamdaman na ng tao natin.
2: Pero kasi may tanong yung iba na parang, ang liit naman nung inawas ng PhilHealth. Kasi hindi ako contributor. Tama po ba kapag contributor ka, ay mas malaki, no? Yung mababawas kumpara doon sa hindi contributor.
1: Hindi po, kasi parte po yan ng isang single fund eh. Kaya yung ating coverage po ay standard. Whether po the indirect or direct member. Yun po ang nasa batas. Although tinitingnan po namin na ano ho ba ang pwede nating gawin na insentibo doon sa mga direct member na tuloy-tuloy nag-aambag.
2: Ay, di ba, nagkaroon nga tayo ng issue last time, di ba? Alam nyo rin yun, Doc Edwin, yung isang namatay na pasyente na parang may pagkukulang yata daw sa serbisyo dahil all his life na nagtrabaho ay nag-contribute siya. Syempre, inaawas yun sa sweldo, di ba? So yun, parang nakulangan daw ng... yun po ba ay na-encounter ninyo?
1: Opo, agara naman po kaming nakipagsangguni doon sa may bahay nung ating namayapang miyembro. At tinugunan po namin, may konti pong miscommunication, meron naman pong coverage na makukuha.
2: Okay.
1: Pero pagkakataon din po para iripaso natin yung ating mga programa at mga policies. So ongoing po yung pagripaso namin, dun nga po sa mga nakakataon sa kasawayang palad na namamaya pa o namamatay within 24 hours of confinement.
0: Opo. Doc Edwin, muli po, just for clarification, sa mga hospital, sa mga clinics po, no, na kumbaga under yakap, kapag i-refuse po nila yung serbisyo, pero dapat naman po, ano po yung pwedeng dulog po dyan ng ating mga mamamayan?
2: Refusal.
0: Opo, refusal.
1: Paglabag po yan dun sa aming kontrata sa ating provider. So yan po ay may karampatang mga aksyong pwede po kaming gawin. Una po, pwedeng sumangguni doon sa aming local health insurance office at meron po kaming 24/7 hotline.
0: Mm-hmm.
1: Yung pong corporate action center kung mama kung papayagin niyo po.
2: Yes, sabihin
1: po lang
2: yes,
1: po. Ano? Ito po ay number 02-866-225-88. Ulitin ko po, yung 02 po yung area code dahil mm-hmm. dito po yun sa Maynila at 866-225-88. Or pwede po mag-email dun sa aming actioncenter@philhealth.gov.ph.
2: Mm-mm.
1: Action Center, isa pong word yon, at philhealth.gov.ph.
2: Oo. Ang tanong, isa pa do, kasi anbawa ako na-confine ako, hiningan ako ng papel ng membership.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: Parang ganun, eh, ipapaprint yata yun. Ang tanong, sino yung nagbibigay ng kumbaga nagdedireksyon na ito ang ibawas mo yan or standard yon sa ospital o may tatawagan sila sa PhilHealth, ganun ba yun?
1: So yun nga po yung kalimitan ding nagiging tanong sa amin dahil nga po kada sakit 9,000 po yan na iba't ibang uring sakit, may kanya-kanya pong tinatawag na case rate o kung magkano nga po ang nakukuha or na i-contribute ng PhilHealth as payment.
2: Mm-hmm.
1: So meron po kaming mga P-cares, yun po ang PhilHealth people on the ground namin yun lang po usually sa tertiary and secondary hospitals.
2: Mm-hmm.
1: Na pwede pong tanungin at yun nga po nagre-retrain din kami ng aming mga P-cares at ang ginagawa rin po naming isang paraan para may transparency tayo, yung app na pwede pong ilagay ng ating mga miyembro yung diagnosis. Yun nga lang, kailangan po medical yung diagnosis.
0: Yes,
1: kasi okay. Kailangan pong doon i-mamatch yung ating. At lalabas po yung tinatawag na case rates kung opo. Magkano po yung i-cover.
0: Alright, so panghuling paalala na lang po, Doc Edwin, para po sa ating mga kapamilya at mga kaservisyo tungkol po sa YAKAP program.
1: So magandang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa pagkakataon na Maan and Briggs tuloy na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon. So ang kailangan lang po nating malaman ng ating miyembro ay lahat po tayo ay PhilHealth member.
2: Mm-hmm.
1: Yun lang kailangan pong kumuha ng PhilHealth ID kasi yun po yung paraan ng pag-verify natin ng ating pagkakakilanlan. At pag may PhilHealth ID na po, pwede na pong pumili ng YAKAP provider.
2: Mm-hmm.
1: So marami pong portal, pwede po sa eGov app, pwede po sa My PhilHealth portal, pwede pong pumunta dun sa local health insurance office.
2: Mm-hmm.
1: At kayo po ay pumunta at makipag-ugnayan dun sa napili niyong PhilHealth YAKAP clinic, kayo po ipadadalhan ng email na kayo po ay na-register na. At kayo po ay kumuha ng inyong nararapat na mga benepisyo.
2: Mm-hmm.
1: Ang ano po niyan, yan po yung pinaghirapan ng ating buwis.
2: Yes.
1: At ng pinaghirapan po ng inyong pagbabayad ng premium. At ito po, hindi kailangan may sakit, hindi po kailangan meron kayong active member na nagbabayad. Although of course, we encourage you to be active members.
2: Mm-hmm.
1: At ito po ay para din po sa pangkalahatan, ay mapanatiling produktibo o productive yung buhay ng ating mga mamamayan which will eventually also aid in our economic growth.
2: Mm-hmm.
1: So yun lang po.
2: Alright. Oo, maraming salamat Doc Edwin Mercado. Siya po ang Pangulo at CEO ng PhilHealth.
0: Thank you, Doc.
1: Thank you. Marami man tanong, ano? Pag-health, maraming tanong eh. Kasi...
0: Alright. Okay, so ito po ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m.
3: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Babalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Ang oras 11:41 AM.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Nagbabalik po, nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Kasama po si Ate Maan Makapagal. Ate Maan, maraming maraming salamat. At maraming salamat din para sa masig lakas na araw, katawan ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, no? So, wow, grabe, ma-action nga. Sabi mga Maan sa iyong intro, yung ating Monday.
1: Ang dami nangyari.
0: At eto nga ngayon, no? Actually, nag-aantay po tayo ng report dahil meron po tayong inset. Dito po kung kayo po ay nanonood ngayon sa inyong mga screens. Siyempre sa PRTV Prime Media, sa DZMM Teleradio. May bali-balita pala. May umuugong na, kumbaga, impormasyon ngayon. Pero antayin po natin ang i-confirm ng ating reporter. Day 2 kasi ngayon ng impeachment trial. Oo. Day 2 ngayon, oh. So, actually, yun nga, no, kahapon po, kung kayo, kumbaga, from the weekend mode, di ba? From the weekend mode, nakaalis pa lang ng kuweba. Kahapon nga po ang breaking news po yan. Kinumpirma po ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang pag-aresto kay... Actually, kahapon ito, kay Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Rebulla, nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan upang maghain ng motion to quash, ngunit matapos itong ibasura ay pinitubad ang warrant of arrest. Okay, so mamaya po yan, ha. Itutuloy ko po itong impormasyon na ito just for context and reference again sa kabuuan po ng current events. Kayo po, makakausap po natin ngayon via Zoom. Sitwasyon po sa Senado ang ating Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Good morning, Migs at Maanak. Nakaantabay nga tayo ngayon dito sa may Senado para sa inaasahang pagdating ni Vice President Sara Duterte. Kanina nauna nang dumating dito yung mga miyembro ng PPSG, yan yung Vice Presidential Security Group, para siguruduhin yung sitwasyon at yung seguridad ng ikalawang pangulo. Ngayong araw, inaasahan natin yung pagkatapos niya, inaasahan natin na magkakaroon siya ng isang press conference pagkadating niya dito. Pero bago yan, yung impeachment, yung day 2 ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan inaasahan na ihaharap ng prosecution yung dalawang witness na NBI o National Bureau of Investigation para nga talakayin yung kumbaga papatunayan nila yung video kung saan nagbanta yung ikalawang pangulo sa buhay ng first couple, First Lady Liza Araneta Marcos at President of Bongbong Marcos Jr., gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan kasi natin, yan yung laman ng Article 4 kung saan na may mga grave threats na binitawan itong ating Vice Presidente laban nga doon sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Man.
1: Oh, John. Announced ba itong pagdating ni VP Sara dahil kung kahapon ay no-show siya, ngayon naman ay sabi mo nga ay nakatakdang dumating dyan. Siya ba ay dadalo sa pagdinig? Ano ang kanyang eksaktong gagawin dyan, John?
2: Actually, walang confirmation talaga from their side na dadalo si VP Duterte sa second day ng kanyang impeachment trial. Natanong kasi natin kahapon si Attorney Michael Towa, tagapagsalita ng defense team ni VP sa impeachment, kung saan sinabi nito na nandito ngayon si yung MRO ni VP Duterte. Huwag natin tanongin kung darating nga ba. Pero isa na itong indikasyon, kumbaga.
1: Oo, anong sadya talaga?
2: Darating po ba?
1: Siya yung nakatalikod. Lang, no? Tama ba? Yung nakatalikod na parang nakapolo barong. Oh, okay.
2: Yes, ito yung kanyang MRO. No? Isa na itong maliwanag na indikasyon na maaari nga talagang dumating dito yung ikalawang pangulo. Kung matatandaan kasi natin, mabalikan ko lang kahapon. No? Natanong natin si Attorney Michael Poa kung may posibilidad ba o i-recommendan na ba nila yung pagdating dito ni VP Duterte. Ang sabi niya, too early to say. Dahil nga, kumbaga, part ng kanilang strategy kung papadaluhin na ba ang Vice Presidente. Dahil alam naman natin, ang impeachment court ay, kumbaga, at the end of the day, korte pa rin yan. So,
1: mm-hmm.
2: kumbaga ay ito ay ano pa rin court of, kahit sabihin na court ito ay court of public opinion pa rin, ay maliwanag pa rin, no? May impact pa din kung darating siya, kumbaga.
1: Sabi mo, Jom, kanina ay parang magkakaroon ng press conference. May inihanda na bang kwarto dyan? Eh, alam mo naman, di ba, yung ating mga members sa media ay nakaset up dyan. Ganun ba yung pagdating niya, yun ang mangyayari?
2: Actually, merong binigay sa defense team yung Vicente Soto room. Okay, sa mga pinakamalaki. Nandito na rin si Akbayan, si ano, Kabataan Party Representative Rene Co. Sa mga tagapagsalita ng prosecution. Tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga personalidad dito sa impeachment.
1: Kumusta, Jom, yung seguridad dyan sa loob ng Senado at sa paribod?
2: Man, kanina pa lang umaga ng pinanakita, dumating yung mga miyembro ng DPSG para nga siguraduhin yung seguridad ng dalawang pangulo at sila sa likod.
1: Ayan.
0: Okay. Sige, Jom, antabayan natin itong mandugan.
1: Matatanong mo ba, Jom? Ayan.
2: Snow bad walk. Naantay lang na magkabi lang sa ito.
1: Alright.
2: Dito kasi yung entrance, Maan at Maan, dito yung entrance, no? Tapos, andun naman yung, kumbaga yung main door sa parking lot. Kaya gumitin mo natin kung pwede kasi dito dumating, dito lumabas, or dun mismo sa likod na.
1: So, dalawa yung aabangan nyo.
2: Naantabayan lang natin. Oo, magkabilaan.
1: Alright. Okay. Heads up mo lang kami kung meron ng update dyan. May movement na. Alam mo yan, mararamdaman mo yan.
0: Tsaka syempre, takbuhan yan. Paano ba yan sa Senate? Kung dalawa yung entrance dyan sa kinatatayuan mo ngayon, Jom, gaano kalayo yung isang entrance sa posibleng doon din pumasok si VP Sara?
1: Dapat ano, may bantay na din doon.
0: Oo nga.
1: Reporter. Ganyan tayo, di ba?
0: Oo nga.
1: All bases covered.
0: Correct. Kaya dapat naka-running shoes kayo dyan, ha?
1: Sige, Jom. Okay, Jom. Garner, maraming salamat. Okay. Balikan ka namin mamaya.
0: Maraming salamat, Radyo Pat. Sige, Jom, extra.
2: Tinumbalitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tutuloy ko lang to, no, Ate Ma, no? Kasi nga kanina, binibigyan nga natin ang buong konteksto dahil apektado din yan, eh, diba? Dun sa, kumbaga, numero nung Senator Judges. Ang kaso po ni Senator Marcoleta ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million worth of campaign donations, 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical examination habang ito naman, kasi nga kahapon na areso rin po ang dating kongresista na si Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu habang patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang akusado na si Aristotel Viray. So yun nga po, no? So mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical exam habang sina Defensor at Espiritu ay dinala sa QC kaysa City Jail, alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ayan.
1: Ito, yun nga, nakaabang, no? Oo. Yung inset natin, makikita nyo.
0: Correct.
1: Oo. Tingin ko, mga, sabi nila, mga ano to, mga tauhan ng Office of the Vice President.
0: Pero so, nandito na naman din. Tayo.
1: Oo.
0: Nandito na naman tayo, no, sa ganitong sitwasyon na usaping entrance. Mm-hmm. 'Di ba nung kasi nung May, 'di ba, mayroong GSIS entrance, meron dito sa main entrance. Maan, paano ba dito sa iyong experience? Malayo ba 'yan o talagang medyo may hindi na sakto lang walking distance?
1: Kasi alam mo naman tayo magplan ng coverage ng ganyan, 'di ba? Kaya sabi ko nga all bases covered.
0: Oo.
1: So ano yan, mag-uusap na tayo.
0: Discarte.
1: Dyan ka ha, dito ako. Kasi nga naman, kailangan makita natin yung pagdating, makuhanan. Kaya pag ganyan, alam mo na, hilong-talilong ka.
0: Pero kasi it is a welcome development, di ba? Kung sino naman ang akusado, talaga namang merong imbitasyon sa lower house pa lang, di ba? Ito nga ngayon sa Senado, ito rin. Welcome to, I mean, this is a... Diba?
1: So akala kasi natin magiging talagang matigas siya na hindi talaga dadalo, di ba? Kasi ang Batikos nga sa kanya ay parang kawala ng respeto yung hindi pagdalo, yung no show kahapon. Pero yun nga eh bigla naman ngayon eh darating. Sabi sa mga impormasyon. Eh yun nga lang, hindi tayo tiyak kung dadalo ba siya sa pagdinig. Mm-hmm. Eh sabi baka may isang press conference. Eh kung magpe-press con ka rin lang.
0: Oo.
1: Bakit sa Senado
0: tsaka sa loob?
1: Oo, sa loob. Pwede naman sa labas, di ba? Oo, para sagutin yung kanyang mga issue laban sa kanya. Pero sinasabi nga,
0: pero
1: mabuting dumalo na rin siya once and for all. Ito na yung proper time
0: forum,
1: and forum para sagutin yung mga aligasyon.
0: Correct.
1: At kung yung mga paratang, at kung hindi naman, kung siya sabi niya ay inosente, eh pabulaanan lahat ito.
0: Yes, oo, yun nga. No. And at the same time, eh kumbaga sa sensible and logical lang tayo, kung doon po siya magpa-press conference, eh most likely, baka mamaya tatawid na lang. It doesn't make sense, magpa-press con ka sa Senado, tas aalis ka rin sa Senado, di ba?
1: Yes.
0: So we'll see, abangan po ang mga susunod na kabanata. Well, 7 minutes to go, nabanggit mo nga kanina. No? Ate Maana, syempre Alex Iyala, yan din ang gusto kong pag-usapan kanina kasi alam mo kahapon Gilas Pilipinas versus Australia, hindi po pinalad ng Australia, ang Gilas natambakat po sila ng ano kasi hindi naglaro si Justin Brownlee, yung ating naturalized Filipino. Well, ganun po talaga, yan po talaga, that's basketball. Pero Alex Iyala, no, through to round 4 nakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini. Ang ganda kasi
1: Australian
0: nung match Italian naman, so unprecedented po yan kasi talagang pagdating sa mga Pilipino yung round 4 kasi no, parang ako rin amazed as a fan Ate Maan, dahil usually yung mga round 4 mga maaga pa yan kumbaga sa basketball, first quarter, second quarter. Just correct me if I'm wrong, no, not to kumbaga, hindi naman siya ganun ka common na pagdating kasi sa center court yun yung mga main matches. Kasi marami mga courts dyan sa Wimbledon usually kapag siguro hindi ganun ka hype o sakto lang yung match-up, pwedeng sa ibang court. Pero center court, yan yung main court for a round 4 match-up. Napakalaking bagay nun.
1: Kumbaga,
0: for
1: doon naglalaro yung mga heavyweights.
0: Yes, oo.
1: Eh, so si Iga Swiatek ay saan? Center court din ba yun?
0: Center court din yun. Round 3. Siguro, no, nakita din talaga nung tennis world na marami din talagang ang lakas nung draw ni Alex Iyala.
1: Ang daming tao.
0: Yes.
1: Kasi nakikita ko yung ibang laro, ha?
0: Yes.
1: Minsan nga walang tao.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Oo.
1: Parang
0: yan.
1: Sila lang ang mag-uusap.
0: Oo, ganun din yan. Ganun din yan sa mga concert, ganun din yan sa mga, syempre kung wala naman masyadong fans, how would you need a bigger venue? Ganun din yan.
1: Para ma-accommodate.
0: Tsaka
1: hindi siya mura, ha?
0: Hindi siya mura! Oo. Tsaka ang
1: pangarap ko makanood, yun nga, ang mahal daw pala niyan.
0: Ang notable doon, ang isa sa mga tennis greats of all time si Roger Federer. Roger Federer, kilala yan sa buong mundo.
1: Nakakapuno.
0: Si Roger Federer, nandun siya para panoorin si Alex Iyala. Parang Michael Jordan or LeBron James, pinanood yung batang basketball player na talagang paangat pa lang yung karera niya. Ang galing, nakaka-amaze.
1: Yes, tsaka, diba, ang bilis din niya.
0: Oo.
1: Diba? Ang bilis niya narating yung mga first.
0: Yes.
1: Diba? Kasi bata lang, 21 years.
0: Oo, 21
1: old.
0: Years
1: so,
0: old.
1: So marami pa siyang talagang chansa.
0: Correct. Oo.
1: Kung ikaw man ay matalo, sabi nga, see you next year. Ganun naman ang sinasabi.
0: Correct.
1: Diba, pag natatalo. Pero yung mga naabot na niya,
0: yes,
1: hindi matatawaran yun.
0: Upward trend. Sabi nga ng NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo, kasi tinanong siya one time, parang natalo kasi sila sa isang semifinals. Natalo sila sa isang series. Tinanong siya, do you consider this season as a failure? Ito na po, teka lang.
1: Sa inset
0: po ngayon, si spokesperson Michael Poa.
1: Isa rin sa defense panel.
0: Oo. So baka nga, sign nga ba ito, no? To confirm.
1: Ayan,
0: later,
1: siya.
0: Mamaya, titingnan natin. So babalikan po natin ang ating Radyo Patrol.
1: Kasi ako yung nag-pickleball.
0: Yes, oo.
1: Ang sabi sa akin, uy, maraming bumalik sa tennis because of Alex Iyala.
0: Yan.
1: Sabi ko, hanggang pickleball lang ako. Kasi kung parang, albayin, parang pareho din ng laro ng tennis. So, may pagkaganon lang.
0: Pero yung mga tennis, kumbaga, medyo seamless yung transition nila sa pickleball. Kasi yung pag-serve mo, yung pag-forehand mo, pag-backhand mo. Diba? So, yun nga, sabi nga ni Giannis Antetokounmpo, matapos siya ng patalo sa isang serye, tinanong siya ng isang reporter, do you consider this season as a failure? Sabi niya, there's no such thing as failure in sports, only steps to success.
1: Ayan.
0: So kahit natalo si Alex Ayala, hindi po yan considered failure. Steps to success po yan.
1: At,
0: ng promising Alex
1: Ayala. Sabi niya, teka lang, sports ng pangmayaman yan, totoo naman. Kasi una, hindi sa atin popular ang tennis.
0: Oo.
1: Diba? Sabi nga, pangmayaman yan. Kumbaga, pag may kaya, kasi magbabayad ka ng court, hindi biro, hindi tulad ng mga boxing, hindi tulad ng basketball, na talagang popular na sports sa atin. Pero yun nga, siya yung naglapet. Hindi yung dahil, diba, ano natin, mahirap eh. Pero siya yung dedikasyon, yung courage niya, yung kanya talagang will.
0: Yes.
1: Yun ang parang naglapit sa atin doon sa sports na yun.
0: So ngayon, susi na tumaan. Kaya naman to sinasabing pwedeng dapat may pera ka, quote-unquote. Kasi kailangan mo magbayad ng court fee. Marami ka mga kailangan mga bayarang fees. Diba? Magpapa-coach ka, diba? So, syempre, palabas din niya ng pera. Pero ngayon, dahil nga sa popularity ni Alex Ayala, kumbaga nagkakaroon na ng, kumbaga ng kasikatan ngayon, napupush na ngayon yung mga public and private entities para kahit papano magtayo ng infrastructure, para i-improve infrastructure.
1: Yes, so parang,
0: it will also create jobs, diba? So, kumbaga, good din yan para sa ekonomiya.
1: At malay mo, mga kabataan, kasi na nanululong sa online, yun naman ang kulang kasi sa atin din, mga infrastructures, tama ka, ng mga libreng gymnasiums, mga pwedeng paglaruan, pwedeng paglibangan.
0: Oo.
1: Kaya para makatulong na rin ito at hindi malulong talaga sa online.
0: Totoo.
1: Ang ating mga kabataan.
0: Oy, ato hindi naman to, ito, real effect po ito. Ako as a runner, nung simula po ng meron pong anunsyo po mula sa palasyo na i-open yung mga track.
1: Yes.
0: Ng mga track ovals, at sa Rizal Memorial, sa Philippine Sports Arena, dyan sa Pasig, aba, talaga naging accessible sa mga Pilipino ang pagtakbo. Pagpupunta ka dyan,
1: may mga car-free Sundays
0: sa mga LGUs. So ngayon, yung effect po niyan na pag nabibigyan po natin ng access ang mamamayan, talagang domino and good ripple effect po yan. Ang dami tumatakbo sa gabi, ha? Totoo yan, because they are now more conscious about their health. And kung i-coconnect po natin yan sa Yakap program, talagang ma-improve po natin ang overall health natin dahil sa fitness. Ayan, alright! Okay, no? Eto nga po, no? Abangan ang susunod na kabanata, parang yung 90s sitcom, di ba? Laging ganun eh. Parang ano ba ang next chapter ng seryeng ito?
1: Episode
0: 2. Episode 2, day 2 ng impeachment trial. Meron nga pong impormasyon na darating po si VP Sara Duterte. Kaya po ang lahat po ng media outlets nakaantabay dyan. Susunod po, headline ngayon. Kasama po sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: At ako naman, Zima and Makapagal.
0: Bye! Ingat po!

0: Magandang tanghali. Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, AM, AM! DZMM!
3: Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Mm. Pag nauna ka, lamang ka.
4: Tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo, mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo. Pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask.
5: Ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate. At patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas.
6: Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. At least, yung proseso po ay nasimulan na. At kapag nasimulan po, importante na magtuloy-tuloy po ito.
2: Sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline. Ngayon!

0: Sa headline ngayon, security ni Vice President Sara Duterte dumating sa Senado. Pagdating ng Vice Presidente, inaabangan na. NBI agent, unang testigong sasalang sa direct at cross-examination sa day 2 ng impeachment trial. Super typhoon na tatawaging Bagyong Inday, inaasahang papasok sa PAR mamayang gabi. Ilang lugar sa Metro Manila na balot ng haze. Vice President Sara Duterte dumalaw kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Pamamato sa motorista sa expressway sa Nueva Ecija, sa pool sa dashcam. Batang babae hinihinalang pinatay sa sakal sa Occidental Mindoro. At alamin ang kakaibang koleksyon ni Catherine Bernardo. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, puspusa na ang paghahanda ng ilang probinsya sa Northern Luzon sa posibleng hagupit ng Super Typhoon Inday. Sinabi sa DZMM ni Batanes LDRRMO 4 Dan Esdicul na nakapreposisyon na ang mga family food packs at iba pang posibleng kailanganin ng mga lilikas na residente. Nakahanda na rin ang evacuation centers ng mga munisipalidad at probinsya. Sa ngayon, sapat pa ang supply ng pagkain at langis ng probinsya.
1: Patuloy po tayong nagbibigay ng informasyon. Naka-proposition na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, so ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So patuloy po tayong nagmo-monitor sa ngayon po.
0: Sa Aurora, sinabi ni PDRRMO Head Engineer Elson Egarge na napatuloy ang pagtiyag ang pagtaya sa stockpile ng mga pagkain at relief goods ng probinsya, gayon din ang pagpreposition sa mga heavy equipment. Nakahanda na rin aniya ang mga evacuation centers sa buong Aurora.
2: Magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock pagkain, preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora. Mag-antabay po sa mga balita o anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung magwis po ng buhay.
3: Ula, panahon.
0: Bahagyang bumagal ang Super Typhoon Bavi habang kumikilos palapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa silangan ng Central Luzon. Inaasahang papasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga bilang Super Typhoon at tatawaging Bagyong Inday. Posibleng lumapit ang bagyo sa Batanes pero hindi inaasahang magla-landfall. Sa kabila nito, asahan ng malalakas na pag-ulan dahil hahatakin ng bagyo ang habagat. Samantala, patuloy ang pag-iral ng easterly sa Northern at Central Luzon habang habagat ang nakaaapekto sa ilang parte ng Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na posibleng magpaulan sa hapon o gabi. Nabalot ng haze ang ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Sa Kuhang Larawan, niligtas dapat anchor Ariel Rojas. Kitang natakpan ng haze ang skylines o kalangitan ng Eastwood, Ortigas, Green Hills at Cubao sa Quezon City bandang alas 10:30 kanina.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa day 2 ng impeachment trial, dumating sa Senado ang mga security at staff ni Vice President Sara Duterte. Pero tumangging magbigay ng pahayag kung dadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Una nang iginiit ng depensa na hindi obligadong humarap sa paglilitis ang Vice Presidente dahil sa issue ng right against self-incrimination. Sa isang ambush interview, sinabi ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ng Vice Presidente, nakikitain lang ng Vice ang kanyang mga abogado sa Senado, pero hindi dadalo sa impeachment trial. Nanindigan naman ang Malacanang na dapat nang humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Rica, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bilang Pilipino at isang abogado, mas maganda kung haharapin ni VP Sara ang mga testigo nag-aakusa laban sa kanya. Sa isang aktibidad sa Maynila ngayong umaga, sinabi ni Castro na bagamat posibleng hindi tanggapin ng pangalawang pangulo ang sasabihin ng mga testigo laban sa kanya, ay mas makabubuting harapin niyang, harapan niyang pasilungalingan ang mga ito. Ito rin anyang dapat na ipahin ng mga abogado ni VP Sara kung naniniwala silang inosente at walang itinatago ang kanilang kliyente. Samantala, nanindigan si Castro na hindi imomonitor ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni VP Sara dahil mas maraming siyang kailangan asikasuhin na trabaho. Gayunpaman, inaasahan naman umano ng Pangulo na makararating pa rin sa kanya ang mga impormasyon at update kaugnay ng trial, pero hindi para umupo, manood at tutupan ang paglilitis.
5: Kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikaano sa kanya, papaharapin ko siya at para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tatalakayin ang Article 4 o pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongon na sesentro ang paglilitis sa pagtestigo ng mga opisyal ng NBI na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilung. Isang testigo lang anya ang sasala ngayong araw na i-direct examination ng prosekusyon at cross-examination ng depensa. May 2 minutong limit din sa pagtatanong ang bawat senator judge. Kabilang sa bubusisiin ang naging pag-authenticate sa video na umano'y banta ng vice-presidente at paano ito nakuha bago ipresenta sa impeachment court.
6: So far, 2 kasi yung NBI agent na pinapatawag and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na rule natin. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din nung depensa at saka paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na.
0: Kahapon, bahagyang nagkainitan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kasunod ng motion ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na basahin ang 4 articles of impeachment laban sa bise at dapat magpasok ng sagot ang respondent sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Kinwestiyon ng defense team ang motion at ipinalilinaw sa prosekusyon kung pagbabasa ito ng sakdal sa vice-presidente. Tinawag ding waste of time o pag-aksaya ng oras ng defense team ang pagbasa sa 4 articles of impeachment. Ibinasura naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang motion ng prosekusyon at iginiit na babasahin ang mga articles of impeachment sa final resolution ng kaso.
7: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused,
8: whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
7: I think the question, Your Honor, is very simple.
8: As I have
7: it's
8: mentioned, Your Honor.
7: Yes or no, Your Honor.
8: Rule 7.
7: Is the lead prosecutor.
8: Rule 9.
7: Is the lead prosecutor.
9: Let this not be a debate between the counsels.
7: For the respondent accused
9: counsel
7: to be
9: for respondent,
7: Your
9: kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
0: Para sa dating hukom ng Korte Suprema at isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ng Senado na magtalaga ng presiding officer sa impeachment trial bukod sa Senate President. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi naman nakasaad sa saligang batas na tanging Senate President ang maaring maging presiding officer. At hindi rin ipinagbabawal na baguhin ang Senate impeachment rules para makapaghalal ng mangunguna sa paglilitis.
10: Ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer na nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3 subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
0: Nanindigan naman si dating Justice Ascuna na ang aktual na bilang pa rin ng mga miyembro ng Senado ang batayan ng kinakailangang boto para ma-acquit o ma-convict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, obligado pa rin ang pisikal na pagdalo ng mga senador para makahalahok sa trial bilang senator judges, pero pupwede anyang amyendahan ito sa Senate rules.
10: Hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang, sa two-thirds, kasama sila.
11: De, tama dahil, po.
10: O senador pa rin sila. Ngayon, 24 pa rin ang members of the Senate. It's the one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang.
0: Matatandaang sa unang araw ng impeachment trial kahapon, naging mainit agad ang diskusyon ng mga senator judge sa paghalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na klaro sa konstitusyon ng Senate President, dapat ang tumayong presiding officer sa paglilitis. Katwiran pa ni Cayetano, kahit maging patas ang substitute presiding officer, posibleng maging mitsa ng judicial challenge at magkaroon ng agam-agam sa validity ang desisyong mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Pero sagot ni Senate President Gatchalian, inaprobahan ng Senado at walang tumutol sa resolusyong nagpapahintulot sa mga senator judge na maghalal ng presiding officer.
12: It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino?
13: Resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial as amended shall continue to apply. So in other words po, rinirecognize ho nitong impeachment court yung amendments na ginawa ho natin noong June 3. The humble view of this presiding officer is if there are any discussion on resolution number 43, it should be done in plenary.
0: Si Senator Judge Francis Pangilinan, nanindigang hindi nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial. Suportado naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang argumento ng kapatid na si Senator Alan Peter na Senate President ang presiding officer sa paglilitis. Iginit din ng senador na kailangang hilingin sa Malacañang na magpatawag ng special session kung ipipilit na kailangang nasa sesyon ng Senado para amyendahan ang impeachment rules.
14: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer? The Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, to promulgate its own rules, which is what the Senate did in June 3.
15: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, mapapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacañang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
16: Samantala, kapamilya, alamin po natin ang latest sa press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hatid ni Raji Patrol, Jom Garner. Jom!
17: Jeff, natatapos lang ng isinagawang press conference ni Attorney Michael Poa dito sa Soto Room kung saan binanggit niya at kinumpirma na darating ang ikalawang pangulo ngayong araw. Pero ito lamang daw ay para makipag-usap sa kanyang defense mga abogado sa naparte ng kanyang defense panel at hindi para dumalo sa mismong trial na gaganapin mamayang alas dos ng hapon. Ayon sa kanya, hindi naman umiiwas ang vice presidente dahil katunayan nga niyan ay sumipot siya dito sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Kinumpirma naman ngayon ng mga ng kanyang defense counsel na magpapa-unlock ng o magpapagsagawa ng press conference ang dalawang pangulo dito at inaantabayanan na yun ngayon sa mga oras na ito. Ngayon na mismo yan, inaantay na lang natin yung kanyang pagdating. Jeff.
16: Alright. Maraming salamat, Jom. At balikan mo kami agad kapag may mga development na dyan. Maraming salamat, Jom Garner.
0: Para sa bantay Senado, hindi prosekusyon o depensa, kundi taong bayan ang nanalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado convener Dr. Gary Dionisio na nakamit na ng taong bayan kahapon ang matagal na hinihintay na fourth wave. Bagamat isang taon na niya ang hinintay, ang importante, nagsimula na ang paglilitis. Umapela rin si Dionisio sa Senado na maglagay ng translation ng paglilitis sa Cebuano at Ilocano para mas maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang proseso.
11: Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. So at least, yung proseso po ay nasimula na at kapag nasimula na po, so importante na magtutuloy-tuloy po ito. Sana masimplihan po ito para yung ating pong mga ordinaryong mga mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies.
0: Inupakan naman ni Dionisio ang pahayag ng defense team ni VP Sara kaugnay ng 32 milyong bumoto sa bise at iginiit na hindi dapat ito maging dahilan para makalusot sa pananagutan. Hinimok din nila ang bise na humarap sa mga susunod na araw ng paglilitis.
11: Ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po no, sa trial na ito dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan. I think there is no reason for her not to be present.
16: Para sa ilang eksperto sa batas, kakailanganin ng Senado ang otorisasyon ng Sandigan Bayan para makalhok sa impeachment trial. Sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Kahapon hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict ang Vice President. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association Past President Attorney Rico Domingo na senador pa rin sina Marcoleta at Estrada kaya bahagi ng kanilang constitutional duty na dinggin ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Naniniwala rin si Domingo na hindi pwedeng magpadala ng proxy na abogado ang dalawang senador na papalit sa kanila sa impeachment court.
18: But when you talk about coercive power, as far as we are concerned, itong dalawang tinutukoy natin senators are still senators. So they can still participate in the impeachment trial. Kaya dapat bigyan ng pagkakataon ang mga senators, i.e. all those who are supposed to be there, should be there. Mm-hmm. Hindi natin mapagkakailayan sa mga senators until and as such na wala na sila, hindi na sila senators.
3: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Sa kapapasok na balita, dumating na sa Senado si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa na makikipagpulong ang bise sa kanyang mga abogado sa Senado pero hindi haharap sa paglilitis. Kunin natin ang detalye hatid ni Jom Garner. Jom? Jom?
19: Yes, yes. Dumating na nga dito si Vice President Sara Duterte at maikling-maikli lang yun nagawang appearance niya dito sa harap ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa kanya, hindi ka pwedeng magsalita patungkol dun sa mga tanatanong sa kanya patungkol sa impeachment. Ngayon ay medyo nagkakaroon lang ng konting commotion dahil sinusubukan ng mga miyembro ng media na kausapin si VP Duterte pero kasipit ang bilin sa kanya ng mga abogado na hindi magpa-unlock ng interview. Kaya naman sa panig ng media ay kumbaga nagpumilit pa rin sila na magkaroon ng konting sagot mula sa VP patungkol nga kung nanood pa siya ano kanyang impeachment at kung ano yung kanyang opinion patungkol sa nangyaring impeachment o first day ng impeachment trial niya kahapon.
16: Jom, nakita natin kanina si Vice President Sara Duterte, no? Sabi mo nga napakasaglit lamang nung kanyang pagharap sa media, pero ngayon nung tumayo siya, saan siya nagpunta?
19: Alam mo, pagkatapos niyan ay heavily guarded kasi si VP Duterte, no, ng kanyang mga VP security group at nung kanilang mga miyembro ng kanyang impeachment team. Pagkatapos kasi niyan, pagkatapos ng kanyang maikling briefing at appearance sa harap ng sa Vicente Sonto Room, ay dumiretso siya dito sa Maitanyada Room. Ngayon, nandito pa rin sa labas sa media yung mga miyembro ng media, pero nagkakaroon, yes, kasama din dyan yung mga taga-miyembro ng OTAA na nagprotekta sa kanya.
0: Oo, Jom, may sinabi ba ang vice-presidente kung haharap siya sa impeachment trial ng panawang araw?
19: Alam mo, Rika, sobrang saglit lang kasi talaga ng pagkakataon ng media na magtanong si VP Duterte at hindi na siya nagbigay pa ng kahit na anumang sagot mula sa tanong ng media. Although may attempt sa part natin na tanungin siya kung ano yung opinion niya patungkol sa nangyari impeachment trial kahapon. Pero nabanggit naman, pero bago yan kasi nagkaroon ng press conference attorney Michael Poa kung saan sinabi niya na may balak umattend ang vice presidente sa kanyang impeachment trial pero too early to say pa yan kung kailan. At hindi naman umano nagtatago o umiiwas ang VP Duterte na humarap mismo ng personal sa impeachment trial niya.
16: John, kung nagpunta dyan si Vice President Sara, maya-maya, magsisimula na uli ang impeachment trial. Siya ba ay mananatili dyan o sa isang kwarto dyan? Ano ba yung plano daw?
19: Actually, natanong din yan kanina kay Attorney Michael Poa kung ano yung engagement ni VP Duterte dito. Kasi might as well, kung nandito naman na siya,

0: Sports. Ipinababalik na ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon naglalaman ng income tax return ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
1: Jeffrey, isinauli na ng Senate Clerk of Courts sa Bureau of Internal Revenue ang box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Nang galing ang kahon sa opisina ni Senate Clerk of Court Renato Bantug, at inilagay sa puting plastic box and seal box ito para hindi mabasa. Ihatid ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kahon lulan ng van na may police escort. Matatandang ipinabalik ng Senate Impeachment Court sa BIR ang kahon na isinumitin ng House Prosecution Panel kasabay ng pagsasampa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte noong May 13. Sa pagpapabalik nito sa BIR, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na wala pa sa kustodya ng Impeachment Court ang kahon dahil wala pa naman itong lawful order para ibigay ang kahon sa Senado na tumatay ang Impeachment Court. Iniutos ni Escudero na ibalik sa BIR ang kahon kung paano iyon natanggap na sarado, selyado, pero hindi inaalis ang posibilidad na ipasampina kapag hiniling ng prosecution at ng depensa. Samantara, Jeffrey, sinabi na rin ng Senate Secretary na tumatay yung Clerk of Court ng Impeachment Court na nagpasabi nga sa kanila ang kampo ng Vice President ng pagdating dito. At sa ngayon, ang Vice President ay nananatili sa room kung saan inalat ito para sa defense team niya. Ibig sabihin, ang mga kausap ng Vice President ngayon, ang mga team, ang kanyang mga abogado na mamayang alas 2 ng hapon ay magsisimula ulit yung pagdinig. Kung pipiliin naman ng Vice President na dumalo sa impeachment trial, sinabi ng Clerk of Court na uupo ang Vice President sa gallery kung saan umupwesto ang mga bisita. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, BZMN.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado ilang oras bago ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
3: Ika sa labas ng Senado, mahigit 30 taga-suporta ni VP Sara nag-overnight sa paligid ng Senado. Kanina, nakita nating dumating sa Senado ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group kasabay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito kasi ay para sa pagdating ni Sara kanina ngayon. Samantala, pinatutupad pa rin ang road closure sa bahagi ng Jokno Boulevard hanggang Seaside Boulevard at Atang de la Rama Street hanggang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Naka-full alert status pa rin ang National Capital Region Police Office para bantayan ang mga pangyayari sa paligid ng Senado. Pero sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na bahagyang binawasan ang mga ipinosteng polis sa labas ng Senado ngayong araw. Kumpara kahapon sa unang araw ng paglilitis, nakabatayan niya ang bilang ng mga ipakakalat na polis sa day-to-day assessment ng PNP. Nilinaw naman ng NCRPO na nangyari ang tensyon kahapon malapit sa Senado para bigyang daan ang pro at anti-impeachment groups sa marcha para hindi magkasalubong.
4: Meron po tayong mga nakabantay. Hindi lamang po ganun karami katulad kahapon. Sa ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate at patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin.
0: Sa iba pang balita, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital sa Campo Crame kanina umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine, pasado alas 7:30 nagpunta ang Vice Presidente sa PNPGH na umalis rin makalipas ang halos isang oras. Sa ngayon, stable na niya ang kondisyon ng senador pero hindi pa fit to stand trial. Isinailalim na sa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at hinihintay na lang ang resulta nito. Napansin namang fluctuating o pabago-bago ang blood pressure ng senador habang patuloy pa rin idinadaing ang chest pain o pananakit ng dibdib. Una nang inaresto si Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Iginit naman ng NCRPO na wala pa silang natatanggap na report sa sinasabing pagdalaw ng Vice Presidente kay Marcoleta.
2: Lilimitahan ang mga pahihintulutang makakabisita kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Balita mula Campo Crame, hatin ni Radyo Patrol.

0: Arlene Padiernos, Mars.
1: Rika, sinabi sa BGMM ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na mismo kay Senator Dante Marcoleta manggagaling ang listahan ng mga individual na maaaring makabisita sa kanya habang nananatili sa PNP General Hospital kung saan minomonitor ang kanyang kalusugan. Batay-anya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa CIDG at PNP Health Service, magiging limitado lamang sa ngayon sa kanyang mga immediate family members, mga abogado at ilan sa kanyang mga staff ang mapahintulutang makadalaw sa senador mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay tinakdang visiting hours dito. Gito, hindi ito basta lang na pakihigpit kundi para rin anya ito sa kalusugan ng mga kapatas na may iniindang ilang karamdaman sa ngayon. Inaasahang mananatili naman si Marcoleta sa PNP General Hospital ng ilang araw mula nang maaresto siya ng pulisya habang inihintay pa ang resulta ng kanyang medical examination. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Ipinauubayan ng Department of Justice sa Korte ang desisyon kung inaresto o subuko si Senator Marcoleta dahil sa kasong plunder. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
3: Jeff, dumistansya ang Department of Justice sa usapin kung voluntaryong sumuko o inaresto si Senator Dante Marcoleta matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., nasa sandig ang bayan ng desisyon kung ang pagharap ni Marcoleta sa korte para magayon ng motion to quash bago mayatid ang warrant ay may tuturing na voluntary surrender o pag-aresto. Binigyang dimitin na ang mas mahalagang usapin ay nagkaroon na ng jurisdiction ng korte sa akusado na maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-aresto o kusang pagsuko. Ipinaliwanag din niya na may mga pagkakataong hindi malinaw ang sitwasyon, lalo na kung halos magkasabay ang pagharap ng akusado sa korte at ang pagkisilbi ng warrant of arrest. Magiging mahalaga lamang anyang usapin ang voluntary surrender kung matutunayang nagkasala ang akusado dahil maaari itong kilalanin ng korte bilang mitigating circumstance na maaaring mapababa sa ipapataw na parusa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras.
0: Tiniyak ng Manila Water na hindi mawawala ng supply ng tubig ang kanilang mga customer. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Nilinaw ng kumpanyang Manila Water na ang araw-araw na water interruption na nararanasan ng kanilang mga customer sa Metro Manila at Karatig Lungsod ay dahil sa maintenance ng mga pasilidad at dahil nakawala ng supply ng tubig. Kasabay ito ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na isa sa pangunahing pinagkukunan ng supply ng kumpanya. Nangangamba kasi ang ilan na baka maapektuhan rin ito ang rasyon ng tubig, lalo pat inaasahan na mas titindi ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Jeric Sevilla, ang head ng Manila Water Communications Affairs, bahagi ng kanilang mga paghahanda laban sa matinding El Nino ay ang pagkakaroon ng iba pang pagkukunan ng tubig. Bukod kasi sa Angat Dam, kasama na rin ang Wawa Tayabas Water System sa Rizal na pagkukunan nila ng tubig para sa mga residente ng East Area, particular na sa Antipolo, habang isa rin ang Laguna Lake System sa magrarason ng tubig sa Taguig, Pateros at iba pang bayan sa Rizal. Gagamit rin anila ang Manila Water ng nasa 40 hanggang 60 line boosters para maibsan ang mahinang tulo ng tubig tuwing peak hours ng paggamit. Pinapayuhan ang publiko magtipid at maging responsable pa rin sa pagkonsumo ng tubig para maiwasan ang mahahabang oras ng low water interruption pressure tuwing nasa peak ang demand o ang paggamit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Samantala, humaba ang pila sa ilang stasyon ng MRT southbound. Kaninang pasado alas 6 ng umaga matapos bumagal ang takbo ng tren sa 40 kilometers per hour. Sa abiso ng MRT 3, pinabagal sa 40 kilometers per hour na speed restriction ang takbo ng tren mula Santolan hanggang Ortigas Station dahil nag-activate ang automatic train protection o ATP brake system. Dahil dito kailangang pabagalin ang takbo ng tren para sa kaligtasan ng mga pasahero. Itinaas naman sa 19 ang buwabiyahing tren para mabawasan ang pagsisikip ng mga pasahero sa ilang istasyon.
0: Pinawi ng infectious disease specialist ang pangangamba sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Kasunod dito ng mahigit 265% na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na tatlong linggo. Sinabi sa DZMM ni Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante na hindi na nagdudulot ng severe infection ang karamihan ng variant ng COVID-19 na nawawala rin makalipas ang 2 hanggang 4 na araw. Seasonal din ani ang tumataas ang kaso ng influenza-like illness tuwing Hulyo hanggang Disyembre. Sa kabila nito, pinayuhan ni Dr. Solante ang publikong mainam pa rin gumamit ng face mask para hindi makakuha ng mikrobyo.
5: Mas maganda pa rin para lang hindi tayo magkakawaan, at especially sa mga non-vulnerable, tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo na mga vulnerable population, mas importante pa rin or mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo. Pangalawa, pahinga, at saka kung meron mong mga sintomas, pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask.
2: Timbog naman ang 24-anyos na rider sa pagtangay ng halos 3 metrong kable ng kuryente sa barangay 501, Sampaloc, Maynila. Sinasabing pumalagpa umano ang suspect ng lapitan ng mga opisyal ng barangay sa tapat ng kanyang bahay. Nakakulong na ang rider na naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines o Materials Pilferage Act of 1994.
0: Arestado ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga menor de edad sa Pampanga gamit ang online game na Roblox. Sa investigasyon, hinihimok ng sospek ang mga menor de edad na magpadala ng hubad na larawan at video kapalit ng Robux o virtual currency ng laro. Kapalit ng larawan o video. Narecover sa sospek ang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng mga menor de edad. Nakakulong na ang sospek na maharap sa kasong online child sexual abuse.
2: Pasintabi po sa maselang balitang ito, natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa investigasyon, pinatay sa sakal ang bata saka itinapon sa creek sa barangay Armado. Inaresto naman ang 20 taong gulang na live-in partner ng kapatid ng biktima na nagbantang may mamamatay sa kanilang pamilya kung makikipaghiwalay sa kanya. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong murder.
0: Sa pulsa dashcam ang pamamato sa motorista sa expressway sa Aliaga, Nueva Ecija. Balita mala Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Nakuhanan ng dashcam video ang umano'y pambabato sa sasakyan habang dumaraan sa Central Luzon Link Expressway, San Juan Exit sa Aliaga, Nueva Ecija. Sa kuha ng video, bandang alauna ng madaling araw nang biglang lumitaw mula sa Center Island ang lalaking walang suot na t-shirt at nakasuot ng asul na jersey shorts. Nagagis ang lalaki ng malaking bato na tumama sa windshield at bumper ng sasakyan. Dahil sa insidente, nagtamo ng pinsala ang sasakyan ng mga biktima. Wala namang naiulat na nasugatan sa mga sakay nito. Ayon sa biktima, matagal na nilang ginagamit ang ruta pero ngayon lamang nakaranas ng ganitong pangyayari. Hindi lang din anila sila ang umano'y nabiktima ng pambabato sa araw na iyon. Samantala, nag-iimbestiga na ang mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking sangkot sa insidente at maberipika kung may kaugnayan ito sa iba pang naiulat na mga kaso ng pambabato sa naturang bahagi ng CLLEX. Pinapayuhan naman ang mga motoristang dumaraan sa lugar lalo na tuwing 10 oras ng gabi na maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: At abangan, inflation bumagal sa 2nd sunod na buwan.
0: At ang headline sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
7: 3 patay sa banggaan ng tricycle at SUV sa Sarangani.
0: Yan na di pa pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
12: Artrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Basta AM-DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM-MM!
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Ring, ring, go away!
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Yay!
18: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Oras muna natin, 12:42.
19: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa tulak ng droga sa Mandaues City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie?
20: Arestado ng mga operatiba ng Mandaue City Police Office si alias Bebong matapos ang bypass operation sa barangay Subangdaku. Nakuhanan siya na nasa 7 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 340,000 pesos. Ayon sa PIDEA, isang buwan nilang minamanmanan ang sospek na nakapagbibenta ng nasa halos 300 gramo kada linggo. Dati na rin siyang nasangkot sa pagbibenta ng illegal na droga pero nakalaya dahil sa plea bargaining. Tinutukoy na kung sino-sino ang mga parokyano at supplier ng suspect. Mahaharap si alias Bebong ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Tatlo patay sa salpukan ng tricycle at SUV sa Sarangani. Balita hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
21: Dead on the spot ang tatlong lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang tricycle sa kasalubong na SUV sa Purok Malakas, Barangay Nagpan sa bayan ng Malungon, Sarangani Province. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa General Santos City at patungong Malungon ang tricycle habang papunta namang South Cotabato galing Davao City ang SUV. Pagdating sa pakurba at pababang bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol ang driver ng tricycle at napadpad sa kabilang linya dahilan ng pagsalpok nito sa SUV. Tatlo pang sakay ng tricycle ang sugatan sa Bangga. Ayon sa pulisya, matapos ang medical examination ng kanilang trabaho, nagpasya ang mga biktima na bumisita sa kanilang mga kamag-anak sa Malungon pero nauwi sa trahedya. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pananagutan sa Banggaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Naging matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kauna-unahang pagkakataong humarap sa Senado mula nang gumulong ang impeachment trial. Sa maiksing press conference sa Senado, sinabi ni VP Sara na hindi siya pinayagan ang kanyang mga abogado na sumagot sa mga tanong at sa halip ay magbibigay lang ng pahayag. Ayon kay VP Sara, nasa gitna ng bloodbath impeachment trial, hindi siya yuyuko.
22: Two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya nung questions daw. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Nanindigan naman ang isa sa mga tumatayong Senator Judges sa impeachment trial na 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
1: Yon si Senator Erwin Tulfo sa desisyon ni Senator Cheese Escudero na tumatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kaugnay ng pagpapanatili sa 16-vote threshold. Walang mahirap anyang intindihin sa batas na 2/3 ng lahat ng miyembro ang kailangan at hindi ng mga miyembro na kasalukuyang present lamang. Ang sinumang tutol anya rito ay dapat sa Korte Suprema na dumulog dahil sila anya ang tagapaliwanag ng batas.
3: 16. Mabawasan man yan, sabihin naman yan, maski na 12 na lang kami or 9, it doesn't matter, 16. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, then wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. Kung may question po dyan, then let's that person go to the Supreme Court and question.
1: Samantala, walang nakikitang problema ang senador kung lalahok si Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial hanggat hindi pa ito nasususpende. Depende na lang anya sa bugalo ni Marcoleta kung magpapaalam ito sa Sandigan Bayan para makadalo sa paglilitis.
2: Trish?
4: Wala na ba ito? Bababay na ba?
2: Alright, maraming salamat, Trisha Lindo. Sa pool, sa CCTV, ang babaeng mandurukot ng cellphone sa Tarlac City. Balita mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Huli sa CCTV ang babaeng hinihinalang mandurukot matapos umanong tangayin ang cellphone ng isang babaeng may kargang bata sa loob ng shopping complex sa Barangay Poblasyon Tarlac City, Tarlac noong Sabado, Hulyo 4. Sa kuha ng CCTV, kitang sinusundan ng suspect ang biktima habang naglalakad. Ilang sandali pa, mabilis na dinukot ng suspect ang cellphone ng biktima nang hindi nito namamalayan. Ayon sa biktima, isang kahera ang nagsabi sa kanya na nakabukas ang kanyang bag. Agad niya itong sinuri pero wala pa naman umano siyang napansing nawawalang gamit kaya ipinagpatuloy niya ang pamimili. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang napansing nakabukas ang kanyang bag. Doon na niya nadiskubring nawawala na ang kanyang cellphone. Dahil dito, nanawagan ang biktima sa publikong maging mapagmatsyag, lalo na sa mga mataong lugar. Pinaalalahanan din niya ang mga mamimili na agad suriin ang kanilang mga gamit kapag may nagsabing nakabukas ang kanilang bag upang maiwasang mabiktima ng mga mandurukot. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Idineklara ng ligtas sa bomb threat ang Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental. Una nang nakatanggap ng banta sa seguridad ng universidad na ipinadala sa email at kumalat sa iba't ibang grupo. Matapos ang investigasyon, idineklara ng ligtas ang universidad mula sa sinasabing bomb threat pero naghigpit ng seguridad. Patuloy din ang investigasyon para matukoy ang may kagagawan ng banta. Nauna nang sinuspende ang face-to-face classes sa paaralan at nagpatupad ng online class ngayong Martes.
0: Umpisa ngayong araw, libre na ang paglilipat sa ibang bangko at e-wallet ng pera mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa peso na transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Umaasa naman si Pangulo Marcos na susunod na rin ang ibang bangko sa pagtanggal ng transfer fee.
2: Walang nakikitang dahilan si Communications Undersecretary Claire Castro para humiling ng public apology sa mga Pilipinong sumugod at nanigaw sa kanya sa Gyarada. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
4: Jeff, ayon kay Castro, hindi naman siya nagtatanim ng galit at ang tanging ayaw lang niyang mangyari ay magaya ang mga naturang Pilipino sa ibang kababayan na tila kinukonsente ng ilang matataas na opisyala. Walang binanggit na pangalan ng opisyal si Castro, pero may ilang opisyal kasi anya na pinaninindigan at ipinatatanggol pa ang mga kababayan na nagbumura at nananalangin para mamatay ang ibang tao. Nagpaalala si Castro sa mga kapwa public official, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon, na magsilbing modelo para sa kagandahang asal at huwag maging modelo para gayahin sa masamang ugali. Nilino naman ni Castro na hindi siya nagsumbong kay Communications Secretary Dave Gomez at sa ilang opisyal kaugnay ng nangyaring pag-atake sa kanya ng mga Pilipino. Dumistansa rin si Castro sa posibleng kaparusahan na maaari ipataw ng Philippine Embassy o ng Department of Foreign Affairs sa mga naturang Pilipino matapos umugong ang balitang ipatatapon sila pabalik ng Pilipinas sa pamamagitan ng deportation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, PZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Iginiit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na nakabatay sa ebidensya ang mga akusasyong ipinupukol sa bise, mga dokumentong walang kulay ng pamumulitika. Kaya apela nila sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case base sa ebidensya at testimonya ng mga testigo.
5: Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports, video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law.
0: Nanindigan naman ang defense team ni VP Sara na wala pang napapatunayang alegasyon ng prosecution team. Sa opening statement, kinontra ng lead counsel na si Attorney Sheila Sison ang mga alegasyon ng prosecution team, kabilang ang issue sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Gayon din ng Department of Education kung saan nagsilbing kalihim ang Vice Presidente noong 2022 hanggang 2024.
7: This was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence.
2: Masyado pa unong maaga para ipalagay na may nakaungos sa prosekusyon at depensa sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Corona Impeachment Trial Defense Lawyer Tranquil Salvador III na pasilip pa lang ang nangyari kahapon sa posibleng maging takbo ng paglilitis. Pero hindi dapat isantabi na maraming pwedeng mangyari maging hanggang sa huling araw bago ang botohan kung dapat bang i-acquit o i-convict ang Vice President.
23: Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka. 1 week, 2 weeks, a lot of things gonna happen. even 2 days before, a day before the voting, a lot of things could happen. Legal, makikita natin. Yung constitutional, makikita natin. Yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions. Pero yung political, hindi natin makikita.
0: Sa ikalawang sunod na buwan, bumagal ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4% ang inflation nitong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pero higit na mas mataas ito sa inflation rate na 1.4% noong Hunyo ng nakaraang taon. Paunahing nagpabagal sa inflation ang pagbaba ng presyo ng pagkain at mga produktong petrolyo, kasunod ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Bagamat pasok sa 6-7% na inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mataas pa rin ito mula sa target ng pamahalaan na 2-4%. Sa kabuuan, nasa 4.8% ang inflation rate ng bansa sa unang bahagi ng 2026.
2: At karagdagan pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
9: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
24: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service. Headline Ngayon!
2: Oras po natin 12:59 sa sports. Laglag na po si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wimbledon. Tinalo ng pambato ng Italy na si Jasmine Paolini si Ayala sa unang set. Pero nakabawi naman ang Pinay tennis star sa ikalawang set. Pero pagdating sa deciding set, dito na dinomina ni Paolini si Ayala para tuldukan ang kampanya ng Pinay tennis star sa torneo sa score na 6-4, 6-4, 6-3. Pero sa kabila niyan, nakatatak na po si Ayala sa kasaysayan ng Philippine sports bilang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa round of 16 ng Grand Slam event sa tennis.
9: Showbuzz ngayon!
25: Showbuzz ngayon!
0: kung ang ilang celebrities luxury bag o stylish shoes o kaya signature perfumes ang hilig kolektahin, alam niyo bang kakaiba ang koleksyon ng aktres na kamukha ko?
13: Ay!
0: Si Catherine Bernardo. Kwento ni Catherine, obsession niya at gusto niya ang mga band-aid na cute o may kakaibang design ang print. Lagi ring dala ng aktres ang kanyang aesthetic first aid kit sa kanyang bag saan man magpunta o in case may mga ilangan. Inaabangan na si Catherine sa pagbabalik sa primetime bida para sa kanyang bagong seryeng Someone Someday kasama si James Reed.
2: At yan po ang mga balitang amin ng kalap. Ako po si James Reed, Jeffrey Hernandez.
0: At ako naman po si Catherine Bernardo. Rika lang, so damang-dama natin to. Hanggang bukas sa
2: Headline Ngayon sa DZFM Teleradio.

ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasid. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special.

0: 1:04 ng hapon. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Peter Musngi. Muli nating tututukan ang isa sa pinakamahalagang constitutional proceeding sa kasaysayan ng ating bansa, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa bawat araw ng paglilitis, unti-unting ilalahad ang mga argumento, ebidensya at mga usaping legal na magsisilbing batayan ng magiging pasya ng Senado bilang impeachment court.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Ngayong araw, susundan natin ang pinakahuling pangyayari sa loob ng impeachment court, ang mga naging desisyon sa mga mosyon, ang mga pahayag ng prosekusyon at ng defense, at ang mahahalagang isyung dapat maunawaan ng publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis.
0: Dito po sa ating special coverage, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig.
1: Sa loob po ng Senado, makakasama natin Robert Mano, John Garner, at Pamela Vasquez. Si Rowan Cueto naman po nagbabantay sa labas ng Senado at ito ang
0: The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: At sa puntong ito, kumuha tayo ng update mula sa Senado.
1: Kuha tayo ng sitwasyon sa loob ng Senado. Kasama natin, John Garner. Go ahead, John.
3: Peter, Trika, maikli lang pero matalang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang sumarap siya sa mga miyembro ng media na nagpo-cover sa panig ng defense team para sa kanyang impeachment trial. And I quote, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." In reference pa rin yan para sa una niyang naging pahayag noong nakaraang taon kung saan sinabi niyang gusto niya ng bloodbath o pagdanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Pagkatapos niyang one-sentence statement na yan, hindi na siya nagpa-unlock pa ng panayam sa mga miyembro ng media sa advice na rin aniya ng kanyang mga abogado. Pasado alas 12 yan nang dumating ang vice-presidente dito sa Senado. Pagkatapos niyang maikling speech na yan, Peter Trika, dito sa Soto Room, dumiretso na siya doon sa Tanya the Room na itinalagang kwarto para sa kanya at ng kanyang mga defense team. Pero bago yan, nagkaroon ng press briefing si Attorney Michael Poa, magtatagapagsalita ng kanyang defense team kung saan sinabi nito at nilinaw niya na pupunta ang vice-presidency dito pero para magkaroon lang ng meeting with her lawyers at hindi ito dadalo ng impeachment trial mamaya. Peter,
0: okay, so John, ilarawan mo sa amin. So dumating si VP Sara kanina para makipag-huddle sa kanyang defense team.
3: Yes, precisely yun lang yung engagement ng Vice Presidente dito. Pero ngayon, kasalukuyan pa rin yan, tumula ng pagkatapos ng kanyang maikling na press appearance dito ay dumiretso sa Sanyada Room at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila hindi pa rin lumalabas. Lumabas tayo mula dun sa kwarto na pinanggalingan natin. Nandito tayo ngayon sa hallway.
0: Okay.
3: Nandito na ngayon si Batangas Representative Jervel Luistro, ang lead prosecutor sa kabilang kampo.
0: Pero walang pahayag na siya ay dadalo doon mismo sa trial na magsisimula in about 51 minutes time.
3: Wala siyang statement. Wala na siyang kahit na anong sinagot pa mula doon sa mga miyembro ng media na nag-attempt na tanungin siya. Pero bago yan kasi, gaya nga na nabanggit ko, nagkaroon ng press briefing din dito si Attorney Michael Poa at natanong siya patungkol dyan kasi nandito na rin naman ng Vice President, bakit hindi pa umatin? Kumbaga, yan ang tanong ng kanya-kanya. Ayon sa kanya, kumbaga kasi itong kanyang pag-appear ng Vice President ay too early to say dahil ay parte pa rin ito ng kanilang strategy. Kung kailan pa aatin din ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial.
1: Joe, may nakita ka bang ilang senador na aliado ng mga Duterte na pumasok sa kwarto ng Vice Presidente?
3: Actually, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para matingnan kanina kung ano sabi yung nangyari pagkatapos ng briefing niya dito sa may Soto Room. Nagkaroon din kasi ng medyo commotion kanina dahil nagkaroon ng tulakan, dahil nga sa pagpuporsige na rin ng media na magkaroon ng interview o ng makuha ang panig ng Vice Presidente patungkol doon sa day one ng kanyang impeachment trial kahapon.
0: Okay, very good. Babalikan ka namin mamaya, Jom Garner. Maraming salamat.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Nagre-report live, Roen Cueto. Roen, go ahead please.
4: Peter Rodrigo, kasabay nga ng pagdating ng Vice Presidente, nagwagayway ng watawat ang ilan sa kanyang mga taga-suporta na nag-overnight dito sa paligid ng Senado upang hintayin ang kanyang pagdating. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang convoy ni VP Sara Duterte sa Senado. Samantala, nananatili mahigpit ang seguridad sa labas ng Senado, nakadeploy ang mga pulis at iba pang law enforcement personnel upang tiyakin ang kayusan habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nananatili naman naka full alert ang National Capital Region Police Office. Ayon sa pulis, bahagyang binawasan ang bilang ng mga pulis sa Senado batay sa kanilang assessment. Ngunit patuloy ang pagbabantay sa iba pang lugar na posibleng pagdausan ng mga kilos protesta. Sa ngayon, nananatili kalmado ang paligid ng Senado. Ngayon nga dito, Peter Atika ay nagsasagawa ng may maliit na rally lamang yung mga taga-suporta ni VP Sara Duterte dito sa harapan mismo ng Senado at sinisigaw na nila ay panagutin ang mga dapat managot. Yun pa lang naman ang kaganapan ngayon dito sa harapan ng Senado, Peter Atrica.
0: Alam nila yung mga supporters ni VP Sara na nasa loob ng Senado si VP Sara.
4: Alam nila, Peter, kaya nga kanina nung pagdating ng convoy ni VP Sara dito sa harapan ng Senado, ay agad sila nagpatugtog ng kanilang mga music at nagwagayway ng watawat. Kasalukuyan nga hanggang ngayon, nagwagayway pa rin sila ng watawat. Medyo 30 minutes or almost 30 minutes sila nagwagayway ng watawat dyan, Peter.
0: Oh, hindi pa ba nag-lunch break?
4: Hindi pa sila nag-lunch break.
1: Mainit pa naman. Kailangan ng kahit tubig niya. Okay. Roen, mayroon bang sa kabilang panig naman, yung mga ang pinaglalaban ay ang transparency at accountability ng mga nagkakaroon ng rally ngayon? Wala?
4: Rica, wala pa tayong namamataan ng mga kontra sa or pabor sa mga nag-impeachment trial. Pero wala pa tayong nakikita or namumuong grupo dito sa harapan ng Senado at saka particular na doon sa may film center kung saan doon mismo or doon particular na namumuo yung nagtipon-tipon yung mga rallyista. Sa ngayon, wala pa naman na Rica.
1: Alright, sige. Babalikan natin ang sitwasyon pa sa labas ng Senado at iba pa nating mga Radyo Patrol. Maraming salamat, Roen Cueto, at ang iba pa nating mga Radyo Patrol reporters. Babalikan po natin ang mahalagang ulat ng ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters maya-maya lamang.
0: Sa bawat paglilitis, may isang katanungang kailangang sagutin. Ano ang katotohanan? Ngayong araw, muling nakasentro ang pansin ng buong bansa sa Senado matapos itong muling mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isa itong makasaysayang yugto sa pelikula, sa politika at sa kasaysayan ng ating bansa dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan natin ay isang nakaupong pangalawang pangulo ang haharap sa ganitong proseso sa Senado.
1: Pwede rin maging pelikula partner eh. Patok sa patilya ngayon yung patok sa patilya, di ba? Hindi sa takilya. Inaabangan kasi
0: malay
1: ng sambayanan.
0: Oo,
1: itong mangyayari. Ngayong araw na
0: usong,
1: ito.
0: Usong-uso ngayon ang mga documentary.
1: Ayan, totoo nga yan. At eventually, we know that this will have that, di ba? A longer, lengthier coverage, you know? Na someday, once this ever ends. Matapos nga po ang mga procedure procedural battles at ang ating mga opening statements na nangyari nga po kahapon. Papasok naman ngayon ang impeachment court sa isa sa pinakamahalagang yugto ng paglilitis. Ito po yung presentasyon ng kauna-unahang testigo ng prosecution panel. Ito rin ang unang pagkakataon na aktwal nang susuriin ng impeachment court ang ebidensya at testimonya kaugnay ng isa sa pinakamabigat na aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo ng bansa.
0: Ang sentro ng talakayan ngayong araw na ito ay ang Article 4 ng Impeachment Complaint, ang bahaging may kinalaman sa umano'y grave threats, assassination plot, at inciting to sedition laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang may bahay at kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosecution panel, dito nila unang ilalatag ang ilan sa kanilang mahalagang ebidensya. Kabilang dito, ang mga video at social media materials na nais nilang gamitin bilang bahagi ng kanilang kaso laban kay Vice President Duterte.
1: Meron po tayong mga mahalagang development na binabantayan ngayong hapon kaugnay nga po kay Vice President Sara Duterte. Kanina umaga po nakita natin na dumating sa Senate building ang Vice Presidente, pero ayon po sa impormasyong lumalabas, layon lamang niyang makipagpulong sa kanyang defense team habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings.
0: Sa kabila ng kanyang presensya sa loob ng Senate Complex na nai-report kani-kanina lamang ng ating Radyo Patrol, hindi pa rin inaasahang personal na haharap si Vice President Duterte sa session hall bilang bahagi ng pagdinig. Ibig sabihin, tulad ng unang araw ng paglilitis, mananatili pa rin kinakatawan ng kanyang mga abogado ang Vice Presidente sa harap ng impeachment court habang nagpapatuloy ang presentasyon ng mga testigo at iba't ibang ebidensya.
1: So para nga po sa prosecution panel, mahalagang maipakita ang konteksto at nilalaman ng mga pahayag na may kinalaman sa umano'y banta laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Maging ang ilang legal observers ay naniniwalang susubukan ding patunayan ng prosekusyon na ang mga naturang pahayag ay bahagi umano ng mas malawak na pattern ng pag-uugali at hindi lamang isang emosyonal o isolated na pahayag batay sa pagsusuri ng ilang legal experts. Napakahalaga pong bahagi ito ng kanilang argumentong may kinalaman sa pagiging karapat-dapat na respondent o ng respondent na manatili sa pampublikong tungkulin o public office kung tawagin. Pero malinaw rin ang posisyon ng kampo ng Vice President Duterte at ang giit ng depensa. Ang mga pahayag na tinutukoy ng prosecution ay saklaw ng karapatang malayang pagpapahayag na ginagarantiyahan ng ating konstitusyon.
1: Nauna na nga po sinabi ng kampo ni Duterte na ang naturang live stream ay umano'y kinuha sa labas ng konteksto at walang patunay na may aktual na planong isagawa ang anumang pananakit laban sa mga opisyal na nabanggit.
0: Sa sandaling manumpa ang testigo, magsisimula ang direct examination ng prosecution panel at pagkatapos nito ay magkakaroon ng gross or cross-examination ang depensa para busisiin ang kredibilidad ng testigo at ang kanyang mga pahayag.
1: Maari rin po maghain ng objections ang magkabilang panig sa anumang tanong o sagot na kanilang tututunan. Ang mga ito ay agad na pagpapasyahan ng presiding officer at sa ilang pagkakataon ay maaari pang sumailalim sa botohan ng impeachment court. So ilan yan sa mga binabantayan natin ngayong araw, partner, di ba? At yun ngang video na pinakamalaking, pinakamabigat na ebidensya, I think, na sinasabi ng prosecution panel, sabi ng defense, eto na naman, the words we keep on hearing, taken out of context na naman.
0: At edited.
1: Oo.
0: Opo. Ito ang araw na magsisimulang marinig ng impeachment court, hindi lamang ang mga argumento ng magkabilang panig, kundi maging ang mga testigong inaasahang magbibigay linaw sa mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Mga testigo, mga ebidensya, mga pagtutol at mga desisyon maaring makaapekto sa magiging direksyon ng pagdinig sa mga susunod na araw at linggo.
0: Sama-sama nating bantayan ang bawat detalye, ang bawat pahayag, ang bawat testigo. Makakasama nating muli at tayo'y natutuwa na nandito siya muli in live in studio ang ating kumpirmado, siguradong legal expert, Attorney Rico Domingo, upang ipaliwanag ang mga legal na isyung lumilitaw, pumapaibabaw sa bawat araw ng paglilitis.
1: Sasamahan din tayo ni dating Senate President Franklin Drilon via Zoom upang magbigay kung ano ang kahalagahan ng mga isyung ito sa ilalim ng ating konstitusyon.
0: At sa puntong ito, siguro ang una nating itanong kay Attorney Rico Domingo ay itong mga reports ng ating Radyo Patrol na kung minsan ang hirap paniwalaan, ano ha? Abay, biglang dumating si VP Sara. Pero hindi naman siya magpa-participate doon sa hearing mismo. So, what does it say, Attorney Rico? I mean, medyo ang hirap balansihin eh. Yung itong, when you imagine na, nandyan ka na eh. Bakit hindi ka pa magiging parte ng paglilitis na ikaw ang central figure?
5: Well, Peter and Rica, good afternoon.
0: Good afternoon, Attorney.
5: Good afternoon din kay dating Senate President Drilon, no? Ang nakikita ko po dito ay mukhang pinapakita lang niya na binibigyan lang halaga ang ang proceeding. Kasama na po yung optics diyan, no? Para makita ng mga tao na nandoon siya at hindi siya nagtatago. But ang the more important thing is that according to her, officially, gusto niya makita na okay ang kanyang mga abogado, no? Which is true, no? For a client to find out if the lawyers are doing well, and but ang importante rito ay very technical ang presentation ngayon, kasi Article 4 to, no? We would like to anticipate na marami silang expert witnesses who would be talking about the forensic evidence, no? Meron tayong mga precedents dito, People versus Concepcion, People versus Manansala. Ito yung mga Supreme Court cases, but hindi pa masyadong na-analyze ng ating Supreme, ating mga korte, ang kahalagahan ng forensic evidence and presentation ng evidence. Very, very technical po yan, lalo na sa Amerika. So, gusto kong makita how the prosecution will be able to present that, no? And maraming mga technical issues na involved dito. At kung hindi natin sapat na napatunayan ang origin and authenticity ng footages, then baka magka-problema sila sa admissibility of evidence at baka tuon magkaroon tayo ng problema.
0: Ang the very basic question here is, I suppose, kasi ang dami naman nakapanood talaga ng mga binanggit na threats ni VP Sara, ano po, it is really, yan ba from beginning to end, iisa lang talaga yan? Or was it spliced, as they usually term it? Or yan ba nangyari dahil she was under the influence or whatever, and therefore she's not liable, at least not to the fullest extent, no, doon sa mga pinagsasabi niya?
5: There's a defense, no? For example, they can say, the defense can say that it was edited, it was spliced, the AI deep skates, no? So pwede natin sabihin na inauthentic ang video footage na yan, and therefore magkakaroon ng duda. Although of course we're not talking about evidence beyond reasonable doubt, may certainty at may duda ang mga tao.
0: Okay.
5: Kasi we're actually catering also to the belief of the public who are witnessing this. So, dapat very careful and well-laid and ironclad ang presentasyon in this technical aspect of the Article 4.
1: Okay, sige po. Attorney, may mga itatanong din po kami sa inyo in a while, no? Pero kukuha daw muna tayo, partner, with your indulgence, na isang report sa mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, detalye please.
6: Peter, Rica, at Attorney, magandang hapon. Day 2 nga ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte sa session hall na yun. Kaya nagpapapasok na ulit ang mga guests na dadalo, at syempre yung mga inaasahan din natin na mga bisita, sapagkat may mga bisita yung ilan sa mga senador na gusto mag-observe ay pinapayagan din sila. Ngayong day 2, ang sinasabi ng Senate Minority ay patuloy sila na makikipag-coordinate, patuloy sila na lalahok sa impeachment trial ng Vice President, pero patuloy naman yung kanilang continuing of objection pagdating naman sa pagkakaroon ng hiwalay na presiding officer ng Senado ngayong hapon. Inaasahan at hindi approval kahapon ito ng Senate Impeachment Court yung pag-arapat ng unang tatlong testigo ng prosecution. Kabilang dito si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation ng Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, si John Mark Kalilung, ang Senior Agent ng National Bureau of Investigation, at ang isa pa na hiniling nila na mapaharap din ngayon ay si Captain Belinda Bellio, Executive Director, Legislative Security Bureau ng Office of the Sergeant-at-Arms ng House of Representatives. Ito yung mga unang sasala ngayon dahil nga ang kanilang pag-uusapan sa article kung saan nagkaroon nga ng grave threat o pagbabanta ang ano ang pangalawang pangulo sa buhay ng pangulo ng First Lady at ni former Speaker Martin Romualdez. So nandiyan nasa salang ang prosecution, ihingin ang expert witness ng mga ito para ilahad yung kanilang nalalaman, particular doon yan sa video kung saan nagkaroon ng press conference ang Vice President. At pagkatapos niyan, kung masatisfy, ay bibigyan din ang mga senator judge ng take 2 minutes para magtanong kung may gusto silang itanong sa witnesses, and then i-cross-examine niya ng defense. Ang sabi naman samantala, dahil nga narinig ko pa rin ang Vice President, kausap pa rin niya hanggang ngayon ang kanyang legal

0: na si retired Police Major General Alfred Corpus, na yung security na ipinatupad nila kahapon, walang pagbabago ngayon. Pero doon sa labas ay baka magbawas lang sila ng mga tao dahil halos wala na rin naman ang nagra-rally. At yung kanilang tutok ngayon ay dito mismo sa Station Hall kung saan nga 2 p.m. ay ipagpapatuloy ang ang hearing and trial proper ng impeachment ng Vice President Peter Atrica.
1: Oo. Robert, sabi mo kanina, no, sa gallery lamang ang ibibigay na pwesto na pwedeng upuan ng Vice Presidente, even though siya ang central figure of this impeachment trial. Bakit hindi siya bibigyan ng magandang pwesto o special place for her?
0: Oo. Actually, Rica, kapag nandito ka sa session hall ng Senado, kung ikaw ay bisita ng mga senador, dignitaries o iba pa, yan ang pwesto na ibinibigay. Yung gallery na yan, special gallery na yan, dyan ipinupwesto yung mga bisita ng Senado. Kaya kung Vice President, kung dadalo siya mamaya, ay yan din yung iaalat sa kanilang pwesto. At yan din naman yung nagiging pwesto niya dati pa, nung bumibisita siya sa session ng Senado. At kapag pupunta sa session hall, dyan siya sa special gallery pinipwesto.
2: At hindi naman ibig sabihin yan matik na siya ay kasali na doon sa trial.
0: Tama yan, tama yan. Not unless kung magmosyon yung defense mo, kung ano nga mapag-usapan nila ngayon, kung bibigyan siya ng pagkakataon, kung gusto hindi niya magkaroon ng special ng statement rather sa hearing bago mamaya, pero ang sabi ng Attorney Poa, wala naman daw balak talaga Peter na dumalo for now sa hearing, bagamat kahit nandito na siya mismo sa Senado.
2: Okay. Okay, Robert, babalikan ka namin. I'm sure meron pang mga mangyayaring surprise dyan. Ano, ha? Maraming salamat.
0: Balik mo na sa inyo.
2: Okay, Robert Mano, at bago natin i-welcome ang ating former Senate President Franklin Drilon. Isa pang report mula naman sa Senate Prosecution Panel side, Pamela Vasquez. Pamela, go ahead.
3: Yes, Peter, no, inaasahan nga ngayong second day ng trial ni Vice President Sara Duterte yung pagtalakay doon sa isa sa apat na articles of impeachment. Yan nga yung Article 4, yan yung mauuna, which is yung grave threats o pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan mo kahapon, Peter, no, doon sa press conference ng House Trial Spokespersons, uunahin itong Article 4 dahil nga ito raw yung pinakamadaling masundan ng impeachment court pati ng taong bayan. Hindi na rin kailangan kasi magpakita, no, ng maraming witnesses para mapatunayan yung nangyari dahil nga ito ay nangyari during a live press conference. Kanina naman, no, nagpa-press conference muli ang House Trial Spokesperson sa pinangungunahan ni dating Congressman Robert A. Barbers at ni Representative Rene Co. Ang sinabi nila dito, no, na ngayon ang araw ng ebidensya at ang exact words din ni Representative Co. ay this is the time to strike a blow against impunity. Hindi rin daw kasi dapat ninonormalize ang at may accountability dapat o ang pagbabanta ng pagpatay dahil hindi naman umano ito sakop ng freedom of expression. Wala rin umano sa job description na magbiro sa mga mamamahayag si Vice President Sara Duterte na magpapa-assassinate ng isang mataas na opisyal. Nagkaroon din doon sa ng reaction, no, doon sa naging statement din kanina ni VP Sara Duterte. Ang sinabi ni dating Congressman Barbers, no, yung attendance naman ni VP ngayong araw, no, ay hindi accountability unless ito ay lalabas kapag sasagutin ni VP Sara yung mga alegasyon. Sabi naman din ni Representative Co, excuse me, ay hindi interesado sa update yung taong bayan kundi doon sa ebidensya at doon sa mga tanong. Kanina, no, Peter, may nabanggit din yung House Trial Spokesperson na sa ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, one witness lang per day yung pinayagan sa kanila. Kaya ang inaasahan natin, no, isa doon sa dalawang agent o tauhan ng NDI yung haharap mamaya sa ano. So wala naman silang nabanggit. So parang sinabi lang nila abangan mamaya, no, kung sino. Kaya Attorney Jeremy Lotok at John Mark Calilong yung haharap bilang testigo, Peter.
2: Okay, maraming salamat. Pamela Vasquez, dyan ka lang at ma-shout ka lang kapag merong developments yan. Thank you!
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Kahapon, napakaraming nangyari sa day one ng VP Sara impeachment trial sa Senado. Ano po? And hindi madaling maunawaan yung dalawang tao yung

100%. 100%.

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
10: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
10: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
14: Masdan po ating bayan, anong
3: narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng balita.
15: Patuloy po kayong nanonood ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, a PRTV News Special. At kasama nga natin dito sa PRTV Prime Studio ang Associate Dean at Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paulo Tamase. Magandang hapon, Attorney Tamase, at welcome po.
16: Magandang hapon din, Jack, at sa inyo mga taga-subaybay.
15: Yes, Attorney Paulo, pare-pare, sabay-sabay tayo nakikinig nga dito sa pag-discuss na itong Article 4. Pero mostly is technicalities yung mga inaano, kunyari kung certified true copy or original ba, ano. Pero siguro, pag-usapan mo natin, bakit sa lahat ng articles of impeachment, ito yung inuna?
16: Well, kung pagbabatayan natin yung explanation nung prosecution, no, kamakailan, parang ito kasi yung malinaw na yung ebidensya. At klaro naman, yung ground nito ay ukol doon sa mga pagbabanta, yung threats sa buhay ni Pangulong Marcos. At yung threats na yun, kaya mo siya patunayan. Una, nung video na sikat naman doon sa video ni VP Sara nung late night Zoom press conference niya. And I think, batay doon sa iba pang testigo na ipapakita nila, ay yung character niya, no, na violente, mainitin ang ulo, no, I think yun yung susubukan nilang itahe. At medyo madali yun kumpara dun sa ibang grounds na medyo technical. Kasi kailangan pag-usapan ng numero, financial records na inaantay pa natin, no, etc.
17: And voluminous kumbaga pagdating sa documents.
16: Yes, technical yung pag-assess doon. So itong unang ground, supposedly mas simple siya kasi video lang yung ipapakita, papakita yung testimonya ng ibang testigo, pero parang nakikita natin today, nagkaka-encounter tayo ng mga problema, no, sa authentication, yung tinatawag para dun sa video.
17: Okay, sige, Attorney Paulo, balikan lang muna natin yung mga nagaganap nga dyan sa Senado. Okay. Maya, balikan natin po kayo. Balikan nga natin ang ginagawang paglilitis sa Senado.
18: Have you perused the document? Nabasa mo na ba yung dokumentong iyan?
19: Yes, sir.
18: Now, what relation, if any, does that document have with the affidavit you mentioned?
19: This is the affidavit attesting my interview with Dempsey Reyes, sir. Copy of the affidavit, sir.
18: Now, on page 2 of the affidavit, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang Agent John Mark Kalilong. Kaninong pirma ba iyan?
19: It is my signature, sir.
18: Now, on page 2, may pirma din sa ibabaw ng pangalang Attorney Van Homer Ang Luben. Kaninong pirma ba iyan?
19: Signature po ni Attorney Ang Luben, sir.
18: Ba't mo nalaman na iyan ay isang pirma ni Attorney Ang Luben?
19: I saw him sign the document and I have viewed and acted upon documents bearing his signature. Kaya pamilya po ako.
18: Thank you so much. Now, I'm now showing you the other affidavit of even date, February 10, 2025, that is previously marked as Exhibit P - Roman numeral 4-21 and series. Your Can Honor? You peruse the same?
20: Your Honor, may be allowed. Thank you, Your Honor.
21: Kindly show counsel for respondent a copy of the document that the witness will testify to.
18: Thank you so much.
20: For the record, Your Honor, the Exhibit P-4-21 and Exhibit P-4-21A are photocopies.
21: Duly noted. Kindly return the document to the witness for his perusal.
20: We are returning the document to the witness, Your Honor.
18: Stephen, P-14-22C.
21: Counsel, please proceed.
18: Thank you so much, Your Honor, please. On what relation, if any, have you answered the question? Does this document have with the one you mentioned?
19: This is the copy of the affidavit of interview with Bonds Magsambol. Your Honor, yes, this is the copy, sir.
18: Now, on page 2 of the affidavit, may pirma sa ibabaw ng pangalang Agent John Mark Kalilong. Kaninong pirma ba yan?
19: This is my signature, sir.
18: Sa pahina, page 2, may makikita din isang pirma sa ibabaw ng pangalang Attorney Van Homer Ang Luben. Kaninong pirma ba yan?
19: This is the signature of Attorney Van Ang Luben, sir.
18: Ba't mo nalaman na iyan ay isang pirma ni Attorney Ang Luben?
19: Nakita ko po niya, pinirmahan po yung document and may mga documents pa po ako nakita na pirmado niya.
18: Now, Mr. Witness, thank you so much. Now, we are showing you yung dokumento entitled signed minutes. That is previously marked Exhibit P - Roman numeral 4-22 and series. May you peruse the same. Defense may also peruse that document.
20: Thank you, Your Honor.
21: Kindly show a copy to the counsel for respondent.

0: Prime Media Channel.
1: Pansanan, binugbog ng limang lalaki, patay. Sa pool sa video, 25 milyong pisong halaga ng alahas, nilimas ng mga kawatan. At kay Green Bernardo, may ibinisto tungkol kay James Reid.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa impeachment trial. Dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Hindi siya dumalo sa mismong pagdiritis pero nakipagpulong siya sa kanyang mga abogado. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
1: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Ito ang naging maiksi pero makahulugang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang magpakita sa Senado ilang oras bago buksan ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Ang mga katagang binitawan ni Duterte ay tila bahagi ng tulang Invictus na sinulat ni William Ernest Henley noong 1875. Ang Invictus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay unconquerable o hindi pagpapagapi o pagpapasakop sa sinuman o anumang hamon ng buhay. Tumangginang sumagot sa mga tanong ng media ang pangalawang pangulo at hindi na rin niya nilinaw kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag.
3: In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blessings of chance, my head is bloodied but unbowed.
2: Pero matatandaan na noong Abril, tinula rin sa publiko ng kanyang kapatid na si Veronica Duterte ang Invictus matapos sabihin ng International Criminal Court na mananatiling nakakulong ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague dahil may sapat na jurisdiction ng korte sa kasong Crimes Against Humanity na kinahaharap ng kanilang ama. Ngunit giit ng tagapagsalita ni Duterte, pumunta lamang ang pangalawang pangulo sa Senado para hindi na maabala ang kanyang mga abogado.
4: The Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya.
2: Dagdag ni Poa, inabisuhan si Duterte na huwag na munang sumagot ng mga tanong tungkol sa kanyang paglilitis para hindi malabag ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court.
4: We're very mindful with talking about the merits of the case. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado. No?
2: Samantala, reaksyon naman ng prosekusyon.
5: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan.
6: The public is not interested in that status update. Kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan.
2: Matapos ang halos isang oras na pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, umalis na si Duterte sa Senado bago pa magsimula ang paglilitis. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
7: Sinalang na ang unang testigo sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumentro ang diskusyon sa video ng umano'y pagbabanta niya laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House. Pero bago yun, may diskusyon ukol

0: conviction threshold o kinakailangang boto ng senador para makonvict ang vice, pati na rin sa pagbisita ng vice-presidente sa Senado. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ikwento mo ano ang nangyari bago sinalang ang unang testigo.
1: Karen, may hirit ang prosekusyon matapos ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado dito sa Senado, pero hindi naman siya dumalo sa day 2 ng impeachment trial. Iniharap din ang prosekusyon sa impeachment court ang una nitong testigo kaugnay ng Article 4 o ang pagbabantang pagpapatay sa Pangulo, unang ginang at dating speaker. Binalikan din ng mga senador ang hatol kahapon ng impeachment court na 16 ang bilang ng mga senador na kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at ipagbawal sa gobyerno ang vice-presidente. Matapos nga bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang defense team sa Senado ilang oras bagong impeachment trial, nagtanong muna ang prosecution sa Senate Impeachment Court.
2: My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the vice president is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? Because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Your Honor.
3: You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time.
1: Karen, sakaling ipatawag nga sa korte ang pangalawang pangulo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano na pag-aralan itong mabuti.
4: If it pleases the court or if the prosecution is sure to ask for the subpoena, may I propose sa presiding officer that both sides give us a memoranda in advance so that we can also do our part and study rather than spend much more time during the debates, because I'd really like to study that issue also.
3: If that is the desire of the Honorable Senator Judge Cayetano, we will do the same with respect to this once the motion has been filed by the panel of prosecutors.
1: Karen, nilabas naman ang prosekusyon ng una nitong testigo tungkol sa umano'y banta na ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilung, na nag-imbestiga sa mga recording ng mga banta umano ng vice. Paulit-ulit ang objection at puna ng depensa sa pag-uusisa ng prosekusyon, bagay na hindi pinanigan ng presiding officer.
5: Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Kalilung for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
6: This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. The issue is passé.
5: Your Honor, there were no rulings on the pretrial order on exclusion of witnesses. We have a current petition with the Supreme Court questioning the very actions of the prosecution to allow the presentation of evidence that were not attached to the Sabalya or Cabrera impeachment complaints would allow the House of Representatives and the prosecution to circumvent the very procedural abuse condemned.
3: Share sites and really versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pretrial brief, not only order but brief, of the counsel for prosecutors.
1: Karen, pinagtalunan rin ang depensa at prosekusyon ng mga dokumentong isinumite ng prosekusyon at ni Kalilung. ukol sa mga usapan nila ng kumpanyang Meta ukol sa video recordings ng umano'y banta ng bise. Duda ang depensa kung original ba ang mga dokumento at pinuna pati ang flash drive ng prosekusyon.
7: A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules and evidence. Number two, Your Honor, please. This is the person who authenticated the documents. So there's no other person who is competent to testify as to the veracity of those documents other than the witness.
3: The court understands the exceptions to the original document rule and will so implement the rules in that regard. However, if it does not fall under the original document rule exceptions, then to save on the court's time, the party presenting the document should present the original during trial to vet what we are seeing now.
5: The document identified by the witness was the photocopy, and the appended there's no flash drive, CD or anything appended upon that, so there's nothing, no foundation for this question.
3: This is not a surprise. This was several flash drives were pre-marked during the pre-trial.
1: Laman ng flash drive ang mahigit 2 oras na video recording ng umano'y banta mismo. Ang gagamitin lang ng prosekusyon, Karen, mahigit 2 minuto, pero ang gusto ng depensa, ilabas ng buo para hindi mawala sa konteksto. Kaya ang hatol ng korte, pwede namang gawin yon ng depensa sa panahong ilalaan sa kanila. Karen, samantala, ipinaliwanag ng impeachment court na pwede nang dumulog sa Korte Suprema ang mga nagnanais na ibaba ang conviction threshold o bilang ng mga boto ng mga senador na kailangan para convict ang bise. Ito'y matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero kahapon na 16 ang kailangang boto alinsunod sa saligang batas. Kaya naman muling inihirit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nais niyang mabigyan ng pagkakataong lumahok sa paglilitis ang mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta. Pumalag naman dito si Senator Judge Francis Pangilinan na nininiwalang dapat itong talakayin sa ibang araw. Karen?
0: RG, pagdating sa video na ito, itong kontrobersyal na video, hiningi nga ng depensa na ipakita ang buong 2 hours and 20 minutes na video para hindi mawala sa konteksto. Pero ang ipinalabas kanina, itong 2 minutes and 18 seconds, no? Parang ganon. Ano ang plano ngayon doon sa 2 hours and 20 minutes? Bawat senator judge ba, kanya-kanya na lang silang tingin o pag-aaral doon? O ang depensa, maghihingi nila na ipakita yan at televised ang buong 2 hours and 20 minutes na video?
1: Karen, sinabi kanina ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, defense counsel, na balak nilang hilingin sa kanilang panahon na ipakita o ipalabas sa korte ang buong 2 oras o mahigit 2 oras na material. Yon ay darating sa pagkakataong sila naman ang kukumpronta sa witness pagka nagkaroon na ng cross-examination sa dito kay Agent Kalilong. So inaantay natin yan kapag natapos na ang isinasagawang direct examination, kasi ang napapanood natin ngayon at ongoing pa nga ang paglilitis o ang trial ay direct examination pa lang, kasi puro pagtatanong at puro exposition pa lang on the part of the prosecution ang nangyayari. At pagka natapos yan, yun na nga, tsaka naman siya gigisahin ng depensa. Karen?
0: RG, ongoing pa rin ang trial, nangangahulugan bukas, posibleng siya pa rin ba ang testigo pagdating sa kontrobersyal na mga video na ito, or meron ng additional witness na ipapatawag bukas?
1: Sa pagkakaalam ko, Karen, ang gusto ng impeachment court ay matapos ang kahit isang witness bawat isang araw. Pero pag sinabing natapos ang isang witness, ay ibig sabihin natapos ang direct examination, ang cross-examination, redirect kung gusto man, at recross kung gusto man. Ibig sabihin mahaba-habang tanungan yan. So depende na rin yan, wala namang fixed oras o fixed time itong trial. Kung makakayanin nilang tapusin ang lahat ng yon, lahat ng nabanggit ko, direct, cross, recross, redirect and recross, ngayong gabi gagawin nila yan, and then they will move on to the next witness tomorrow. Na sa pagkakaalam ko, kung susundin natin yung listahan ng manifestation ng prosecution, ay isa pang ahente ng NBI. Pero kung sakali naman, dahil nga hindi pa tapos ang pagtatanong at nakita naman natin talagang napakatagal ng balitaktakan ngayong araw dahil nga binubusisi din ng depensa bawat punto at bawat tanong ng prosekusyon, ay pwede naman nila itong ipagpatuloy bukas. Gaya nga na nasabi ko, Karen, walang fix na oras ito na sa diskresyon ng mga huwes kung hanggang kailan nila kakayanin at hanggang kailan kakayanin ng lahat ng mga nandito yung hearing ngayong araw na to.
0: Alright, okay? Maraming salamat, RG. Hanggang palagay ko ilang oras pa kayo dyan sa Senado. RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado.
8: Hindi pa fit to stand trial o hindi pa kayang humarap sa paglilitis ni Senator Rodante Marcoleta ayon sa PNP General Hospital. Na-ospital ang senador matapos sumakit ang dibdib at tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Bumisita rin sa kanya ngayong araw si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatuloy si Cassandra Salonga. Cassandra, kumusta naman ang lagay ni Senator Marcoleta?
9: Hintay pa ngayon ng mga doktor ang resulta ng laboratory tests ni Senador Rodante Marcoleta habang patuloy na minomonitor yung kanyang kondisyon matapos niyang ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon. Ayon pa sa PNP General Hospital ay hindi pa muling fit to stand trial ang senador dahil hindi pa stable ang kanyang blood pressure. Dumating sa PNP General Hospital si Vice President Sara Duterte bandang alas 7 Martes ng umaga para bisitahin ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta isang araw matapos arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ang kaso ay bunga ng umunoy pagtanggap ng senador ng nasa 75 million pesos na campaign donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at campaign records doong siya ay nakaupong congressman. Ayon sa pamunuan ng Internal Medicine Department ng ospital, tumagal ng halos isang oras ang pagbisita ng pangalawang pangulo. Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon habang nasa kustodiya ng pulisya. Ayon sa ospital, paminsan-minsan ding nananakit ang batok ng 72 anyos na senador.
10: Yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Naggaganon po. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta. So, kailangan po nating i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon.
9: Dahil dito, sinabi ng ospital na hindi pa niya kayang sumailalim sa paglilitis at patuloy na minomonitor ang kondisyon niya. Sumailalim din sa ilang medical at lab tests ang senador tulad ng electrocardiogram o ECG, blood chemistry, chest x-ray, 2D echocardiogram at cervical spine x-ray. Sinabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaaring abutin ng dalawang araw ang serye ng medical exams kay Marcoleta. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP General Hospital na sapat ang kanilang pasilidad para i-manage ang kondisyon ni Marcoleta kaya hindi siya kailangang ilipat sa ibang paggamutan. Samantala, pasado alas 10 ng umaga dumating sa Sandigan Bayan ang umano'y campaign donor at kapwa akusado ni Marcoleta na si Aristotel Viray para sa kanyang return of warrant. Magdamag siyang nanatili sa PNP General Hospital kagabi dahil sa inireklamo niyang alta presyon matapos siyang arestuhin nitong Lunes sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ayon sa PNP, naging maayos ang resulta ng pagsisuri kay Viray kaya pinayagan siyang dalhin sa anti-graft court.
11: Ginawa sa kanya yung test, battery of test, tignan po kung talagang ano siya at kagaya nga ng sinabi ng health service natin ay cleared po siya. He will not be allowed to stay dito po sa hospital natin.
9: Dinala si Viray sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakadetene rin ang kanyang mga kapwa akusadong sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Dito rin nakatakdang ilipat si Marcoleta pagkatapos ng kanyang medical evaluation. At ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta na nakatakda ngayong Biyernes. Sa ngayon ay wala pang bagong petsa na itinatakda ang korte pero ayon sa 3rd Division ay re-resolvahin muna nila yung motion na inihain ng kampo ni Marcoleta at ng kanyang mga kapwa-akusado na ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman. Balik sa'yo, Bernadette.
8: Maraming salamat sa iyo, Cassandra Salonga.
12: Mahigit 25 milyong pisong halaga ng alahas at salapi ang nilimas ng grupo na mga kawatan sa isang jewelry shop sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
13: Sa CCTV footage, makikita ang pag-atake ng grupo ng kawatan sa jewelry shop na ito sa Barangay San Gabriel, General Mariano Alvarez, Cavite, Lunes ng umaga. Pinangunahan ito ng isang lalaking nakaputi. Nagmanman muna ang lalaki na nagpanggap na customer hanggang sa senyasan niya ang mga kasama na sunod-sunod nagsipasukan sa tindahan. Naglabas ng baril ang lalaking nakaputi at itinutok sa staff ng jewelry shop. Ipinasok sa mga plastic at saco bag ang mga gintong alahas na may kabuo ang halaga na abot sa 25 milyon pesos at 1 milyong pisong cash. Nang tatakas na, ay binasag pa ng isa sa mga suspect ang salaming pinto ng tindahan. Nasa 2 minuto lang tumagal ang panloloob ng grupo na may 8 miyembro, kabilang ang 2 lookout. Tumakas sila, sakay ng mga motorsiklo.
14: Sa palagay po namin talagang inaral nila dahil alam po nila kung anong oras po kami nagbubukas. The same time kung anong oras po walang masyadong tao. Kaya ang tingin ho namin mga matagal na ho rin silang nagmamanman sa mga store.
13: Trauma at panghihinayang ang dulot ng insidente sa mga staff at mismong may-ari ng jewelry shop.
14: Yung owner din namin, hirap makabangon kapag ganyan kalaking amount yung nawala dahil ilang taon na naman nilang kikitain yan. Last dilimasin lang ho ng 2 minuto. Nakakatakot na ho ngayon.
13: Ayon sa Police Regional Office Calabar Zone, na-recover na ang getaway vehicle ng mga suspect na isang sedan. Inabandona ito sa tabing kalsada sa Binyan, Laguna. Tukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at patuloy ang kanilang investigasyon.
15: We reviewed same incident happened at Davao nung last April. Now, ang mga police natin, we reminded them na to review the security surveys ng mga vital installations kasama na yung mga jewelry shops na yan para hindi na maulit yung mga ganyang situation. Apology for that na it happened, but we will give you positive result. Give us sa some number of days. Meron na tayong suspects. May lead na tayo dyan.
13: Pinaigting na ng pamunuan ng jewelry shop ang kanilang seguridad matapos ang insidente. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para tuluyang mahuli ang mga nasa likod ng krimen. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Pasintabi sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang 19-anyos na lalaki matapos umanong gamitin ang online game na Roblox para makumbinse ang isang menor de edad na magbigay ng hubad na larawan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
16: Sa bisa na warrant to search, seize and examine computer data, pinasok na maoperatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division of VAUCD ang tagpi-tagping bahay na ito sa Magalang, Pampanga. Inaresto rito ang 19-anyos na binata na umano'y ginagamit ang online game na Roblox bilang daan para makapang-abuso ng isang batang babae online.
17: Arestado ka ng NBI dahil sa possession ng child sexual abuse and exploitation materials.
16: Ayon sa NBI, ginagamit naman ng estudyanteng suspect ang laro upang akitin ang menor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan, malisyosong video at gumawa ng malalaswa sa harap ng kamera. Kapalit nito ang Robux o ang virtual currency ng Roblox na ginagamit sa paglalaro. Paliwanag ng NBI, kinakaibigan muna ng suspect ang mga biktima hanggang sa makumbinsi na magpadala ng malalaswang larawan at video.
18: Alam naman natin, kilalang-kilala yung Roblox ngayon, di ba?
19: Ang Roblox kasi, being a digital currency, you get to pay that either using real cash in fiat, o kaya naman, kung halimbawang nagde-develop ka ng mga games, tapos maraming nagpa-participate, you get to earn points, and the points you make use of in buying Robux. You need the Robux in order to buy passes and be able to access the rooms. So talagang big deal na magkaroon ng Robux.
16: At hindi anila rito natatapos ang pang-aabuso. Kapag nakuha na ang mga larawan o video ng mga biktima, maaari pa umanong gamitin ang mga ito para takutin o i-blackmail ang mga bata. At posible ring ibenta sa loob at labas ng bansa.
19: Kinakailangan with proper supervision ng mga parents at mga guardians, ang mga kabataan, ang mga minor de edad na gumagamit ng ganito. Kasi unang-una, walang problema kung games lang. Pero if they fall victims sa gantong klase ng mga subject na gumagawa ng illegal at sila ay na-exploit, magiging malaking pong problema. Kaya naman wag na ho nating hintayin magkaroon ng problema. Pero in the event that there is a problem that comes out of these activities, do not hesitate to approach law enforcement, the NBI or the PNP.
16: Noong Abril, matapos ang pulong sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabing sisimulan na ng Roblox ang pagkakaroon ng age check para sa gagamit ng kanilang platform. Magkakaroon din ng kontrol ang mga magulang sa laro at chats na pwedeng mapasok na kanilang mga anak sa Roblox. Ito'y paraan niya masiguro ang kaligtasan ng mga menor de edad sa kanilang platform. Naharap naman ang suspect sa kasong possession of child sexual abuse and exploitation materials. Sa pamamagitan ng digital forensics ng NBI, na-discover sa cellphone ng suspect ang maraming malalaswang larawan ng mga bata. Dahil dito ay naalam ng NBI kung sino-sino ang posible pang mga biktima. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
8: Kinakot po ng ilang kapamilya stars ang mga nangungunang acting awards sa Entertainment Editor's Choice Awards o Eddies. Big winners sina Jericho Rosales at Maris Racal. Muli namang kinilala si Vice Ganda bilang box office hero dahil sa tagumpay ng Call Me Mother. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
20: Nagningning ang kapamilya stars sa 9th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards.
21: Jericho Rosales.
20: Pinuwi ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap bilang Quezon sa titular film.
22: My mother is not watching this because she has Alzheimer's. And I don't know why I want to say this, but this is for you, Mama. And I love you so much.
20: Nagbunga ang husay at pagod ni Maris Racal. Best actress siya ng Eddies para sa Sunshine.
23: I know this feeling of almost losing everything sa lahat ng mga kababaihan at sa karapatan natin pilihin ang mga sarili nating katawan, sa lahat ng mga nandapa, bawon lang.
20: Muli namang ginawara ng titulong box office hero si Vice Ganda dahil sa pagtabo sa takilya ng kanyang comedy drama film na Call Me Mother.
24: Sa lahat po ng mga bahagi ng aming komunidad na ngayon ay nagniningning at nabibigyan din ng panahon, ng spotlight at ng pagkakataon upang makapagpakita ng kanilang talento sa industriyang ito, ang panahon na ito ay para sa ating lahat.
20: Bukod kay Vice, kinilala rin bilang box office hero sina Richard Gutierrez dahil sa paghatang sa takilya ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano at Juan Carlos Labajo para sa Meet Greet Buy. At ang tambalang Kim Chu at Paula Avelino para sa My Love Will Make You Disappear.
25: It's a great honor. Sana po patuloy nating suportahan ang pelikulang Pilipino, hindi lang tuwing Pasko, but all throughout the year.
20: Isa naman si Donnie Pangilinan sa pinarangalan ng Isa V. Red Award dahil sa kanyang mga kawang gawa.
26: You know, we can't solve every problem, but we can choose to help one person, we can choose to help one community, one family, do one deed at a time.
20: Ana Cerezo, ABS-CBN News.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, vlogger na person with disability, binugbog, patay. Dalawa, nasaksak sa rumble ng mga kabataan sa Davao City. At U.S. Pacific Territories binayo ng Super Typhoon, Bavi. Ilang Pinoy, apektado. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: DGTZMM, numero uno sa aksyon!
8: Ang oras, isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
27: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities. On the go!
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Artrisin, get going!
1: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
27: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Oh.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: TTZMM. Numero uno sa aksyon!
8: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.

0: Nasawi ang 35 taong gulang na person with disability o PWD na vlogger matapos umanong pagtulungan ng 5 lalaki sa barangay San Nicolas, Dapdap, Bamban, Tarlac. Ayon kay Police Major Leoncio Alcantara Jr., Hepe ng Bamban Municipal Police Station, nagtungo ang biktima sa isang videoke bar kung saan nag-iinuman ang 5 suspect. Nakakilala rin niya. Nagsimula umano ang insidente sa biruan hanggang sa mauwi sa mainit na pagtatalo at suntukan. Agad na dinala sa ospital ang biktima pero nadamay siya makalipas ang 2 araw o namatay siya. Makalipas ang 2 araw dahil sa pamumuo ng dugo sa utak. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong homicide laban sa mga suspect na ngayon ay nagtataguna. Patuloy rin ang imbestigasyon sa insidente.
1: 2 ang sugatan sa rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Lanang, Davao City nitong Lunes ng hapon. Sa video, sa pulang pakikipagsapakan ng ilang estudyante sa grupo ng mga umanoy, out of school youth sa gitna ng kalsada. Naawa sila ng mga tao roon pero makalipas lang ang ilang sandali, nagpatuloy sila sa suntukan. Tuluyang lahinto ang away nang rumisponde ang mga pulis. Ayon sa Davao City PNP, nagsimula ang rumble nang biglang atakihin ng mga out of school youth ang 2 estudyanteng naglalakad pa uwi galing sa eskwela. 6 na out of school youth ang hawak na ng pulisya. Na-recover din ang Swiss knife na ginamit umano sa pananaksak. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaking nahulog at inanod sa ilog sa Quezon City Lunes ng gabi. Bangkay ng natagpuan ng biktima matapos ang halos 12 oras na paghahanap. Nagpapatrol, Bea Quadra.
2: Napaiyak na lang ang tatay ng 7 taong gulang na si Joven nang makumpirma ng anak niya ang nakuha sa bahagi ng San Juan River pasado alas 6 Martes ng umaga. Isang nangangalakal ng basura ang nakakita sa katawan ng bata.
3: Tinawag sa akin ng mga ngalakal, tay, may patay dito sa ilog. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin. Nandun yan sa tubig kanina eh. Hinahon ng mga ngalakal tapos tinabunan.
2: Kwento ng nanay ng biktima, pasado alas 6 Lunes ng gabi na dulas at nahulog habang naglalakad sa nasirang bahagi ng riprap ng ilog si Joven. Malakas ang agos ng ilog kaya inanod ang bata. Nakita pa ni Ray ang anak ilang minuto bagong insidente. Nabigla na lamang siya nang marinig ang sigawan ng kapitbahay na nahulog sa ilog ang kanyang anak.
4: Paglikpit namin, tinawag ko ng mga anak ko para dalhin yung mga gamit namin pa uwi. Pumunta yung 2 lang. So nagligpit na kami. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Joe, wali ka na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin.
2: Sinubukan pa ng ilang residente na habulin at sakluluhan ng bata, pero mabilis itong tinangay ng agos.
4: May dala siyang saranggola. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit, nangihingi ng saklolo.
2: Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations sa mga barangay officials, BFP at QCDRRMO. Dahil sa lakas ng agos, humingi na rin ng tulong ang barangay sa Philippine Coast Guard. Magdamag na sinuyod ng rescue team ang kahabaan ng Dario River hanggang sa San Francisco del Monte River.
5: Palipat-lipat na kami ng ilog ng tulay, nagsasearch. Tapos dito hanggang dito, nag-aabang kami. Tapos tumawag na kami ng Coast Guard.
2: Umaasa naman ang mga residente na maayos na ang nasirang riprap dahil lubhang delikado ito sa mga dumadaan lalo na sa mga bata. Noong nakaraang taon pa nasira ang bahagi ng riprap dahil sa bagyo. Ayon sa barangay, nag-request na sila sa lokal na pamahalaan at sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maayos ang riprap. Bea Quadra, ABS-CBN News.
6: Labis na naapektuhan ng ilang Pinoy sa pananalasa ng Super Typhoon Pavi sa U.S. Pacific Territories ng Guam at Northern Mariana Islands. Samantala, naghahanda ng Pilipinas sa inaasahang epekto ng malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon at ang paghatak nito sa hanging habagat. Nagpapatrol, Francis Orsho.
7: Buong araw ng Lunes, binayo ng Super Typhoon Bavi ang mga isla ng Guam at Commonwealth of Northern Mariana Islands na mga teritoryo ng Amerika. Iniwan ito ang sirasirang mga bahay at establishmento, nagkabitak-bitak na kalsada at mga nabuwal na puno. Sa Guam, hindi lang mga residente ang apektado, kundi pati na rin ang ilang turista.
8: This typhoon that came through probably did a bit less damage than it would have done if it had been the first typhoon this year to hit us. You see a lot of debris around.
9: Typhoon in Japan is more, it's not strong like that. So it was my first time, like that strong typhoon. Yeah, very scary.
7: Sa iba pang ulat ng otoridad, ang Rota Island na sakop ng Commonwealth of Northern Mariana Islands ay nakapagtala ng matinding pinsala dahil sa paglandfall ng matanang bagyo sa isla. Sa kuhang video nitong Lunes ni Bayan Patroller Marisa Eves Bakayan na residente sa Rota, makikita ang sirang bubong at basag na salamin ng dalawa nilang kotse. Kwento ni Marisa, sa sobrang lakas ng hangin ay nilipad ang yero ng kanilang garahe at bumagsak sa mga kotse. Sa Gualoray Village sa Saipan, kita sa video ni Bayan Patroller Alvin Avelino Tandog ang paghampas ng malakas na hangin sa mga puno at halaman. Nagtukla pa naman ang mga yero ng bubungan sa ilang bahay sa Tinian, Northern Mariana Islands. Batay sa kuhang video ng OFW na si Bayan Patroller Rodelo Lagunay, nakita pa ang pagtangay ng malakas na hangin sa isang yero.
10: Northern Luzon.
7: Samantala, naghahanda na ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi, natatawaging Bagyong Inday, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na hangin at pag-ulan ang Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Isabela.
11: So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no.
7: Kasabay nito, pinaghahandaan din ng pamahalaan ang magiging epekto ng paglakas ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Francis Orsho, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang update sa paparating na bagyo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may epekto na ba sa Pilipinas sa ngayon ang Super Typhoon Bavi at kailan ito papasok ng Philippine Area of Responsibility?
12: Alam mo Alvin, wala pang epekto sa bansa ang Super Typhoon Bavi habagat yung nagpaulan dyan sa may Mindanao, habang sa ibang bahagi ng ating bansa, thunderstorm sa hapon po ang nagdulot ng mga pag-ulan. Posibleng Miyerkules ng umaga pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na tatawagin po sa local name na Inday. Alas 3 ngayong hapon ng Martes, ito ay nasa layong mahigit 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y bahagyang humina pero super typhoon pa rin. Taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Hindi inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng bansa ang bagyo pero malawak kung naaabot ng malakas na hangin nito. Umaabot ng higit 800 kilometers mula sa sentro kaya posible ang pagkataas ng wind signals sa eastern at northern portions ng Northern Luzon, pinakamaaga po ngayong Martes ng gabi. Ito ay lalapit dyan sa may Batanes sa araw ng Biyernes, kaya posible magtaas doon ng wind signal number 2 or 3. At hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na daplisan din ng malalakas na hangin itong Bicol at Eastern Visayas, kaya pwede rin magtaas dyan ng wind signal. Posible makalabas na ang bagyo ng PAR sa araw ng Sabado, July 11. At umiihip na nga po ang habagat sa may Mindanao, pero kapag pumesto na yung bagyo dito sa Maysilangan o Hilagang Silangan ng Luzon, mas palalakasin nito ang paghila sa habagat. Mula po yan sa araw ng Webes. Pinakamaulan, Biyernes hanggang Linggo, dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At aasahan po na maraming ulan ang ibubuhos ng habagat, kaya posible yung malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay ng tao. Dahil po dyan, posible ang forced evacuations, kanselasyon ng mga pasok sa eskwela at trabaho, pagkasira ng mga pananim at pagkaantala ng mga biyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Patuloy po mag-monitor sa weather updates ukol sa habagat super typhoon, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 8 sa Mindanao, meron na pong malakas na paulan sa umaga dito sa may bahagi ng Surigao del Norte, habang maghapon naman magpapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, sa may mainland BARMM at lalo po dito sa may Sokcergen at maging sa may Davao Occidental. Meron din pong malalakas na ulan sa gabi at sa oras ng hapunan dito sa may bahagi ng Lanao at Maguindanao provinces, at sa paglalim ng gabi ay may mga aasan pang paulan dito sa Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may mga posibleng pagulan po sa umaga, ayan, dito sa may Eastern Visayas at sa may ilang lugar sa Panay at Negros. At may mga daraan pang mga pagulan sa tanghali at hapon, lalo po dito sa may bandang parte ng Northwestern or Northeastern Leyte at Samar Province. At sa gabi, may mga pagulan pa sa maraming lugar, lalo po dito sa may Leyte at Southern Leyte at sa western part ng Panay. Aasahan din yung mga daraang kalat-kalat ng mga pagulan sa probinsya ng Palawan bukas. Tayo naman sa Luzon, posible pa pong maging mainit sa maraming lugar, pero may mga pagulan na sa umaga dito sa may Ilocos Region, sa Pangasinan or sa Batangas, at sa ilang lugar sa Bicol at Calabarzon, sa tanghali po iyan at sa hapon. Meron ding posibleng thunderstorm sa hapon sa may Northern Luzon, at sa gabi may kaunting lugar pa na pwedeng makaranas ng mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit sa umaga at mataas po ang tsansa ng pag-ulan din sa thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At yan muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: At susunod, hirit na dagdag singil ng Meralco tinutulan. At Alex Ayala taas noong nagpaalam sa Wimbledon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 600 milyong ayuda ipamamahagi ng Manila LGU sa mahigit 300,000 mga benepisyaryo. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Aabot sa mahigit 600 milyong pisong ayuda ang ipamamahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa mahigit 300,000 mga benepisyaryo, kabilang sa makakatanggap ng ayuda ang mga pulis, bumbero, mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, mga guro, estudyante, senior citizens, persons with disability at mga solo parents. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahigit 611 million pesos na pondo ay magmumula sa pamahalaang lungsod ng Maynila, habang halos 77.8 million pesos naman ang mula sa social pension ng DSWD. Nakatakdang ipamahagi ang ayuda mula July 8 hanggang July 11, habang ang iba pang monetary allowances at social pension ay ipamamahagi sa July 22 hanggang July 24. Sinabi ng alkalde na layunin ng programa na makapagbigay ng tulong sa iba't ibang sektor nang walang pinipiling antas ng pamumuhay lalo na sa mga senior citizens na kwalipikado sa mga programa ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istrena at DZMM Teleradyo.
17: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Basta AM, DZMM!
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Hiniling po sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang impeachment trial sa Senado. Sa pamumuno ni Attorney Israelito Torreon, naghain sila ng urgent motion and manifestation sa Supreme Court na kumwekwestiyon sa legalidad ng kasalukuyang takbo ng impeachment court. Kabilang sa kanilang mga punto-argumento, ang pagkwestiyon kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Tanging ang Senate President lamang umano ang may karapatang mamuno bilang presiding officer sa paglilitis ng mga opisyal maliban sa Pangulo. Kinwestiyon din ng mga abogado ang ginawang pag-amyenda ng Senado sa kanilang Rules of Procedure on Impeachment Trials sa sesyon noong June 3, 2026. Ang patakarang nagpahintulot sa paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Ayon sa motion, kung mapapatunayang labag sa konstitusyon ang binagong panuntunan, otomatikong walang bisa at null and void ang buong otoridad ng kasalukuyang impeachment court. Iginiit po ng mga abogado na mas mabuting ipatigil muna ang paglilitis habang hindi pa nareresolba ng Supreme Court ang usapin.
1: Natuloy ang pagpapalabas sa Senate Impeachment Court ng ilang video kaugnay ng unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sakop ang umano'y grave threats laban sa Pangulo. Mariin itong tinutulan ng depensa habang kumpiyansa naman ang prosecution sa hawak nilang ebidensya. At live mula Senado, nagpapakita Katrina Domingo. Katrina, ano ang latest?
2: Karen, mahigit 100% na kumpiyansa ang prosekusyon na lumabag sa konstitusyon at na binali umano ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng publiko matapos niyang paulit-ulit na sabihin sa isang press conference na kumausap na siya ng isang hitman para ipaligpit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay sa gitna ng pagtatanong ni Counsel for Prosecution Amando Ligutan kay NBI Senior Agent John Mark Kalilung sa mga nai-record na pahayag ni Duterte noong 2024.
3: Yung pagpapalita ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Yung is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
2: Binitawan ni Ligutan ang mga pahayag matapos ipalabas sa korte ang hindi bababa sa tatlong bahagi ng mga panayam ng vice-presidente noong Oktubre at Nobyembre 2024, ilang buwan matapos siyang pormal na kumalas sa Administrasyong Marcos.
4: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
5: Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hukayin ko yung tatay ninyo.
2: Kung inyong maaalala, noong Nobyembre 2024, sinabi ni Duterte ang tungkol sa planong pagpapapatay sa Pangulo nang tanungin ng isang taga-suporta sa isang online press conference kung ano nga ba ang mga remedy o hakbang na nakikita ni Duterte para masolusyunan ang korupsyon at krimen. At nagbahagi pa doon sa press conference na iyon ang taga-suporta ng pangamba kung totoo bang may planong pagpatay laban sa pangalawang Pangulo. Iyon namang pahayag tungkol sa pagpapapugot ng ulo ng Pangulo at paghuhukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Duterte noong Oktubre 2024 matapos ibahagi sa media na uminit ang ulo niya sa Pangulo nang dumalo sila sa isang graduation kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng Pangulo at tumanggi si Marcos na ibigay ito. Karen, humaba ang balitaktakan tungkol sa pagpapakita ng mga naturang video dahil hindi bababa sa anim ang objections ni defense lawyer Carlo Joaquin Narvaza para subukang harangin ang paglalatag ng ilang bahagi ng video. Ayon kay Narvaza, hindi mailalahad sa 2 minuto ang buong konteksto ng 2 oras na press conference ng BISE noong 2024. Pero hindi ito kinatigan ng impeachment court.
6: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23.
2: Iginiit naman ni Ligutan na ang paulit-ulit na pagsambit ni Duterte na nais niyang saktan o patayin ang Pangulo ay matibay na patunay sa isang bagay.
7: It could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung Presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin.
2: Karen, nag-adjourn ang pagdinig ngayong araw bago mag-alas 6:30 ng gabi at bukas naman ay inaasahan na ipagpapatuloy nila ang paglilitis, particular na yung cross-examination ng defense kay Kalilo. Karen.
1: Alright, Katrina, so may isang araw pa bukas, no? It's a Wednesday, so 2 p.m. may impeachment trial na naman. Babalik ulit ang NBI officer at may iba pa bang testigo na darating bukas?
2: Karen, bukod kay Kalilong, mayroon pang isang NBI senior investigator na ipinasabina ang prosecution panel noong Lunes. At inaasahan natin na pagkatapos noong cross-examination kay Kalilong ay ito naman ang sasalang doon sa Senate Impeachment Court. Pero kung ano yung pinagkaiba o magiging pagkakaiba ng mga naging testimonya ni Kalilong dito sa pangalawang agent mula sa NBI ay hindi pa natin malalaman at aabangan pa natin sa mga susunod na araw. Karen.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
8: Tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 2 linggo. Ayon sa City Health Office, dapat itong magsilbing paalala na umikot pa rin ang virus at mahalagang ipagpatuloy ang mga pag-iingat. Nagpapatrol, Rafael Bussano.
9: Sa loob lang ng 2 linggo, mahigit 200% ang inakyat ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Quezon City mula 23 hanggang 84. Ngayong taon, 146 ang naitatalang kaso sa lungsod. Nilinaw ng Quezon City Health Office na hindi ito dahilan para mabahala ang publiko. Sa halip, ang pagtaas ng mga kaso ay paalala na laganap pa rin ang virus, kaya dapat manatiling maingat ang lahat, lalo na ang mga senior citizen, mga bata at iba pang mas lantad sa panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Pinakamaraming naitalang kaso sa District 4 at District 1. Pero ayon kay Dr. Rolly Cruz ng Epidemiology and Surveillance Division ng Lungsod, hindi ito nangangahulugang may cluster sa mga lugar na ito. Posible rin anyang mas marami

0: sa like illnesses.
1: Itong mga pagtaas kayo ng COVID no, na na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga tanulan.
0: Kaya paalala ng mga eksperto ay pagpatuloy ang madalas na paghuhugas ng kamay at pagsuot ng face mask kung may sintomas o kung kinakailangan para maiwasang makapanghawa ng iba.
2: Ang ano natin, ang health protocol natin ngayon ay voluntary. No? Ibig sabihin voluntary, kung ikaw ay may sintomas, inihikayat natin ikaw ay mag-wear ng face mask, no? Para hindi ka makahawa.
1: This is not something to panic. No? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makakita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
0: Ayon din sa Department of Health, posibleng sa partikular na lugar o health facility lang ang mga kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Spokesperson Albert Domingo na nasa 719 lang ang naitatalang kaso ng COVID sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit na mas mababa kumpara sa 3,500 sa parehong panahon noong 2025. Isa na sa ilalim na sa genome sequencing ang mga sample ng mga pasyente para matukoy kung anong variant ng COVID-19 ang kasalukuyang umiikot sa komunidad. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Susunod, karakter ni Catherine Bernardo sa Someone Someday. Bakit malaking hamon ang pagduo? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
10: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
12: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang

0: ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Inusisa po ng prosekusyon ang ginawang authentication ng National Bureau of Investigation sa mga video at dokumento patungkol sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Juan Manabat. Johnson, gaano katagal sumalang sa witness stand ang unang testigo ng prosekusyon?
1: Bernadette, mahigit sa 4 oras na sumalang sa witness stand ng impeachment court kaninang hapon, ang testigo ng prosecution na isang senior agent ng National Bureau of Investigation kung saan inauthenticate yung video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itong unang testigo ng prosecution na sumailalim sa direct examination sa pangunguna ni Attorney Amando Ligutan. Si John Mark Santa Ana Kalilong ang sumuri at nag-imbestiga sa higit 2 oras na video ng virtual press conference si Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024, kung saan sinasabing binanggit ng vice na may nakausap siya na isang assassin at pinagbilinan itong patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay i-assassinate. Sumentro ang direct examination ni Ligutan sa proseso ng pag-authenticate ni Kalilong sa video ng Vice Presidente at sa naging panayam sa ilang mamamahayag na kasama sa virtual press conference nito noong 2024. Si Senate President Sherwin Gatchalian, inusisa kung mayroong standard na sinusunod ang NBI sa pagsasagawa nito ng manual comparison sa mga iniimbestigahan itong video.
2: Minamanual comparison niyo yung mga videos between, let's say, Facebook and, let's say, yung video recording. Can you describe to us anong ibig sabihin ng manual comparison? Meron bang, nakaupo ka doon, tinitignan mo yung dalawa? Meron ba kayong ginagamit na standard acceptable by the judiciary or any courts?
3: It's based lang po sa digital forensic procedure po. Yun po yung ginagamit sa digital forensic as a whole.
1: Bukod sa mga video ni na Duterte at tugon ng Pangulong Bongbong Marcos dito, ipinalabas din sa pagdinig kanina ng impeachment court ang naging pahayag naman ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang abogado ng depensa, inusisa naman kung may sinusundang script. Ang testigo ng prosekusyon na agad ding hiniling ni Attorney Ligutan na ma-strike out ito sa record ng impeachment court.
4: Are you following a script?
5: Goodness, Your Honor, please. I move that that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record.
3: Dumating po sa office namin si Dempsey Reyes and Bones Magsambol.
1: Press conference ng Vice Presidente. Pati ang mga naging komento at reaksyon ng netizen sa video ng Vice Presidente, inusisa rin kanina. Sabi ng NBI, may iba-ibang komentong pabor at may hindi rin natuwa dito pero sabi ni Kalilong, hindi na nila ito naidokumento pa.
3: 1820.
6: Alleged inciting to sedition. Did you look at the comments section? If you did, ano yung mga reactions doon? Ano yung mga statements doon sa comment sections na mga nag-view ng videos?
3: There are comments that they agreed to the statement of the Vice President, but it was not documented, sir.
1: Bernadette, humiling naman si Senator Erwin Tulfo kanina na mabigyan sila ng advance copy ng mga sworn statements ng mga sasalang na testigo sa mga susunod na pagdinig. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, hindi inadapt ng impeachment court ang judicial affidavit rule dahil mas gusto nila na lahat ng testimonya ay mailatag sa open court at marinig hindi lamang ng mga senator judges kundi maging ng publiko. Muling itutuloy bukas ng alas 2 ng hapon ang pagdinig kung saan isasalang sa cross-examination ng depensa ang testigo naman ng prosecution. Hiniling din ng prosecution na maisalang bilang testigo sa impeachment trial ang chief of staff ni VP Saran si Attorney Zuleika Lopez. Inihain ng prosecution ang request nitong Martes para isabpina si Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa July 13, 14 at July 15. Bernadette.
0: Maraming salamat sa iyo, Johnson Manabat.
7: Hindi napapanahon. Yan po ang babala ng isang consumer group sa Energy Regulatory Commission sa malapit nang desisyon ng hirit na dagdag singil ng Meralco sa gitna ng kaliwatkanang reklamo sa pagsirit ng singil sa kuryente. Isang consumer naman ang nakabuking sa maling pagbabasa ng meter reader ng Meralco sa mga numero sa kanyang metro.
8: Hindi pala 100 kilowatts ang sobra kung hindi 120 kilowatts. Laki, diba?
7: Naglita niya sa social media si Jenilyn nang madiskubre ang maling basa ng kanyang metro na Meralco meter reader. Mula kasi Marso, nagtuloy-tuloy ang pagsirit ng bill nila. Kaya nung nag-reading nung June, ni-record ni Jenilyn ang mga numero sa metro pagkaalis ng meter reader. Ang naitala niya, 35834. Pero nung dumating ang bill, 35934 ang nakalagay o sobra ng 100 kilowatt hours ang reading.
9: Sabi ko doon sa nag-reading, "Kuya, pasok ka kasi medyo malabo ni kontador namin." "Hindi, ma'am, kita ko naman. Ang ginawa ko, pinicturan ko kasi baka mamaya mangyari din sa akin yung mali ang reading." And yun nga, sabi ko, nung dumating na, nagulat ako, 11,000. Sabi ko, "Diba yun, sana hindi na lang kami nagtipid."
7: Nung dumating na ang June billing, agad nagreklamo sa Meralco sina Jenilyn dahil mali ang numerong inilagay ng meter reader. Sagot ng Meralco, magsasagawa ng check reading. At doon na na-discovering, mali nga ang pagbabasa ng metro nina Jenilyn. Ang sabi umano sa kanya ng Meralco, makokorek naman ang problema sa mga susunod na reading.
9: Kapag daw po tulad pong nagkakamali daw po ng ganong reading, the next reading naman daw po, may tama ba? Sabi nga gano'n na bababa naman daw po yung magiging bill. Mabuti nga po sana kung gano'n ang mangyayari, di ba? E pataas ng pataas eh.
7: Nasa kalahating milyon na ang views ng dalawang post ni Jenilyn, kaya ang tanong niya, kung nangyari sa kanya ito, paano pa yung mga nasa poste o matataas na lugar na kalagay ang metro? Inamin ng Meralco ang pagkakamali pero hindi naman umano ito laganap sa mahigit 8 milyong customers nila.
10: We apologize for the inconvenience na inabot po niya at wala po kaming intention na maging inaccurate yung pagbasa ng metro.
7: Isa sa mga solusyon ng Meralco ang pagpapalit ng mga lumang metro at gawin itong smart meters pero kakailanganin ito ng dagdag budget na pwedeng magpataas ng singil sa kuryente. Ang grupong NasiCor, binalaan naman ng Energy Regulatory Commission na huwag aprubahan ang hirit na dagdag singil ng Meralco. Mula sa kasalukuyang average distribution charge na 1 peso 35 centavos kada kilowatt hour, gusto itong gawing 2 pesos at 34 centavos ng Meralco o pagtaas na halos piso kada kilowatt hour.
11: Unang-una, alam natin na mainit na ang ulo ng mga tao dito sa taas ng presyo ng kuryente. Dalawa, alam natin na ang Meralco ay pinagpasole ng ERC nitong nakarang 5 taon ng halos 68 billion pesos.
7: Para naman sa isang intervener, marami pang dapat baguhin sa mga sistemang pampinansyal na ginagamit ng Meralco kaya hindi dapat pagbigyan ng hirit nilang dagdag singil na halos piso kada kilowatt hour.
12: Instead na i-approve yung 2.34 average rate na hinihingi ng Meralco, maaari pang ibaba ng ERC ito to as low as 1.07 or to as high as 1.7 average rate dahil subject pa rin naman ito sa tinatawag nating true-up kapag natapos ang rate reset period na ito.
7: Sagot ng Meralco, mas magandang serbisyo ang kapalit ng dagdag singil sa kuryente.
10: Kasama na nga dyan yung automation, kasama na dyan yung increased capex so that we will be able to respond better in terms of what the customers ask from us.
7: Bagamat delayed na, sinabi ng ERC na target nilang ilabas ang desisyon kaugnay sa hirit na dagdag singil ng Meralco sa Setyembre. Bagyang bumaga ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nung nakarang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation nitong Hunyo sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ilan sa pangunahing dahilan ng bahagyang pagbaga ng inflation ang pagbaba ng presyo ng krudo at pagkain. Malaki umanong naitulong ng paghupa ng geopolitical tensions dulot ng mga negosasyon sa pag pinagpipilitan ng US at Iran sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. May epekto rin sa pagbaba ng inflation ang pagmura ng mga bilihin, partikular ang presyo ng isda at karne, pati na rin ang bigas dahil sa rice imports at sa ipinatupad na temporary price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa BSP, pasok naman sa kanilang target range na 6-7% ang naitalang inflation noong Hunyo.
13: Taas noong nagpaalam sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala matapos kapusin sa laban kay Jasmine Paolini mula Italy. Extra special ang huling laro ni Ayala dahil nanood ang tennis icons na si Roger Federer at Billie Jean King. Mula London na nagpapatrol, Dayan Castillejo.
14: Tennis royalty ang panauhin pagdangal sa Royal Boxing Center Court ng Wimbledon sa pagdalo ng 8-time Wimbledon champion Roger Federer at tennis icon Billie Jean King nitong Lunes. At ang unang laban sa Center Court ang inabangang 4th round match nina Alex Ayala at 13th seed Jasmine Paolini. Hatawan sa baseline at agresibo sina Ayala at Paolini. Nakalamang ang Italian sa opening set pero na-break ng Pinay ang serve para makalapit sa 5-4. Pero nanatiling kalmado at solid ang dating Wimbledon finalist na si Paolini para isara ang unang set. Mas naging agresibo naman si Ayala para makuha ang ikalawang set at itabla ang match. Naging dikit ang laban sa deciding set. Pero umangat ang laro ni Paolini at tuluyan isinelyo ang panalo 6-4, 4-6, 6-3. Nagbigay naman ng standing ovation kay Ayala ang mga nanood ng laban habang palabas na ang Pinay sa center court. Sabi ni Paolini, nahirapan siya kay Ayala na tinawag niyang matinding kalaban. Pero masaya siyang naibalik ang kanyang level ng tennis para sa round of 16. Aminado naman si Ayala na challenging ang laro at binati si Paolini sa pambihirang tennis na ipinagawa. Nakita. Kinilig at ninerbiyos naman si Ayala na nanood sa kanya si Federer. Tungkol naman sa nag-viral na litrato niyang pinapalo ang bola kahit nakadapa na sa third round, inspirasyon ni Ayala si Rafa Nadal na may never say die attitude sa court. Labis din ang pasasalamat ni Ayala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy, nanood man sa mismong Wimbledon grounds o sa watch party sa Pilipinas. Inaabangan ngayon kung saan susunod na sasabak ang Pinay matapos ang grass season. Nauna nang inanunsyo na kasama si Ayala sa headliners ng Washington DC Open. Isa na namang kasaysayan ang naitala ni Alex Ayala sa pag-abot ng 4th round ng Wimbledon. Nakuha rin niya ang pambihirang respeto at pagmamahal ng buong tennis world. Sa Wimbledon, nagtatapos ang grass season ni Ayala pagkatapos ng konting break. Tuloy ang laban sa hard court swing. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, London.
7: Susunod, Catherine Bernardo may ibinuking tungkol kay James Reid. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino. Ninyo sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan,
15: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
15: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
21: Issue Spotted.
15: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
22: Hello, attorney!
23: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
22: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
15: Hello, attorney!
22: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
24: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
22: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.

0: South Cotabato, get ready! Susugod po ang ilang Kapamilya Star sa inyong lugar para sa Tinalak Festival Kapamilya Caravan. Buong araw ang bonding sa July 18 sa South Cotabato Sports Complex. Dalhin ang buong pamilya para sa libreng medical services, hatid ng Sagip Kapamilya Caravan na magsisimula alas 8 ng umaga. Sa hapon naman, magsayawan at kantahan tayo. Maki-ulala kasama ang Showtime Baby Dolls. Sabayan din sa kanilang trending songs ang Alas ng P-Pop BGYO. Saya at kilig feels naman ang iahatid ni na Jaren Garcia, Angela Ken, River Joseph, Esnir, Colette, Madelo, Seth Fedelin, Francine Diaz at Jay Cuenca. Kita-kit sa Tinalak Festival, mga kapamilya! Iconic ang mga karakter ni Catherine Bernardo sa telebisyon at pelikula. Kaya naman, malaking challenge ang pagbuo ng kanyang papel at karakter sa bagong seryeng Someone Someday. May ibiniso naman si Catherine tungkol kay James Reid. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Iconic na maituturing ang ilan sa mga ginampanang papel ni Catherine Bernardo sa telebisyon at pelikula. At ito mismo ang dahilan kaya nahirapan siyang buuin ang kanyang karakter na si Billy sa upcoming seryeng Someone Someday.
2: The heart of Mara, ang pagka-fun siguro ni Chichay, yung pagka-hardworking ni Ali from Too Good To Be True, and then miss konting side din to ng pagka-sassy ni Philo from A Very Good Girl. Kumuha ko ng a little bit of everything from those roles in the past, and then eto na si Billy.
1: At malinaw ang mensahe na gusto niyang ihatid sa mga manonood.
2: Just like any human beings, diba? Hindi naman tayo like good all the time. Okay. So, yun yung ni-request ko talaga na dito sa serye na I don't want her to be like just white, pure white.
1: Hindi lang ito comeback ni Catherine, kundi pagbabalik teleserye din nila James Reid at Maha Salvador.
2: Matagal din kami nag-warm up ni James, definitely. Hindi siya yung instant nag-click kami pareho. We don't want to force it too. So, bago pa nagtatantsahan kami, I was so curious about him, kung paano siya magtrabaho, how he is on set. And he's very quiet, even.
3: Really?
2: He's very quiet, but...
3: Like, ano mawali?
2: No, I'm shy too. Shy kami pareho.
3: Sa kanila ba?
2: Hindi kami nagsa-same tent, hindi kami same ng standby area. Meron kaming deal na, okay, pag sa bawal tayo, hindi ako Ate Madge mo, yun yung sinasabi niya. Sabi ko, pero ate, hindi ako yung Ate Madge mo, ganun siya.
1: Unang mapapanood ang Someone Someday sa Netflix sa July 24, July 25 naman sa iWant, at sa July 27, mapapanood ito sa All TV 2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Ano daw?
0: Overruled ka daw.
5: Don't talk.
0: Overruled.
4: Sustained. Second day ng trial. Hopefully, nakakasabay yung ating makbabayan. Kasi, partner, pag ganyan na maraming legalistic terms, nag-tune na out eh. Mm.
5: Yeah, totoo.
4: Na, parang hindi na sila malaabugado, diba?
5: Kaya
4: ang wish ko sana, yung ibaba, yung para makasakay, makasabay yung mga ordinaryong kababayan natin. Otherwise, pag-tune out, wala na silang interest sa totoo
5: lang. Sa totoo lang, tulad kanina, no, yung pag-authenticate lang ng video, yung napakahabang debate, dapat ba ipakita ang video.
0: Paano mo gagawing masayo? Yun yung proseso.
5: Paano nga?
4: Hindi, ibig ko masabihin, gawan siguro ng paraan kasi hindi naman purely legal eh. Sabi mo nga, sa political and legal yung impeachment. Baka pwedeng gawan ng paraan na hindi ganun ka-legalistic. After all, lahat naman siguro tayo napanood yung video. Ang tanong lang dun, may culpable violation of the Constitution ba dun? Lapag ba yun sa saligang batas? May betrayal of public trust ba yun? Ganun
5: na. Pero maganda rin na ayon sa ilang mga abogado, ang daming eksperto ko narinig, maganda rin ang punto kasi na dapat ba ipakita ang buong video.
4: Yung na 2 oras.
5: Kasi ang punto nga, it's context. Hindi natin sinasabing mali o tama ang sinabi ng vice-presidente. Pero maganda intindihin ang buong kwento. Parang sa atin rin yan bilang mamamahayag, di ba? Yeah. Ano yung konteksto? Maganda rin yun. Okay. Di ba? Sustain.
4: Ano yung sabihin ng sustain? Alam nyo ba? Sustainable, oh, sabihin, go tuloy lang.
5: Oo, tuloy lang.
4: Overruled.
5: Oo.
4: Hindi pinayagan.
5: Hindi kita pinapayagan.
0: So, ganun na lang sabihin nila, hindi pwede. Go, go, go. Dapat ganun.
5: Gee! nakita rin natin, no, kapag abogado, ang nakaupo, mabilis eh. Kasi alam mo nga yung ano.
4: Marunong siya kaagad eh.
5: Oh, alam mo yun.
4: Quick.
5: Alright. Okay.
4: Well, may day 3 bukas. Yeah. Last day for the week.
5: Uh-oh. Kasi ito gusto ko makita sa prosecution at sa depensa. Sino ang pinakamagaling na trial lawyer?
4: Yeah.
5: Uh-huh. Masusubukan. Makikita natin yan in the coming days.
4: May cross-examination bukas. Yan. Ibig
5: sino
4: sabihin ang magtatanong
5: depensa.
4: Tingnan natin. Yun. Maganda yan. Ha? Abangan po natin.
5: Diba? Sana wag yung nauutal-utal yung mga abogado, di ba? Galingan nyo.
4: Napaka-nervous kayo. Ang daming camera kayo.
5: Ayan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood din po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang alas 8 ng gabi.
1: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Magandang gabi mga kapamilya. Nagbabalik po ang huling bugso para sa araw na ito ng DZMM Special Coverage. Kasama niyo po ngayong gabi, Rica Lazo.
1: At Attorney Noel Del Prado po.
0: Ang gwapo ng partner ko.
1: Lang.
0: Gusto mo yung formal tayo, kunyari noong umpisa, yes. Tapos biglang nagkwentuhan na tayo agad. Tapos na po ang ikalawang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Naglabas na ng unang witness partner, no, si John Mark Kalilong ng
1: Agent
0: NBI.
1: Ng NBI. Oo.
0: At so far, ang nangyari pala ngayon, yung prosecution pa lang ang nakapagtanong.
1: Oo, direct, no? Examination pa lang. Oo. Pero yun pa lang, partner, napagod ka ba sa pakikinig?
0: Tama.
1: At pagbabantay?
0: Oo, akala ko nga ako yung nangabayo dun sa hold your horses, partner, dahil sunod-sunod, back and forth ang dami ng mga objection, Your Honor.
1: At pakiramdam mo ay bawat pulgada ay kailangan ipaglaban, hindi ba? Walang ibibigay na puwang para sa magkabilang side.
0: Oo, actually, sabi ko nga kanina, are they just being thorough? Dahil pati doon sa photocopies ng mga affidavit, di ba? Photocopies ng mga isinumiting mga dokumento, tinignan pa kung pati yung mga markings,
1: yes.
0: Tinitinan pa nila.
1: At pwede natin pag-usapan yan. Kasi
0: yes.
1: Meron silang sinasite na ito, rule 132, kung di ko nagkakamali, ng ating rules of court. So, at ito yung rule na kung saan sinasabi yung ebidensya. Ano ba? Kailan ba pwedeng ipresenta at kailan ba yan tatanggapin at hindi dapat tanggapin ng korte.
0: Yan, maganda pag-usapan natin yan kasi hindi naman tayo lahat ay maalam sa procedural matters ng korte, no? At meron nga rin akong gustong i-brought up mamaya. Pero mamaya na natin yan pag-uusapan, partner.
1: Yes.
0: Pag hinimay na nga po natin ang nangyari for today sa day 2 of the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Pero bago po yan, kuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga video patungkol sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binusisi sa ikalawang araw ng impeachment trial. Alamin natin ang mga detalye mula kay Robert Mano. Robert.
3: Rica, Attorney Humarap, ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang unang testigo ng prosecution team na si NBI agent John Mark Kalilong. Si John Mark Kalilong ay naitalaga sa Cybercrime Investigation Division at Digital Forensic Laboratory Division ng NBI. Ipinresenta siya ng Council for Prosecutors si Attorney Amando Virgil Ligutan. Si Kalilong bilang testigo sa Article 4, ito yung grave threat kaugnay naman sa pagbabantan ng Vice President sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez. Sa direct examination ni Ligutan, sinabi ni Kalilong na siya ang nangalap, nag-preserve at nag-authenticate sa iniimbestigahang online media briefing noong November 23, 2024 na ipinost ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang social media account kung saan sinabi ng VP Duterte ang naturang mga banta. Sabi ni Kalilong na agad siyang humiling sa Meta, ang parent company ng Facebook, na ipreserba ang naturang kopya ng video. Gayunpaman, sa presentasyon ng dokumento kaugnay sa reply at preservation request sa Meta, kinwestiyon ng defense counsel na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang authentication ng mga ipresentang exhibits dahil magkaibaan ang case number at hindi ito certified true copy at hindi rin original kahit ang pirma ay hindi wet signature. Pero katwira ni Ligutan, tinatanggap na sa korte ang photocopy at mismo ang expert na si Kalilong ay humarap na sa korte para patotohanan ang authentication ng mga dokumento sa Meta at maging ang video ng pagbabanta. Naisave naman ni Kalilong ang video ng pagbabanta sa pamamagitan ng screen recording gamit ang kanyang laptop at naisave din ang electronic copies at pinaprint naman ito na isinumite sa House Committee on Justice. Ipresenta rin sa impeachment trial ang dalawang magkahiwalay na video ng pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulo Marcos. Ang dalawang video ay parehong press briefing na nangyari noong October 18, 2024, abang ang isa ay noong November 23, 2024. Ang parehong video ay na-authenticate ni NBI agent John Mark Kalilong at na-screenshot at na-screen record ang mismong video at na-save din sa flash drive na siya namang kinumpirma ng ipakita sa kanya sa court room. Sa yung October 18, 2024 naman na press briefing ay sinabi doon ni VP Sara na gusto niyang magtanggal ng ulo bagamat hindi particular dun sa binanggit ng pangalan, at sinabi din na sinabihan daw si Senator Amy Marcos na kapag hindi tumigil ang kapatid ay hukayin yung kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Sa press conference naman na nangyari na madaling araw ng November 23, 2024 ay dito naman sinabi ng VP na may kinausap na siyang tao para ipapatay sina Pangulo Marcos Jr., First Lady Araneta o Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. At sabi din na doon sa pagdinig kanina, bagamat may mga motion, may mga paghahatlang sa panig ng prosecution ay at ng defense, at rather the defense ay nas napagbigyan yung prosecution, pero nagmanifest naman sila na kinu-question nila itong pagharap, dahil unang-una sa ginawa ng defense kanina ay hinahang itong pagharap ni Kalilong dahil hindi siya bahagi nila ng impeachment complaint na isinampa doon sa part naman ng lower house. Samantala, matapos naman ang ikalawang araw ng pagdidig ay nagpagawa ng press conference ang impeachment court kung saan sinabi na ginagalang nila yung petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Duterte sa katwiran na nanganganib ang validity nito dahil sa eleksyon ni Senator Jesus Cordero bilang presiding officer. Sabi ni Attorney Reginald Tonggol at tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, karapatan din naman na gawin ang inaakala nilang legal remedies at hindi na lang magkukomento rito ang impeachment court bilang respeto sa sub judice rule. Bukas, inaasahan alas 2 ulit ng hapon ng pagdinig at magkakaroon ng cross-examination, ibig sabihin pagkakataon na ng defense na busisiin, alamin yung mga dokumento, yung video at yung testimonya mismo ni Kalilong. Natapos na yung direct examination at ang defense na kung gugustuhin nila yan na i-cross-examine si Kalilong ay bukas yan, mangyayari alas 2 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, nagdaos din ng press conference ang House Prosecution Panel matapos ang day 2 ng impeachment trial. Alamin natin ang iba pang pinag-usapan sa press con mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang gabi.
4: Magandang gabi, Attorney Atrika. Nagsagawa ng press conference ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel ilang minuto bago mag-adjourn ang Senate Impeachment Court kanina. Kabilang sa mga natanong ang tila kada kibot na objection ng defense panel. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon na impertinent o walang galang at repetitive o paulit-ulit, pero batid niyang bahagi ito ng strategy ng kabilang panig kaya iginagalang nila ito. Inalmahan lang nila ang pag-object ng depensa sa pagsama kaya NBI Senior Agent John Mark Kalilong, pero giit ni Ridon na natalakay naman ito sa pretrial order at nagpa siya ang Senate Impeachment Court. Ikinagalak din nila yung mga motion ayan na overrule ng korte at iyong fact na nasimulan na ang pagpresenta ng kaso. Kinumpirma rin ng prosekusyon na humiling sila sa Senate Impeachment Court na ipasabi na sina Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Duterte at si NBI Director Melvin Matibag. Yan ay harapin sila sa paglilitis sa susunod na linggo sa usapin pa rin ng grave threat dahil relevant si Zuleika doon sa press conference kung saan nagbanta ang bise. Pagdating naman sa tangkang ipahinto ang paglilitis dahil sa pag-question kay Senator Jesus Cordero bilang presiding officer, narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Sila ang motion na yan. Hindi mo pa sila naawa sa puno. Nagsasayang sila ng papel. Kasi ang totoo naman ho, ang lunsaran po ng laban na po ay wala na po sa Korte Suprema at dito lang po sa Senado. At ang totoo, nakakatawa na po talaga.
4: Attorney Atrika, sa usapin naman kung bakit private prosecutor, no, yung nagpresenta kanina, ang sabi naman ng House Prosecution Team ay hindi naman ito ipinagbabawal at meron naman designation o paghahati doon sa trabaho. Gaya na lamang nung kapag direct examination ay ipinauubaya ito sa private prosecutors, Habang yung mga argumento naman tungkol doon sa legal at technical matters ay yung public prosecutors, yung nag-aasikaso. Kanina rin noon, mabilis lang na nag-press conference na dito si House Prosecutor Loris de Ventura, kung saan sinabi na satisfactory o satisfied sila doon sa naging takbo ngayong day one ng pagpepresenta ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. At sinabi din ni House Prosec Defensor na tama lang yung naging desisyon ng prosekusyon na unahin yung Article 4 o yung day threat ni VP Duterte sa First Family, at asahan daw na kumbaga same energy yung ma-i-expect ng publiko sa mula sa prosekusyon sa day 3 ng trial ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Paul. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Isa pang report, pag-object ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa prosekusyon, normal lang ayon kay Attorney Poa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Jom Garner, Jom.
6: Rica at Attorney Noel, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na natural lang sa litigation ang pag-object ng depensa sa mga motion.
7: Natural lang naman yan. You will see naman sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang magkakaroon ng mga objections sa bawat panig, lalong-lalo na kung sa tingin namin, leading yung question, you know, because, for example, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari yung prosecution today, kung anong ginagawa na sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung nagtitestify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes or no. So,
6: sa ikalawang araw ng impeachment trial ng ikalawang pangulo, makailang ulit na nag-object ang depensa sa mga tanong ng prosecution sa witness. Marami sa mga ito, hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Sa tanong na maituturing ba nilang talo sila sa araw na ito, ani ni Poa, hindi nila binibilang ang bawat araw kung talo o panalo sila, lalo't pangalawang araw pa lang naman umano ito ng impeachment trial. Nilinaw rin niya na ang naging pagdalaw ni VP Duterte sa Senado kaninang tanghali ilang oras bago ang impeachment trial. Ayon sa kanya, ugali na ng vice na puntahan ang mga gusto nilang makausap para maiwasan ang inconvenience sa part ng committing nito. Hindi naman sinabi ni Poa na magiging regular na ang pagpunta ni Duterte sa Senado dahil hindi ito nabanggit sa kanya. Umiwas naman magkomento ang defense team sa pagquestion sa Korte Suprema ng pagkakahalal kay Escudero bilang presiding officer. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ihahatid na sa atin mula sa Pasay ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
8: Magandang gabi, Attorney Noel at Rica. Kumpara kahapon ay walang naisagawang malaking malawakang ginusprotesta dito sa labas ng Senado ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero nang malaman ng ilang mga Duterte supporter na pupunta ang vice dito sa Senado, ay nagtipon-tipon sila sa ilalim ng tirik na araw, dala ang kanilang mga tarpaulin na nagpapakita ng suporta, pero bigo silang makita ang vice presidente.
9: Mahal na mahal ka namin, ikaw lang ang pag-asa ng bayan na ito na lalulugmok sa kahirapan, lalulugmok sa karumal-dumal na kahihiyan. Buong mundo nakikita ang ginagawa ng gobyernong ito. Sana po lumaban ka para sa aming mahihirap, sa aming mga wala ng dignidad, tinanggalan ng gobyernong ito. Ipaglaban mo ang Pilipinas, mahal ka namin, we are not a Filipino for nothing.
8: Dumating si Vice President Sara Duterte dito sa Senado pasado alas 12 ng tanghali kanina, pero tumagal lamang yan ng mahigit isang oras na pulong sa kanyang defense team. Pagkatapos niyan ay umalis din ang Vice Presidente at hindi na dumalo doon sa impeachment trial. Samantala, naging mapayapa sa maghapon yung sitwasyon dito sa labas ng Senado ayon kay NCRPO Chief PIO Chief Police Major Hazel Asilo ay mahigit 2,000 mga pulis lang ang itinalaga dito sa labas ng Senado para nga magpatupad ng kaayusan at seguridad dito sa paligid ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. DILG inalerto ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Luzon dahil sa Super Typhoon Bavi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Kelly Cordero, Kelly, detalye please.
10: Rica, Atty. Noel, inilagay na ng Department of the Interior and Local Government sa heightened alert ang mga lokal na pamahalaan lalo na sa Northern Luzon at iba pang hazard zone areas bilang paghahanda yan sa Super Typhoon Bavi na tatawaging Super Bagyong Inday pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Katasan ng DILG ang mga LGU na agad i-activate ang kanilang disaster response, ihanda ang mga evacuation center, rescue assets at relief supplies at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ipinagutos din ng DILG ang paglilinis sa mga drainage system at daluyan ng tubig at pag-inspeksyon sa mga critical infrastructure. Pinaiigting rin ang public information campaign upang hikayatin ng mga residenteng maghanda ng emergency go bag, maging alerto at ipagpaliban muna ang mga hindi importanteng lakad dahil sa inaasahang masamang panahon. Samantala, bumuhos naman ang malakas na ulan na may kasabay na pulog at sudlat sa bahagi ng Quezon City ngayong Martes ng gabi, July 7, 2026. Sa mga oras na ito, may volume na ng mga sasakyan at may pagtagal na ng traffic sa EDSA Kamuning hanggang Quezon Avenue northbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Samantala, narito po ang mga nagbabaga mga balita ngayong oras na ito para sa wrap nga po on what happened sa araw na ito on the second day of the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Kapamilya, dumating si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Pero ang pagpunta ng bise sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Sa maikling pagharap sa media, iginiit ng vice-presidente na hindi siya susuko sa gitna ng bloodbath sa impeachment trial.
11: Two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
0: Bahagi ang mga katagang binitawan ni Duterte ng tulang Invictus na sinulat ni William Ernest Henley noong 1875 na nangangahulugang unconquerable o hindi magpapatalo o magpapasakop. Tumanggi ng sumagot sa mga tanong ng media ang pangalawang pangulo at hindi rin nilinaw kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag. Makalipas ang halos isang oras at ilang sandali bago magsimula ang paglilitis, umalis na ang bise sa Senado. Samantala, reaksyon naman ng prosekusyon.
12: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po umaharap po sa paglilitis. Kung marap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan.
0: Iginiit ng House Prosecution Team na dapat ipinaiiral sa lahat ng pananagutan ang pananagutan sa opening statement sa pagtalakay sa Article 4 o sinasabing grave threat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Iginiit ni Representative Lawrence Defensor na dapat walang makalusot sa pananagutan, ordinaryong mamamayan man o may katungkulan. Inihalimbawa ni Defensor ang 2 menor de edad na sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban kung saan agad kumilos ang otoridad para ipatupad ang batas. Inungkat din ni Defensor ang pag-aresto sa pasaherong nagbirong may bomba sa kanyang bagahe at ang public school teacher sa Zambales na hinuli dahil sa pabuya sa sa makakapatay sa Pangulo. Giit ni Defensor, hindi dapat ituring na simpleng krimen sa batas ang kilos at salita ng Vice-Presidente, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Nanindigan din ng House Prosecution Team na hindi lang base sa testimonya o authenticated document ang ebidensya sa Article 4, kundi galing mismo sa sariling salita ng Vice-Presidente.
13: Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously.
0: Matapos ang opening statement ni Defensor, agad inihirit ng defense team ng Vice-Presidente na tanggalin sa record ang manifestation ng mambabatas dahil ito'y improper umano sa paglilitis. Pero ibinasura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang motion ng depensa at iginiit na hindi maituturing na ebidensya ang talumpati ng prosecution team.
14: We move to strike that opening statement. It's improper for trial. It is not evidentiary in nature. And it only provides conclusions of fact and law. Most of it is irrelevant. And fact of the matter is, the prosecution should present evidence and not manifest in this improper manner.
0: Naging mainit ang talakayan ng prosecution at defense team hinggil sa unang testigo sa ika-apat na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinalang na testigo ng prosekusyon si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilung na inatasang mag-imbestiga sa sinasabing pagbabanta ni VP Sara, Kinapangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa online press conference noong November 23, 2024. Iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan na maituturing na eksperto at may sapat na training sa digital forensic examination si Kalilung. Pero kinontra ni Defense Team Member Attorney Carlo Narvasa ang pagsalang ni Kalilung bilang testigo sa unang articles of impeachment na hindi umano kabilang sa pre-trial order.
14: May we move for the exclusion of Agent Kalilung for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
15: The defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sebalya complaint. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sebalya et al. Is done. This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. No ground for objection.
0: Matapos ang palitan ng argumento, nagpa siya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibasura ang motion ng defense team na tanggalin si Kalilung sa mga testigo.
16: The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pre-trial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated.
0: Hiniling sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang impeachment trial sa Senado. Naghain ng grupo sa pamumuno ni Attorney Israelito Torion ng urgent motion and manifestation na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment court. Kabilang na ang pagkwestiyon kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Tanging ang Senate President lang ang umano'y may karapatang mamuno bilang presiding officer sa paglilitis ng mga opisyal maliban sa Pangulo. Kinwestiyon din ng mga abogado ang pag-amyenda ng Senado sa kanilang Rules of Procedure on Impeachment Trials sa sesyon noong June 3, 2026. Ang patakarang nagpahintulot sa paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Iginiit ng mga abogadong mas mabuting ipatigil muna ang paglilitis habang hindi pa nareresolba ng Supreme Court ang usapin. At yan po ang mga balitang inabangan natin ngayon sa impeachment trial ng Vice Presidente ngayong araw na ito. Magbabalik po maya-maya ang ating special coverage sa the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix.
20: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon.

0: Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: A31 na po na nagmamadaling gabi. Kasama niyo pa rin Rica Lazo at Attorney Noel Del Prado, partner.
4: Yes, partner.
3: So on the second day, masasabi mo ba na meron na tayong dapat makita sa galing ng pagpresenta at pag-examine ng prosekusyon at ng defense doon sa nauna nating witness sa tingin, na si NBI agent John Mark Calilo?
4: Sa tingin ko, hindi tayo nag-iisa doon sa general na kumbaga impression na napaka ito yung pinopoint out sa tingin ko ni Attorney Tamase kagabi, na sana hindi masyadong legalistic.
3: Yeah.
4: Kasi nga, kahit na nga kami yung mga abogado, may mga punto doon sa mahabang diskusyon ng pagpabalik-balik na parang nawawala ka na sa kumbaga yung train of thought.
3: Yeah.
4: O yung hindi man na nasundan. Ano nga pala yung huling tanong? Kasi maraming balitaktakan.
3: Mm.
4: Pero kahit na nga may ganyan, dapat pa rin siguro ito yung magandang panawagan, kasi hindi lamang ito address sa mga abogado kundi sa mga senator judges, kasi yung kanilang mga pagsubok na mag-interject or mag-intervene nakakatulong. Halimbawa, yung mga ibang nagsalita na dapat ito ang tutukan, hindi masyado yung technicalities. Pero sa tingin ko, pwede nating purihin yung pag-handle ng presiding officer.
3: Mm.
4: Kasi sa tingin ko, posible pang mas humaba pa kung hindi niya na address yung,
3: yes,
4: ibang, kumbaga, humahaba na masyado yung objection, counter-objection, etc., etc.
3: Actually, yun nga rin na napansin ko, partner, no, even yung objections ng mga, ng defense,
4: mm-hmm,
3: I always on the technical side, yung mga technicalities ng batas, yung mga...
4: Pero ganyan talaga, partner. Oo. Kasi yan ang, kumbaga, silip mo yan, glimpse yan, kung ano talaga ang nangyayari sa isang, halimbawa, criminal trial.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, doon, kagaya na sabi natin kanina, every inch kailangan mong ipaglaban.
3: Ito,
4: bawat salita, bawat side comment, di ba? Move to strike from the record. Kasi nga, kumbaga, kagaya nun, halimbawa, simula pa lang, parang...
3: Opening statement nga.
4: Opening statement, ino-object ka na.
3: Oo.
4: Pero, pag tinignan mo sa kabila, ang halaga nun, partner, kasi minsan, meron ding daya yun. Kasi nga, kahit na hindi iyan ebidensya, kasi nga, ini-introduce mo pa lang yung magiging ebidensya, meron ng, kumbaga, yun, objection, conclusions of fact and law. Pero kung tutuusin mo, kung maingat yung pagkalalahad nitong mga introductory statements, pwedeng, kumbaga, tama yung framing. So, bilang abang doon sa sasabihin ng witness. Pero kasi hindi lang yung House Prosecution Panel member ang nagbigay ng introduction. Pati yung abogado, nagbigay siya ng introduction at parehong inobjekan ng defense counsel. Sa pagsasabi na, kumbaga, nahusgahan mo na kasi conclusion na yun. At sinasabi nga, hindi yan evidentiary. Ang ibig sabihin lang nun, at ito na ipaliwanag ng presiding officer, kumbaga, nagbigay siya ng gabay sa kapwa senator judge. O, mga judges, huwag niyong pansinin yung opening remarks, hindi yan bahagi ng ebidensya.
3: Oo.
4: Yan ay gabay, at most, kung gusto nyong pakinggan o hindi, up to you, pero ang papakinggan nyo dapat talaga yung ebidensya.
3: Yeah, ito yung sinabi ni Presiding Officer Jesus Cudero na hindi natin tatanggalin.
4: Yes.
3: Diba? We won't strike this off the record, pero i-note nyo na lang.
4: Oo.
3: No,
4: pero kahit

0: yun, partner, eh. Yung mga introduction, oo, may Taglish, pero dahil nga siguro medyo mahaba rin, parang pag mahaba na yung English, medyo nawawala ka na.
1: Oo.
0: At iniisip ko nga, paano ba ito? Nauunawaan, siguro maganda rin mag-interview tayo. Eh.
1: Tama.
0: Ano yung sa tingin ng mga kumbaga man on the street, woman on the street, ano bang naintindihan nyo? Ano bang take away ninyo
1: Tama.
0: Dito?
1: Dahil katulad na rin sinabi mo kanina, partner, na kung dapat sana ipaintindi rin ito pati doon sa senator judges natin. This is also important para sa ating mga Pilipino na maintindihan natin kung anong nangyayari, anong pinag-uusapan, 'di ba? Dahil ito pong ano tawag dito, procedure na ito ng Senate Impeachment Court ay para po sa atin yan.
0: Yan. Diba?
1: Gabay ito sa atin.
0: Halimbawa, partner Rica, yung mahabang pagtatalo nila doon sa ipapalabas ba yung 2 hours o yung 2 minutes and 18 seconds.
1: Yes.
0: So yan, meron niyang batayan, partner Rica, sa rules. Kasi nga, ang sinasabi ng rules, kapag inintroduce mo ang bahagi ng isang dokumento at ang video sa batas, sa ebidensya, yan ay isang documentary evidence. Mm. Video documentary evidence yan. So dyan, pag inintroduce mo yan, hindi yung inintroduce mo yung bahagi o isang parte, hindi yun bawal, hindi yun inadmissible. Okay. Kaya lang, sinasabi ng rules, kapag nag-introduce ka, halimbawa, itong buong dokumento na to, inintroduce mo yung unang talata, sinabi mo, ito ang aking ebidensya. Binibigyan mo ng pagkakataon yung kabilang side, in this case, yung defense, na busisiin yung kabuuan. Kasi nga, dapat, halimbawa kasi pag yung isang bahagi lang ang pinresenta mo, baka kagaya halimbawa ng ibang kontrata, ito ay obligasyon ng halimbawa ng seller, ikaw ang magdi-deliver ng ganito. Pero baka dun sa second page niyan may nakita, okay, obligasyon nga yan ng seller, pero kapag hindi niya yan na-deliver on time, may ganitong karapatan ang buyer. So, kaya yun yung, kumbaga, rule of fairness lang.
1: Oo.
0: Hindi ka pwedeng mag-highlight at para mag-mislead.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, yun lang yung pinagtatalunan nila.
1: Oo.
0: Pero kagaya nun, ang kaya siya na-resolve, sinasabi ng presiding officer, nando naman sa unang order na hahayaan natin ang prosecution, yung babalik tayo dun sa tinatawag na prosecutorial discretion. Paano?
1: Oo.
0: Kailan? Ano ang ipipresentang ebidensya? Kung gusto nyo ipresenta yung buong dalawang oras, sa inyong presentation ng evidence in chief.
1: Ayan. Tamang-tama rin kasi isa yan dun sa, talagang pinaglaanan ng oras yan eh. No? Pinag-awayan talaga,
0: partner.
1: Yan. Oo. At maganda, let's also bring into a discussion isa pa pong subject matter expert dito para makita rin natin ano ang kanyang mga thoughts on what happened on the second day ng impeachment trial ng Vice Presidente. Joining us on Zoom, ang ating former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM, Attorney Jose Roy III. Attorney Roy, magandang gabi po. Si Rica po ito at Attorney Noel.
2: Good evening, Rica. Good evening, Noel. Good evening, mga kababayan. Maraming salamat sa paanyaya nyo.
1: Opo, our pleasure having you on the program, Attorney Roy. Pero before we delve into the specifics, I'd like to get your thoughts po muna on what happened na yung araw na ito, sir.
2: Well, nakakita tayo ng what to expect, no? Yung mga objections sa presentation ng witness. Tapos nakita rin natin yung degree ng leniency nung impeachment presiding officer na hinahayaan niya, pinapapasok niya yung mga parteng political dun sa presentation. Tama yung sinasabi nung bata nung sa defense counsel na ito dapat evidentiary lang, dapat yun ang sinasabi niyo kanina na technical objection, di ba? Kailangan ebidensya lamang, kung ano lamang yung ipipresenta nyo na ebidensya laban kay VP, yun lang ang ating pag-usapan. Pero nakita nyo, nagbigay nga, sabi nyo nga, ang daming mga opening statement. Yung mga opening statement, hindi ebidensya yun dahil ang nagsasalaysay, nagsasabi, yung mga abogado. Di ba? Ang dapat na nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon, yung testigo. Nakita natin, ito ay hinayaan na manatili sa record at pinabayaan. Bakit? Well, kung sa regular na korte, hindi mo maaring gawin yun. Pero kagaya nga ng paulit-ulit natin na sinasabi, itong impeachment ay may bahaging political at may bahaging legal. So yung political part, nakikita natin, ine-entertain, pinapayagan nung presiding officer na pumasok yon. So ano yung halaga nun? Anong purpose nun? Anong maa-accomplish nun? Hindi ba ito'y pampatagal lamang? Maari, ito'y rin isang paraan para lagyan ng konteksto kung ano yung gusto nilang palabasin sa testigo. Pero higit pa dun, itong isang paraan para mabigyan ng ma-impluensyahan yung pag-iisip ng mga tigapagkinig.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano ang nais iparating ng prosecution, di ba? Nadiring din naman sa mga statement ang pinag-usapan, yung barilan sa Tacloban, yung mga iba't ibang mga trahedya,
1: mm-hmm,
2: na kailangan patas-patas ang pananagot sa batas at mga ganong bagay. Ngayon, habang tumutuloy ang presentasyon, nakikita rin natin yung pagkaabugado nung magkabilang panig. Stricto sa dokumento, kinokomentohan, nagbibigay ng mga papuna doon sa mga iba't ibang aspeto ng dokumento. Halimbawa, yung si Attorney Narvaza, tuwing nagpipresenta ng dokumento, nagbibigay siya ng komento na wala dito ika yung annex, merong ganitong marka, ito'y photocopy lamang, ganun pa. Diba? Ito naman si Attorney Ligutan, handang panindigan yung kanyang yung mga sinasabi ng testigo nung in-objectionan yung pag-interview doon sa mga dalawang ibang tao na wala doon, in-objectionan ni Attorney Narvaza at sabi niya, ito'y hearsay at in-objectionan. Sumagot naman to si Ligutan na ito'y independently relevant evidence at maaring magbigay tungkol sa bagay na sila'y nag-usap, sila'y nag-interview. Hindi nagbibigay testimonya yung witness na kung totoo man yun o hindi. Ang gusto lang niyang ipahiwatig na nangyari yung interview na yun. So, ito mga bagay na kailangan matutunan natin at maintindihan. Gaya nun, ang testimonya ng witness, meron siyang in-interview ng dalawang tao. Diba? Ang sabi ng court, sige, yung tenor niyan, yung tenor of the testimony, I will allow. Papayagan ko yung tenor ng testimonya. Pero hindi ko tinatanggap na ito'y isang paglalahad ng katotohanan. I do not accept it as to its truth, only as to its existence. See? So, uh-huh. Ako, as a former defense counsel, I'm quite pleased na preparado naman sila. At very exciting, makikita mo naman na yung both sides are doing their best, no? Na ipaglaban yung kanila mga punto.
1: Mm-hmm. Ito yung mahirap pa, partner, kapag yung kausap mo abogado, magaling. Kasi yung tanong mo, sinagot na. Naghanda ako ng mga tanong, attorney, kaso sinagot mo agad.
0: Pero partner Rica,
2: dapat yun, may objection dun. The witness is narrating. Yan, para maputol.
1: Sige, pero partner, before Roy, I ask. Oo.
0: Sa tingin ko mag-agree ka, kahit na mahirap yung magaling ang kalaban, oo, mas mahirap yung hindi magaling ang kalaban. Kasi hindi kayo magkakaintindi.
1: Kahit saan naman, Noel, yan. Oo.
2: Nangyayari yan kasi minsan, halimbawa doon sa ordinary litigation, minsan talagang hindi handa yung ibang abogado o kulang sa experience. Ito hindi ako nagbibiro, ah. Ito, binubulungan ko na yung kalaban ko. So, ito na lang itanong mo para meron tayong puntahan. Kasi kundi, paikot-ikot lang, paruling-ruling lang sa korte, hindi natatapos yung ano,
1: aha,
2: yung mga kailangan na marating, no? And that is today, to the credit of the presiding officer, pati yung mga senator judges, minamanage niya.
1: Mm,
2: di ba? Mm-hmm. Wala siyang binabastos, pinapayagan niya lahat ng komento, very important yung ni-raise na punto ni Senator Pia na nagtanong si Senator Risa, biglang itong si Attorney Ligutan, binigay na yung desisyon kung ano yung dapat na, mm-hmm, na punto nung mismong artikulo. Hindi ba? Sabi ni Senator Pia, hindi, tinga, huwag muna natin pag-usapan yan. Tama naman si Senator Risa, hindi niya man sinasadyang dun mapunta yung
0: sagot,
2: yung diskusyon. Yes. So, yan ang yung mga bagay na yan ang kailangan yung pangingatan. At para sa mga tigapanood, napakasarap makita yung mga ganyang pangyayari kasi hindi mo inaasahan eh. Hmm. Di ba? Binibigay na ni Attorney Ligutan na ito is an impeachable offense at ine-explica niya kung bakit na ito daw ay labag dun sa constitutes yung betrayal of public trust.
0: So siya na yung very naging testigo.
2: Parang
0: siya na
2: yung maging patas, ha? Binigyan niya ng 8 minutes yata si Attorney Narvaza para sumagot after the cross-examination. So, abangan natin bukas yan. Kung anong, I'm sure maghahanda rin itong depensa. Kung maraming mga political insights at kung ano pa ang mga mga emotional na statements na sinabi ng prosecution, gagantian bukas. Mm-hmm. At sila rin ay magbibigay ng mga bagay na, magsasalita siguro mga bagay na para magkaroon din tayo ng malinaw na ideya.
0: Pambalanse. No?
2: At, pambalanse. At maramdaman din natin yung nararamdaman ng depensa at ni Vice President Sara.
0: Attorney Roy, interesado ako marinig yung iyong palagay dito sa paano ba babalansihin? Kasi kagaya kanina, feeling ko, or ayon sa aking pagtatansya, hindi balanse. Napaka-technical. At ang hula ko, yung mga karaniwang tao na nanonood, baka nakatulog or nawala na sa kanilang, kumbaga, hindi na nila nasundan
1: kung
0: ano ang pinag-uusapan. Meron bang paraan para ito ay balansihin?
2: Alam mo, Noel, this is the beginning stage, no? Maaga pa lang. So, kung ako man yung mga abogado, pipilitin ko hanggang saan ko kayang dalhin, saan ko kayang maisagad yung pasensya ng hukom. Detestingin ko yan. How far can I go? Hanggang saan ba ako abot? Halimbawa, yung depensa, object ng object, technical, sabi nyo nga. Yan ang mga prosecution, pasok ng mga kung ano-anong remarks na hindi ukol doon mismo sa testimonya, di ba? Dinadagdagan nila ng kung ano-anong perspective, kung ano-anong ideya tungkol doon sa kahulugan ng article, no? Ng paratang. But makikita nila over time kung paano magiging paghawak ng korte. At sila rin ay makikibagay. Makikita nyo yan over time na yung presiding officer, pipilitin niya maging patas as far as he can. Pero malalaman din nila, halimbawa, maluwag yung korte, mukhang lahat papapasukin. So, mapapagod ka rin kaka-object. Sasabihin mo lang, I have a continuing objection. Ibig sabihin nun, patuloy-tuloy po yung objection ko sa mga bagay na yan. O sige, noted. Sige lang. O sige, okay. Pero papapasukin, di ba? Kasi nga this is not a strictly legal litigation. Hindi po ito ordinaryong paglilitis. Mangyari nga, ang ating mga hukom, ang mga huwes natin dito, hindi naman mga abogado ito eh. So, yung bahagi na yan nagsasalita sila para matumbok yung mga emosyon ng mga nakikinig, magiging malaking bahagi yan sa paglilitis na ito. Very important na makumbinsi mo yung mga puso ng senator judges. Kasi kung dadaanin mo lang sa technical na usapan, na usapang abogado, ilan lang abogado nandiyan sa Senado?
0: Aha. Zone out.
2: Pero,
0: na iba.
2: Pag nailabas mo, di ba, if you're able to bring out the story in an emotional way, in a way that keeps you thinking, that moves you, di ba? Na hindi mo matiis na pati ikaw apektado doon sa pagkapresenta ng kanilang storya, diyan mo makukuha yung boto.
1: Mm-hmm. Mahalaga po yung pagkuha ng boto ng ating mga senator judges.
2: Yes.
1: Kaya nga po, may appeal tayo to the emotions which we have seen ay napaka-masterful ng kampo ng mga Duterte dito, whether it is for her father or for the vice president herself. Opo.
2: Yung pinapakita nila pag sila'y namumulitika, pag sila'y nangangampanya, pagkausap nila yung kanilang mga supporter, yan ang mga taktika na ginagamit dyan. Ganon din yun, di ba? And as the lawyer, kung ikaw yung abogado, kahit alin panik ka man, that's part of your duty.
1: Aha.
2: kailangan naintindihan mo 'yun.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan hindi lang hindi lang emotional yung presentasyon mo. Kailangan din magkaroon ng nabubusog yung intellectual na bahagi nung nakikinig.
1: Opo.
2: It must make sense intellectually and it must also fill you emotionally.
1: Uh-huh.
2: Yan ang kailangan gawin ng impeachment lawyer.
1: So I'd also like to ask your opinion on this then, Attorney Roy, no? Kasi yeah, aside sure. from the senator judges na nakikinig dito, ang taong bayan din ay nakasubaybay sa mangyayari. And tinitingnan natin how crucial public information, public opinion is on the decision na gagawin ng ating senator judges. Sa tingin niyo po ba yung nangyari kanina, although napakabilis pa lamang yan kasi prosecution side pa lang yung nag-examine, no? Meron na tayong mafo-form agad na public opinion doon sa nangyari pa today?
2: Exactly, Rica. That is the challenge for both the prosecution and the defense. Halimbawa, hindi lang sapat na yung maayos, yung presentasyon. Siyempre, meron din gusto natin din makita yung mga tirada ng mga abogado na pang-professional. Yung talagang professional handling, strictly lawyering. Gusto rin natin makakita nun. Pero kung gusto natin maintindihan, kailangan bigyan mo ng konting espasyo na lagyan nila ng konting drama. Lagyan nila na ikay na ano pa ito, na i-involve ka. Di ba? Para ka nanonood ng teleserye, di ba? Mm-hmm. Pag hindi ka na-involve, hindi mo na masyado susubaybayan yan. Mahaba pa ito. Let me give you an example. Yung kanina biglang dumalo ang Vice President ng Senado, nagkagulo, you see? Na biglang tumayo yung prosecution, tinatanong, ano ba ang ginagawa niya dito, etc., etc. You see what I mean? Ito mga maliliit na bagay nito, hindi ko sinasabing sinadya yun. Pero makikita mo yung interest ng tao, sinusubaybayan yan. And it is also something na napapaisip ka. Bakit niya biglang kinailangan niya pumunta doon para makipag-usap? Di ba niya pwedeng i-phone patch lahat noon? O di ba niya pwedeng, sa umaga magkita tayo ha, bago kayo lumusog?
1: Aha. Pero yun nga din yung pinagtaka ko, attorney.
2: These things add to the color I was about to say. Sorry,
1: Opo.
2: Go ahead.
1: Sorry, apologies on interrupting you on that din also. Kasi yun din po yung nakita natin kanina, yung bigla ang pagsulpot ng Vice Presidente.
2: Yes.
1: Na I was thinking, anong purpose nito? Hindi naman siya mag-a-appear. If this is purely optics, may naitulong po ba ito sa kampo ng depensa?
0: Attorney Roy?
2: I think so.
1: Aha, there you go. Opo, attorney, I think we lost you for a while there. Naputol yata si Attorney Roy. Oh, pero I'll lob the question sa iyo, partner. Mm-hmm. Oo. Tingin mo ba yung pag-appear ng Vice Presidente, even just for purely optics, may nagawa for them?
0: Meron sa tingin ko. Kasi unang-una, di ba, yung laging binabato sa kanya na ayaw mo humarap. Takot kang humarap.
1: Oo.
0: Yan, pinakita niya.
1: Oo.
0: Humarap siya. Hindi lang dun sa mismo, pero andun siya sa building, di ba? At nagbigay siya ng, kung tutuusin mo, kinote ang isang tula, may pagka-defiant ang kanyang deklarasyon. Sabi niya, one sentence na medyo mahaba, complex sentence, pero kumbaga yun ang sinasabi niya.
1: Uh-oh.
0: Kumbaga, short but sweet.
1: Oo. Balikan natin si Attorney Roy, even just on audio. Attorney, are you there? Parang na-lost pa. Sige, I'll lob the another question sa iyo, partner. No? Optics.
0: Okay.
1: May pinakita na siya. Nagpakita siya. Andiyan na ba si Attorney Roy? Naguguluhan ako. Attorney Roy?
0: Nag-freeze pa rin yata.
1: Oo, wala pa ata si Attorney. Okay, so...
2: Yes, can you hear me?
1: Ayan, there you go, Attorney. Thank you.
0: Back.
1: Opo. So, balikan ko lang po yung tanong natin kanina. Nasagot naman po ni Attorney Noel.
2: Yeah, can you hear me?
1: Yes po. We can hear you clear. Eto naman po, Attorney, yung kanina, may sinabi din ang Vice Presidente. Humarap siya sa media, but she answer any question.
0: Yes.
1: Ang sinabi pa niya, hindi ako haharap kasi sabi ng abogado ko. Sabi niya, no, pointing to her lawyer, huwag daw ako magsalita. How powerful is that statement from her, Attorney Roy?
2: That gives you an insight, no? Na sila at saka ng mga depensa, meron talaga silang hinandang plano. At sila ay nag-uugnayan na mabuti. They're working closely together. I was surprised na dumalo siya doon at doon siya nakipag-meeting. Pero yun ang ginawa, yun ang pinili nila. Siguro tinetest nila yung environment, magkakaproblema ba kung dumating siya, ano ba reaksyon ng mga tao, etc. But I think at a later point, it would be wise na magpakita si VP doon.
0: Oh, I agree, Attorney Roy. Pero puntahan naman natin, hindi ko alam kung kukunti na lang yung mga minuto natin. Kasi yung ating inaasahan, nakita na natin kanina, direct pa lang, hindi pa natapos. Eh yung balak nila, isang witness, isang araw. Ano ang inaasahan natin? Gaano ba ito kahaba o katagal? Kagaya ba ito ng ano, FPJs ang Batang Quiapo?
1: Ilang season?
2: Well, I think na mag-accelerate yan. Mm-hmm. Ang worry ko talaga pagdating doon sa parte na maraming dokumento, yung thousands of documents, paano ang gagawin nila dyan? Isa-isahin ba nila yan? What is the plan? We shall find out. Pero itong pagpresenta ng direct, as I have been saying, yan ang pinakamahirap.
0: Mm-hmm.
2: Yan ang mahirap talaga paghandaan.
0: Tama.
2: Okay? Kasi yan, maraming limitasyon sa pagtanong eh. Ngayon, pag yung witness mo ay lumihis dun sa plano, di ba? Kasi may plano yan. Hindi mo naman yan sinasalang, uusapan natin. Ha?
0: Correct.
2: Tatanungin mo siya isa-isa. Pag yan, may namintisan yan, hindi, mahirap bumalik dun sa puntong yon. Minsan yung pag-salaysay ng witness, kailangan step by step. Di ba? Ngayon,
0: yung
2: pagdating sa cross, makikita mo, mabilis yan. Diretso yung tanong. Wala masyadong sinusundan na rules yan. Maluwag na maluwag ang cross-examination.
0: Tama.
2: At malamang sasama yung mga senator judges dyan.
0: Correct.
2: Pwede mong bombahin yung witness eh sa cross-examination. Pwede mong talagang tanungin kahit lahat. Kahit yung kanyang background, kung saan siya, ano yung mga politika niya, kung meron kang matungtungan na salita doon, pwede mong ipasok.
0: Mm-hmm.
2: Sa direct, hindi ganun kadalig.
0: Pero Attorney Roy, hindi po ba?
2: Yes.
0: Yung kagaya kanina, yung estratehiya na dire-direcho, parang machine gun na objection.
1: I object.
0: Oo, di ba? Yan din.
1: Oh.
0: Sabi nyo nga, mahirap yung direct, pero kumbaga hindi ito hinahayaang magtuloy-tuloy kasi strategy din na putulin
2: yes.
0: yung train of thought. Hindi
2: yes.
0: naman nagtatanong, pati yung
1: testigo.
0: Ah,
1: talaga ba?
0: Oo.
1: Oh.
2: Para yung witness mataranta.
1: Oho.
2: Pag naputol yung, kasi hindi mo pwedeng pabayaan, hindi kagaya nung pag ini-interview niyo ako, abusadong witness ako eh, pag pinasalita mo ako,
1: Ato Miguel.
2: Hindi po pwede yun. Kailangan examination of witnesses is done by question and answer.
0: Aha.
2: Isang tanong, isang sagot.
0: Tama.
2: Yan ang sistema dyan. So hindi pwedeng magkwento-kwento-kwento lang yan. Hindi, objection yun. The witness is narrating. Di ba nga, tinatanong pa siya, ano ba yung binabasa mo dyan sa notes na yan? Tinatanong ng mga senador. Pero yung notes na yan, pinapayagan yan. Eh, isipin mo kung wala siyang notes, humuhula-hula siya kung anong mga numero doon sa video ang papanoorin natin, eh di, lalong tumagal yan.
1: Oo,
2: I think that the presiding officer, hahayaan niya yung mga yan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sige lang, tira ng tira. O, kasi sa cross-examination, pwede mo naman bugbugin yung witness, pwede mong testingin ng husto eh.
1: Mm-hmm.
2: Malalaman mo at makikita mo kung lumilihis talaga doon sa story. Kahit yeah, alam mo, may paraan yan na iba-ibahin mo yung tanong. Yun ang one classic method sa cross-examination, no?
1: Uh-huh.
2: Tanong ka ng tanong. Iniiba-iba mo yung tanong, pero dapat yung sagot pare-pareho.
1: Rephrase the question. Para like ko naririnig kanina, di ba?
2: Rephrase
1: the question.
2: Pero sa cross-examination, makikita nyo, sinasadya.
1: Uh-huh.
2: Mamaya, babalik-balik.
1: Uh-huh. Tapos,
2: bakit kanina, iba yung sagot mo, etc.
1: Uh-huh.
2: Yan, they will try to... Kumbaga, hahanapan nila ng paraan na para mabulol yung testigo o magbago yung sagot.
1: Sabi nga, Attorney Roy, making silip the butas-butas, di ba? Kung may butas sa kanyang mga sasabihin. Attorney, unfortunately, naubusan po tayo ng oras, but it's been a pleasure having you sa dissection
0: always.
1: Po natin ngayon. Hopefully, Attorney, we can call you again bukas or next week po pag available
0: please.
1: Kayo, sir. Ay, naputol na naman ata si
0: Attorney
1: Roy.
0: Nag-invoke na ng right to remain silent. Attorney Roy. Pero maraming salamat.
1: Yes, that was
0: Attorney
1: a good discussion.
0: Attorney Jose Roy III. Attorney Judd Roy ko siya kilala.
1: Ayan, ayan. Alam mo yun, mga naglalabasan yung mga connection niyo, partner, ha? Kayo mga abogado, magkakakilala talaga. Susunod na po ang programang Alam na Dis, kasama si DJ Jaiho at si Papa Awal Paz. Pero para sa araw na po na ito, this wraps up our special coverage para sa Vice President sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Nakasama niyo po Rica Lazo,
0: Attorney Noel Del Prado.
1: And we'll see you again tomorrow. Alauna po ng hapon, meron na po tayong pre-trial prepper. Kasama po si Peter Musingi at si Danny Buenafe. Magbabalik ang special coverage ng DZMM sa Day 3 ng impeachment trial ng Vice Presidente. Maraming salamat po. Good night. God bless.
3: Duterte impeachment trial.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alerto sa bagyo at habagat.
0: Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa A, Awel Paz. Kasama po
1: ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho.
0: Tayo po ay pansamantala po magbibigay daan sa mga mahalagang pagtutok dahil bigla po ang buhos ng ulan dito po sa Metro Manila at may mga ilang lugar na rin po na binabaha. Kaya ipasok na po kaagad-agad natin, no, ang ating pong pag-asa weather forecaster. Nasa linya po ng telepono para kumustahin po natin ang sitwasyon ng ating pong panahon, Chanel Dominguez. Magandang gabi po, Chanel.
5: Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, inaranasan po natin mga pag-ulan dito sa Metro Manila at yung mga karating lugar po natin ay dulot po ito ng localized thunderstorm. Hindi po ito yung direct ng epekto ng bagyo or ng southwest monsoon. Ito po ay panandalian lamang na malalakas na buhos ng pag-ulan dulot po ng localized thunderstorm. So ngayon po, para sa update natin dito sa bagyong si Vabi, natatawagin nating Inday, posible ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Mababa pa rin naman yung chance na ng landfall sa anumang parte ng ating bansa, pero posible ang close approach niya dito sa May Batanes. Posible tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal over the northern and eastern portion ng northern Luzon. Earliest po natin pagpasok niya po ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din ang pagtataas ng gale warning para naman sa mga baybaying dagat natin over the eastern seaboards po ng ating bansa bukas din po. Dahil super typhoon category itong bagyo na inaasahan nating tatawagin nating Inday, ay inaasahan yung pag-enhance ng southwest monsoon na magdadala ng malalakas na ulan sa northern at western portion ng ating bansa. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas po ng PAGASA. Sa ngayon, yung southwest monsoon, naasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Sambuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, pahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi, katulad din po ito nangyari ngayon. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
0: Ma'am Chanel,
5: yes po.
0: Sorry po ha, kasi po marami pong nagulat bigla po dito sa Metro Manila. Marami pa po ang mga nasa kalsada ngayon, biglang binaha. May mga nag-aalala po, naku, yung bahay namin, baka yung mga butas ay biglang nagbaha na. Gaano po tatagal po itong lawak ng ulan na ito? At linawin po natin, hindi pa po ito bagyo. Tama po ba po?
5: Yes po, tama po kayo dyan. Hindi po ito yung bagyo. Hindi rin naman po magkakaroon ng direct ng epekto itong bagyo sa atin dito sa Metro Manila. Localized thunderstorm lamang po ito. Ito po yung mga panandalian malalakas na buhos ng pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi po.
0: Yan, maraming sa ano po, saan po kaya ano pwedeng tumutok? Meron po ba po tayong hotline number just in case po, o kaya po website na pwede pong tingnan po kaagad-agad ng ating pong mga kapamilya?
5: Yes po, updated naman po lagi sa aming social media pages, lalo na sa Facebook, DOST_PAGASA.
0: Ayun, maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez, ating pong Pag-asa weather forecaster. Samantala, naku, binabaan mga kakalsadahan, Mama Jai.
1: Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, kumuha muna tayo ng update sa kalagayan ng ating mga kalsada mula sa MMDA Metro Bay, sa Joel Wahed. Joel.
4: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Alamin natin mula kay Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Joel.
3: Opo, magandang gabi sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig sa DZMM. Yung latest traffic update natin, lalo na yung kahabaan nitong EDSA, yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak, wala naman silang madadaan ng anumang pagbabagal patungo ng Caingin hanggang makarating ng Muñoz. Maluwag din sa West Avenue patungo ng Quezon Avenue hanggang dito pa sa may Scout Borromeo. Maging sa Timog Avenue sa oras na to, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan patungo ng Kamuning hanggang makarating pa ng Aurora Boulevard. Maluwag na rin sa Pitwason patungo ng Santolan, Annapolis hanggang sa may Connecticut. Sa Ortigas, wala na rin tayong problema dyan. Tuloy-tuloy na rin yung usad ng traffic po patungo ng Shaw Boulevard, sa Boni hanggang makarating pa ng Guadalupe. Pero pagsapit sa Estrella, nakakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa mabagal patungo na dito sa may Magallanes. At muling luluwag yan pagdating dyan sa Ebanghelista patungo sa Cabrera hanggang Taft Avenue. Maging sa may FB Harrison, mabilis na rin ang usad ng trapiko patungo ng Rojas Boulevard hanggang makarating pa ng Diosdado Macapagal Boulevard. Maging sa kabilang panig ng EDSA, yung northbound lane, light traffic magmula dyan sa may Macapagal Boulevard patungo ng Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag na rin sa may tramo hanggang sa may Magallanes. At sa may Pasay Road, wala rin tayong problema. Light traffic patungo ng Ayala Avenue, Buendia hanggang Kalayaan Avenue. Maganda pa rin yung daloy niyan, tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating pa ng Guadalupe. Pero after Guadalupe Bridge, dyan po nararanasan na yung moderate to slow moving hanggang sa may White Plains Avenue. Bahagyan luluwag lang yan after sa White Plains Avenue bago dumating ng Santolan. Muli pong magbabagal, moderate traffic hanggang sa intersection naman ng Aurora Boulevard. Maluwag naman patungo dyan sa may Camias Road, East Avenue, hanggang sa may Quezon Avenue. Maging dyan sa may North Avenue, wala na tayong nakikitang anumang pagbabagal patungo sa Congressional, Oliveros, hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Mr. Joel Wahe, mula po sa MMDA Metro Bay. Samantala, mga kapamilya, paraanin po natin ang mga mahalagang balitang to sa labas ng himpilan. Ilang kalsada nga po sa Quezon City, may gutter deep na baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Kelly Cordero. Kelly!
6: Papaawal, Mama Jai. Bahagyang humina na ang ulan sa bahagi ni Quezon City pero nakakaranas pa rin ng malakas na hangin. Kanina bumungo sa malakas na ulan na may kasabay na pulog at kidlat. Pero sa mga oras na to, nagsisimula na rin na humupa itong gutter deep na baha sa ilang kalsada, partikular na rito sa My Mother Ignasa, palabas ng EDSA Quezon Avenue southbound. Paglagpas ng EDSA Quezon Avenue sa may Kamuning, hanggang sa may Kamuning light traffic, pero kapansin-pansin na mabagal na patakbo ng mga sasakyan dahil sa badulas ng kalsada. Sa northbound naman, may volume na ng mga sasakyan at may gutter deep na baha sa may Quezon Avenue, dyan sa tapat ng Sentry. Sa datos naman ng Quezon City Government, bago mag-alas 9 ng gabi, nidip ang baha sa Barangay North Fairview, particular na sa 61 area sa North Fairview Park at gutter deep naman sa Barangay Santo Domingo, Matalahid sa May Diakula Bato. At yan muna ang update dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat sa ating radio patroller na si Kelly Cordero. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng ilang kalsada sa Maynila habang patuloy ang pag-ulan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni radio patroller Bert Dizon. Bert.
7: Jai ho, well, sa mga sandaling ito ay humina na ang pag-ulan dito sa bahagi ng Espanya Boulevard. Naramdaman naman kanina ang malakas na ulan sa kahabaan ng Rojas Boulevard at halos mag-zero visibility naman sa bahagi ng Padre Burgos Avenue, corner Maria Orosa Street. May pababagal naman sa usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Quezon Boulevard underpass. Ilang motorista naman ang pansamantalang huminto at sumilong sa underpass dahil sa lakas ng pag-ulan, wala namang naitalang pagbaha sa habaan ng Espanya Boulevard at sa habaan ng Taft Avenue mula sa panalukan ng Quirino Avenue hanggang Padre Faura Street. Nagpaalala naman ng Manila City DRMO sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa mga madulas na kalsada. Inaasahan naman na tatagal ng 1 hanggang 2 oras ang sa thunderstorm advisory sa buong lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrollers. Mag-ingat po tayo, mga kapamilya.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
9: Awel Pass at Jaiho! Alam na this!
0: At nagpapatuloy naman po ang ating programang Alam na this! Patuloy po tayo mag-ingat alam sa mga kapamilya natin sa Metro Manila sa pagbugso ng napakalakas na ulan at pagbaha-baha. Pero gagawin po muna rin pa namin kayong light ngayong gabi kasama po ang ever lovable, Papa Awel Pass!
1: At hindi rin magkapahuli, of course, ang kapiling ninyo, ka-bonding pa, syempre naman. Ako naman po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: At sa maulang gabi sa Metro Manila, sabayan niyo po ng kape, sasabayanan po namin kayo ng kahit ilan man lang na showbiz chika.
1: Oh my God, kasi namimiss nila. Magkape.
0: Wow. Gusto ko rin magkapera.
1: Ako magkapera naman, pala. Magka, I know.
0: Magka.
1: I want you. Pera din. Magkapera din.
0: Mama Jai, mahal ko ang trabaho natin.
1: Magkapera na gusto ko, Papa Awel. Sino sige. Bang ayaw magkapera? Di ba yes. Lahat tayo, money does, pati sa mga nakikinig correct. At sa mga nanunood sa atin. Ayan, money does sa ating lahat.
0: Correct. Yes. I-claim natin na kaya na pagbagsak ng ulan, parang babagsak ang mga blessings sa atin. Sana tama. Umulan ng pera. Totoo. Blessings sa atin.
1: Yes.
0: Ganon.
1: At good health for everybody. Gusto ko correct. Lang palang batiin bago yan, syempre, Papa Awel.
0: Happy, Mamara!
1: Hindi, happy birthday yan. Kay Luis Ontiveros.
0: Ay, si Luis!
1: Hi, Lulu! Happy birthday.
0: Ba't naman Lulu?
1: Yun kasi yung tawag ko sa kanya, Lulu, yes. Kasi
0: Luis. Luis.
1: Hindi, Luis.
0: Ikaw, Lulu. Ako, Luis.
1: Luis.
0: After yeah. ng Lulu, Luis. Luis.
1: Totoo. Diba? Hindi, magkachat kami kanina. Binati ko siya, sabi ko sa
0: magkasama
1: kanya.
0: Magkasama kami kanina?
1: Ay, talaga?
0: Nung kachat mo siya.
1: Hindi. Sabi ko sa kanya kanina, Lulu, happy birthday. Yes. I love you and I miss you. Tapos sabi niya, miss you, Jai. Thank you. Love you right back. Sabi ko, palagi ako nasa likod mo, simula't simula. Basta happy ako na healthy ka. Correct. Thank you, got your back to catch up tayo soon. Sabi ko, kailan? Next week. Okay.
0: Diba? Sana lahat nasa likod. Yung guard dati lagi nasa likod ko eh.
1: Binabantay ko rin siya kanina. Yes.
0: Okay, sa oras na 9:15, kahit katiting lang po, bibigyan po namin kapag gagaangin natin ang inyong gabi. Sa mga fans si Catherine Bernardo, alam nyo ba na naging hamon para kay Asia's superstar Catherine Bernardo ang kanyang pagganap sa kanyang karakter sa inaabangan na serye na Someone Someday. Ayon kay Kat, kumuha siya ng ilang bahagi sa kanyang mga nakaraang karakter para mabuo ang hindi perpektong katangian ni Billy. Ibinahagi rin ni Kat na nag-warm up at nagpakiramdaman sila ni James Reid na isa ring magbabalik sa paggawa ng serye. July 24, mapapanood ang Someone Someday sa Netflix. July 25 sa I Want. Habang July 27 sa All TV 2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live.
1: I love that this! Yes. Partner, mga kapamilya at kaservisyo, kung ang ilang celebrities, luxury bags, stylish shoes, o kaya na may signature perfumes ang hilig kolektahin, alam nyo ba ang kakaiba naman ang koleksyon ng aktres na si Catherine Bernardo. Kwento nga ni Catherine, obsession niya at gusto niya ang mga band-aid na cute o may kakaibang design at print. Lagi ring dala ng aktres ang kanyang aesthetic first aid kit sa kanyang bag saan man mapunta o in case na may mga ilangan. Inaabangan na nga po sa ngayon si Catherine at ang box office queen ang kanyang paparating na teleserye Someone Someday, kung saan kasama si James Reid. Itong pagbabalik sa
10: kanta
1: ni Kat. At syempre, lahat excited na excited nang mapanood ito.
0: Yes! Dako, ito sabi ni Kuya Kokoy Legaspi, ha, may excited daw na mapanood yan. Lalo daw, parang pa-birthday niya na rin sa sarili niya yan. Kaya, happy birthday po kay Regine Mapa from BK Medics, sabi ni Kuya Kokoy. Eh, ito pa, dako, mga ka-alam na DS. Tampok naman sa cover page ng July issue ng Harper's Bazaar, Singapore, sina The Loved One Stars, Ann Curtis at Jericho Rosales. Sa magazine, highlight ang kanilang mga ibinahaging opinion tungkol sa realidad ng pagmamahal, relasyon at heartbreak. Mabilis namang nag-react ang fans na Ann at Echo. Tinatayang umabot sa 300 milyong piso, ha, ang worldwide gross ng pelikulang The Loved One.
10: Alam na, Miss!
0: Hindi mo inabot yun. Kami lang nakaabot na ng kantang yun.
1: Grabe, ang tanda mo. Tsare!
0: Alamin natin yung sitwasyon sa Espanya. Sa mga uuwi po ng Espanya, isisitwasyon ko kayo.
1: Hindi, kasi hindi ko talaga inabot. Kaya iniisip ko,
0: hindi na concert kasi nakaraan si Direk Bobot Mortis. Diba? Napaka-successful. Congratulations, Direk Bobot Mortis.
1: Diba ang naabutan? Hindi ko naabutan. Pero ang alam kong sikat na love team ni Bot, si Ate V.
0: Ate V. Yes. Tapos Nora Honor, Pip and Guy, ganon.
1: Bot and V naman Bot sila, di ba? Uy, bongga. Yes. Pero alam mo ba, mapaawel, nasa generation nyo, may ganyan. Sa generation naman namin, sikat ang mga taga-Thailand, ang mga taga-GMM TV.
0: Ang swerte namin, lahat ng henerasyon, naabutan namin. Yun lang.
1: Oh my God. Okay, Mano, pa-bless. Hindi. Ang respeto, yun magalang. Ah,
0: naman.
1: Diba?
0: No, manda ka mamaya.
1: Buti na lang nagpapapayat na ako.
0: San?
1: Wow, hindi. Mali. Eto na yan mga na. Kapamilya, maghaharap nga po ngayong taon ng Star Magic Shooting Stars Team at GMM TV Talents ng Thailand para sa annual friendly competition na Star Magic All-Star Games. Makakalaro ni Kapamilya Basketball Heartthrobs Emilio Daez, JM Ibarra, Gerald Anderson, Ronnie Alonte, River Joseph, Young JV at iba pa ang mga Thai stars na sina AJ, Neo, Joss, Gawin, JJ, Ryu, Aston, Mark, Ping at Tisho na pawang nakilala dahil sa kanilang ginampanang mga Boys Love o BL series. Magaganap ang Star Magic All-Star Games sa August 23 sa Mall of Asia Arena.
10: Alam na,
0: pilian yan. Mukhang sold out kagad dyan. Pero ba naman, no? Diba lahat? Ay, nako. Magbaon po ng maraming tubig.
1: First time to na may imports na makakalaro. Because yes. I remember yung mga past Star Magic ball, di ba nag-host ako papaawel, talagang ang kalaban parang Team Daniel Padilla or Team Gerald versus Team Showtime. Mm-mm. Pero this time, parang feeling ko kakaiba yung experience.
0: Yes.
1: Kasi nga, syempre, yung mga Thai stars.
0: Correct.
1: Feeling ko liyamadong-liyamado na ang mga kapamilya heartthrobs natin. Kasi syempre, bongga na lang kung maraming baon din ang mga Thai stars na dalin dito. Pero syempre, tayo mga Pinoy, kahit hindi tayo mga taga-Thailand, iminahal natin ang mga palabas nila. For sure, maraming mga magpa-fangirl ngayon sa gaganaping Star Magic All-Star Games.
0: Tsaka knowing the Filipinos, very hospitable tayo. Appreciate natin
1: welcoming
0: sila.
1: Sobrang welcoming ng mga Pinoy talaga.
0: Correct.
1: Yes.
0: Kaya abangan po yan. Pero eto na mga kapamilya, sa oras na 9:20 ng gabi, inaabangan din ang ating unang guest. Kita mo naman na gaya ng pagbugso ng ulan, bugso din ang ating mga guests kasi dalawang guest natin. Unahin na natin po live via Zoom ang first runner-up ng Miss Culture International 2026. Please welcome Liana Kylie Manuel. Palakpak-pakin. Hello,
11: hi,
0: Liana.
11: Hello po!
0: Ay, ganda! Pretty! Diba? Ang ganda ng resolution niya. Parang naka-HD, ha? Liana, oo. Congratulations
11: Totoo
0: sa... Totoo naman. Di, ang ganda talaga reflection mo. Tsaka nag-usap tayo nila mama, Jay, you're all black.
1: Yes!
0: Diba? Yes! Congratulations sa pagkakapanalo mo
11: so
0: bilang first runner-up.
11: Thank
0: ano
11: you.
0: Ba itong Miss Culture International?
11: Ano po yun?
0: Ano po yung Miss Culture International? Saang pageant to ginawa? Ayan. Dito ba sa Pilipinas or sa ibang bansa ginawa? At ilan yung mga kalahok na bansa? Just in case po.
11: Miss Culture International po, it's a pageant focused on promoting culture. And naging one of the heavy reasons kung bakit mas na-intrigue po ako within the Filipino culture. And this pageant was held on June 1 to 6, June 6 being the finals. And I competed against, I believe, 16 other Miss candidates. Tapos meron din pong Mr. and Team categories. We also had a Mr. Team representative.
0: Oh, bali sa Pilipinas muna ba ginawa ito? Yung parang parang national finals ba natin or kabugan ng ibang bansa?
11: International pageant po siya. I represented the Philippines.
0: Ilang countries? 17 ang sumali. Wow.
11: Opo, I believe 17 po.
0: Very nice. Naku, congratulations. Nakakatuwa naman.
11: Thank you.
0: Ano, napakaganda ng inuwi mong tagumpay dito sa Pilipinas. Pinapakita natin ngayon to, yung national costume ba na ginamit mo dito ay specially designed para dyan sa competition.
11: Yes po, it was specially designed for the pageant.
0: Mm-mm, yun. Bali, dito sa reign mo, ano yung nakaakibat na responsibility mo for a year? Ano-ano ba ang gagawin bilang first runner-up?
11: I believe po, yung sa roles po ng first runner-up, I think ibibigay pa po kasi majority po ng mga duties na bigay po dun sa ating reigning, which is si Miss Australia. Pero yes, ako po, I'm always willing to contribute for Miss Culture International. Siyempre po, it's representing the Philippines. And as well as po, I'm always willing to contribute to Miss Pearl of the Orient, which is the pageant that I won as culture ambassador. Kaya po, nakapag-compete po ako sa Miss Culture International.
0: Wow! Naku, congratulations sa what for you was the most memorable moment? Tsaka yung parang challenging din na nangyari sa'yo dyan sa experience mo competing for Miss Culture International 2026.
11: Yung super struggle ko po was during my preparation, alam po ng handlers and yung team ko na hindi ko pa po gamay ang pag-makeup sa sarili, pag-hair. Pero sinasabi po nila sa akin, kailangan kong matuto. Kasi I will be flying alone. And yung isa pa pong both memorable and as well as naging struggle po is, it's my first time ever flying anywhere. So ayun, first flight ko po, Jakarta, Indonesia for a pageant.
0: Wow, tsaka ano nga, no? Parang wala ngang glam team. Parang ikaw talaga on your own, di ba? Ganyan. Pero ayan naman na you pulled it through at ang ganda ng first runner-up, di ba? Do you have any intention of joining other pageants naman? Kasi parang allowed ka pa yata na sumali and I guess you're so young pa.
11: I suppose maybe. Depende na lang po wherever the road takes me, di ba? I'm 21 years old. Pero right now, my focus po sana is to finally graduate college as a major in communication arts.
0: Wow! Naku, go for it. Siyempre, aside from your dream of finishing your course sa mass communication, siyempre you have other dreams. Ultimately ba, ano ba ang gusto mo sa world of broadcasting ba? Or are you going to join the showbiz industry?
11: Very broad po ang basically, sobrang dami pong nag-pave ng way, especially for pageantry, which is I'm very thankful, lalo na po dun sa mga talagang nag-pave ng way na to para sa akin, from the barangay pageants, municipality. Kaya, kumbaga, hindi pa po talaga ako sure. All that I'm sure of is I'm going to trust the process. And the other thing is, I just want to help my family out and give back to those who have helped me in the process kasi diba, I wouldn't be here without them. It took an entire village, it took an entire army para mapadala lang ako sa ibang bansa at mailaban mailaban itong pageant na to.
12: Yan. Pero syempre, aminin naman natin, no, yung mga pageant ngayon talagang andami na. Nagsulputan na talaga sila, papaawal, diba? Pero ang balita ko kasi, like sa nakwento ni Ganiel dati, nung kahit na first runner-up ka, second runner-up ka, ganyan, meron kang duties pa rin na kailangan mong fulfill. Pag ganyan ba, hindi ka pa pwedeng kumawala, sorry lack of word, kumawala at mag-try, mag-audition para sa iba pang mga pageants. Like, I'm sure, meron ng mga binibining Pilipinas na dream mo din na tahakin in the future.
11: I think po, as the first runner-up, mas gugustuhin ko na pong magampanan yung duties ko. Lalo na, syempre, as a fellow queen, gusto ko rin pong mag-serve ng extra support po sa reigning queen ng Miss Culture International. Kasi I believe, you know, if mabigyan ko ng helping hand into her accomplishing her duties, that's also fulfilling mine in the process. Kumbaga, there's no rush into my dreams and I'm very sure na there's always going to be the right time for me.
0: Yes, there's right timing for everything, di ba naman? And this is the right time for you to shine. Kaya, correct, ano, your message sa mga gusto rin na sumunod sa mga yapak mo as Miss Culture International.
12: Yes.
11: So, ayun po, sa lahat po ng mga nangangarap mag-pageant or anything, just continue to believe in yourself. And if natatakot kayo, tahakin nyo ng natatakot. I think there's nothing more courageous than doing something while you're scared. Kasi it takes a lot of courage, it takes a lot of guts to do it. Kasi maniwala ka, minsan sa mga panahon na hindi mo pinapaniwalaan ng sarili mo, maraming tao na nasa likuran mo na they have their belief in you, they have their trust in you, and darating din sa point na ikaw din mismo maniniwala ka sa sarili mo.
0: Yes, yes, and we believe in you and continue to believe in yourself. Thank you very much, Liana Kylie Manuel, our
11: Thank
0: Miss
11: so
0: Culture International 2026 first runner-up. Stay beautiful. God bless. Yehey. Ang ganda-ganda niya, no? Sana makakuha pa siya ng ibang mga titles sa iba pa mga competitions. Magandang
12: correct
0: training niya, no? May itatanong ka dapat sa kanya.
12: Gusto ko sanang itanong sa kanya, kamusta, malakas bang ulan dyan sa inyo kung nasaan ka man ngayon?
0: Kasi naka-zoom tsaka magandang signal
12: ng
0: niya.
12: Ang lakas ng signal ni Liana,
0: bongga,
12: ha? Nasaan ka ngayon, Liana?
0: Nasa tower.
12: Hindi.
0: Sa kanya pala talaga yung signal. Hawak niya ang signal.
12: Akala
0: ang ganda.
12: Ang beat.
0: Tsaka yung ano, ang ganda niya, no?
12: Ng HD.
0: Correct.
12: HD kung HD.
0: Correct.
12: Once again, mga kapamilya, maraming salamat po sa ating Miss Culture International 2026 first runner-up, Liana Kylie Manuel.
0: At nako, sa ating pagbabalik, nako, get excited kasi makakasama naman po natin ang social media influencer, TikTok star and CEO mismo ng Prestige International at naku-manager nang naman siya ng mga naglalaki ang pangalan ng mga showbiz personalities. Makikilala po natin ang nag-iisang
13: Manix Carancho.
0: Para lang tayo mapasabi na alam ko na.
12: Alam nyo na.
0: Alam na this.
14: Awel Paz at Jaiho.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liver Aid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service.

0: po ng DZN and Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na this!
1: At masaya nagpapatuloy po ang ating programa. Kasama pa rin po ang ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Siyempre naman, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
1: Naku mga kapamilya, napakahalagang anunsyo ito. Ha? Ulitin po natin, magkita-kita tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40! Apat na po tayo!
2: Aba naman, partner! Mm. At mga kapamilya, simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
1: Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ng public service booths. Mayroon tayong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
2: Wait, there's more. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad nina Brian Song, Ann Rain, Ian Manibale, 1621 at ng Aja.
1: But wait, there's more. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makibonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
2: Tandaan, first come first serve po mga kaserbisyo. Kaya naman, sabay-sabay tayong lahat, ikaw, ako, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM
1: 40! Apat na po tayo!
2: Siyempre, dire-diretso ko na to, Papa Awel, mga kapamilya, para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: At mga kapamilya worldwide, meron tayong very special guest ngayong gabi na kumai-inspire tayo at lalong gaganda ating gabi. Lalo sa mga kapamilya natin na nakatutok ngayon sa TFC Worldwide, ganda sa I Want app natin, yung 1.5 million subscribers natin sa YouTube ha, at more than 3 million po sa Facebook. Yung mga nanonood sa Teleradyo, cable po nationwide, tumutok po kayo. At sa mga nata-traffic po, lakasan nyo po ang transistor radio sa Radyo Patrol, 630 kHz po natin sa DZMM. Dahil makakasama po natin, nako partner, ang haba, parang litanya talaga. He wears many crowns sa dami ng kanyang mga achievements, di ba? Naku, siya lang naman po ay social media influencer, TikTok star, at CEO ng Prestige International. Please welcome on the show, Manix Carancho!
3: Hello!
2: Ang daming studio audience!
3: Yes! Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood and tagapakinig ng DZMM Alam Na This. And syempre, magandang gabi DJ Jaiho and Papa Awel.
1: Thank you.
3: Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin ito.
2: Alam
3: sa
2: mo, one thing that I really love about talaga kay Sir Manix, di ba? He is a very, very pleasant. Yung, alam mo, parang hindi makabasag pinggan, di ba? Talaga bongga. Pero syempre, sabi mo nga, he wears many hats. Sa kanya, siya isang businessman, isang entrepreneur. And aside from being yung mga nasabi natin, Papa Awel, ang taas lang naman, 11 million followers on TikTok, di ba?
1: Yes.
2: Pero kwento naman muna siya para ma-inspire yung mga nakikinig at nanonood. Sino ba si Manix at paano siya nagsimulang makilala sa larangan ng mga nabanggit namin?
3: Sa business muna.
2: Yes, it starts sa business.
3: Nag-start ako sa skincare

0: industry, mahilig kasi ako nung bata ko. Sobrang hilig kong magtimpla-timpla. Pero nagahalo ko yung mga shampoo, mga Colgate, na wala naman, alam kong wala naman siyang kakapatungan.
1: Yes.
0: Then, nung high school ako noon. Tapos nung mga college na ako, nagsiseminar na ako paano gumawa ng mga lotion, sabon. Then 2014 or 2015, doon ako nag-start na gumawa ng skincare. So, 12 years na kami ngayon.
2: Pero umabot sa punto na yung dating naghahalo-halo lang ng mga toothpaste, ng mga shampoos, at kung ano man yung pwedeng patunguhan noon. Eh, may sarili ka ng, tama diba? May sarili ka ng manufacturing.
0: Yes. Isa sa pinakamalaki sa part ng Pangasinan ko na skincare.
1: Wow! Yes. Na umabot pati sa mga sabon-sabon, kaya sabon, ikaw sabon. Na ang tinawag na soap lord.
0: Lord
1: diba?
0: Of soap.
1: Lord of soap. Oh. Diba naman? Pero bukod siyaan, at an early age of 23, eto talaga, ma-inspire yung mga nag-aaral pa lang dyan, anong edad nyo na. 23, nagawa niya yung Scramble King. Tapos, dumami ng napakaraming franchise, 130. Paano mo napagsabay-sabay ito? Ang dami.
0: Ano po, di ba mahilig po ako mag-mix, pati yung sa mga, kasi sa Scramble, trinay ko din siya i-mix. Yan, chinek ko kung paano, masarap. Nag-open kami ng franchise, sumama kami sa mga expos. And ayun po, sobrang nag-boom naman siya. Pero since seasonal lang yung mga ganong...
2: Pag-summer
0: or seasonal lang yung ganong klase ng pagkain, hindi siya tumagal sa market.
2: Okay. Kumbaga parang ano, sa pagmamahal, nahanap mo talaga yung pagmamahal mo, hindi lang sa paghahalo, hindi sa food and beverage, sa mga ano talaga, skincare and beauty
0: kasi products. Kasi nagkaroon din ako mga food carts dati, parang hindi talaga ako sa food.
2: Ganun naman diba sa negosyo, parang itatry mo nang itatry kung saan ka papatok. At pag nahanap mo na, kailangan mo nang tutukan, kailangan mo nang mag-focus doon, di ba?
1: Naku, isa sa mga anchors natin, si Doc Dennis Ngo.
2: Doc Dennis!
1: Sumasaludo sa'yo, ang dami mo talaga na ginagawa. Pero, mas nagtagal siya, eto na, humawak kayo dahil showbiz program.
2: Ay, eto na, nakahawak
1: ano ba? Kaloka nang giniglaman ko. Eto na, ang dami mong mga artista na na-discover at nawakan.
0: Influencers
1: diba? Influencers din. Siyempre, pinangungunaan niya nung guest natin recently na si
2: Fiang Smith.
1: Yes. Ganon.
0: Oh. Si Fiang po, before pa siya mag-enter ng PBB, isawa ko na po talaga siya.
2: Tanungin na natin, siyempre. I'm sure yung iba alam na, pero yung mga listeners and yung mga nanonood sa atin all over the world. Ayan, bago pa siya nag-PBB, hawak na siya ni Sir Manix. Paano mo naman na-discover si Fiang? Kasi di ba hindi biro yung meron kang mata sa pagkuha ng artista na sisika talaga?
0: Ginagawa kasi sa Manix house na ano namin, nagpapavisit kami from mga 10 or 15 na mga artist. Then ititrim down namin sila sa isa or dalawa. Ipapastay namin kung willing silang kausapin namin yung magulang. May papapirma kaming mga waivers,
2: mga NDAs,
0: mga contracts. So once na completed na yon, pwede na sila magstay sa bahay.
2: But I heard papaawin ha, kasi yung isa ngayon sa yung mga mahilig sa social media, nagulat ako talaga na bukod sa kilalang-kilala nila ang Manix House na pinamumunuan ni Sir Manix na ating bisita ngayong gabi. Parang ang sikat ngayon papaawin after ni Fiang, talagang may bago siyang mga alaga sa pangalan ni na Kosoke, ni na Shelley, ganyan. Tapos nakausap namin yung magulang. Parang tinanong namin parang ang naging parang turning point na pinayagan mo yung anak mo na pumasok dun sa Manix House. Parang nasabi niya kasi dahil nga ito yung pangarap ng anak ko and at the same time, hindi pinababayaan. Tama ba? Correct me if I'm wrong, no? May mga paaral program ka rin mismo.
0: Yung mga artist na nag-aaral sa mga probinsya nila and kung gusto lang magstay sa amin, ayaw ko naman na mahinto yung mga pag-aaral nila. Dinilipat namin kami ang ako yung nagpapaaral hanggang sa school supplies, bahon, uniform,
2: Alawan
0: sa mga kung ano-anong requirements sa
2: school.
0: Nice. Para hindi naman kasi
1: na-interrupt
0: sabi ko
1: yung
0: sabi ko yung ang ang showbiz or ang pagiging TikTok influencers nyo is hindi naman pang matagalan. Swerte na lang kung tumagal kayo.
2: Oo.
0: Pero kung hindi man, at least nakapag-aral kayo.
2: At ito lang, ibida ko lang, no? Siyempre, nakasigahan ko si Sir Manix. Modesty aside po sa mga nakatutok, sa private school pa mismo, pinag-aaral. Yes.
1: Ito. Grabe. Nakakatuwa naman.
2: Saan ang galing yun? Di ba, Papa Awel? Mm-hmm. Saan ang galing yung eksena na, siyempre, di ba, hindi mo naman kadugo, kaano-ano?
0: Mm-hmm. Ayaw lang namin talaga kasi importante sa akin pag-aaral. So, parang ayoko na unahin nila yung ganyan. Pero kung kaya nilang pagsabayin, no problem. Papayag naman kami. Pero yung talagang ayaw mag-aaral, hindi namin
1: kinukuha. Correct. Ito talaga, ha? Maraming gustong makaalam nito. Kasi alam natin yung paano na-discover si John Lloyd Cruz sa isang mall, ganyan. Ang PBB naman, pumunta sa mga probinsya para makita si May Entrata, yes. Na Bugoy, mga ganyan, di ba? Ano ba talaga yung X factor na nakikita? Kasi maraming gwapo, maraming maganda, pero minsan, hindi sila napipili, ganyan, sa Manix House. Paano kayo nagdidiskubre? Kasi marami ng interesado ngayon ng mga momshies, popshies, na anak, ito na yata yung pagkakataon nung maging artist. Paano po yan?
0: Nag-allow kami ng visitors. So, okay. Mga 1 week or 2 weeks, i-check namin yung ugali nila. Kasi kahit na may mga itsura or magaling or kung may attitude, kung magiging problema namin in the long run, hindi na. Kasi ayaw namin ng sakit. Ng
1: paano yung talent? Paano yan? Pinapakanta ninyo? Pinapa-audition ninyo? Go see? Ganun.
0: Yun, acting muna. Kasi acting. Yun yung lagi namin ginagawa. Pero inaano na namin sila sa dance ngayon. So, by next week, mag-start na tayo ng dance lessons.
1: Wow! Ganun. So, kailangan, syempre, basically, hindi lang sa ganda, sa gwapo, dapat may talent. Tapos, ito na, maganda dun, ino-observe muna nila yung personality. Baka mag-attitude kaga.
0: Yes. Kaya, pag nagpapakontract po kami, hindi yung, pagdating mo contract, parang, paghirapan mo yung contract na mabigyan ka. Yung iba umabot ng 6 months before pa.
2: Mabigyan ng kontrata. Yes.
1: Correct. Ayun pa
2: din. Hindi kasi syempre, di ba, parang kung ganyan, Papa Awel, kudos to Sir Manix kasi syempre, meron siyang skincare brand, meron siyang ibang mga businesses na kung saan kapag ka naging under ka sa kanilang management company, parang automatic, di ba? Kagaya ni Fiang, kitang-kita naman natin, di ba? Nasa loob pa ng bahay ni Kuya hanggang sa paglabas, abay may endorsement na agad-agad because yung produkto nila, yung mga artist na rin yung nag-i-endorse. So,
1: true.
0: Before pa siya pumasok, pag ganyan, binibigyan namin sila ng
2: mga endorsements,
0: contract,
2: mga contract.
0: Parang nabanggit ni Fiang dati na first time niya makahawak ng 1M, ganyan-ganyan.
2: Wow.
0: Yan sa amin galing yung contract. Na.
2: Pero baka naman sabihin nila, agad-agad maraming tumawag sa inyo. No? Ito po, uulitin po natin, ha. Pinaghihirapan po.
0: Opo. Ayun, di rin kami nagpa-promise na pagdating nyo, ito yung masasahod nyo. Unti-unti, kailangan muna kayo pasikatin kahit sa TikTok lang muna. Then susunod na yung mga projects doon.
2: And totoo.
0: May mga binibigay din naman kami mga allowances sa kanila. Pag tumutulong sila sa amin sa pag-YouTube.
1: Correct.
2: Sa pag-vlog, ganyan.
1: Ano yung stand mo po, Sir Manix? Kasi recently, diba? Tsaka hanggang ngayon, uso pa rin po yung, naku, mga nangi-scam na pwede ka maging artista, ganyan-ganyan. Ano? Pero kailangan natin magpa-pictorial, magbayad ka muna ng ganyan.
0: Actually, may mga gumagawang ibang grupo niyan na parang ginagamit yung
2: pangalan nyo
0: sa amin na parang, yan, siguro maging babala na rin to.
2: Ano, sabihin niyo po sa harap ng camera.
0: Ang pag-audition po sa amin, yung mga pag, para makapunta kayo sa Manix House, ay wala pong bayad. Yung pagsundo po namin, wala po lahat yan bayad.
2: Kumbaga, no payment kapag saka gusto mong pasukin yung ginagawa nila sa Manix House talaga, syempre, di ba, Papa Awel? Pero, ito ang magandang balita. Kung kanina, ito po ba tama? Parang nagsimula lang sa parang, dahil nga, hobby nyo lang, gusto nyo lang makatulong, and at the same time, bukod sa makatulong, matulungan din yung produkto po ninyo, magsisimula na daw po kayo sa paglo-launch at pag-build ng inyong sariling talent agency.
0: Yes.
2: Ang kasagutan at ang buong detalye, malalaman po natin sa pagbabalik na
1: Alam Ko Na!
2: Alam Nyo Na!
1: Alam Na This!
3: Awel Paz at Jai Ho! Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
12: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
13: Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na di sa DZMM.
1: At masaya nagpapatuloy po ang inspiring kwentuhan natin sa isang celebrity social media influencer, TikTok star at CEO mismo ha, ng Prestige International na si Sir Manix Carrancho. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa Awal Paz.
17: At syempre, kasama pa rin ang
1: at sana may mic.
17: Kasama pa rin ang beshi ng bayan at ang Diyos at ang kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
1: Ito na, bumubuwas na yung mga katanungan kay Sir Manix kasi ang dami nga pong nagiging interesado. Pero may nasagap pong balita si Mama Jai Ho. Pinapamper nyo daw masyado ang mga artista ninyo. Opo. Totoo po ba yun?
0: Medyo hindi nga maganda eh, kasi tinatabad na sila maglinis ng mga...
2: Ayun lang.
1: Ayan lang. May pagganda.
0: Kaya syempre si Mama nandun. Parang, ayan, ini-spoil. Alam mo yun, ini-spoil mo kasi.
1: Oh, mga pabuffet daw yung pagkain.
2: Yes. Totoo ba yung may chef sa loob ng Manix House para sa breakfast, lunch, and dinner?
0: Nung dati po, nung hindi pa po ako nagpaparal, walang lunch kasi, ay walang breakfast kasi lunch na sila nagigising. Nung may school na po, yun, nag-ano rin ng breakfast.
2: At meron daw mga, kumbaga, kung sa artista, meron tinatawag na road manager, doon naman sa kala, meron silang katuwang sa mga gawain talaga, kumbaga, yaya, may mga yaya sila, ganun.
0: Masisipag, sila Ate Diane, Ate Baby, hello.
2: Hello, Ate Diane.
1: Mga angels, yes, yun. Yes. Mga angels sila,
2: at
1: diba?
2: At hindi nagko-commute.
1: Ay, naku.
2: Kasi hatid sundo ng coaster ni Sir Manix, ang mga talent.
0: Pag Manila, nila to Pangasinan. Pag sa school naman, minsan nagko-commit.
1: Oh, para matuto din naman sila. Totoo. Diba yun?
2: Question, napapatanong sila lolo at lola, tito and tita, mama and papa, sa mga nanonood, ano pong nakukuha nyo, na-earn nyo pagdating sa mga ganitong pagiging generous ninyo sa mga tao na hindi nyo naman din po talaga mga kadugo, kamag-anak?
0: Kasi before, ayoko talaga magkaroon ng management kasi alam ko sobrang sakit ng ulo. Masakit sa ulo, magulo, lahat ng problema nila magiging problema ko. Mm-hmm. And nakita ko naman na parang kawawa naman itong mga batang to, parang pupunta sa ibang management na hindi masyadong naalagaan and may potential. Sayang naman po. So yun, trinay ko and nagustuhan ko, nawala siguro. nawala yung anxiety ko, depression ko, kasi maraming tao sa bahay.
1: Uh-oh.
0: Parang nawala yung, dati po kasi nung wala sila, alis ako ng alis abroad. Ngayon, ngayon gusto ko na umuwi agad sa bahay.
2: Kasi na-excite ka makikita. Yung sinasabi, di ba, na kapag may kasama kang mga bagets, o kaya yung maraming tao sa Balur, para kang mas bumabata lalo. Parang you never age. And you're aging like a wine.
1: Wow. Ganun so, naman brad, talaga. Diba? Pag ganun. Ginawa mo alak si Sir Manix. Ganun. Mali.
2: Kasi yun. Din, yung mga dating naging contestant sa Bidaman ng Showtime, like, to name a few, di ba, Johannes Ressler, si Mico Gallardo, ayan, sila...
1: Jervy De Los Reyes.
2: Jervy na ngayon ay isang DJ na sa mga bar. Siyempre, bukod kay Fiang Smith, di ba? Kayo po yung mga dating mga nag-manage dun sa mga boys.
0: Kami nagpasok. Kami ni Amanda nagpasok.
2: Sa Showtime. Mm-mm. Ngayon, meron din siyang alaga, Papa Awil. Isa sa mga daily winners ng Miss Q&A.
1: Wow.
2: Weekly. Oh, weekly winners.
0: Kasama na siya sa Grand Final.
2: Wow. Diba? So, ito na nga, yung kaninang cliffhanger question natin. Itong week na ito daw, very busy kayo ngayon. And of course, isa ka sa pinaka parang man of the hour sa mga kaganapan, di ba, Papa Awit?
1: Oh, parang ikaw na yung bidaman.
2: Hindi siya.
1: Dahil sa ano, paparating. Baga
2: siya lang yung spearhead talaga, ganyan. Oh. Anong bang magaganap? Balita yeah, namin, meron doon isang pasabog ka.
0: Sa Thursday, may ilo-launch kaming mga bagong artist namin para mas makilala sila.
1: Oh.
0: Na, hindi lang sa TikTok, sana makilala din sila sa mainstream.
2: O, pangako na kagad ni Sir Manix na dadaan agad sa Alam na This, yung mga ilo-launch na artist. Schedule natin. Yan, diba?
1: Oh. Hintay muna nating ma-launch para magawa nila yon. Tapos yan na.
2: Gusto ko
1: na.
2: Ngayon.
1: Ano ba yan? Ay, so tawagin na po natin
2: hindi
1: siya.
2: Wala,
1: wala
2: siya,
1: pa.
2: Akala
1: pa yan na naman. Next week pa pala sila. Okay. Well,
0: Abangan natin sila ko. Shaleen, sila Aisne.
1: Wow.
2: Mga love team. Actually, hindi ko love team ba? O yung mga fans yung nagsiship talaga.
0: Yes.
2: Yung Koshy Lane, alam mo ba, mapaawal, pag ang Koshy Lane, feeling ko yung level of yang, kapag nag-guest dito, yung sumasabog ang YouTube channel natin, ganun.
1: Ay, yun ang gusto ko. Kasi minsan, nahirapan ako pag sa supermarket, kung may cash
2: lane. Iba yun, iba yung Koshy Lane, iba. Koshy Lane.
1: Koshy Lane.
2: Oo, dalawang tao yun, Koshy and Koshy Lane.
1: Yun naman pala. Mas makikilala natin sila pag nag-guest sila dito.
2: Ace Nick, si Ace at si Nika.
1: Correct. Oo.
0: Kitlin.
1: Oo.
0: Zylin.
1: Tsaka si Kimpy. Makikilala natin.
2: Si Kimpy.
1: Si Kimmy, tsaka si JP.
2: Walang Kimpy.
1: Wala pag gano'n.
2: Mali.
1: Oo, diba? Kimpat.
2: Yes.
1: Ay, hindi.
2: So, dahil nga, so confirm na talagang tatahakin na ang artist management ng Manix.
0: Yes. Si... natin siya, mas ikakalat natin.
2: At ang balita, kung meron kayong mga plano in the future na very, very soon, na buong Pilipinas, gusto niyong maging parte na makakilala at makadiscover ng mga pinakabagong talento.
0: Medyo may inayos lang, pero malapit.
1: Parang talent search of sort na gano'n. Kasi alam mo, sa totoo lang, marami pa talaga na hindi na didiscover ng mga talented ng mga Pilipinos doon sa mga kaliblibliban. Yes. Tingnan niyo po yung mga TikTok, mga sa social media, 'di ba? Minsan mga farmers, pero ang gagwapo, ang gaganda, ang sexy ganyan, pero star sila, maraming mga followers. Kaya maganda mabigyan din sila ng pagkakataon na mainstream. Eh, natatanong naman yung mga tao, parang lahat naman ng pinakita natin puro kagaganda, lahat naman talaga, parang ayan, may pa-buffet, pa-ganyan. Pero ikaw, dumating ba talaga sa sarili mo na challenge ka rin? Yung malaking pagsubok na dumating sa'yo, paano mo nalampasan ito? Dahil ngayon, parang paying forward ka na lang eh.
0: Apo, syempre sa una po, sa first 3 years, dun talaga mahirap. Lahat kahit sa negosyo, kahit sa mga, kahit ganitong talent agency, minsan may mga betrayals, may mga hindi magagandang, may mga old employees, ganyan, mga dating mga naka-work ko sa loob na parang sabihin ko na traitor, ganun na tinuring ko, pero employee ko sila, pero tinuring kong friend. And gusto nilang pabagsakin yung management, yung business. Sabi ko, wala naman akong kasalanan sa inyo. Siguro napapagalitan kayo, which is normal. Pero kung isipin nyo naman yung daan-daang empleyado ko sa planta, mawawalan ng trabaho dahil sa mga paninira. Sa hindi na, parang sa balak nila, ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, wag naman, sabi ko, maawa na lang kayo sa mga taong umaasa sa akin kasi hindi, alam mo yun, from sa packaging, sa
2: lahat.
0: Mm-mm. Sa mga drivers pa lang, mm-mm, sa mga repackers, parang wawa naman kayo. Kahit wag na sa akin, parang sa mga tao na lang namin. Mm-mm. And hindi naman sila kasi parang mas lumalakas nga kami. Ito. Lumalakas nga kami, hindi na namin pinapansin na parang maala kayo dyan. Hindi ko na kailangan parang
2: tutukan.
0: Karma na lang. Siguro, doon ako naniniwala ngayon na parang yung karma, totoo pala.
2: May talaga. Good and bad karma talaga.
0: Pag gumawa ka ng maganda, talagang babalik sa'yo. Pag gumawa ka ng hindi maganda, yun, parang naniniwala talaga ako sa ganun.
2: Kumbaga, you can never put a good man down, di ba, papaawin. Mm-hmm. And also, no, isegue na natin, ang sarap pakinggan ng pagiging matagumpay na ng isang bata na mula sa mahilig lang mag-mix, maghalo-halo ng kung ano-ano. If kakausapin ni Sir Mannix ang kanyang younger self, 'di ba? Nasa tabi mo siya ngayon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya with everything na natatamasa at yung tagumpay na meron ka ngayon?
1: Oo, bakit mo hinalo yung shampoo sa scramble?
2: Hindi ba scramble?
1: Hindi ba yun?
2: Sa toothpaste. Sa toothpaste.
0: So, yeah. Siguro ano, proud ako sa iyo kasi bata ka na kasi hindi ko naman na experience yung parang hirap talaga nung kabataan, pero spoiled din ako, so parang sobrang proud ako sa iyo na kahit na nabibigay na lahat sa iyo, nagtrabaho ka pa din. Mm-hmm. Kasi di ba yung mga bata kasi ngayon na parang pag binigay mo na lahat, may mamanahin na lahat, hindi ka na magtrabaho, sarap mabuhay. Pero siguro, gusto ko laging marami akong empleyado.
2: Mm-mm.
0: Kaya proud na proud ako sa batang Mannix na yan.
2: Wow. And
0: sulit lahat ng paghihirap mo.
2: Oh.
0: Kasi ngayon, tag-anina.
2: Yes. Mm-mm. Ang ganda niyan, Papa E. Na-move ako.
1: Wah.
2: Sobra.
1: Kaya pala kanina, nandito ka lang. Tapos nandiyan ka na, na-move ka. Nahirapan yung cameraman sa'yo, na-move
2: ka. Hindi na-move ako kasi totoo yung sinabi niya, no, Papa A, and mga kapamilya at mga kaservisyo, na merong mga privilege na mga tao na kung saan, pag meron sila, hindi na sila magsisipag. Pero ikaw mismo nagsabi, coming from your experiences, na meron kayo before, kahit na spoiled ka na nung bata ka, pero still, pinatunayan mo pa rin na you can stand on your own. Diba? May sipag at syaga talaga. Babalik tayo dun, eh, no?
1: Correct. Yun. Kaya dahil po dyan sa mga gusto magsipag at magtsaga at gusto rin pong makasama sa Mannix House, kasi maraming interesado, please promote po. Paano po ba kayo mafa-follow? Saan po ba po sa mga interesado? Mako-contact po kayo, please.
0: Pwede kayong mag-comment sa TikTok ko, Mannix Carancho Official. May badge po yun, 11.2 million followers. And sa YouTube ko po, Mannix TV, na mayroong 2 million subscribers, magko-comment lang kayo doon and try namin na-reply yan. Tapos sa IG ko po, Mannix Carancho Official with 800,000 followers, and sa Facebook page, Mannix Squad 2.2 po. Para baka mamaya fake yung mga message po.
1: Correct. Ayun. Baka po meron pong naka-online ba yung grand launching nyo sa Thursday? Saan ba nila pwedeng mapanood yan? Please promote.
0: Ibabalita po namin sa bulletin ko po sa TikTok po. I-announce po namin.
1: Ayun. Ako, maraming salamat po, Mr. Mannix Carancho, sa inspiration na binigay nyo po sa amin. Thank you po. Mabuhay po kayo and God bless.
2: Mabilisan, Papa Aro, sa mga nakatutok sa atin. Siyempre, ngayon nga po, ginanap ang pagpapakilala sa unang apat na mga entries ng Metro Manila Film Fest. Nariyan po ang pelikulang Second Miracle in Cell No. 7. Doon yung sa una, nandun ka.
1: Yes, Papa, ako po yung sa opening reporter doon.
2: Yes, ito po ay directed by Direct Noel Naval. At ang bida po dito ay si Mr. Aga Mulak. Yes. Susundan ng Amir, ni Zig Dulay, kasama si Argus, Aspiras, Dennis Trillo, Will Ashley, ang Haunted Carnival, ni John Arcelia, James Reed, Maricel Soriano, Fiang Smith, and Julie Julia Barreto at syempre ang The Greatest Showdown ni Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Abangan ang remaining 4 entries ng Metro Manila Film Fest 2026. Shout out kay Chairman Artes, kay Kuya Jerome, hello Kuya Z, at syempre kay Attorney Ona, ang mga kaibigan natin mula sa MMDA.
1: Yes, mabuhay po kayong lahat at abangan pa ang iba pang mga kaganapan sa paparating na Metro Manila Film Festival 2026. Samantala, susunod na po ang programang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa Antonio. At natapos na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na ganap at balita sa inyong mga paboritong artista.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Pass.
2: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Sabay po kayo, alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Let's go.
1: Yes, thank you.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

Hello! Hello! Maayong gabi sa inyong tanan, mga kapamilya! Welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaservisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, it is Tuesday night, July 7, 2026. Oy, kamusta ka naman on a rainy night? Naalala mo na naman ba ang bebe loves mo? Oy, usong-uso ngayon kapamilya kapag rainy season ang mga overthinkers. Kamusta ka naman, ha? Do you ever stop overthinking about your relationship? Kanino ka ba nag-overthink? Sa bago mo ngayon o baka naman yung sa taong matagal nang nawala sa'yo? Alam mo na, ang daming what ifs, tsaka kasama na dyan yung mga could have beens. Kapamilya, ngayong rainy Tuesday, ha? Sino ang naaalala mo? At tanong ko, overthinker ka ba katulad ng karamihan sa mga Pinoy? Paano mo nga ba matitigilan ang pagiging overthinker? Yan ang ating matututunan ngayong gabi. Because you know what, kapamilya? Sa totoo lang, lahat tayo overthinkers. Eta, lahat naman tayo, paminsan-minsan, we're falling towards that trap, no? Lalo na kapag mahal natin ang isang tao. Isang simpleng scene lang na walang reply, biglang pabago-bago ng tono ang chat, o hindi pagsagot sa tawag mo agad-agad, maaaring magbunga na agad ng samot-saring tanong sa ating isipan. Minsan, ang iniisip natin, hindi naman talaga yung nangyari. Pero it's because of our fear, takot, insecurities natin, hugot from previous relationship, o mga nakaraang karanasan. Abay, nagiging parang totoo ang mga fears natin dahil sa ating isipan. Kaya mga kapamilya, malalaman natin kailan nga ba nagiging unhealthy ang overthinking. Ano naman yung normal lang, no? Paano nga naman ito nakakaapekto sa current relationship mo? At higit sa lahat, paano mapigilan kapag sobra-sobra na ang pagiging overthinker ni ate at ni kuya? Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga signs na overthinker ka na, ate at kuya. At ano naman ang mga rason kung bakit ka nagkaganyan? Ikaw ba, kapamilya, ano nga bang rason, ha, para sa'yo? Diba may mga practical din, kapamilya, na paraan na gusto naming i-offer sa inyo ngayong gabi para magkaroon din kayo ng mas kalma, mas payapa, at mas healthy na relasyon. At mangyayari lamang yan kung hindi overthinker ang isa sa inyo. Dahil kung minsan, mga kapamilya, ang pinakamalaking laban talaga sa pag-ibig, hindi yung partner natin, kung hindi ang sariling isipan. Diba? Have you experienced that? Wala naman talagang ginagawa yung partner mo, since expert ka sa pag-overthink, sa iyong isip, nakapag-asawa na siya ng iba. Nagkaanak na siya sa iba. Pinagpalit ka niya sa dinosaur. Oo, nakakatawa kasi kapag overthinker, no? Minsan walang limit. Sky is the limit. Ikaw, kapamilya, tanong ko sa inyo, ano ang madalas na pinag-o-overthinkeran nyo? Once again, ano ang madalas nyong pinag-o-overthinkeran? You may send it to our Viber line, a text line na 0919-278-3000. At kapamilya, for those who wants to call us,

0: Eto na po ang ating telephone number, ha. Tawagan nyo lang po kami. Maya-maya lang, we will plug that, kapamilya. Pero right now, abay, sa mga overthinkers dyan, abay, kumusta naman kayo? Gusto po naming marinig ang inyong mga boses, ang inyong mga kwento, ang inyong mga tanong, ha? If you had a partner na overthinkers, kumusta naman iyon? At kung gusto mong magkwento ng sariling overthinking story, tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ito na mga kapamilya, ha? Ang ating question of the night, ha? Ano ba ang madalas mong pinag-overthinkiran? What is that thing that you always find yourself overthinking about? Kapamilya, once again, our Viber line and text line 0919-278-3000 or call us sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Ako nga pala, kapamilya, si Coach V. Ang kaserbisyo nyo sa pagpapayo sa pag-ibig, isang US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na inyong makakasama tuwing gabi mula alas 10 hanggang alas 12 ng gabi, ha? Simula lang naman Lunes hanggang Biyernes to dito sa DZMM. Para saan nga ba ang Love Connect? Abay, dito po sa programa ay mabibigyan kayo ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ikaw man na may problema sa love, naghahanap ng partner sa buhay, naghahanap ng makakaaway, ay joke lang. Gustong makipagbalikan sa mga taong nakaaway mo, o kaya naman ibalik ang spark sa inyong matagal ng relasyon, abay, dito lang po, Love Connect po ang bahala sa inyo. Siyempre po si Coach V, kapag hindi ako umiere, nagpapatakbo po talaga ako ng matchmaking company. Ang tawag dyan ay Matchmaking Manila. At kami lang po ang gumagawa niyan sa Pilipinas. On a daily basis, naghahanap kami ng mga partner sa mga taong walang partner. Nagsosolve kami sa mga love problems ng mga taong gulong-gulo na ang isipan pagdating sa pag-ibig. Kaya gabi-gabi, no? 2 hours po ng oras ni Coach V, na pupunta din dito kay Love Connect. Para din po sa ating mga kapamilya, yan handog sa inyo. Para rin matulungan kayo kung may mga love problems kayo. At higit sa lahat, abay, para ihandog sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ang mga tips, ekspertong payo, kung paano nga ba magmahal at mamili ng tama. Dahil kapamilya, sabi nga ni Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Abay, ha-ha-ha, ang pagpili po ng asawa ay isa sa pinaka-importanteng desisyon na gagawin mo sa tanan ng iyong buhay. Kaya dapat ang love life, hindi yan nini-neglect, dapat inaasikaso din. Kaya tanong ni Coach V sa inyo, kumusta ka naman kapamilya? May love life ka na ba? Kung wala pa, abay, huwag ka nga alis. Tutulungan ka namin magka-love life. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako!
7: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: DZMM numero uno sa aksyon.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik ka Love Connect. Si Coach V kasama na po, syempre, ang ating mga listeners and viewers dyan na live nakikinig sa DZMM, Radyo Patrol sa Istarenta, at nanonood naman po sa DZMM Teleradyo. Gabi ng Overthinkers. Kayo po ang isi-celebrate natin ngayon. Lalo na maulan, papasok ang bagyo, tahimik ang mga kalsada. Abay, ito na po ang perfect time para paulit-ulit mag-replay ang mga bagay-bagay sa inyong utak. Gaano ka ka-overthinker from 1 to 10, kapamilya? Let us know, ha? From 1, hindi talaga overthinker. 10, iba, sobra, Coach B, mag-overthink. Let us know, kapamilya. Our Viber line and text line is 0919-278-3000. I-share nyo na kung bakit nga ba kayo ganyan mag-overthink. Ano ba yung mga pinag-overthinkiran ng ating mga kapamilya? At sa mga kaservisyo natin na na-miss na, maki-love connect, tawag ka lang po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Tanong ka, pamilya, ano nga ba ang overthinking? Kapamilya, ang overthinking ay yung paulit-ulit na pag-replay or over-analyzing ng isang problema kahit wala namang bagong impormasyon. At imbis na makatulong, lalo kang napapraning at napaparalisa. Bakit nga ba tayo nag-overthink? Abay, ito ang ilang rason, kapamilya, kung bakit overthinker ka. Minsan, hindi mo naman kasalanan. Dahil, reason number one, gusto talaga ng utak ang mga unsure at uncertainty. Ano ibig sabihin nito? Kapag ang utak, may gusto, no? Gusto niya lagi yung parang nabibitin. Kasi exciting yun, eh. For example, hindi pa siya nagre-reply. So, gagawin ng utak mo, since hindi pa siya nag-reply, no? Hindi ka sigurado kung anong nagaganap, magka-come up yung utak mo ng reason. May iba na ba siya? Nanakawan ba siya ng cellphone? Naputulan ba siya ng bill sa telepono? Napunta ba siya sa planet Mars? Binalikan ba siya ng childhood sweetheart niya? Kung ano-ano ang mga haka-haka na kina-come up ng ating mga utak. Mas gusto kasi ng utak ang kahit anong explanation, kahit kesa naman sa walang sagot. Kumbaga, our brains, no? Sorry, hindi pa na gusto ng utak ng uncertainty. Gusto ng utak natin ng sigurado. Gusto ng utak natin yung may sagot. Ayaw ng utak natin ng blanco. So, kapag may mga pinagtatakahan tayo o kaya may mga kausap tayo hindi nag-reply, tayo mismo ang gumagawa ng reply para sa kanila. Kaya kung ako sa inyo, kapamilya, mag-reply na kayo. Kung hindi, yung utak ng kausap nyo, sila ang gagawa-gawa ng reply. Yan nga po ang isa sa mga reason kung bakit mahilig mag-overthink ang ibang tao. Ito pa sa pinaka-common na reason, ha? Reason number 2, dahil yan sa trauma.

majority na tao, komportable sila sa silence. Pero ang mga overthinkers, naku, yan ang pinaka-hate nila. Kapag hindi nila alam kung paano i-fill in yung silence. Yung distansya. Kaya pangatlong rason kung bakit overthinker ka, posible kasing pagod na ang utak mo. Kapag kulang kasi yung utak mo sa tulog, o kaya namang sobrang stress ka, mas hirap ang brain mo mag-regulate at mag-process ng emotion. Kaya parang napupunta ka sa survival mode, lahat ng hindi mo alam ang kasagutan, parang emergency. Yung sariling isip mo yung gumagawa ng mga rason at sagot. Kaya kapamilya, sa mga kaserbisyo dyan na overthinkers, huwag po kayong mag-alala. Kasi bibigyan po namin kayo ng solusyon dyan sa pagiging overthinkers nyo. Pero bago ang lahat, ha? Linawin lang natin, yung overthinkers, hindi naman yung taong nag-iisip. Hindi, tama ang mag-isip, kapamilya. Pero yung overthinker kasi, paulit-ulit yung pag-aanalisa sa sitwasyon, sa sinabi ng isang tao, sa naging kilos ng isang tao, hanggang sa makabuo naman siya ng conclusion na posibleng hindi naman tama. Wala namang sapat na ebidensya, pero gumagawa na siya ng ending. Hindi naman masama, kapamilya, ang maging mapagmatsyag, maging sensitive sa mga ekspresyon ng ibang tao. Ngunit naman, kapag naman bawat detalye, bawat galaw, bawat word, iniisipan mo ng dahilan. Lalo na kung nag-worry ka dito, o kaya nagdududa ka sa kanila, maaaring ito talaga ay makasira sa relationship mo. At such a pity naman kung masisira ang relationship mo dahil lang overthinker ka. At ano-ano yung mga common signs ng overthinking? Abay, malalaman natin yan, kapamilya, maya-maya lang sa pagbabalik ng Love Connect. For now, allow us to play some love songs for you. Dahil, kapamilya, it's Tuesday night. I know you want to be relaxed. I know that you want to think about some of your loved ones. So this song will help you think about them. This is the song, Till They Take My Heart Away. Enjoy!

0: dati, sobra talaga ako mag-overthink. Yan ang confession ni Jessa ng Quezon City. Sabi niya, lalo na kapag matagal mag-reply ang partner ko. Ang dami ko nang naiisip kahit wala namang malinaw na dahilan, Coach B. Minsan nakakapagod din kasi sa sarili kong isip dahil sariling isip ko ang kalaban ko. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi lahat ng iniisip natin ay totoo. Tama naman, kapamilya. Actually, alam mo ba ang mga overthinkers? Ang tatalino niyan. Matalino yan. Sa sobrang talino, minsan nagagamit sa creativity na wala sa lugar. Alam mo yung wala pa namang enough na rason para magkaroon ng conclusion, eh, kompleto na ang storyline nila. May telenovela na yan sa mga utak nila. Kaya mahirap din naman maging overthinker. Sabi nga ni Rico, overthinker siya, lalo na nung bago pa lang ang relasyon namin. Sabi niya, kapag hindi kami nakakausap or nakakapag-usap sa oras na nakasanayan namin, feeling ko may iba na siya. Feeling ko may problema agad. Kaya ang ginawa ko ay iniiwasan ko yung gumawa-gawa ng kwento sa isip ko hanggat wala naman talagang ebidensya. Mas naging kalmado ako, Coach B, nang matutunan kong maging abala rin sa sarili kong goals at hobbies. Actually, maganda yan. Isa yan sa mga anti-overthinker moves. Yung sobrang busy ka din sa buhay mo, hindi mo na napansin kung nag-reply siya or hindi. Sir, so if you are obsessing about their reply, meaning you are not busy enough, kapamilya. Sige nga, kausapin nga natin ang ating caller ngayong gabi. Ano naman kaya ang experience niya dito? Overthinker ba sa Kuya Joel or siya ay kabaliktaran nito? Kuya Joel, welcome po sa Love Connect. Hi!
1: Good evening, Coach.
0: Maayong gabi sa iyo, Kuya Joel. How are you?
1: Okay lang po. Ito po. Dali ah. Ayusin ko lang yung ano ko, audio.
0: Oo, kasi medyo parang ang lapit sa microphone
1: o
0: telepono.
1: Okay naman po. Medyo ito, chill pa rin.
0: Malamig ba?
1: Ano po, sorry?
0: Malamig ba?
1: Medyo umulan ngayon eh. Pero okay naman po.
0: Mayroon naman siguro kung nagpapainit sa'yo dyan dahil ang asawa mong maganda ay malapit sa'yo.
1: Ano, private talk to?
0: Ano daw?
1: Private talk?
0: Ay, hindi, joke lang. Hindi. Sabi lang naman nagpapainit kasi malamig. Ito naman pwede naman kape.
1: Kalang kasama mo sila ano dyan eh.
0: Biro
1: sila
0: lang.
1: Doc Lulu.
0: Oo. Kuya, thank you for reminding me na hindi pala private talks to. Maritres. Ang maritres ka pamilya kung nasaan kasama ni Coach B si Doc Lulu at si DJ Monica every Saturday yan na nuod-nuod na kayo. But Kuya Joel.
1: Natutuwa ako dahil kausap ko yung gorgeous coach.
0: Ay, thank you so much. Pustahan
1: not tayo. Not only gorgeous, but amazing coach.
0: Wow! Birthday ko? Birthday ko, Kuya Joel?
1: Sorry?
0: Parang birthday ko eh.
1: Hindi, you deserve that.
0: Aww, thank you, Kuya Jo. Kuya Joel, tanong ni Coach V, ikaw ba overthinker ka? Yes, no?
1: Sometimes, kasi, pero grabe din ako kasi minsan, ano eh, parang nagkakaroon, nabivisualize ko yung kahit she's not around.
0: Oh.
1: Parang malayo na yung journey nung visual ko parang. Pero sa akin more kasi nung sa kanyang relasyon, pupunta siya ng mall mag-isa, nag-overthink ako baka hindi yung sa I don't trust or what.
0: Mm.
1: Yung parang yung danger ba?
0: Ah, doon ka nag-overthink, hindi dahil sa selos o may ibang lalaki.
1: Hindi.
0: Ang overthinking mo is because you care for that woman so much.
1: Yes.
0: Wow.
1: Kasi ganun ako. Pero, siyempre, kung 101 confidence ka sa sarili mo, hindi ako mag-iisip ng ganun.
0: Okay. So, from 1 to 10, gaano kaka-overthinker?
1: Pag tuwing may hiwalay, kasi siyempre, basta regarding sa danger, puro ganun lang.
0: So, anong rating mo from 1 to 10?
1: Mga 8,
0: Ibig sabihin, grabe yung mga naiisip mong ano, no, mga situations kahit hindi naman nangyari or hindi nangyayari.
1: Iniisip ko nga minsan baka isa-kaysa bigla sa van na white.
0: Ah, takot kang makidnap yung partner mo.
1: Kaya
0: kakapanood mo yan ng action movies.
1: Parang ganun po. And then, syempre, ako yung shining armor niya.
0: Ikaw yung knight in shining armor. Kaso yung knight in shining armor, nasa bahay, nanonood ng pelikula.
1: Pero ang dating ko nun parang si Tom Cruise, Mission Impossible.
0: Wow. Grabe ang overthinker, naging movie.
1: Agree ba?
0: Ibang level.
1: Pero ganun kasi. Pero for some other guys, yung iba kasi, pag nawala ng mga ilang oras, parang wala kang tiwala sa ano mo, partner mo.
0: Correct. And you know what, Kuya Joel, minsan ano no, magiging overthinker ka talaga kapag nagmamahal ka. Agree ka ba dun?
1: Pag sobra.
0: Yeah, pag sobra.
1: Ganun na nagiging epekto eh.
0: Bakit kaya, Kuya Joel, sa paningin mo, bakit tayo nagsosobrang worry, nag-overthink pagdating sa mga taong mahal natin? Ano ang punot dulo ng overthinkers kapag ganun?
1: Pumapasok na dyan yung trust eh. Parang yung 100% na trust is parang nagiging parang deteriorate ano? Parang nababawasan, deteriorate.
0: Okay, kaya nag-overthink. Or posible ba na sobrang ayaw mo siyang mawala sa buhay mo, na lahat na lang ng mga
1: isa rin yun, isang factor din yun, na parang you don't want to lose her.
0: You don't want to lose her.
1: And yun yung nagiging ano, pero parang nawawala ka na ng ano nun eh, kumbaga ano mo sa sarili mo na. Siyempre, kung mag-iisip ka na hindi naman ako papalitan ito dahil ang pogi-pogi ko eh, macho pa.
0: Wow!
1: Diba?
0: Oo, nga naman.
1: Ibig sabihin, wala ka nang hanapin pa. Complete package.
0: So, diba? Sinisigurado mong pogi at magandang lalaki ka para pangdagdag na din yun sa confidence mo, para hindi ka din mag-overthink.
1: Parang sort of, ganun po.
0: Okay, gacho.
1: Yung iba kasi parang ano na eh, sobrang love. Kailangan balansin mo rin.
0: Okay, so talk to us. Ano ang ginagawa mo para mabawasan yung pagiging overthinker mo?
1: Minsan kasi you have to do something na parang to keep you busy. Kunyari, manood na lang ako ng movie, di ba? Sa ano, sa TV. Or kung anong gusto kong kainin. Di ba? Parang ganun, para kaya laruin ko yung mga yung Siberian ko, yung Pomeranian, mga ganun. Laruin ko sila.
0: To distract yourself.
1: Para to keep you busy, parang ganun,
0: diba? To keep you busy. Correct.
1: Diba?
0: Alright, so that's one strategy. Maliban dyan, ano pa yung mga ginagawa mong strategy para makalimutan mo yung mga worries mo na alam naman natin hindi nakakatulong minsan?
1: Number one, yung ano eh, pag alam mong talagang nababothered ka na talaga sa ano mo.
0: Saan?
1: Prayers is the, ano. Nagdadasal ako na parang I hope na she'll be okay. Ito, sana sabi mo kay Lord na umuwi na siya. Parang ganun.
0: Okay, alright.
1: Diba?
0: So,
1: kasi magiging calm ka nun eh.
0: Yeah.
1: Ang prayers very powerful. Diba?
0: Yeah.
1: Saka, dapat talaga, you trust your partner.
0: Oo,
1: kasi, pag hindi mo talaga pinagkatiwalaan siya, walang mangyari niya kasi papasok siya. Baka nandala ako yun, ha? Baka nakipag-date yun, ha? Kung ano pumapasok sa isip mo nun.
0: Minsan mo na bang naisip yan sa ano, sa misis mo na, uy, umalis. Ano lang naman, hindi naman natin sasabihin na ginawa ng misis mo. Pero minsan mo na bang naisip na, uy, ang tagal niyang bumalik, umalis siya, nakipag-date siya, may iba siyang kinita. Dumaan, sumagi ba yun sa isip mo?
1: Minsan kasi. Pero kasi sabi ko sa kanya kasi, magayos ka, parang gano'n na, hindi po arti may asawa, mag-asawa na, kinunta. Sabi ko, mag-suit ka na medyo ano dyan, yung parang you have to maintain your parang pretty ka pa rin, gano'n, diba? Pero pag nakapag-isip ako ng negative, sinasabi ko sa kanya, inuunahan ko na, Baka may ipag-date ka.
0: Talaga?
1: Parang inunahan ko na kung ha. Ano ba, mas gwapo ba sa akin yun?
0: Wow!
1: Oh, di ba? Parang, talaga? Ani mo na kagad na. Ito naman, huwag na kaya akong umalis. Hindi, joke lang. Parang ganun.
0: Alright.
1: Diba, parang in, ano, sabihin mo na kagad pa, bago siya. Oh, magpabango ka. Ganun. Ang ganito, ha?
0: So, masasabi mo ba, mas overthinker?
1: Pero, parang ano yun, sinasabi ko yun. Parang joke. Pero alam ko naman din niya gagawin yun.
0: Masasabi mo ba, mas overthinker ka kesa sa kanya? Siya ba ginagawa niya din yan sa'yo? Uy, magpabango ka, ha? Palitan mo yung ano mo, ha? Intention mo bago ka umuwi para hindi makita yung mga kiss sa collar ng damit mo, ha? Joke lang.
1: Minsan, sabi niya, huwag kang papalagi sa liga.
0: Ala? Ala, ala. Talaga nagaganunan kayo? Nakakatawa naman kayo.
1: Joke lang yun.
0: Joke? Sure ba yung joke o may mga hugot?
1: Sabi ko, hindi ko, ano, kailangan camouflage pa nagpalagay ako, camouflage.
0: Ay, grabe.
1: Binibiro ko siya.
0: Pero saan nang gagaling yung biruan na yan? Meron bang, hindi mo naman kailangan sagutin kung masyadong personal, no? Pero minsan na ba isa sa inyo ang medyo lumihis ng landas?
1: So far, wala pa.
0: Why? Sana wala
1: for ka naman. For more than 30 years na.
0: Wow.
1: Wala, wala. Wala talaga.
0: Mahirap ba, Kuya Joel, maging
1: kasi loyal? Nami-maintain namin po yung, ano eh, yung talagang, yung parang, alam namin, ang galawan namin parehas. Saka, hindi kami nagtago ng mga secret or what.
0: Mahirap ba maging loyal, Kuya Joel? Kaya, marami ding lumilihis sa landas ng kanilang relasyon.
1: Mahirap maging loyal?
0: Oo.
1: Pag masyado kasi, huwag mo na mapalata kasi pag sobra naman po, parang feeling naman ng, magiging feeling ng partner mo na nasasakal din siya. Parang may ganun din na, ano eh, pag-iisip din eh.
0: Oh.
1: Diba? Pag masyadong pinapalata mo na loyalista ka.
0: Oh.
1: Minsan parang nakakasakal din yun.
0: Alright, so dapat ipaparamdam mo na loyal ka pero hindi ka masyado loyal. Paano yun, Kuya Joel? Ang hirap naman nun. Bigyan mo ako ng tips.
1: Hindi, kasi minsan hindi ko talaga binubuhos talaga na parang ganito. Pero alam niya yun na gano'n siya ka-importante sa akin. Same with her. Ang ginagawa ko nila minsan is most of the time we're making joke to each other.
0: Okay. Okay.
1: Ganun ang ginagawa namin eh.
0: Nadaan nyo sa joke.
1: I'm telling some stories sa base sa mga kaibigan ko. Nangyari sa inuman nyo? Ako, nagsenti na naman siya kasi ganito eh. Nag-away sila nung ano eh. Ganito. Diba parang nagbibigay ako ng example ng mga senaryo ng mga talagang nangyayari sa kapaligiran na base sa partner, ganun.
0: Okay.
1: So we learn those
0: from other people
1: mistakes sa ano. Kasi malaking bagay din yun sa isang relationship din, ano. Parang pag-usapan yung ganun. Hindi naman sa minamaritest mo yung kaibigan mo. Siyempre, parang naawa ako kay ano eh. Pare, kasi ganito. So, na-anticipate na namin na yung ayaw na namin yung parang hindi mangyari sa amin yun.
0: Okay, alright.
1: Diba?
0: Yes.
1: Pero hindi sa dahil sa marites ako o ganun, diba?
0: So you use, actually effective na strategy yan eh, yung storytelling. Parang kwento, you will express the lesson through other people's story. Na alam nyo ba? Ito yung nangyari kasi ganyan-ganyan, kasi ito yung ginawa. So parang pinapadaan mo na din sa partner mo na ito yung hindi natin gagawin, ito yung dapat natin gawin. By just telling them a story. Alam mo, effective yan. Kuya Joel, ma-share ko lang. Tinuturo ko ngayon sa mga kliyente ko pagdating sa pagko-communicate ng standards. For example, gusto nila ng partner na magpo-provide sa kanila na mag-aalaga, hindi mo kailangan sabihin na, uy, gusto ko mag-provide ka sa akin mag-alaga. Usually, ang pag, ano sa storytelling is ikwento mo, for example, yung previous partner mo, you know what? My previous partner, talagang loyal sa akin, talagang inalagaan kami ng pamilya ko, talagang ganyan. You were just storytelling, but by through storytelling, nagigets na nila kung ano ang gusto mong iparating.
1: Matik yun, nagsisinking kagad sa...
0: Diba?
1: Opo.
0: So effective.
1: Very effective.
0: Very effective. Pareho, nag-agree tayo dyan, Kuya Joel. Kuya Joel, maraming salamat sa shinare mo. Ah. That's very useful. And
1: yes,
0: sana kahit papano yung overthinking mo by just talking about it, eh, nakatulong to realize na overthinker is not, I mean, overthinking is not really useful, but there's a way to ano to eliminate that and just leave it to God or ultimate trust to your partner.
1: Yes. Saka advice ko sa mga partner dyan, kailangan you have to give each other a 101 trust to each other.
0: Oo, kasi kung wala namang 101 na trust, hiwalayan nyo na.
1: Tapos, joke, para hindi mo wala yung confidence nyo.
0: Okay.
1: Kailangan maging fit ka, i-groom mo yung sarili mo.
0: Mm.
1: Pag napansin mo na, tumingin ka sa salang, parang hindi na yata ako guwapo ngayon.
0: Oo. Oh, yung
1: tak sa ano, diba, pa makeover ka, parang ganun.
0: Alagaan ang sarili.
1: Mm, siyempre, parang ganun po. Para,
0: alright,
1: instead na mawala ng 24 hours yung asawa mo, uuwi pa rin yun kasi pogi ka eh, diba?
0: Yes! Iba talaga ang poging-poging si Kuya Joel. Maraming salamat sa pagtawag,
1: thank
0: Kuya
1: you,
0: Joel.
1: Coach, request song ha.
0: Sige, anong gusto mong banda?
1: Ang team song namin.
0: Anong team song niya ulit? You.
1: May Basil.
0: You, yes.
1: Oh, ikaw.
0: Ibipalay you namin yan right after.
1: Yes, yes.
0: Oh, right after this short break.
1: Thank you nga pala kay Carlo for accepting the call.
0: Yee, all right. You're
1: thank
0: welcome
1: you
0: from Sir Carlo.
1: Sige po.
0: Good night,
1: thank
0: to Joel.
1: Okay, God bless to all.
0: God bless. Bye. Magbabalik po mga kapamilya ang programang Love Connect with Coach V.
2: Love Connect sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4 na minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Ang ganda naman, nakaka-inlove naman yung kantang Come What May. Para yan sa mga kaserbisyo natin na siguro hanggang ngayon, umaasa pa din na may pag-ibig na dadating sa kanila. Pero, inopen na din nila ang puso nila sa single blessedness. Yung oportunidad o kaya naman yung chance sa buhay nila na baka hindi talaga meant makahanap ng kapareha sa lifetime na to. Baka sa kabilang buhay dun makahanap ng partner. So come what may na nga lang daw ba. Pero ikaw kapamilya, kung ikaw ang papapiliin, mas gugustuhin mo bang maka-experience ng love, the greatest human experience in this lifetime, or okay ka na din sa ideya na baka talaga, Lord, baka hindi mo naman talaga, hindi pa nakasulat sa libro ng aking buhay na mahanap ko ang the one ko. Baka sa heaven ko na siya mamimit. At speaking of heaven, abay, wag po muna kayong pumunta ng heaven, mga kapamilya, dahil marami pa po tayong pag-uusapan ngayong hapon, ngayong gabi, pero ano muna tayo, no? Para sa masiglakas na araw, kapamilya, nang hindi muna kayo mapunta sa heaven. Katuwang po ng DZMM, kapamilya, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. O ayan, gardenyang gardenia na ba kayo kahit gabi pa? Pwede naman kasi yan bago matulog, mag-midnight snack. O kapamilya, kaserbisyo. Okay na yan. Alam niyo ba kapamilya, gabi-gabi, pumipili po kami sa napakadaming liham na pinapadala dito sa studio about their love problems. So, sobrang dami na hihirapan ang mag-sort itong team natin. Pero kapamilya, ito yung mga kwento kasi ng mga normal na mga ordinaryong kababayan natin, kapamilya, kaserbisyo na may pinagdadaanan sa buhay pag-ibig. Kaya kapamilya, ngayong gabi pinili namin ang kwento ni Angie para sa segment nating Love Confessions. Pakinggan natin ang Love Confessions episode natin, kapamilya.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach B, magandang gabi po. At sa lahat ng mga tagapagpakinig ng DZMM Teleradyo, ako po si Angie, 28 na taong gulang at 6 na taon ng single. Sa kasalukuyan, mayroon po akong manliligaw na si Nico. Halos isang taon na po niya akong nililigawan. Hindi ko pa rin siya sinasagot dahil dala ko pa rin ang matinding trauma mula sa aking nakaraang relasyon. Ang dati ko pong karelasyon ay paulit-ulit akong niloko. Sa kabila ng lahat, lagi ko siyang pinapatawad dahil mahal ko siya. Umabot pa nga po kami sa puntong nag-live-in kami ng isang taon bago tuluyang naghiwalay. Dahil sa mga pinagdaanan ko, naging mahirap para sa akin ang muling magtiwala at magbukas ng puso. Kaya hanggang ngayon, Coach P, gusto ko munang makasigurado bago ko sagutin si Nico. Sa totoo lang po, mabait, maunawain, at seryoso naman si Nico. Nakita ko rin ang posibilidad ng magandang kinabukasan kasama siya. Ngunit gusto ko lamang makatiyak na handa na talaga ako at tama ang magiging desisyon ko. 4 na buwan na rin po akong nagtrabaho sa isang advertising firm. Doon ko nakilala ang aking katrabaho na si Rupert. simula pa lamang ng pagpasok ko sa kumpanya. Siya na ang tumulong at gumabay sa akin habang nag-a-adjust ako sa trabaho. Dahil doon, naging magaan ang loob namin sa isa't isa at naging magkaibigan kami. Sa sobrang close po namin, madalas kaming mapagkamalang may relasyon ng aming magkatrabaho. Sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit. Dahil likas na klingi at maalaga si Rupert. Noong nakaraang linggo, umamin siya sa akin na hindi na raw pang kaibigan lamang ang nararamdaman niya. Sinabi niyang gusto niya akong ligawan at tinanong kung maaari ba siyang manligaw. At ang isinagot ko naman po ay, oo. Kahit alam niyang mayroon ang nanliligaw sa akin na si Nico. Hindi ko po ito itinago kay Nico. Ikinuwento ko agad sa kanya ang nangyari. Ngunit, hindi naging maganda ang naging reaksyon niya. Nagalit siya, coach. At sinabi niyang pinapaasa ko lamang daw siya. Ganito rin po ang sinasabi ng ilan sa aking mga kaibigan. Sa panig ko naman po, pakiramdam ko naman po, wala akong ginawang mali. Para sa akin, ang panliligaw ay panahon ng pagkilala at hindi pa naman ito isang commitment. Naniniwala ako na normal lamang na magkaroon ng higit sa isang manliligaw upang magkaroon ng pagkakataong makilala sila ng mabuti. At makapagdesisyon kung sino ang tunay na mas karapat-dapat para sa akin. Ang tingin ko rito ay hindi panloloko, kung hindi maingat na pagpili. Lalo na't ayaw ko nang maulit ang sakit na naranasan ko noon. Ngunit ngayon po nalilito na rin ako. Tama po ba ang pananaw ko, Coach V, tungkol sa panliligaw? Tama po bang bigyan ko rin ang pagkakataon si Rupert habang wala naman po akong sinasagot? O tama po ba si Nico at ang aking mga kaibigan na pinapaasa ko lamang si Nico at hindi patas ang aking ginagawa? Coach V, sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat sa Love Connect.

Natutuwa ako sa iyong itinanong dahil ito nga ay isang tanong na kailangang sagutin, lalo na sa panahon ng dating. Ang tinatawag na panliligaw, kapamilya, eh kaya nga tawag panliligaw eh, nanliligaw ka pa lang. Kaya kapamilya ha, para sa mga manliligaw ngayon at sa mga nagpapaligaw, pay attention closely. Dahil meron na pong tinatawag na rotational dating sa panahon ngayon. Anong ibig sabihin yan, ha? Angie, ang ibig sabihin ng rotational dating is when you are dating. Ano ibig sabihin ng dating? Nakikipagkilala. Ibig sabihin, nakikipagkilala, nakikipag-usap, inaalam ko anong ugali, kinikilala. Hindi ibig sabihin ng dating, nakikipag-kiss, nakikipag-hug, nakikimake love. Okay, hindi dating yan. That's already intimacy. Ang ibig sabihin ng dating ay nakikipagkilala. Okay? And so, merong tinatawag na rotational dating. Ibig sabihin, may mga kinikilala ka na iba't ibang tao. At sa panahon ngayon, kapag ikaw ay nagkamali ng pagpili at pagkakakilala sa isang tao, eh mataas ang risk na pwedeng mangyari sa buhay mo. Pwede kang mabugbog, pwede kang magkaroon ng mga anak na magkakaroon ng mga problema such as genetic deformities. Pwede kang magkaroon ng mga anak na magkakaroon ng mga health problems in the future. Pwedeng ikaw mismo, no, from somebody who's very motivated, magiging broke ka. Kasi these are the factors that can be influenced pag nagkamali ka ng taong mapapangasawa. So, rotational dating means getting to know multiple people or a few people at the same time. At ang tanong ni Angie na okay lang ba mag-entertain ng more than one na manliligaw? Hindi pwede mag-entertain ng more than one na boyfriend. Pero dapat lang mag-entertain ka ng multiple na manliligaw. Kaya nga ligaw eh. Kung magpapaligaw naman si Angie, tapos sa'yo lang magpapaligaw, manliligaw pa ba ang tawag sa'yo? Hindi ba parang ang tawag sa'yo, ano na, kidnapper? Ay, joke lang. Pinipilit mo yung isang tao, hindi ka pa nga sinagot eh. Diba? So, pag naniligaw ka, it comes with that humility na hindi ka pa pinili. So, hindi ka pa pwede mag-demand na ikaw ang piliin. Kasi nga, naniligaw meaning nag-a-apply. Hindi ka patanggap sa trabaho. At kapag nagpapa-apply sa isang job opening, hindi naman pwedeng may opening kami, isa lang ang mag-apply. Kailangan may multiple na may mag-apply para mahanap namin kung sino ang the best person to fulfill that job. Ganyan kapag nagpapaligaw. Kaya kapag meron kayong manliligaw na nagagalit dahil nagpapaligaw kayo sa ibang tao, sabihin mo, huwag ka na munang mag-apply sa trabahong to. Dahil si Santi ka na, hindi ka pa nagsisimula ng day one. Bakit ka nagagalit, kuya? Normal ang ma-hurt. Normal ang, ay, akala ko may pag-asa ako. Pero yung magalit ka at sabihin mo sa babae na pinapaasa ka, choice niya ba yun na nanligaw ka? Choice niya ba na gusto mo siyang maging asawa? Hindi. So kung hindi mo kayang lumaban kasama yung ibang manliligaw, withdraw your application, kuya. Hindi dapat gini-guilt trip ang mga babae na nagpapaligaw sa iba. Kasi kuya, this is one thing that we wanna share with you. Ang kaming mga babae, naghihintay lang kami ng manliligaw. Hindi kami pwedeng pumili na, oh yun, gusto ko yun, ligawan ko si kuya. Ay, gusto ko yun. Yun, parang okay siya maging asawa, ligawan ko si kuya. We cannot do that. You, males, can do that. Our only opportunity to choose is between or among the people who are coming to us and making ligaw. And it makes sense to do rotational dating sa panahon na to. Bakit? Kapag hindi ka nag-rotational dating, masyado kang maa-attach too early, too soon sa isang manliligaw na hindi mo pa nga nakikita kung sino talaga sila, eh, pwedeng sasagutin mo na agad kasi wala ka namang ibang choice. Eh, paano ka pa namili nun? Diba? How will you know
na ay, mas okay pala tong mabilis mag-reply. Ay, okay pala tong hindi ako pinilit i-kiss. Ay, okay pala tong mas consistent. Yun ang kagandahan ng rotational dating. You get to compare and contrast your manliligaw. And as your dating coach and a matchmaker, I'm telling you, it's better na galingan nyo ang pagpili habang nanliligaw pa lang sa'yo ang tao. Bakit? Kapag ginalingan mo yung pagpili sa panliligaw, if you get into a relationship, maintenance na lang yan. Pero kung hindi mo ginalingan ang pagpili ng manliligaw, ang relationship mo everyday is a battlefield.

0: or pag nagkamali ako ng pagpili, pati mga anak ko, ang mga anak ko na hindi pa pinapanganak sa mundong ito. Kaya Angie, do not let anyone guilt trip you about choosing well. As long as wala ka namang kinikiskis, wala ka namang iniintimacy sa kanila, hindi ka naman, you are giving them a chance to prove themselves, let the best man win. Kapamilya, ikaw, anong i-advise mo kay Angie? Would you also recommend that Angie chooses well and do rotational dating? O kaya naman sasabihin mo kay Angie, Angie, ganito gawin mo, kapag hindi mo gusto, sabihin mo nang no. Pero what if, kinikilala pa naman talaga ni Angie sila? That it's not yet enough time to say yes or no. Diba? But kapamilya, if you wanna help Angie with what she's going through, do let us know, kapamilya. Our numbers are open. You can call us at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Maaari din po kayo, kapamilya, magpadala ng inyong opinion, komento sa ating Love Confessions na narinig ngayong gabi. Viber line is 0919-278-3000.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, kaservisyo, abay wag po kayong aalis dahil marami pa po tayong pag-uusapan sa pag-ibig at siguro sa pagbabalik natin, marinig din natin ang komento ng ating mga listeners. Dapat bang magpaligaw sa isa at mahigit pang tao o dapat ay isa-isa lang? Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities, on the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby!
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol Seis 30.
6: Erico Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ang tanong kanina, no, maliban sa natapos na tayo sa pinag-usapan natin na rotational dating. Ngayon naman babalikan natin ang tanong ng bayan. Paano nga ba tumigil sa pagiging overthinker? Nako kapamilya, if you've been an overthinker, you know na hindi magandang pakiramdam ito. Minsan, it will lose you sleep, it will lose you appetite, it will lose you a lot of, you know, happiness in your life. Kasi ang overthinking is the theft of happiness. Yung tipong naisip mo na kung anong masama ang pwedeng mangyari, kahit hindi pa naman nangyayari. Buti kung overthinker ka in a positive way, no? Ino-overthink ko na ikakasal ako this year. Ino-overthink ko na magiging millionaire ako this year. Ang tawag dyan kasi manifesting, hindi overthinking. Maraming salamat ka, maraming salamat kapamilya. So kapamilya, bago ko muna kayo before tayo magbigay ng mga ways para matigilan na yung pagiging overthinkers nyo, bigyan ko muna kayo ng magandang balita ngayong gabi. Dahil kapamilya, makikita-kita tayo sa July 18. At ito po ay mangyayari kapamilya sa Caloocan Sports Complex. Ay! Dahil nga po mangyayari na ang DZMM 40. Apat na po tayo. On July 18, Saturday, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, magkakaroon po tayo ng get-together. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng mag-accommodate sa ating event na mayroong medical mission at may libreng gamutan pa. Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth na merong libreng payong legal, aura reading, libreng gupit, libreng merienda at iba't iba pang discounted items at freebies mula sa ating partners dito sa DZMM. May livelihood workshops din para sa mga karagdagang kabuhayan. At syempre, performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ayan Manibale, 1621, Aja, at syempre mga surprise performances. Abangan nyo yan. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding na po ang inyong mga paboritong anchors at reporters. Sama-sama nating balikan kapamilya ang makasaysayan na kwento ng DZMM. Bukod dyan, syempre, meron ding pagkakataon na makatanggap kayo ng espesyal na regalo mula sa amin. Kaya kapamilya, be there. Coach V will be there. The other anchors will be there. First come, first serve lang po ito mga kaservisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Ay, exciting yan! Sa ano na po yun? Sa susunod na Sabado, ha? Magkita-kita tayo sa Caloocan Sports Complex. Ay, hindi ako magsasabi, hindi ako magdi-disclose, pero ang sinasabi ko sa inyo ay mga surprise performance dyan. Magulat talaga kayo kung sinong mag-perform. O, yun lang ang sasabihin ni Coach Bihan. So, kita-kita tayo dyan, kapamilya. Eto na, mga tips para naman matigilan mo na yung pag-overthink mo. Hindi mo ikakayaman yan, reason number one. Diyos, hindi talaga. Alam mo kapamilya, para matigilan mo ang pag-overthinking, simple lang yan. Huwag ka mag-mind read. Magtanong ka. Stop mind reading and start asking. Hindi ka marunong magbasa ng isip. Kasi kung marunong ka magbasa ng isip, di sana nanalo ka na sa loto. Pero you know what, kapamilya? Communication beats assumption every time. Mas magandang tanongin mo na lang na, hey, my love, bakit natagalan natin yung reply mo? Hey, my love, bakit wala ka pa sa bahay? Hey, my love, bakit iba ang suot mo pag alis ng bahay at iba ang suot mo pa uwi? Ka, malay mo naman na anuhan ng naulanan, nalagyan ng putik ang damit, kaya nagpalit ng damit sa kapitbahay mong sexy. Better to ask than not to ask at all. Nag-assume-assume ka ba mamaya dyan? Wala naman talagang ginagawang masama yung partner mo. Eh, nagkasala ka pa sa utak mo, di ba? Number 2, para matigilan na ang pagiging overthinker mo. Huwag mong gaming personality ang pagiging FBI kung hindi ka namang nagtatrabaho sa FBI at CIA. Hindi lahat ng bagong follower niya sa Instagram, kabit niya. Hindi lahat ng nagko-comment sa bagong photo niya o nagha-heart, ka-something niya. Pwede naman kasing office mate lang, bagong kaibigan. O pwede din nga babaeng abangers. Pwede din kasi yon. Nag-aabang na maghiwalay kayo para pag naghiwalay kayo, sila na. But it doesn't mean na may kasalanan ng asawa mo. Ano mo? Meron talaga eh, pumili ka ng asawang gwapo eh. Eh, normal talaga na may mga babae na aaligid-aligid dyan para mga pirana. But it doesn't mean may kasalanan ng iyong partner. Kaya ka pamilya, para hindi na mag-overthink ka, pwede mo namang kausapin ang partner mo at sabihin mo sa kanya, "My love, kilala mo ba ang pangalang ito?" Sabihin mo yung pangalan ng follower. Pag mabilis ang sagot na hindi, ibig sabihin, cleared. Hindi niya talaga kilala. Pero pag medyo may 3 seconds na pause, ibig sabihin iniisip niya kung anong sasabihin niya sa'yo. Aamin ba siya? At makikick out siya sa bahay niyo? O magsisinungaling siya? Tapos eventually, i-annulled mo siya. Never lang, my loves. Kapag overthinker ka kasi, nagiging ano ka, nagiging investigator ka, kahit hindi naman ito ang trabaho mo. So the moment that nagiging investigator ka, ibig sabihin, wala masyadong interesting na nangyayari sa buhay mo. Pinapakialaman mo yung followers ng partner mo. Wala ka kasing sariling followers. Siguro it's time to pay attention to your health, to your own, you know, to your own accomplishments. Kasi, my loves, let me tell you, being a matchmaker and dating coach for 12 years, ang lalaking manloloko o ang babaeng manloloko, kahit tanggalan mo pa yan ng cellphone, makakahanap pa rin ng paraan manloko yan. Kaya huwag ka ng stalker sa mga followers. Hindi mo makikita doon ang kabit nila. Kasi ang mga kabit, hindi magpapalo sa social media yan. Pero alam mo kung nasan yan? Ayoko na sabihin, baka mag-overthink ka lalo. Yung kabit, alam mo kung nasaan? Nasa opisina. Tiyos, joke lang. Biro-biro lang. Ko naman, Coach B, lalong hindi mo pinatulog ang mga overthinker ng DZMM. Biro lang. Pero kaya naman nasabi ni Coach B na opisina, kasi syempre, kung sino yung araw-araw nakikita, doon na de-develop. Pero kung loyal talaga ang partner mo, kahit subuan mo pa yan ng ano, hindi talaga yan. Kasi loyal eh. Kaya dapat galingan nyo talaga sa pamimili, sa dating. Alamin nyo yung karakter ng tao kung may ugaling manloloko. Kasi kapag manloloko yan, kung kahit beauty queen ka pa, lolokohin ka pa din. Pero kung talagang naniniwala siya na if I honor my woman, I honor my wife, I'm honoring God, kung ganyan yung mga belief nila at may takot sa Diyos, mababa naman yung chance na manloloko siya. Ay, na manloloko. Yeah, mababa yung chance na manloloko siya. Pero hindi zero. Sabi nga sa ano namin, no, yung isa sa mga mentor ko, sabi niya, trust. Trust. But verify. O, Coach B, tinuturuan mo naman kami mag-verify. Yun ba, overthinking? Di ba ang overthinking nakakatulong yun sa verification? Hindi. Kasi ang overthinking, gumagawa ka ng istorya nang wala namang ebidensya. Ang nagbe-verify, kapamilya, naghahanap ng ebidensya, hindi gumagawa-gawa ng istorya sa utak. Kaya kapamilya, kaservisyo, para din matulungan kang lagyan na ng katapusan ang overthinking mo, ito pa ang ang tips ni Coach B. Ito na yun, ha? At para to sa mga kapamilya natin na halos gabi-gabi hindi makatulog kasi laging gusto ng sagot. Kapamilya, just ask yourself, magiging issue pa ba to sa akin after 1 year? Magiging issue pa ba to sa akin pag yumaman ako? Magiging issue pa ba to sa akin pag na-meet ko na yung the one ko? Magiging issue pa ba to sa akin pagkalipas ng ilang araw, ilang taon, ilang buwan? Kung hindi, bakit hindi rin dapat ubusin mo na yun? Hindi mo dapat inuubos yung buong gabi sa kakaisip doon, imbis na maitulog mo sana. Para kinabukasan, fresh ka, maganda ka, lalong hindi ka ipagpapalit kasi may tulog ka. Kasi ang babae, kapag walang tulog, based sa science to, stressful, nakapipick up ng lalaki yan sa mukha ng babae kapag stressful ang babae. Kaya nga sa mga commercial ng mga vitamin E, nakikita mo yung mga haggard single. Yung mga blooming, yun ang may love life. Kasi yun ang science behind it. Ang takot ang mga lalaki sa mga babaeng stress lagi. Kasi iniisip nila, imbis na peace at beauty ang dalhin mo sa buhay nila, stress. So mga kapamilya, use this, you know, as a way to encourage yourself na, oh my gosh, hindi worth it i-sacrifice ang beauty ko para isipin ko kung nasaan siya. Alam niya kung anong address namin. Kung ang puso, ang pusa nga ay nakakauwi pabalik, yung asawa mo pa na may cellphone at may address papunta sa inyo, di ba? Pusa nga nakakauwi, wala namang Waze eh. Walang Google Maps. Kaya don't worry. Always think of yourself. Prioritize yourself. Do not lose sleep over people who does not even think about you. Ganyan, matigilan ang pag-overthink mo. Tataasan mo lang ang level ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi ang mga taong mahilig mag-overthink in a negative way, ito yung parang walang pagpapahalaga sa sarili. Bakit? Inubos mo yung 3 oras mo kakastok sa Facebook. Yung 3 oras na yan, di sana nanood ka ng documentary. Sana inorganize mo yung finances mo. Sana nag-ChatGPT ka kung how to look beautiful in a week. Diba? Sana napunta yun sa growth mo. Pero hindi eh. Naubos ang oras mo, kaka-stock sa partner mo o kaya naman sa taong hindi mo pa nga partner. So kapamilya, para mapigilan talaga ang overthinking, isipin mo, you know what? I love you. But I love myself too. If I'm gonna lose sleep over you better be worth it. Pero kung mapupuyat na nga ako, i-stress mo pa ako pagising ko, magpapalit na lang ako ng asawa. Joke lang. Pero may katotohanan dun. Kasi kapamilya, by the end of the day, kapag ang partner mo hindi talaga maganda ang epekto sa'yo, napapalungkot ka, napapaselos ka, puro negatibo ang emosyon na dadyadala sa'yo, partner pa ba ang tawag dyan? Ang tawag dyan, kontrabida sa buhay mo. At kailangan mong hiwalayan ang kontrabida. Pero kapamilya, kapag ang partner mo makes you feel calm, makes you feel secure, makes you does not give you reason to be stressed, helps you in your life, helps you become a better person, yan ang worth it tawagin na partner, na lover, na kasama sa buhay. Kaya kapamilya, siguro pag pinakinggan nyo si Coach B, si Coach B naman, parang ideal lahat. Hindi naman ideal yan. Bare minimum nga yan eh. Partner na hindi ka sinasaktan, bare minimum. Partner na hindi ka ini-stress at hindi nagiging cost ng puyat mo, bare minimum. Sobrang bumaba na kasi yung standards natin kapamilya sa partner. Kasi iniisip namin, kasal na kami, so kahit binubugbog niya ako, okay lang. Kahit natatanggalan ako ng ngipin, kahit sinusuntok yung tiyan ko, kahit buntis, kasal na kasi kami. Abi, mas importante ang papel kaysa sa nararamdaman ng katawan mo. Pag ikaw nabubog at natuluyan ka, anong gagawin ng marriage certificate mo? O, di ba? Kaya ka pamilya, love is good. But pick a good partner para ma-feel mo talaga kung anong ibig sabihin ng love. Yan po ang advice namin dito sa Love Connect. Because by the end of the day, no, we are finding love with somebody who's not only good on paper, sana good din talaga sila sa'yo sa totoong buhay. No? Kaya anong gagawin mo sa tinatawag mong asawa kung yan pa ang number one na nananakit sa'yo emotionally, verbally, at physically? Hindi asawa ang tawag dyan. Ang tawag dyan, aswang. Palitan nyo na yan. Ayan ka, pamilya, ha. Nagbibiro si Coach, pero sana you can, you know, understand where my heart is coming from. That you deserve love. At totoong love. Hindi yung love-love lang na maganda tingnan sa Facebook. Sana kahit hindi maganda tingnan sa Facebook, maganda tingnan sa gabi. Kapag kayo na lang dalawa. O kaya sa umaga, kapagising at kasama ang pamilya. Kaya kapamilya, nandito lang po ang Love Connect para sagutin ang inyong mga katanungan, may mga issue man sa pag-ibig, o gusto lang ng tips kung paano gumanda, paano maging ligawin, paano magkaroon ng maraming manliligaw, at anong gagawin sa manliligaw na nagagalit pag may ibang manliligaw. Katulad ng love confession natin kanina, magme-message lang po kayo sa ating Love Connect Viber line at text line na 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101. Ang local number ay 5671, 5672, at 5673. Tawag lang po kayo dyan sa mga next episode ng Love Connect. Ako nga po pala, si Coach V. Pwede nyo pong i-follow ang aking Instagram at Matchmaker Philippines. That's Matchmaker Philippines on Instagram, at Vanessa Antonio naman po, Vanessa Antonio on Facebook. Kapamilya, kaservisyo, remember, love is the most beautiful human experience in the world, so do not miss to experience it. Ha? Magkita-kita ulit po tayo dito sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaservisyo. This is Kapamilya, Love Connect with your love guru on air, na si Coach V. Good night, and see you tomorrow.
1: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

0: Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Pamilya, ngayong umaga ng Miyerkules. Halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mas masakit? Hindi ka maalala o maalala ka lang pag may kailangan? Pero ang oras po natin, 12:06 ng umaga. Sasamahan kayo ni Kuya Dan hanggang maya-mayang alas 4. Kaya naman, magandang morning muna sa lahat ng mga nakatutok na sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630. Isang umaga ang ating pagsasaluhan alas 12 hanggang alas 4. Pero mga kapamilya at kaserbisyo, kumusta po ang lugar ninyo, ha? Dahil kani-kanina eh medyo malakas talaga, lalo na dito sa Quezon City, ano? Malakas ang ulan. Actually, parang patulog pa lang ako noon. Oo, ramdaman ko na. Kaya naman, sa oras nating 12:07.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Kapamilya, bago po tayo magpatuloy sa ating mga kwentuhan at musika, kumuha muna tayo ng update mula sa PAGASA dahil nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday. Nasa linya natin ang ating PAGASA weather forecaster, si Lian Loreto. Lian, good morning.
2: Yes po, good morning po sir at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Actually, hindi pa po nakapasok ng ating area of responsibility itong si Bagyong Inday. Ngunit pinangalanan na po natin ito bilang si Inday dahil nga po ay nagtaas na tayo ng wind signal sa ilang bahagi ng Cagayan Province dahil malawak nga po yung malalakas na mga hangin na epekto nitong si Bagyong or Super Typhoon na may international name na Bavi. Yung sentro po ng bagyo ay huli pong namataan sa layong 1,545 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay po ang hangin na abot sa 185 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 230 kilometers per hour. So sa ngayon, Super Typhoon category pa rin po ito at mananatili po ito bilang isang super typhoon category within the next 24 hours. Inasa naman po natin, pagpasok ng PAR, possible po bukas ng early morning, ay nakikita naman po natin ma-maintain pa rin po niya yung kanyang super typhoon category. At sa ngayon, kumikilos po ito pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At sa nakikita natin, less likely naman po yung kanyang landfall scenario sa anumang bahagi ng ating bansa. Although possible po mag-close approach ito sa may Batanes at ang nakikita natin na landfall point talaga ay patungo dito sa may northern Taiwan area. Ngunit dahil nga po malawak yung sakot ng mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay ngayon may nakaas po tayong wind signal number 1 sa northeastern portion ng Cagayan at inaasahan po natin mas rarami pa po yung mga lugar na itataas po natin yung wind signals natin. Samantala, sa ngayon nga po, inaasahan po natin no, habang papalapit pa po at papasok itong bagyong Inday sa ating PAR ay hihilahin naman po nito yung habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So expect po natin, nagkakaroon po tayo ng enhancement o pagpapalakas ng habagat, especially po pagsapit po ng Thursday hanggang Sunday. So kung ma-imagine po natin o maaalala po natin yung nangyari nung Karina nung 2024, no? Possible po may ganito din pong enhanced habagat na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa even dito po sa Metro Manila area sapit po ng Thursday hanggang sa Sunday. Ngunit sa ngayon, yung habagat po natin nakaka-apekto pa lamang sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Yet expect po natin yung maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Barm, Danau del Norte, Sultan at Sarangani at sa South Cotabato. At inaasahan nga po natin sa Sarangani at South Cotabato especially, possible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. At yun po yung mga rainfall na forecast natin ay yun po usually ang nagdudulot ng mga localized floodings at possible din po yung mga landslides. So doble ingat po sa ating mga kababayan. But for the rest of the country naman po, kabilang po yung Metro Manila ay yung mga pag-ulan po natin dito no ay dulot lamang po ng localized thunderstorms at hindi pa po ito epekto ng habagat o nung bagyo. So localized thunderstorms lamang po ito, ngunit yung mga thunderstorms maaari din naman pong maging malalakas. So in the next few days, expect po natin no, sa western section ng ating bansa, meron po talaga tayong mga pag-ulan dulot ng habagat. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Ms. Lian Loreto, ang ating Pag-asa weather forecaster.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
3: Remember your music.

0: Kwentuhan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Suwabing umaga, July 8, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. At syempre ang mga song request din nyo na inaabangan nyong mapakinggan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin, yan ang ating pagkukwentuhan hanggang sa abutin tayo ng alas 4 dito. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood at nag-aabang ng update, syempre pa. Oo, mga nanonood po sa atin via DZMM Teleradio. Good morning, kaway. Hello po sa inyo. Batiin din natin ang mga nakikinig sa kanilang mga radyo kung saan man yan, sa kanilang mga bahay, opisina o kalsada, sa inyong mga sasakyan, kung saan nyo ako napapakinggan. Isang mapagpalang Wednesday morning po sa ating lahat sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Midweek Wednesday na po mga kapamilya at kaserbisyo at maulan. Kanina, ulitin ko kanina bago ako, for some reason maaga ako nakapag-settle sa bahay. Tapos nung pagising ko, ginising ako ng isang dumadagong-dong na nakulog at kidlat dito sa Quezon City. So ayun, kanina nakarinig natin ng update na hindi pa nakapasok, pero may pangalan na nga, oo, si Inday, na winarningan tayo na maghanda at syempre ito'y abang-abangan, no? Lagi tayong mag-abang sa update dahil kung naalala nyo daw si Karina, parang ganun yung medyo effect, no? Kasi hindi man siya directly tatama, no? Magla-landfall sa ating bansa, malaki ang sakop at saka may enhance nito yung habagat. Oo, yung mga hangin na nanggagaling naman dun sa kabilang part ng Pilipinas, dahil malakas nga itong ikot ni Inday, maaring ito ang magdulot sa atin ng mga pag-ulan. Kaya kanina, inabisuhan na tayo kaagad na mag-ready sa mga pagbaha, sa mga landslide. Posible pa rin ho yan kahit na hindi directly ito magla-landfall sa Pilipinas. Malaki po ang sakop. Kaya manatili po kayo nakatutok, ha? Para lagi kayong updated. Alam natin kung ano nangyayari at syempre para maging ready tayo, no? Paghandaan natin kung ano at ano man ang mangyari. Ako naman hanggang alas 4 naman kasama niyo ako dito. So kung mayroong mga update, dito lang nilang mapapakinggan yan unang-una sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Pero bago yun, bukod pa doon, dire-diretso tayo sa ating programang Remember Your Music. Good morning! Oo, midweek na ulit, napakabilis ng panahon, parang kailan lang nasa Baguio ako nung weekend, parang tas Baguio naman yung dumating sa atin dito ngayon, pero ang bilis, kasi Wednesday na ulit, Thursday, Friday, tas weekend na naman, di ba? Ay nako, napakabilis ng paglipas ng panahon, at syempre, ang isa pang mabilis ay mga nangyayari sa ating bansa. Pero again, sabi ko nga sa inyo, pagka ganitong oras, wala tayong ibang iintindihin, kundi magkwentuhan, magtawagan, at mag-share ng ating mga point of view. Ilang ang ating gagawin. At ano nga bang katanungan natin once again, ngayong July 8, 2026. O ito, mas malina ulit, ha? Ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang mas masakit? Parang sakto lang din naman kasi pagka ganitong panahon, 'di ba, yung maulan, 'di ba, gloomy, parang mapapa-emote ka talaga. Ano ang mas masakit? Hindi ka maalala, no? Kumbaga, kinalimutan ka na. O maalala ka lang pag may kailangan. Aguy. Parang pareho masakit. Oh, pero ang tanong daw kasi, ano ang mas masakit? Yung hindi ka naaalala, kumbaga siguro tropa kayo dati o friends kayo dati, tapos Parang konting pagbabago lang sa buhay-buhay, hindi ka na makumusta, hindi ka na maalalang i-chat man lang. O kaya naman, ito yung kabilang part, no? Yung naaalala ka lang kapag merong kailangan. So, ibig sabihin, hindi ka genuinely naaalala ng tao. Alam mo yun, may mga ganong klaseng tao yung parang, ay, si ano, alam niya yan kasi may mga kaibigan yun dun sa ano eh. Diba? Yung mga ganon, diba? Yung connection-connection na lang, diba? Minsan okay lang, diba? Lalo na kung talagang ganon kayo mag-usap, no? Yung nagsisharean kayo ng mga connection sa isa't isa. Pero kapag on a deeper level, no? Yung tipong magkaibigan kayo at kahit papano nag-iintay ka ng mas genuine na pangungumusta sa kanya, masakit kapag kinumusta ka lang dahil maikailangan. Mars, kumusta? Pautang naman. Yun ang mga classic, di ba? Yung rekta-rekta na. Isang kumusta tapos utang na kaagad. Pero marami pang ways na, alam mo yun, ini-exploit ang mga ang mga kakayahan mo. Pero ang tanong natin, ano ang mas masakit doon? Yung hindi ka na maalala o yung maalala ka nga pero dahil lang merong kailangan sa'yo? Parang napakasakit naman ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Pero tingnan natin kung anong mas masakit para sa inyo. I-viber ninyo sa 0919-278-3000 o kaya naman, the best kung tatawag ka dahil na nagagalit na si Carlo dito, sinasabi ko sa inyo. Oo, pa-plug daw po ulit for callers. O, tawag na daw po kayo, 8924-4101. Paano? Yun, galing o. Hoot-hoot, gumagana na si Carlo dito. Tawag na daw po kayo, 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Kung online kayo sa mga sandaling ito, pwedeng-pwede rin puntahan ang aking Facebook page. Nakapost doon ang ating katanungan. Mag-comment ka doon, mag-DM ka doon, babasahin natin yan, alright? Once again, ngayong umaga ng Wednesday, ang katanungan, ano ang mas masakit? Hindi ka maalala o maalala ka lang pag may kailangan. Parang pareho masakit. Nasaktan ako pareho. Ay, tingnan natin. Samahan nyo ko ngayong maulang Wednesday morning sa oras nating 12:31 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Loggins and Messina sa awiting Dennis song Blowing in the Wind ni Peter, Paul and Mary at 17 ni Janice Ian and Loving Arms ni Chris Christopherson and Rita Coolidge. Sa oras po natin, 11 minutes bago po sumapit ang alauna ng umaga, kayo po ay nakikinig, nakatutok at nag-i-enjoy sa tugtugan natin dito pa rin yan sa Remember Your Music. Kasama niyo ang inyong Kuya Dan. Sasamahan kayo hanggang alas 4 ng umaga. May kwentuhan, may tugtugan. Kaya kung ako sa inyo, tawag na po kayo 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sagutin ang ating katanungan ngayong umagang ito ng July 8. Ano ang mas masakit? Hindi ka maalala? O maalala ka lang pag may kailangan? Nagpapapati sa atin ng magandang umaga si Sir Ali Elevada. Tama ba? O tama, Elevada. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Kararating ko lang galing sa biyahe. Pabati na lang sa nag-aantay kong misis na si Marilu at sa apo ko nagising pa at gising pa na si Mikay. Maraming salamat po. Good morning, good morning. At sa lahat ng mga Grab taxi driver din dyan. Good morning po sa inyo na nakikinig sa ating programa. Hello, hello. Patiin din natin, gising na gising na at ready nang sumali sa usapan. Si Miss Fatty Jacinto nandito na. Mga unang comment na dito, parang sabi ni Marvin, Kuya Dan, good morning. Balik ako maya-maya. May laban lang Argentina versus Egypt. Sige, okay lang. Maghintay kami dito sa RYM. Ano ha? Marvin ha, pagka ikaw, di bumalik niyang pagkatapos ng laban niyan. Oh, nahihilig to sa football eh. Good morning sa mga nanonood din kasama ni Marvin. O syempre, hindi sila nakikinig. Nanonood din sila eh. Okay lang, no problem. Ako naman eh, hindi naman ako mapagano. Mapagtanim na naman ano. At basa tayo ng mga comments dito. Sabi ni Lorna ng Pasig, mas masakit yung naalala ka lang kapag may kailangan. Kasi ibig sabihin, alam nila kung nasaan ka, alam nila kung paano ka hahanapin, pero pinipili ka lang nilang kausapin kapag may pakinabang. Eh, sinasabi ko. Sabi ko na nga ba, nakakalungkot tong usapan na to. Grabe naman yun. Sabi niya, alam nila kung nasaan ka, alam nila kung paano ka hahanapin, pero pinipili ka lang nilang kausapin kapag may kapakinabang. Ang sakit. Pero totoo, no? Pero meron talaga ding, in fairness naman, may mga taong hindi pala kumusta, pero hindi ibig sabihin nun, wala silang pakialam sa'yo. Parang ako. Sa mga close friends ko, ha? Hindi ako, ano eh, hindi ako yung tipong unang mag-comment, pero kayo eh, nasa puso't isipan ko. Siguro ito yung mga tipo ng tao na mga ano, ito yung mga tipo ng mga tao na sobrang busy sa buhay, maraming mga iniintindi araw-araw. Alam niyo naman ang Kuya Dan ninyo, maraming iniintindi araw-araw. So parang siguro ganun, no? Yung kaya parang imbis na gugulin yung time sa pakikichika, kasi siyempre pag nangumusta ka, chichikahin mo, hindi naman pwedeng hanggang kumusta lang. Kumusta? Ah, okay, sige, thanks. Hindi mo pwedeng ganun lang, di ba? So, kumbaga, hahaba at hahaba yung usapan. Eh kung marami kang, ikaw yung tao na busy araw-araw at marami kang pinakakaabalahan sa buhay-buhay, di ba? Pero it doesn't mean na wala kang pakialam sa kanila or wala na, ayaw mo na silang kausapin, di ba? Hindi naman ganun yun. Sabi ni Rudy ng Batangas, para sa akin mas masakit yung hindi ka maalala. Lalo na kung minsan malaking parte sila ng buhay mo noon, parang ikaw na lang pala ang nag-iingat. Ano? Ang nag-iingat ng alaala. Ang sakit na naman. Oo, kumbaga parang ikaw, parang sa'yo na lang may meaning yung mga pinagsamahan ninyong dalawa, no? Parang grabe naman pala itong umagang ito. Umagang kay sakit naman pala ang mangyayari sa atin dito. Sabi ni Marvin, maaalala ka lang pag may kailangan lalo na pag uutang. Yun ang masakit, Kuya Dan. tama. Ay, naku, pagka ganyan, minsan talaga, na nangyari na ba sa inyo yan, yung chinat kayo kasi mangungutang lang. Tapos, as in never, ni happy birthday. Diba pagka ganun, bumuelo ka mo lang ng happy birthday? Anuhan mo man lang, di ba? Yung tipong readyhan mo man lang ng happy birthday. O kaya, bati-bati ka sa mga ano niya, bati-bati ka sa mga stories niya, ganyan. Pero yung wala at all, tapos after ilang years na kayong mag-friend sa Facebook, ngayon ka lang niya i-chat at sasabihin, uy, kumusta ka na? Alam mo naman, ganto ganyan, busy sa buhay. O, pwede ba makahiram? Kinapos lang yung ate mo eh. Mga ganyang bagay, ano, parang nakakaano lang, siyempre, again, kailangan meron kang connection dun sa tao. Hindi naman pwede yung basta-basta lang. At saka, kung pahiramin ka man, siyempre, di ba malaking bagay yun? Kasi pinaghirapan niya yun eh. Ang pera eh, hindi naman niya napupulot lang basta-basta. Di ba pinagtatrabahuhan niya? Siguro dun nang gagaling yung hugot ng mga nagsasabing ang sakit kapag naalala ka lang kasi meron silang kailangan sa'yo. Tama ba yun? Alamin natin sa ating first caller mula sa Pampanga. 5 minutes bago mag-alauna. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
2: Hi, Kuya Dan. Good morning.
1: Hello, hello. How are you, Ate Tess?
2: Better than good. Kagigising ko lang, Kuya Dan.
1: Kagigising lang. Oy, good morning naman sa'yo. Eh, kasi maulan din ba dyan? Masarap matulog kasi.
2: Oo, nga, lakas ng ulan kanina, Kuya Dan.
1: Correct.
2: May kasama pang hangin.
1: Correct. O tsaka may kulog at dagungdong nga ako ditong naririnig sa kiyosin.
2: Ay, talaga yeah. Naman. Sobrang lakas ng kulog. Kuya Dan, pagka umuulan, tapos may kasamang kulog, alam mo, para akong pusa. Nasa itatulog lang ako.
1: Hindi ka natatakot ka talagang gumalaw, ganun?
2: Oo, natatakot ako talaga. Ay, nag-iisa ako, Kuya Dan eh.
1: Sa bagay, yun ang problema kapag mag-isa ka lang sa bahay, tas ganyan ka. Kasi syempre, lalo, especially sa condition mo, di ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa paligid mo pagka ganyan. So, tama din naman yun. Pero feeling ko mas safe din naman yun. Oo, yung hindi ka masyado malikot.
2: Tas sobrang lakas ng kanina, ulan at may kasama hangin. Ala, umanggi pa nga eh. Naanggihan pa nga ako.
1: Nakapasok? May pumasok dyan sa may ano?
2: Oo. May bahay nila. Hindi ko alam kung saan nang galing. Pero nung uminto na yung ilan, tinignan ko naman yung ilalim ng bed. Wala naman tubig hindi sa naman. Pintuan. Wala naman.
1: Actually, delikado yun, di ba? Lalo na pagka yung hindi mo alam na basa pala yung, yung sahig. Kasi nga, naanggihan nga sa loob ng bahay.
2: Ala, dati. Alam mo ba, dati. Nung talagang di pa naaayos to. Pagbaba ko ng bed, nandun na yung tubig.
1: Ayun. O, yun ang mga nakakatakot, di ba? Kaya...
2: Tapos sa pintuan, pwede ka na mag-swimming.
1: Ay, grabe naman. magkano entrance fee dyan sa inyo, Ate Tess? Kayahin naman natin dyan, oo. Mahirap yung ganyan, ano? Kaya tama lang din naman, huwag kang masyadong magagalaw, lalo pagka ganyan ang panahon. Pero pagka halimbawa na lang, bumisita yung mga anak mo, pasilip mo kung saan ba yung tipong may tulo o kung saan man pwedeng ayusin.
2: Ayun nga, hindi ko narinig kanina agad yung topic. Ngayon ko lang narinig.
1: Ayan, ito na nga.
2: Kaya pasok na pasok ako dyan.
1: Okay, i-explain ko ulit para mas maliwanag. Ano ang mas masakit daw, Ate Tess?
2: Yung hindi ko na, kaya nga ako tumawag.
1: Oo nga pala. Hindi, para ulitin ko sana, di ba? Ayaw mo bang ulitin ko? sige. Narinig mo na. Sige, sumagot ka. Okay, diretsuhin mo na. Ayaw mo ulitin ko, ha? Sige.
2: Hindi ko si... sabi nga sa iyo, yung isa kong anak dito, 2 houses away lang ang pagitan namin. Yung mga apo ko nga, biruin mo, lumilipas ang taon, hindi ka malang, wala malang, meho, wala.
1: Wala man lang, as in isang buong taon?
2: Yes.
1: Grabe naman yung isang buong taon.
2: Pag may...
1: As in, walang ano? Wala, kasi ko sa isang buong taon, dali-dali lang, di ba, wala na pala akong kausap. Sa isang buong taon, ang dali-dali lang namang bumisita, lalo na kung halimbawa maaga kang nakauwi sa trabaho, di ba? Try natin ibalik, sayang naman yung kwento ni Ate Tess. Bakit nawala si Ate Tess? Natangay ba siya ng hangin sa Pampanga? Sabi niya, a few blocks away. A few blocks away. Malapit lang daw sa kanila yung bahay ng isang anak niya. Pero, hindi niha niho. No? Ibig sabihin, hi, hello, wala. Bakit naman ganun? Pero siyempre, I mean, lalo na kapag may pamilya na rin yung anak mo. Siyempre, minsan yun ang, ano nila, yun ang dahilan nila na busy rin sila sa buhay. Marami din siyang inaasikaso. Pero, kunyari, diba, ang kondisyon ay parang si Ate Tess. Mag-isa sa bahay at saka blind. Paano yung ganun? Sige, Ate Tess, pasok ulit. Nandiyan ka na ba ulit? Yan, game. Tuloy mo. Sige lang, huwag kang mag-alala. Tuloy mo na lang. Tapos?
2: Ayan nga, hindi ba noong pa sinasabi ko na yung first birthday ko, nakarating sila dito kasi bagong lipat ako.
1: Mm-mm.
2: Ang sabi ng, kasi nga, medyo ano yung anak ko noon, kapapanganak lang, hindi nakarating yung bunso ko. Mm-mm. Nagpadala na lang ng cash gift sa akin. Sabi ng bunso, anong anak ko, ama, magpapansit ka. Eh, sabi na po ko, eh, mami, Jollibee na lang tayo. So, sinunod ko kasi bago lipat niya ako dito. Tapos, nung nag-birthday na ako ng naka-isang taon na ako dito, wala na nakaalala.
1: At all?
2: Kasi, sabi na ang anak ko, kasi, ma, walang-wala ka na ngayon eh. Alam nila, wala kang pera, wala kang pagkain.
1: Sabi nung isang among anak.
2: Kasi dati, yung bunso ko.
1: Okay.
2: Yung nagpapadala kasi noong nandun pa ako sa
1: sige.
2: Talaga nagbibihi sila, namamasahe sila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi alam nilang meron si Mami.
1: Mm-hmm. Nakalungkot naman yun.
2: So ngayon, wala na si Mami. As in, wala na si Mami. O may bibigay. Kaya yan, ganyan sila.
1: Nagagalit ako. Nakakamasakit. Oo. Nakakamasakit.
2: Ang lapit-lapit nila. Pero pag may kailangan sila, kahit na gabi, kakatok, Mami, meron ka bang ganito?
1: Aso sa mga ganun na lang sila nakakapangumusta sa'yo pagka may kailangan sila?
2: Oo.
1: Pasok na pasok nga yung pag topic sa'yo.
2: Pag wala silang kailangan, hindi nila alam yung daan papunta dito. Kasi ako pa, ano, balilooban ako eh. Sila sa bigaan. Nakakalimutan nila yung daan papunta dito.
1: Grabe yun.
2: Pero silang amnesia.
1: Nagkaka-amnesia. Pero grabe yung, kasi yung nakakalimutan ng daan, yun ay pwedeng literal, pero pwede ring malalim ang ibig sabihin, no? Na malapit lang yun, nandyan lang.
2: Sabi ko sa apo ko, bali twice ko nang sinabi, pag wala ka namang ginagawa, punta ka dito, kwentuhan tayo. Mami, wala akong time eh.
1: Ha? Ilan taon na tong apo mo to?
2: 13.
1: Binata na din.
2: Hindi, dalagin.
1: Ay, dali.
2: Daligin.
1: Sorry. Hindi ko pa nakita. Dalagin din pala.
2: Yun namang dalaga ko na apo, dati siya yung humahawak ng Facebook ko. Sa totoo lang, pera-pera lang yan. Pera-pera lang pinag-uusapan dito, Kuya Dan.
1: Bakit? Bakit pa yung pera-pera sa paghahawak ng Facebook?
2: Siyempre, hindi naman libre yan, Kuya Dan. Totoo lang.
1: So parang,
2: kahit na anong ipagawa ko sa kanya.
1: May bayad.
2: Cellphone. Yes.
1: Oh, pagka may gusto ka halimbawa, papos or something, inuupahan
2: until
1: mo pa.
2: Until now. Nakakapag-message lang ako sa Facebook dahil sa ganong senaryo, Kuya Dan. Nakita mo, every morning lang ako nakakapag-message.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nag-iisa nga ako dito, nakakapag-message ako sa Facebook through the phone. Tinatawagan ng apo ko pero hindi na dito may hawak yun sa panganay ko. Pero it's just the same.
1: Grabe no,
2: nakakalungkot.
1: Pero sa kabila nitong mga ganitong na-experience mo, ano nararamdaman mo sa kanila? Kasi syempre anak mo pa rin, 'di ba? Ganun sasabihin, anak mo pa rin 'yan, apo mo pa rin 'yan. Pero as a mother at ano mo 'yun, a lola, ano nararamdaman mo sa ganyan na titis?
2: Sabi nga nung panganay ko, huwag mo nang tanggapin yung binibigay ni nanay kasi sa akin din naman ang gagaling.
1: Correct.
2: Yung binibigay sa'yo ni nanay, may trabaho ka naman. Sabi niya, wala, tinatanggap pa rin. Eh, siyempre, sabi niya, sayang eh, pera yun. Tsaka, kung sa bagay, ano din naman sa akin, dahil pag, kahit anong ipa-research ko, hindi ako nahihiya dahil alam
1: kasi
2: ko na meron.
1: Pero...
2: Kasi kung wala, parang nakakahiya rin. Parang ano na yung parang nagkaroon ng
1: yung namin. Yung relationship ninyo ay hindi lang basta ano mo yun, lola. Para na kayong ano nagbi-business, parang ganyan, no? May
2: yes,
1: ano,
2: oo, parang ganoon.
1: Parang nasira na.
2: Eh sabi nung kaibigan ko na entertainer, ano, hindi niya ako kasi naiintindihan. Ano ganyan eh, mahal ka ng mga apo mo, ganyan. Ayoko lang kasi mag-reveal sa ibang tao. Dito, hindi mo naman, hindi mo na ako nakikita. Although nakita mo na ako sa Facebook, Kuya Dan.
1: Correct. Oh, nakita
2: ko. Saka, ang sinasabi ko naman dito sa RYN, totoo. True story lahat ang kinukwento ko. Hindi ako namumulot lang kung saan. Hindi ko kukwento ko. Pero siyempre, hindi ko sisiraan yung pamilya ko, di ba?
1: Correct. At saka, para kahit pa paano na ilalabas mo. Dahil nga, di ba, wala kang kasama dyan sa bahay. Wala
2: di ba nga nung minsan, ano, sabi nga ni isa mong kasama dyan, di ko na lang babanggitin. Iiyak mo yan, Ate Tess.
1: Sino yan? Sino yung nagpapaiyak sa'yo dito, ha? Nagpapaiyak sa'yo dito, ha?
2: yung pumapalit sa'yo dyan.
1: Oo. Ah, yung
2: pag wala.
1: Si Mr. Wright. Pinapaiyak ka, ha? Oo.
2: Hindi, para daw maginawahan daw ako.
1: Totoo. Kasi nga, wala kang mapagsharean eh, di ba? Kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng, ano. Eh, ako naman, depende siyempre kung gusto mo. Why not naman, di ba? Ba't naman kita pipigil?
2: Hindi, ayaw ko rin kasi na nagsimula na tayo sa ganyan.
1: Correct.
2: Nakakapagbigay nga ako ng positive energy correct sa mga listeners.
1: Yeah.
2: So, ayaw ko naman talaga. Kinokontrol ko lang, pero pagkatapos namin mag-usap, ayun, doon na lang talaga, lumabas.
1: Ilalabas mo na lang.
2: Oo.
1: Hingang malalim, tapos ilalabas mo lahat para... Kailangan din yun eh. Kailangan din para kahit papaano lumuwag yung, di ba, yung emosyon, yung dibdib mo. So, anytime, sabihan mo lang kami dito, Ate Tess. Pero ituloy natin, no? Pero ito na lang, mabilis na lang, no? Kung meron kang maikling message lang para sa, malay mo, di ba? Malay natin nakikinig or kung ano man. Anong masasabi mo sa kanila dito sa yung
2: hindi yung naman sila nakikinig.
1: Yan,
2: alam ko hindi sila nakikinig. Alam mo mga kabataan, walang hawak kundi mga cellphone.
1: Tama din naman. Tsaka kung gising man ng ganitong oras, ibang kausap.
2: Oo, sa cellphone. Eh kung sakaling nakikinig sila, sana ewan ko lang kung iiyakan niyo ko. Kung wala na ako, pero ang tanong, bakit kayo iiyak? Para saan?
1: Bigat naman nun, Ate Tess, iniwan mo sa amin na yun. Pero maraming salamat sa pag-share at syempre, ito yung vulnerable na ano eh, na side mo, Ate Tess, kaya talagang ginagalang namin at nirespeto namin itong pag-share mo sa amin dito. Kaya maraming thank you sa iyo, Ate Tess. Op, hingang malalim. Inhale, exhale. Yan. Okay? Ate Tess? Kaya na bang mag...
2: Yes, Kuya Dan. Sorry.
1: It's okay. Sige, ipagaanin natin. Sabi ko, si Mr. Wright lang nagpapayak sa'yo. Ako din pala. Pinaiyak din pala kita, Ate Tess. Sige, di bale. Kahit papano, nailabas mo yung... So, totoo lang yung kwento na yun, mabigat yun. Mabigat yun para kim-kimin lang sa dibdib. Kaya maraming thank you sa pag-share, Ate Tess. Gusto mo munang bumati para maano ka?
2: Binabati ko na lang ang lahat na nakikinig, Kuya Dan, lahat na nanonood sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Alright. Anong awitin ng kahit papano ay makatutulong dyan sa bigat na yung nararamdaman?
2: Merong ina lang reality.
1: Reality.
2: Ni Richard Sanderson.
1: Yung may dreams are my reality.
2: Yes. Yan na lang, Kuya Dan.
1: Richards.
2: Maraming maraming salamat sa Kuya Dan, kay Ma'am Angelica, at kay Mami Arlene, sa mami mo.
1: Mm-hmm. Maraming thank you din, Ate. Yes, at lagi mag-iingat.
2: For the first time, napaluha mo.
1: Hindi, Kuya pero Dan. Hindi, napaano ka na din dito, pero ngayon ko naramdaman na medyo ang bigat nung binagsak mo ngayong umagang ito, Ate Tess, kaya ano mo yan, pag-aanin natin sa mga tugtugan natin hanggang maya-maya, okay? Maraming salamat.
2: Thank you so much.
1: Mag-iingat palagi. Thank you. Good morning.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Oras natin, 1:09. Nakausap natin si Ate Tess ng Pampanga. At medyo mabigat talaga no, yung ganong feeling. Naiintindihan ko naman siya at lalo na pagka galing sa malapit mong kapamilya, apo, anak, di ba? Yung ganong treatment, hindi talaga basta-basta yon para ma-process ng emotion. Oras po natin, 1:09, isang mabilisan lamang at magbabalik po tayo sa mas maraming pantugtugan at kwentuhan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:10.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Barbra Streisand with the song You Don't Bring Me Flowers. Oras po natin, 1:22 ng umaga. Welcome sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga telebisyon at kanilang mga radyo. Kayo po ay nakatutok na, nakikinig, nag-enjoy sa tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Olang Wednesday morning sa ating lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sabi dito sa ating katanungan na ano ang mas masakit, yung hindi ka maalala o maalala ka lang pag may kailangan? Sabi ni Lisa ng Antipolo, mas masakit yung hindi ka maalala. Pero minsan okay na rin, at least wala rin mangungutang. Bakit na-associate lagi dun yung... Lagi na-associate sa pangungutang pag may naalala kang tao, ano? Sabi niya, peaceful ang buhay. Well, tama din naman siya dun, no? Hindi ko naman siya masisisi dun. Sabi ni Miss Fatty, good morning, pareho masakit, pero ang nagagawa ko, di harapin na lang at tanggapin na lang na ganun talaga kesa magmukmuk ako dahil lang sa ganyang sitwasyon. Tama. Diba? Parang ako. Hindi kasi parang parehong ano eh, pareho siyang, kumbaga negative-negative yung dating. So pagka ganyan, diba sabi nga nila negative-negative is positive. So pagka masyado ng negative yung mga nasa paligid mo, mas doon na lang tayo sa magbunga ng positivity. Or, kung hindi man sobrang positive, iti move on, di ba? Tanggapin, namnamin ng konti, tapos lakad ulit pasulong, di ba? Ganun naman tayo eh. Ganun tayo nagsusurvive sa buhay, di ba? Yung pag masyado ng mabigat yung nangyayari sa paligid natin, syempre, i-acknowledge natin. Kailangan mo rin i-acknowledge. Kailangan mong damhin. Kailangan mong ma-feel na ganito yung nangyayari sa'yo. Pero meron lang certain may certain time lang na nanamnamin mo. Hindi pwedeng bababaran mo at di ka naaalis doon. Kasi pagka tinagalan mo masyado dyan, sa ganyang feeling, sa down na down ka na feeling, sa, alam mo yun, yung ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, hindi rin makabubuti sa'yo. So, acknowledge, damhin, and then move forward. No, sabi ko nga eh, pagka yung isang bagay o yung isang pangyayari sa buhay natin, tinignan na natin lahat ng pwedeng gawin, no? Lahat ng pwedeng, lahat ng pwedeng i-work out ay win-work out mo na. Lahat ng pwedeng solusyon ay tinignan mo na. At wala ka pa rin makita, ibig sabihin, wala ka na talaga magagawa dun. Oras na lamang, no? Panahon na lamang ang makapagsasabi kung ano ang dapat mong ma-feel sa ganyang sitwasyon. Kasi, di ba, ganun naman tayo pag may problema or may negative na nangyayari sa buhay natin. Titingnan natin ano bang pwede kong gawing solusyon dito, ano bang pwede kong gawan ng paraan dito. Pero kapag na-exhaust mo na lahat ng options mo, di ba, naisip mo na lahat ng pwede mong gawin at sa dulo ang ending eh, wala talaga. Baka ibig sabihin wala talaga. Let go and let God. Baka yun ang dapat mong gawin, di ba? 1:25 ang oras natin. 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Yan ang mga numero ang dapat tawagan. Tawag lang po kayo para makapagkwentuhan tayo. Sabi ni Ate MJ Tosok. Okay, then good morning. Happy Wednesday. Shoutout po sa mahal kong alaga na si Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo, Rizal. Pabati po sa kanyang mahal na asawa na si Ray ng happy birthday ngayong araw. Uy, happy, happy birthday, Sir Ray. Mas masakit po. Mas masakit po pag naalala ka lang pag may kailangan sila. Especially pag isa kang OFW, napaka-importante sa kanila na mabigyan mo ng sapat na oras. Kahit simpleng pagbati o pangumusta, masaya na tayo dyan. Kaso madalas ang ginagawa, i-chat ka na lang para humiram ng pera o pag may kailangan. Pa-request po ng song ni Mami Lynn para kay Sir Ray, Bakit Labis Kitang Mahal. Maraming salamat po. Ay, ibang usapan din kapag mga kababayan nating OFW, no? Sila yon literally, no? Sila ang mas laging nakaka-experience ng naaalala lang kapag may kailangan. At saka yung hindi sila naaalala. Diba? Maaalala ka lang pagka magbabayad na naman ng tuition o kaya yung kapatid mo naghahanap na naman ng mga bagong sapatos o kaya gusto magpa-update ng cellphone. Pag nagkaganyan ng usapan, di ba? Yan na yung tipong nagtatrabaho ng grabe yung mga kamag-anak mo sa ibang bansa, pero ni honey ho, sabi nga kanina, walang umaabot sa kanila. Pero kapag ka, pagkapera na ang usapan, no, kapag ka magpapadala na, yan, ang bibilis. No, naka-on lahat ng mga cellphone, sagot ka agad. Pero kapag ka walang ganap, walang man lang, walang sinasabing, oh, ito, abangan ninyo sa ganitong araw, abangan ninyo sa ganito, may papadala ako, may balikbayan box ako, ganyan. Wala. Kasi mapapaisip ka kung para saan pa ba itong ano, para saan pa ba itong paghihirap na ito, no? Oras natin, 1:27 na po ng umaga. Usapin natin ang ating next caller from Batangas. Nasa linya natin si Kuya Joseph. Kuya Joseph, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Kumusta, Kuya Joseph? How are you?
2: Fine, fine. Thank you.
1: Very good, very nice. Kumusta dyan sa Batangas? Maulan ba dyan? Inaabot ba kayo ng ano dyan, si Inday? Oo.
2: Ano, hindi pa naman maulan
1: dito. Hindi pa naman.
2: Baka dito sa ibang part, pero dito sa mismo isa, sa amin.
1: Correct. Yung habagat ang problema natin dito kasi medyo nahahatak-hatak ni Inday eh. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Malapit ka nga ba sa dagat kayo, Joseph? O medyo malayo-layo ka naman?
2: Medyo malayo-layo pa ako.
1: Hindi kayong tipong tabing dagat?
2: Hindi. Okay. Pero palagi ako nasa tabi niya.
1: Sa tabi nino?
2: Tabi niya.
1: Ay sus. Ayan ka na naman. Ang aga-aga. Parang medyo may sabit din ang boses mo, ha? Nung ginawa-gawa mo, ha?
2: Ay, medyo natamaan tayo ng sipon. Yung
1: ako, sinasabi ko eh. Anong, bakit? Naglalabas ka ba?
2: Ano ba?
1: Naglalabas ka ba? Ikaw ba eh, laging may racket sa labas ngayon at ikay na naambunan?
2: Hindi naman po, talaga lang nadali pa lang.
1: Sa lamig?
2: Kasi parang pag-ibig, kahit nasa saan ka, pag pinamahan ka,
1: bakit parang marami kang hugot ngayon, Kuya Joseph? Anong meron sa'yo? Sige, pag-usapan natin yan, bakit marami kang hugot ngayong umagang ito, ha?
2: Hindi, masaya lang ako dahil muli na naman akong nakabalik sa
1: RYL. Correct. Welcome back.
2: Ambal ba sa radyo?
1: Yan. Okay. Very good. Welcome back sa RYM. At dahil dyan, ito ang katanungan. Ano ang mas masakit? Parehong masakit, pero alin ang feeling mo mas masakit? Yung hindi ka maalala o maaalala ka lang pag may kailangan sa'yo?
2: Mayroon lang kung nilinawin na. Yung bang hindi maalala.
1: Hindi yung sakit na hindi maalala. Oo. Syempre yung ibig sabihin na hindi maalala, yung hindi ka man lang kumustahin, 'no ba? Yung parang kumbaga alam niyang nag-e-exist ka pero hindi ka man lang niya naiisipang i-chat, i-text, tawagan, lang ganoon. Paano?
2: Pero parang mas masakit itong dalawa.
1: Yung naaalala ka nga pero kapag meron lang kailangan sa iyo.
2: Oo, madami akong ganyan ako.
1: Ano-ano ang mga kinakailangan nila sa'yo at sa ganyan ka lang nila naaalala?
2: Well, meron kasi akong mga nakilala na ganyan. Yung tipong pag may kailangan lang sa'yo, saka, Joseph, kumusta ka na, blah, blah, blah, ganyan.
1: Correct. Ano at usually po, ang ano? Kasi di ba pagka ganyan, merong something sa'yo na kailangan lagi, ano ba, pera, ano ba, yung tulong mo, tumutugtog ka ba ng libre sa kanila, anong hinahanap sa'yo lagi?
2: Hindi lang yan eh, pero kami lang yan yung mga binanggit mo na pagkailan na mo ako pagka pakikinabangan niya ako.
1: Pag may...
2: General na yan.
1: Kahit anong pakinabang sa'yo. Oy, kay Joseph, pwede ka bang maging electric pa namin ngayong araw na ito, ganyan.
2: alam mo naman ako yung lalaking
1: all around.
2: Ako yung lalaking madaling makaladkan ba?
1: Makaladkan? So kalad ka rin ka pala. Pa. Kalat ka rin. Di, ay, kahit saan ka dalhin, ganun. Pumapayag ka.
2: Alam mo naman medyo mahina kasi ang aking kalungupan. Alam mo, medyo marupok tayo.
1: Oo. So, sama ka lang na sama. Ganun lang. Okay. Hanggang saan ang... Hanggang saan mo sinisit na... Hindi, alam mo, nakakailan ka din. Na nahahalata na kita eh. Kinakausap mo lang pag may kailangan ka. Hanggang saan mo sinisit tapos wala na. Tapos na, ayaw mo na.
2: Ay. Ako talaga, 1, 2, 3, pagka nakatig ako sa akin, bigyan mo na.
1: 1, 2, 3.
2: Lagi yan.
1: Correct. Hindi ka na upo pang-apat, hindi na umaabot ng pang-apat, pang-lima.
2: Hindi na, sabi ko nga, ano lang ako, letter ano lang ako, letter P lang ako, pero hindi ako pinapi.
1: Ano? Letter C lang, hindi na?
2: Hindi, letter P lang ako, pero hindi ako pinapi.
1: Isa pa, mas malinaw. Ano, letter?
2: Oo. Letter P, tango, as in tango.
1: Okay.
2: Tango lamang ako, pero hindi ako tanggong-tango.
1: Ah, okay. Gets. Isang tango ka lang. Isang tango ka lang, pero hindi ka tanggong-tango.

0: ano?
1: Wala na. Oh, yeah.
0: Wala na, pinauwi ko na. Ano bang hinahanap mo? Yung... Okay. Ito ba ang hinahanap mo? Wala na, pinauwi ko na yung ganyan. Kasi nga, ano ni... 1:33 na ako eh, Joseph. Ay. Kaya maraming thank you. Saan ito dadaan? So kanina, as of mga 12:20 no, nakausap natin, eh hindi pa pumapasok sa PAR, no? Pero walang sinabi na ito ay may lalandfulan, no, dito sa Pilipinas. Pero definitely papasok yan sa PAR, hindi pa lang alam mo. Bukas na umaga yata yung forecast nila. Pero
1: dito sa mga
0: sa may northern part. Oo, kung may abutin man northern part, pero Datapuat, no, ito yung mahalagang paalala. Kahit na hindi ito maglandfall, may aasahan tayong malalakas na pag-ulan dahil yung habagat, no, magiging intense yung habagat natin. So mahihilan niya yon ni Inday. Yun ang mararanasan natin Thursday hanggang Sunday. Yun pagkakaalala ko sinabi ni Miss Lian kanina. Okay? So yun ang abangan natin.
1: Ikaw ba yan ka, Ernie?
0: Hindi. Pag walang knowledge, walang power. Huwag kayo makulit. yun ang update natin as of 12:20. Mamaya, baka meron tayo ibang mga updates. So, kilig lang kayo dyan, okay?
1: Kasi nakantabay din kami dito sa ano. Hindi rin basta ang lakas niya. Pagdapan natin, hindi mo sana makapanitala.
0: Siyang tunay. O, sige, abang-abang lang kayo dyan. Pero maraming salamat at lagi kayo nakasubaybay
1: abang,
0: dito.
1: Abang nag-aabang, nakikinig ng music.
0: Yan, tama. Correct.
1: Kasama yung palba sa radyo, walang iba kundi si Kuya Dan.
0: Yan, si Kuya Dan.
1: Uy!
0: Wala, no. Ako lang ito. Si Kuya Dan mo. Gustong gusto. Bumati ka na, shoutout ka na kay Joseph. Go ahead.
1: Binabati ko nga pala yung mga bago kong kaibigan. Ray, si Karen, Kuya Richard, Miss Ayesa, nakikinig. Tapos, lahat na, nakakilala sa akin. Ingat nga tayo lahat, dapat sa inyo.
0: Alright.
1: Yan lang, Kuya Dan. Akma yung request ko, Kuya Dan.
0: Ito ba yung Cascades ba yan? Rhythm of the Rain? Sa iyo ito?
1: Yes! Tama. Medyo nilalami ko.
0: Okay.
1: Sige, Kuya Dan. At alam ko kayo magpapasa para sa ulat.
0: Tama. Alright.
1: Kaya na nakikinig.
0: Thank you. Thank you. Magandang umaga sa iyo dyan, kay Joseph. Oras natin, 1:36. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan mamaya yan. Pero sa ating pagbabalik, babasahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kang mawawala. Babalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 6.

0: Banda, a TZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras natin, 1:39 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ikaw rin ba estudyanteng ilang taon ang sinasabihan ng mga tao na konting tiis na lang? Pagkatapos ng college, magiging maayos na ang buhay mo. Pero habang papalapit ang graduation, napapaisip ka rin ng what's life after college? Bilang estudyante, parang laging may malino na direksyon. Pagkatapos ng first year, second year, hanggang sa graduation. Pero pagdating ng college graduation, parang biglang nawawala ang roadmap. Wala nang nagsasabi kung ano ang susunod na hakbang. Kaya maraming fresh graduates ang nakakaramdam na para silang naliligaw at hindi alam kung saan magsisimula. Pero ngayon papalapit na ang graduation, imbis na excitement ang nararamdaman mo, mas nangingibabaw ang takot. Takot sa tanong na paulit-ulit mong naririnig. May trabaho ka na ba? O saan ka mag-a-apply? Anong plano mo pagkatapos ng graduation? At sa bawat tanong na yon, parang mas lalo mong nararamdaman na baka nga hindi ka pa handa. Kasi ang totoo, hindi naman tinuruan ng college kung paano haharapin ang pressure ng totoong buhay. Tinuruan kang gumawa ng thesis, magpasa ng requirements, mag-review para sa exams, pero walang naturo kung paano manatiling matatag habang sunod-sunod ang rejection emails. Parang walang naturo kung paano umiti kapag paulit-ulit mong nababasa ang salitang at least 1 year of work experience required. Napapangiti ka na lang minsan kasi paano ka magkakaroon ng experience kung wala namang gusto magbigay sa'yo ng unang pagkakataon? Nakapagod, nakaka-frustrate. Pakiramdam mo kahit ginawa mo naman ang lahat ng dapat gawin sa loob ng 4 o 5 taon, bakit parang kulang pa rin? Parang may kulang na hindi mo alam kung saan mo kukunin. Habang nakikita mong may mga kaklase kang may trabaho na agad. May mga nagpo-post ng first day nila sa opisina. May mga nagsasabing, finally hired. At kahit masaya ka para sa kanila, hindi mo maiwasang itanong sa sarili mo, teka, bakit parang nahuhuli ako? Minsan tuloy, nagsisimula mong ikumpara ang timeline mo sa timeline ng iba. Parang bawat araw na wala kang trabaho, pakiramdam mo, may naiwan ka ng pagkakataon. Na baka habang nagpapadala ka pa lang ng resume, may mas magaling nang nauna. Na baka hindi sapat ang diploma mo. Na baka hindi sapat ang grades mo. Na baka hindi sapat ang sarili mo. Pero dear, alam mo hindi ka nahuhuli. Nasa simula ka pa lang. At ang simula, hindi talaga madaling daanan. May mga araw nagigising ka ng puno ng pag-asa, magpapasa ng 10 application at matutulog na wala man lang natatanggap na reply. May mga pagkakataong iimbitahan ka sa interview. Aasa ka. Magdadasal ka. Pagkatapos makakatanggap ka na ng mensaheng, "We regret to inform you." At sa bawat rejection, parang unti-unting bumababa ang tiwala mo sa sarili mo. Hanggang sa umabot sa puntong inisip mong baka hindi ka talaga sapat. Pero hindi ganun ang ibig sabihin ng rejection, dear. Hindi nito binabawasan ang kakayahan mo. Hindi nito binubura ang lahat ng pinaghirapan mo. At lalong hindi nito sinasabi kung hanggang saan ang mararating mo. Alam kong mahirap hindi ma-pressure, lalo na kapag may mga kamag-anak na nagtatanong kung kailan ka magkakatrabaho. Kapag pakiramdam mo, kailangan mo ng tumulong sa pamilya. Kapag nakikita mong parang lahat ng nasa paligid mo ay umaabante, habang ikaw, naghihintay pa rin. Pero itong tatandaan mo, hindi kompetisyon ang buhay pagkatapos ng college. Hindi nauuna ang mas magaling at hindi rin lagi nauuna ang may pinakamataas na grado. Minsan nauuna lang talaga ang may pagkakataon at darating din ang pagkakataon mo. Hindi mo kailangang ikahiya na fresh graduate ka. Hindi mo kailangang humingi ng tawa dahil wala ka pang work experience. Ano ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo na may maniniwala sa kakayahan mo? At habang hinihintay mo ang kumpanyang magsasabing you're hired, huwag mong hayaang ang katahimikan ng inbox mo ang magdikta ng halaga mo. Hindi ka walang kwenta dahil wala ka pang ID ng kumpanya. Hindi ka failure dahil wala ka pang unang sahod. At hindi ka nahuhuli dahil lang iba ang takbo ng kwento mo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napahinga natin ang song request sa atin ni Kid Joseph ng Batangas, Rhythm of the Rain and Cascades. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear, ang awiting, sabi ko, Irish. Wala palang SA, wala palang H na dulo. Sorry, ito si Jazz masyadong inatandaan ni eh. Irish kasi ng Gugu Dance. Sabi ko nung last time, Irish. Ano yung matayan? Oras po natin, 8 minutes bago mag alas 2 ng umaga, sabi ni Jasko. Yung kumusta dear dati, binibigyan ako ng sign para mag-resign. Bakit? Ano ba yung mga dati mong narinig na kumusta dear? Grabe naman yung kumusta dear, pinaalala yung unemployed days ko. Oo, tas Irish pa daw yung tugtog. Favorite kasi ni Jasko yun. Oras natin, 1:53. Good morning po sa mga gising pa rin at syempre sa mga estudyante no, na nakarelate doon sa ating kumusta dear ngayong umagang ito. Kung inaantok-antok dahil ginagawa ang inyong mga project, oh, may solusyon ako dyan. Magkape kayo at saka magtinapay. Oh, para lang sumigla at lumakas ang inyong umaga. At dahil dyan, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayun. Oo eh. Nag-appear ba siya? Parang di ko. Okay, good morning sa mga estudyante. Pagka ganitong oras na, at hindi nyo alam kung anong gagawin dahil kasi nakakantok naman talaga pagka pa masyadong maraming project sa ano eh. Diba? Pag masyado kang maraming project na ginagawa, yung thesis tinatapos mo, diba? At saka alam mo kung saan pa isang masarap na ano yan, isang masarap na i-partner yan. Sa ano? Sa kantun. Diba? Carbs on carbs. Pero ang sarap ng tinapay dyan pagka dyan mo nilagay. Oo, pagka pinartneran mo yan, o kape, tapos meron kang carbs na kanton. O, tapos meron kang gardenia. O, ay di, ang sarap. Oo, talagang solve na solve. Yun nga lang, huwag kang tutulog ka agad. O, papahindagin mo muna, palalabas, pabababain mo muna. Okay? Kaya maraming maraming thank you once again sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oras-oras, 1:54 ng umaga. Tuloy natin ang kwentuhan, sabi dito ni Miss Marimi Canada Javines. Good morning Kuya Dan, mas masakit yung maalala ka lang kung may kailangan. Kasunod ng kumusta, pautang na. Parang malutong masyado yung pagkakasabi ko. Pautang na. Ramdam ko nung OFW pa ako, ngayong nasa Pinas na ako, patay Malaysia na ang utang nila. Ganyan talaga ang buhay. Pa-request po ng Elusive Dream. Thanks and good morning, sabi ni Marimi Canada Javines. Oy, naka first hand na experience ni Miss Marimi. Bilang isang OFW din, no? Sila talaga yun yung ang sakit sa ganun, no? Kasi syempre umalis ka sa bansa para bigyan ng magandang buhay yung mga pamilya mong may iwan, di ba? Yan kay Tom Jones. Yan. Diba? Umalis ka, kumbaga, hindi mo alam kung anong haharapin mo sa ibang bansa eh. Talagang may kipagsapalaran ka. Pero hindi ka naman nag-expect ng kung ano man or sobrang, alam mo yon, yung tipong mayat maya kang naalala, mayat maya kang kinukumusta. Hindi naman ganun ang ine-expect nila eh. Yung sakto lang, di ba? Pag, syempre, una, alamin mo schedule nila, kailan ang day off nila, kailan yung mga time na medyo free sila. Tapos sa mga ganung pagkakataon lang, kasi syempre yun yung mga time na mas lalo nilang nararamdaman yung lungkot kasi wala silang makausap, wala silang kasama. So sa ganun man lang na pagkakataon, samahan natin yung mga kapamilya natin na nasa ibang bansa na ano, na walang ano, walang nangungumusta sa kanila. Yun nga lang, kasama ang palad. Kukumustahin nga, mangungutang naman. Katulad sa case ni Miss Marimi, nangutang pagdating dito sa Pinas dahil wala nang mautang sa kanya, dead man na lang. Oo, yun ang masakit, di ba? Parang matapos mong pagbigyan, wala na. Ay, nako. Kaya mag-alala, Miss Marimi, ilalagay natin ng iyong song request dyan para gumaan ka ng pakiramdam. Pampalubag loob. Oo, sasamahan ko kayo dyan. Si Makoy, oh, sabi niya, magkakaraoke na rin po ba si Kuya? Bakit mo ko pinagkakaraoke? Madaling araw ng Wednesday, gusto mo magkaraoke ako dito? Hindi ako yung kuyang gumagawa noon, yung ibang kuya yun. Oo, ako dito ay ano lang, chill lang, oh, kwentuhan lang. Pwede po kayong pumunta sa aking Facebook page, hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi dito ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, good morning. Ang sagot ko sa ating topic for today, para sa akin po, pareho lang naman pong masakit. Walang nakakahigit kasi parehas po talaga yung nangyayari. Yun lang po, maraming salamat. Walang mas nakakahigit. O, yun ang kanya. Wala, pantay yan. Parehong masakit yan para kay Ethel. Ang habol ko lang po, ibig sabihin lang noon, hindi po talaga ikaw pinahalagahan, yun lang. Kaya nasabi ko na parehas pong masakit, wala po talaga. Sabi niya, musta ka kay, ano? Musta ka kay Higit, thank you. So wala daw nakakalamang dun. Pareho, totoo naman, nanggagaling sa parehong ano yun, sama ng loob, diba? Sabi niya, hindi daw nagkakaraoke, pero kumakanta naman ang Nandito Ako dati. Ano ba? Huwag mo nang paalala pag ako kumanta dito kasi di nyo ko tinatawagan, ha? Umubo na. Kasi kayo, eh, ha? Ayaw nyong makipagkwentuhan, ha? Siguro masarap ang tulog nyo sa mga sandaling ito, ha? Yan. Hindi pa kumakanta, tumutunog na yung dulo ng... Ang alam ko sa dulo yung karaoke, yung ano na yan, yung fanfare na yan, eh. Mayroon. Ang awkward naman pag walang reverb. Parang masyadong na-judge yung boses ko pagka walang effects. Isang multo nga dyan. Mamaya nga, Jax, ikaw masyado kang dire-diretso yung request mo. Hindi pa nga ako nakakanta nung Nandito Ako. Meron akong nais malaman. Thank you. Ala, hanggang dun lang. Ayaw ipatuloy. Okay na, yun na lang din. Sige, thank you. Hindi ko pa nagagawa yung chorus ni si Rob Daniel, eh, yung Everybody Sing. Hindi pa ako nakakagaling. Eh. Mabihira naman. Tinapos na agad. Sige na nga, wag na nga. 159 naman. Eh. Oh, anong next, Jazz? Anong gusto mong next na kantahin ko? Multo? Ang hirap ng multo. Hindi ko. Masyadong Gen Z yung multo. Alam mo, dati, hindi ganyang multo. Mali naman yung multo nyo, eh. In fairness, natakot ako. Parang may naramdaman akong ano, may tumayo sa may bandang likod ko. Sa likod, dito. Ito si Paolo, bilis tumingin sa akin. Sinabi kong may tumayo sa bandang likod ko. Sabi niya, di ba Gen Z ka din? Hindi, nasa gitna ako ng millennial tsaka Gen. Zillennial nga ang tawag sa akin. Oh, kasi humingang malalim. Ang hirap ng multo. Ayoko ng mga ganyang kanta. Gusto ko yung mga pang mabababang kanta lang. Sige na nga, mag-isip ako mamaya. Ano bang maganda kanta? Pero mas maganda kung tatawag kayo, ha? Magkwentuhan tayo. 8924-4101 Locals 5671-5673. Sabi niya, pero yun yung tugtog sa stories. Ang ganda lang kasi nung intro nung kanta, lalo na yung ano ba yun, stripped down ba yun, yung version ng ano, yung ginamit ni Ann Curtis tsaka ni Jericho Rosales dun sa ano. Ang ganda nung pagkaka-intro nila dun. Pero yung kanta, ang hirap kantahin nun, eh. Lalo hindi ko katimbre yun. Iba na lang kakantahin ko. A cappella lang. Yung maganda yun, maganda ng pagkaka-areglo nila dun sa stripped down version ng multo. Ako na nga, 201 na, baka multuhin talaga tayo dito. Pagpatuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang mga song requests sa atin ng ating mga listeners, mga kapamilya at kaserbisyo natin. Oh, I think this is from Ate MJ Tosok, no? Ang awiting Bakit Labis Kitang Mahal ng Boyfriends. At ang Elusive Dream na request naman sa atin ni Miss Marimi, sabi ni Miss Marimi, Kuya Dan, malaki ang value ng 30,000 na inutang noong 2013. Pambayad daw sa house na binili para makalipat na sila. 2026 na, niha niho, wala. Ang favorite word natin ngayong umaga yun, niha niho. Hindi pa sumasagot sa tawag o text, alam ko babalik din yon, tatama ako sa lottery. Lottery, tama, tama. O kung hindi man sa lottery, ay sa ibang pagkakataon ho, sa ibang chance, babalik ho yan sa inyo. Sa ibang form. Uy, pero malaki yun, 30,000. Kaya nga ngayon, 30,000. Laki-laki ng 30,000 ngayon. Di ba? Actually, mas malaki na yun ngayon. Kasi, grabe na ang mga bilihin ngayon, di ba? Hindi siya malaki in value, pero kailangan mo ang 30,000 ngayon sa panahong ito. Di bali ho, Miss Marimi. Balik din yan. Mm-mm. Sabi ni Jask, hala, July 8 pa lang ngayon, 13th anniversary ata ng MOR. Mabuti pa to, alam kung kailan yung anniversary ng MOR. Sana, no? 13th sana. Sabi niya, pengi ng MOR merch. Alam mo, Alika, bibigyan kita ng kalendaryo ng MOR. Meron pa dun sa office eh. 20 ano yan? 2018. Oh, okay lang ba? I-adjust mo na lang. Ikaw na lang mag-adjust, okay? Nandun pa yung mga picture ni ano, sila Kise, sila Mr. Right. O yun yung time na ano sila eh, nag-onboard sila ng mga bagong DJ sila dati. Ay, hindi pala yung 2018, siguro mga 2016-17. Oo, sila Anna Ramsey na makikita mo doon, no? Ancient na ngayon, dapat pala tinatabi ko yun, ano? No, bihira na yun. Pero, oh well, no, happy 13th sana sa aking pinagmulang ano, radio station, ang MOR 101.9. Bittersweet, bittersweet pa rin, no? 2:21 ang oras natin. Ano mga nakakalungkot, no? Nalungkot tuloy ako. Ito kasi si Jasky. Pambihira kay. Nag-search pa siya. Oo na nga. Magagamit mo pa yung 2016 calendar sa 2044. O, itabi mo lang. 2:22, alin daw ang mas nakakalungkot, no? Yung hindi ka maalala o maalala ka lang pag may kailangan. Puntahan natin mula sa Kidapawan City. Nasa linya natin si Miss Sonia. Miss Sonia, good morning. Miss Sonia.
2: Hello.
1: Hello po. Good morning. Happy Wednesday.
2: Hello po. Good morning.
1: Oo. Kumusta po kayo dyan sa Kidapawan City?
2: Okay lang po.
1: Okay naman po. Ay, good morning ho. O, ito ay parang nakarelate ho ba kayo dito sa ating kwentuhan ngayon? O, alin daw ho ba ang mas nakakalungkot? Yung hindi ka na maalala o yung naaalala ka lang kapag may kailangan sa'yo, Miss Sonia?
2: Yung naaalala lang kung may kailangan.
1: Ay, nako, parang may naalala ho kayo. I-share nyo nga ho sa amin. Sige nga ho. Bakit ho yun ang inyong napili? Bakit feeling mo mas nakakalungkot yun?
2: Sino ba?
1: Namimili ko sino sasagot. O, sino ho bang sasagot sa inyo dyan? Nandiyan yata yung inyong darling eh. Nasa tabi niyo yata yung darling ninyo eh. Miss Sonia? Naririnig niyo po ba ako real time o delay po ang inyong napapakinggan? O, ayun. O, alin ho ang bakit ho yun ang inyong nasabi na mas nakakalungkot?
3: Hello. Hello, Kuya Dan.
1: Oh, sir. Oy, good morning, sir.
3: Sa radio kasi nag-monitor, sige, pinatay ng TV.
1: Aha, wag ho dyan sa TV, dito ho kayo sa ano, sa cellphone para wala tayong delay. Oh, delay ho dyan eh.
3: Yeah. Kuya, nag-imbita sa iyo noon na magkuhan.
1: Opo, sama. Correct, tanda ko pa ho yun, di ko malilimutan yun.
3: mga August, punta ka Kidapawan, daan ka dito.
1: August, sige ho. Pagka next year August, pwede pa ho yun?
3: Pwede
1: ba? Pwede ba? Sige. Okay, ano po bang, ano, kayo po ba, ano po bang inyo doon sa kasagutan? Mas nakakalungkot ba daw? Yung hindi kayo maalala o maalala lang pag may kailangan, sir?
3: Oo, mayroon maalala yung mga, minsan yung mga kasamaan ko sa Pinosi noon, nang hiramba na kailangan.
1: Mm-hmm.
3: So, na, sweldo mo ipinahiram kasi naawa tayo. Pero ngayon,
1: hindi na nakaalala
3: sa mga kahapong nagdaan.
1: Wala na ding ni Honey ho, sir.
3: Wala na.
1: Wala.
3: So, naiintindihan mo natin yan dahil sa kipit ng panahon.
1: Mm-hmm.
3: Kasi lalo na ang gobyerno natin, corruption masyado.
1: Mm-hmm. Laganap, ano? Kaya, kumbaga ngayon, ang pinaiiral nyo na lang, ay iniintindi nyo na lang. Kumbaga, binitawan nyo na lang din, ganun.
3: Paano lang, ginoon na lang ang kainam doon sila.
1: Mm-hmm.
3: So, okay lang sa amin na at least napatapos ko ng mga anak ko, tatlo na.
1: Correct.
3: Yan na lang pinasalamatan ko.
1: Kumbaga, yan na lang ang tinitingnan mong blessing na kung ano't ano man na nangyari dati, hayaan mo na kasi ito naman, maganda naman ng ano ngayon. Kalagayan natin ngayon, ganon.
3: Bawi naman sa ano.
1: Sa mga anak.
3: Hiningi ko sa kanya noon na magtapos magka-anak ako. Magka-apo. Then, ma-remember nila kung
1: makakumatandaan pa, thank you. Kung hindi na, di thank you na lang din. Ganon. Salamat na lang din sa lahat. Ganon sasabi niyo, sir.
3: So, hintayin ko lang kung magkadaan kayo dito.
1: Ay, nako, sige. Ano ho ba ang ano dyan? Ano ba ang pinakamagandang pasyalan dyan, sir?
3: Doon sa ano, sa Mount Apo.
1: Mount Apo, yung mga hina-hike po yan, di ba? Inaakyat po yung Mount Apo, di ba?
3: At doon po sa Mount Apo yung bahay ko.
1: Ah, talaga? Nandun banda sa Mount Apo?
3: Sa Kidapawan.
1: Sa Kidapawan, ha? Oh, sige ho, ha? Oh, maraming ako kakilala. Talagang dinadayo pa yan dyan sa Mount Apo para talagang mag-hiking.
3: Noong nag-part-time ako ng reporter sa RHZO, Christian Tulong, pasyal yung mga
1: punta talaga.
3: Sila ni Pagabula, si Edgar Nagar, mga dating announcer. Hindi ko na alam kung doon pa sa Davao.
1: Mahirap po bang akyatin yung Mount Apo o may mga beginner trail naman, yung kakayanin naman ng mga beginner?
3: Kailangan mag-jogging ka muna for one week. Practice.
1: Oo, kailangan.
3: Para maano yung mga, ano ba,
1: resistensya mo, di ba? Hindi pwedeng, hingalin. Baka hindi ako makarating sa tuktok siya.
3: Kasi kuha na siya eh.
1: Hmm.
3: Taas masyado.
1: Oo. Alam ko nga.
3: One day.
1: Oo. Alam ko parang hindi beginner trail yan eh, no? Parang medyo moderate to hard na rin yata yung pag-akit dyan sa Mount Apo eh, no, sir?
3: Oo.
1: So, kailangan
3: makita doon yung planta, yung project sa Pinoy, geothermal. Doon ako nagtrabaho noon.
1: Doon ka rin nagtrabaho sa geothermal. Okay. Ito, sinitingnan ko nga yung picture eh, kasi hindi ako masyado. Parang sa buong buhay ko, nakatatlong bundok pa lang ako na naakyat. So, kung maakyat ko tong Mount Apo, baka ito na ang pang-apat ko, sir. Kaya babalitaan ko kayo dyan, ha? Maraming thank you sa inyo.
3: Pwede man dalhin mo yung anak mo.
1: Yung anak ko kasi, aso kasi. Wala pa. Per parents pa lang ako, sir. Wala pa akong bagets. Di bale, saka-saka, sir. Pero yung misis ko, dadaling ko dyan, no? Para makapasyal pa siya.
3: May bahay man ko doon. Yan. May isang bahay ko doon na lapis noon. Tapos dito sa proper
1: Kidapawan. Sige. At magre-research ako dyan, sir. Ha? Maraming thank you sa inyong dalawa ni Ma'am Sonia. Baka may gusto kayong batiin po muna at i-shout out.
3: Binabati ko yung kasamahan ko noon sa Arit Dabao. Hindi na kami nagkita.
1: Mm-hmm.
3: Sila nagpatay na si Manny Rosario. May Rosario kayo, di ba?
1: Dito ho, parang hindi ko humatandaan kung may dito sa ano sa MM o Rosario. Baka yung mga dati din yung Radyo Patrol.
3: Radyo Patrol ka. Sa Operation Tulong kasi kami noon part-time nang nag-aaral pa ako. Sideline kay mahirap kasi yung buhay.
1: Mm-hmm. Sino pa po ang inyong gustong ano, i-shout out dyan?
3: Yung kapatid ko sa Kinapawan, mga Couples for Christ, Kinapawan.
1: Couples for Christ, okay.
3: Sa Jagawat Kalinga ko sa Couples for Christ.
1: Alright, sige po. Awitin po na gusto nyong mapakinggan pagkatapos ng ating kwentuhan.
3: Yung Evergreen daw, yung theme song namin ni Mrs.
1: Evergreen or ever ano? Ano bang ever yun? Ano po yun? Sorry?
3: Barbara Streisand.
1: Ano pong title?
3: Barbara Streisand.
1: Ano? Barbara Streisand, Evergreen. Sige. Ilagay ho natin. Okay, maraming salamat po, sir, at Ma'am Sonia. Thank you po sa inyo dyan.
3: Salamat, Kuya Dan.
1: Okay, salamat.
3: Palagi ako. Opa, mga apat na taon na nakinig ko kasi nag-dialysis ako.
1: Sige ho. Tuwing ganito, sasamahan ko kayo pagkagising na ho kayo. Ha? Salamat po sa inyo.
3: Okay.
1: Good morning. Bye-bye. Mula kay Dapawan City, nakakwentuhan natin si Sir... Sir Boy nga ba ang pangalan? Di ko na matandaan. Para si Ma'am Sonia, no? Teacher yon dati si Ma'am Sonia. Tapos si security guard. Natandaan ko pang lab team nila. At gusto ko makarating dun sa Mount Apo. Mamaya nga haba nagko-commercial, hanapin ko nga yung Mount Apo. Makapag-ready na, kailangan daw mag-jogging na daw ako. Kailangan daw yung resistensya ko ready. Kasi alam ko medyo mahirap na akyatin yung Mount Apo, hindi siya yung parang beginner friendly na hike, no? So kailangan paghandaan mabuti. Na-try niyo na ba ang mag-hiking? Parang ang tatlong bundok pa lang ang naakyat ko sa Sembrano, sa Tanay Rizal. Tapos sa ano nga ba yun, sa Bulacan yun . Nalimutan ko yung basta maganda dun din sa inakyat ko sa dyan sa Bulacan. Tapos may sapa na may ilog na malaki sa baba. Ano ko din yan dati nung mga pastime ko din dati pag wala akong magawa, umakyat ako sa bundok. Namana ng kapatid kong bunso, siya ang marami ngayong inaakyat na mga bundok. Good morning sa mga nakikinig sa atin, mga ano dyan, yung mga mahilig umakyat sa mga bundok. Mga adventurous nating mga kapamilya at kaserbisyo. Oras po natin, 2:31. Commercial muna tayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin alipin mula sa bandang Shamrock. Ako'y sayo at kay Aki ni IX. Tama ba yung basa ko dun? IX. IX at Pusong Ligaw ni Jericho Rosales. Sa oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Ganda ng tugtugan, no? Yan ang ano, yan ang mix, di ba? May mga classic song na inyong mapapakinggan at paminsan-minsan, makakarinig kayo ng mga awiting kikiliti din sa inyong mga puso at isipan. Ano yung kilite? Ano yung kilite? Jerry, alam niyo nung dati nung lumabas yung Pusong Ligaw, hindi ko alam na si Jericho Rosales pala yung kumanta. Kasi 'di ba si Jericho Rosales kasi kilala mo bilang si ano si Pangako sa Iyo Guy, 'di ba? Na parang dramatic actor siya ganyan. Hindi ko naman din madalas napapanood na nagmo-mall show siya na marunong pala siyang kumanta. Pero nung nakita ko na yan na kasi siya pala kumanta noon. Tsaka yung isa pa yung isa pa siyang kinanta yung cover niya ng ano ba yun? Always Be My Baby ba yun? Tama ba yun? May isang English song siya na kinover na sabi ko, grabe si Jericho Rosales pala yung kumakanta noon. Ang galing. Mahusay. Magandang umaga, Sir Jericho, kung binati si Jericho Rosales. Oh, nagpapagupit ako dati dun sa ano. Wala na yung barbershop niya dati dyan sa Maycubao Expo eh. Oh, favorite ko dyan. Parang nakasabay ko pa nga siya one time dun dyan sa Cubao Expo. Ang pangalan ng barbershop niya, wala naman na, sarado na yung Talas. Ano nga ba yun? Talas Manileño. Lulupit ng mga barbero doon. Tapos kung saan napunta, no? Yung mga naging suki ko, talagang hinabol ko. Sabi ko, Kuya, saan kayo lilipat? Kasi parang kumalat na doon sa ano na magsasara na nga ganyan. So ang ginawa ko, kasi ganun ako kasi pag may paborito kong barbero, talagang sinusundan ko kung saan siya, ano eh, kung saan siya lilipat. Tanong-tanong ko, sabi ko, Kuya, saan kayo lilipat? Ganyan. Sir, dito kami sa store na to, puntahan mo na lang ako. Kaya hanggang ngayon may mga si Sir Vic, yan si Sir Vic ng dating Talas Manileño eh. Ano pa rin yan, nagpapagupit pa rin. Kakilala ko yan, magtropa kami. Yan ang nagugupit kay Ice Sigera. Good morning sa inyo, Sir Vic. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ng mga nagugupit, no? Mga bar, lalo mga barbero. Hindi barbero sa kwento, ha, barbero na trabaho, ha. Diba sabi ni Ate Mel, may mga nakikinig sa atin ng mga ano, nagugupit dyan. Good morning po sa inyo, no? Ako talaga nagkaroon ng time sa buhay ko na sobra akong invested sa ano, sa gupit, to the point na nagtayo ako ng sariling barbershop. No, hindi naman ako lang, pero marami akong kasama, yung mga tropa ko nung high school, mga kabarkada ko. Nagtayo kami ng barbershop sa Quezon, no? Ang pangalan ay Pamada Barbers. Oh, 'di ba yung pamada yung panglagay sa buhok, 'di ba? Pumada yata yung dito sa Manila, pero sa amin dati noon pamada yung tinayo namin na barbershop kasi yung lolo ko mahilig maglagay noon, yung ano, alam yung mga lolo diyan, alam niyo 'yan. Yan yung gel ninyo nung panahon, 'di ba? Naglalagay kayo ng pomada, yung talagang hanggang hapit na hapit yung buhok pag naglagay na ng pomada yan sa buhok. So nagtayo kami, no, at ayun sa hindi ka gandahang pangyayari. Nagsara din. kasi ang naging main problem namin doon, lahat kaming owner ay nasa Maynila, no? Tapos, syempre parang may manager naman kami, pero kung meron akong mai-share tungkol sa business, yun pala yun, no? Pag business, kailangan talaga kung sino ang gumawa ng business na yun. Talagang mamomonitor niya physically, no? Mapupuntahan, makikita ano ng problema sa store. Eh, since lahat kami ng mga may-ari ay may mga sariling trabaho dito sa Manila, hindi namin nabantayan. Pero good experience, no? Marami kaming natutuhan doon. Yeah, good morning sa mga barbero natin diyang mga tagapakinig. 2:55 ang oras natin. Kausapin na natin next caller. Punta naman tayo sa Cavite. Nasa linya natin si Diane. Diane, good morning.
2: Hello. Hello po, good morning po.
1: How are you? How are you, Dayan?
2: I'm fine.
1: Ah, thank you, very good. Mabuti naman kung ganun. Oh, kumusta naman ang work? Naka-adjust-adjust na ba yan? Ah, siguro
2: yes,
1: naman.
2: Po. Oh, oh. Yes po.
1: Okay naman. Okay naman ng ano.
2: Yes po, okay naman.
1: Hindi ka pa naman lilipat anytime soon.
2: Okay na po. Na. Stable na po.
1: Ah, stable ka na. Very good, yes, very good. Oh, nasaan ka ngayon? Parang hinihingal ka. Galing ka na naman yata ng labas.
2: Hindi po. Ang lamig po kasi
1: ngayon. Oh, malamig dyan. Malamig sa Cavite ngayon. Sana, oh.
2: Yes.
1: Sa bagay, nasa loob kasi ako ng ano eh. Paglabas ko, papakiramdaman ko din.
2: Maulan po eh.
1: Oo nga eh. Kanina ba yung kulog at kidlat na malakas, ganyan din ang naramdaman dyan sa Cavite?
2: Yes po.
1: Oo, no. Katakot, no. Mag-iingat kasi si Inday ay papasok pa lamang. Parang humahangin pa rin hanggang ngayon dyan. Parang hindi pa nakakalis yung hangin dyan ngayon na nararamdaman ko. Para yung habagat nasa bibig mo dayan, ha. Ano nangyayari, ha?
2: Ayun.
1: Oh, okay. Oh, anong bago sa iyo? Ano, kumusta ka naman? Anong mga pinagkaabalahan mo?
2: Dati lang ko wala man bago eh.
1: Work tapos eh
2: yes,
1: ano. Kain pag may time. Ganyan. All right. Oh, sige, dahil diyan, ngayon ka napatawag, ang tanong natin, ano ang nako pag mga sakit-sakit parang kaya siguro napatawag to si Dayan eh. Ano ang mas masakit? Hindi ka maalala o maalala ka lang kapag may kailangan sa'yo? Sige, sagot.
2: Yung naalala ka lang pag may kailangan sa'yo.
1: Oh, bakit naman? Bakit naman yan, Dayan?
2: Siyempre po, sa mga pag wala po siyang kailangan, hindi ka niya maalala, hindi ka magawang kumustahin. Mm-hmm. Pero kapag pag may kailangan siya, doon lang po siya magiging close sa'yo, doon lang siya magiging okay, kumbaga doon ka lang niya akong kumustahin. Tapos na po, wala na.
1: Wala na. Ikaw ba, minsan ba sa buhay mo, nangyari na ba ito, Dayan?
2: Madalas po.
1: Ay, nako, madalas. Bakit madalas? Ibig sabihin, nauulit. Bakit nauulit?
2: Kumbaga sa iba-ibang tao po, sa mga kaibigan ko po. Mm-hmm. Actually, hindi ko mo siya totally friend. Parang casual friend
1: lang.
2: Oh. Parang ganun. Tapos, siyempre, may kailangan sila. Okay sila. Pero tapos, dadaan ka after ilan minutes o after 1 hour, doon yan ako isisingit mong kailangan niya sa'yo.
1: Ay, parang may buwelo ng konti. O, oh, mabuwelo ng konti. Parang, uy, kumusta ka na, girl? Gaganunin ka muna sa simula. Ganyan.
2: Tapos, parang pantakuhan na yung loob mo, syempre, ikaw kampante ka.
1: Correct.
2: Tapos, may nakasabihin, pwede pa, kasi kailangan.
1: Yun lang. Oo. May buwelo, ano? May buwelong nalalaman. Asama pa naman sa feeling ng ganun kasi minsan, di ba parang ina-expect natin na sincere yung pangungumusta. So parang tayo, magsasabi ka ng, okay naman, ganito, kukwento ka pa, di ba? Tapos biglang i-entrada ng, uy, pautang naman, girl. Oo, yung pagano'n, ano? Baka naman. Oo, baka naman damay 500 ka dyan.
2: Ang ginagawa ko niyan, especially kung sa text lang naman, hindi ko siya nare-replyan.
1: Ay, appear.
2: Yes.
1: Appear.
2: Tapos pagtatawag siya, hayaan ko lang po siya mag-ring. Tapos i-chat ko siya, mamaya na lang, busy kasi ako, naglalaba ako.
1: Magaling. Maganda, at least may mga mga style ka pala dyan para hindi, awkward din naman talaga sa totoo lang, di ba?
2: Opo.
1: Awkward din.
2: Kasi naman kuya dyan, pag no choice siya, makailan talaga siya.
1: Oo.
2: Eh, accept ko yung call, tapos na gawin ko, papatayin ko yung data. Oo, connecting ang namin.
1: Magaling umiwas si Dayan, ha? Alam ang mga bagay-bagay, ha?
2: Yes, yes. Kasi pag...
1: Sige.
2: Kasi pag ganun po kasi, parang masasanay po kasi sila, eh.
1: Mm-mm. Lalo na pag yung ganun, yung wala namang kayong background, hindi man lang kayo matagal nagkasama. Halimbawa, ikaw dyan sa trabaho mo, halimbawa, bagong lipat ka lang, tapos wala pang isang buwan, meron na agad sumisis, bekenemen, maraming kumaganyan na kaagad sa'yo, di ba? Parang, ang hirap, no? Ang hirap na magtiwala agad. Kasi syempre, yung perang binibigay natin, lalo kung utang, pinagpagura natin yun, eh. Di ba? Pinag-ipunan natin yun. Hindi naman yun basta-basta lang dumating lang sa palad natin. Di ba? Mabuti kung dumapo.
2: Ako ano din kasi, Kuya Dan, minsan kasi na ano din ako. Kasi mahirap manigil eh.
1: Ay, isa
2: ako
1: pa yan.
2: Ako yung pag nagsingin.
1: Correct, correct. parang...
2: Ay, nahihiya. Eh, yung huli ko nga po pinagbigyan ng ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa
1: nagsabayan. Nagbibigay. Oo, alam mo.
2: 200 pesos na nga lang yun. Sabi ko, oh, sige, sige na lang yan.
1: Parang ipapabuma.
2: Nahihiya. Sige.
1: Parang, ikaw pa yun nahiya. Eh, sa'yo, ikaw nga anong pinag-utangan, di ba?
2: Kaya nga ako.
1: May ganun. Lalo na kung hindi ka sanay na inuutangan ka, di ba? Hindi ka sanay na nagbibigay ka. So, may ganun ka talaga ma-feel. So parang hindi mo siya maramdaman at makaiwas sa gulo at saka sa awkwardness kasi nga baka hindi maging magandang ka-ending anong pangyayari. So iwas ka na lang, 'di ba, hanggat kayang umiwas.
2: Oh, yun nga po. Sabi ko nga po, magkabayad ko. Sige, te, salamat ka nga. Hindi, salamat pa rin. Tatulong ako.
1: Minsan tatanggapin mo na lang pagka naramdaman mo na wala, hindi na magbabayad.
2: Ang ano po niyan, Kuya Dan, hindi na po siya makakaulit.
1: Yan, correct. Hindi na
2: makakaulit.
1: Tama. Kasi awkward naman eh. No? Alam mo, may naalala tuloy ako sa mga ganyang kwento mo sa akin. May pumasok bigla sa isip ko, pero mamaya ako nagkikwento. Pero sa ngayon, successful ka naman, iwasan mo lahat o may mga nakalusot pa?
2: Hinakalusot ko. Yan, nakalusot. Eh.
1: Ilan?
2: Dalawa. Isa dun, ex ko eh.
1: Yun! Yung ex pa yung ano ko, mahirap singilin yung isa. Baka ang hirap singilin ng ganyan, yung ex, di ba? Kasi ayaw mo na kausapin yan eh. Tapos sisingilin mo. Nako, parang... Malaki ba pinautang mo dun sa ex?
2: Medyo.
1: Ay, naku, wala. Parang pag ganyan, tatanggapin mo na lang, kasama mo na siyang iiwan dun sa ex.
2: Sabi niya naman, babayaran niya naman daw. Yeah. Okay, hanggang ngayon, wala pa eh.
1: Pero sa bagay, sa isang banda, no, lalo na kung ex mo na at kunyari, wala kang kasalanan sa breakup, medyo ikaw yung, hanggang ngayon, pasakit ka pa rin ng ulo sa akin, di ba? Pwede mong medyo ganun eh, no? Pero kaso hindi ka nga ganun eh.
2: Isang beses siningil ko siya, sabi niya, hiningi niya yung Gcash ko. Hanggang ngayon, wala man tigresen.
1: Sabi mo, anong gagawin mo dyan sa Gcash ko? hingi ng number, di ka naman nagpapadala sa mo. Sabi mo, kya, ginagamit yan kya ha, pampasa yan ng pera kya ha. Ginawa mo yatang pang ano lang yan eh, pang decoration lang yan eh. Ay, nako. Bagay, hirap din, pero maraming salamat sa mga tips na itinuro mo sa amin. Paano, papatayin yung data? Paano yun? Magpapatay ng data para hindi mo contact.
2: Data or Wi-Fi.
1: Pagka, alam ko na, Dayan, pag
2: yung... Pagkakali, kuya, airplane
1: mode. Correct. Yun nga, sabihin ko, meron pang isang pinakamabilis dyan, airplane mode. Oh. Kahit sa text, hindi yan makakarating. Oh, diba?
2: Kuya Dan, one time, yung ano, tumawag sa number. Hindi ko talaga natin sumawag sa number ko, no? At yun, nutahan na. Ano lang daw, bayaran ko naman ko. Hello? Sabi ko, narinig niyo po ako, sira po yung headphone ko. Hello?
1: Medyo umacting ka dun sa part na yun, no?
2: Oo.
1: Dapat...
2: Sabi ko na...
1: Nag-voice acting si Dayan, no? Hindi ko mausap. Medyo choppy. Gumaganong-ganon si Dayan, no? In fairness. Tawan-tawa si Tim dito. Ganun gagawin niya pag halimbawa, hello? Medyo choppy na. Ganon, no? Diba? Pwede, no? Sige. Ano? Pagkausap daw siya. Sige.
2: Naku, si Mim. Ano ko yan, Kuya Dan? Tayo may mga utang yan. Tapos sinisingil na, tinatawag sa cellphone. Ganyan yung gagawin. Wag niyo pong gagawin yan, ha?
1: Ay, oo. Pag sinisingil kayo, wag. Hindi applicable yon. Doon lang sa utangan lang applicable yon.
2: Yes.
1: Baka naguluhan sila eh. Sige, maraming salamat sa mga tips, Dan. Bumati ka muna.
2: Binabati ko po lahat na nakikinig sila Ronaldo Hume, tapos si Guitar Man, si Susan, tapos Sa lahat na panalaki, kinag ng DZMM. Ingat-ingat mo kayo lahat. Ingat tayo.
1: Thank you. Anong gusto mong awiting mapakinggan? Iyo ba to? A1 ba to?
2: Okay, in the rain na lang po.
1: Sige, sige. Nandito na, Diane. Maraming salamat sa pagtawag.
2: Okay, thank you po.
1: Good morning. Bye-bye. Huwag niyong gagamitin yun pag tinatawagan kayo at sinisingil ng utang. Gagamitin niyo lang yung pag inuutangan kayo, ha? Baka mali yung gamit niyo, ha? Sabi mo, hello? Tin, oh, Tin. Kumusta? Sobrang sabi. Naging si Golem na. Oo, naging... Hindi ganyan. Ganun na, oh. Naging zombie na. Ayaw lang mautangan, naging zombie bigla, no? Ano, sabi ni Pao, palitan na daw ang mic. Hoy, excuse me. Excuse me. Hindi ko to filter, ha? Hindi nyo nga pinalitan yung filter ko, eh, ha? Sino ngayon ang hindi nagpalit ng filter? Ayun, kanina pa kayo, namumuro na kayo sa akin, ha? Nanggigigil ako, ha? Oh, hindi ito yun. Natatandaan ko pa, sinabi pa ni Jane sa inyo kung alin yung akin. Diba? Yung walang matigas na ganito, oh. Sino nag-intro? Yun ang hindi nagpalit. Kung sino nag-intro? kung sa bingo card, bibingo na talaga tong isang to. Ayan, nagtuturoan na silang tatlo. Tino? Nagtuturoan sila. Tatatlong piraso na nga lang sila doon sa loob. Nagtuturoan sila ngayon. Ay, nako. Oras natin, 3:06. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan ng tugtugan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:07.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 19 minutes, makalipas po ang alas 3 ng umaga at kapo'y nakatutok, nakikinig, kasama pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Napakinggan natin Kenny Rogers with the song Lucio and Blue Bayou ni Linda Ronstadt. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan mula ba kaninang alas 12 kung ano daw ang mas masakit, yung hindi ka maalala o maalala ka lang pag mayroong kailangan. Basahin natin ang mga comments ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Joe Bueno, good morning, nakikinig lang po. Maraming thank you sa pakikinig. Cory Alejandro, para sa akin, yung kay dami mong naitulong, hindi ka maalala. Tapos masakit din yon, kaya lang kukumustahin kapag may kailangan. In short, mangunguta. Laging doon ang ending, laging sa pangungutang . Elisa Tapan, sabi niya, dalawa lang kami sa buhay, walang anak, late bloomer, inubos ko ang oras sa kanila, masakit lang, ang inaalala ka lang kapag may kailangan sa'yo, mabuti pa, wag na lang magpakita. Sa ngayon, inuubos ko na lang ang buhay ko sa ibang tao, baka sakaling sila ang makasama namin hanggang sa huli. Ate Lisa ng Tagkawayan, Quezon. O, taga-Tagkawayan ka pala, Ate Lisa. Good morning ho dyan sa Tagkawayan, Quezon. Magandang morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Marley Mendoza, sabi niya, Kuya Dan, mas masakit kung may kailangan ka lang naaalala. Sabi ni Jom, parehong masakit kung tutusin. Pero ang kaibahan, kung hindi ka maalala, maaaring may sakit na. Dumating na sa edad o sadyang nalipasan na ng panahon sa pagkatagal-tagal. Pero ang naaalala ka lang kapag may kailangan, mas masakit yan. Kasi ginagamit ka lang tapos kapag ikaw naman na may kailangan, kadalasan tahimik yan. Silang napaka-unfair naman kung ganun. Kung may open slot pa po kayo, pa-request ng To Love You More by Celine Dion. Sige, lagyan natin ng To Love You More. To Love You More by Celine Dion. Siyempre yung nakalimutan ka dahil sa sakit, no? Lalo na kang katandaan, di dapat ano yun. That should be strict enough the record, Your Honor. Dapat tanggalin na yun sa ano. Kasi siyempre, ano ba naman laban natin? At saka pagka naman, sakit yun eh. Di ba? Wala tayong laban dun yung hindi ka na maalala dahil sa sakit. Ang iniika natin dito eh. Alam niyo ba iniika, no? Pag sa Tagalog kasi ganun yun. Ang iniika ko yung mga hindi ka maalala, kumbaga choice nila na hindi ka na lang alalahanin, kumustahin. Ang ibig ko sabihin ng hindi ka maalala. Sabi ni Lori Santos, good morning Kuya Dan, para sa akin mas masakit yung hindi ka man lang maalala, parang wala kayong pinagsamahan ni Honey. Siguro pang limang ni Honey ho ko na itong nabasa. Oo, favorite nyo today yung ni Honey ho. Listening from Bulacan. Sabi ni Erlinda San Andres, masakit ang maalala ka lang pag may kailangan. Noon, pag may kailangan, parehang punta para humingi ng tulong. Ngayon na mayaman na, hindi na makaalala na puntahan ang taong tumulong sa kanya. To love you more. Wala ba tayong to love you more dyan? Parang kay Sarah G na lang siguro yung version natin ng... Wala ba tayong, tama ba? To love you more. Wala nga tayong To Love You More ni Celine Dion. Doon pa siya naglagay. Tama naman, dyan ako nakatingin. So makikita ko kaagad. Tama naman din yun. Tamang strategy. Tama. Try mo kay Sarah G na To Love You More. Parang may version tayo ng Sarah G na To Love You More. Wala din. Wala pala tayong To Love You More. Ayun, ayun, ayun. May nakita ako. Ayun. Pwede ba tayong mag-Sara G? Kay, si Sir? Keri ba ang Sara G na To Love You More? Okay, sige. Lagay natin. Sino ba yung nag-request nun? Si Jom. Jom, tayo ha? Sara G version. Mamaya play natin. Sabi ni Simon Wright, mas masakit ang maalala lang kapag kailangan ako. Kung naalala lang nila ako kapag may kailangan sila, parang hindi nila ako pinahalagahan simula pa lang. That's a powerful reminder to cherish those who truly appreciate us. not just when it suits them. Oh, nasa kabilang banda, tama din yun. Alalahanin natin or i-acknowledge natin yung mga taong lagi tayong kinukumusta. Diba, laging inaalam kung anong kalagayan natin kahit na matagal natin silang hindi nakakausap. Kasi sila yung mga tao na pumapasok tayo sa isip nila kahit na hindi natin sila nakakausap ng madalas. Flor Delisa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Sabi niya, mas masakit yung maalala ka lang pag may kailangan para isipin na kaya ka lang kumustahin, yung pala mangungutang lang. Utang na naman. If we hold on together, Dan, pakitugtog daw, sabi ni Miss Dulce Fabre. Wala akong experience na ganyan, mababait ang anak ko at mga tao sa paligid ko. Lagi akong naaalala. Oh, that's good. That's very nice. Sabi ni Miss Maria F. Flores, Kuya Dan, happy Wednesday. Paramdam lang, dito nanonood sa inyo. Thanks. Hello, saan po kayo nanonood? Good morning, good morning. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa Teleradio. Maria Dulce Orate, yung maalala ka lang pag may kailangan, pero pag wala, gino-ghost ka na. Aray, ghosting, ano? Aha, aha. Sabi ni Marilyn De Leon, parehong masakit, kaya lang parang mas masakit na maalala lang pag may kailangan. Kahit hindi ako maalala, okay lang. Tama. Inako. Pero ito, oh, ito ang dapat ninyong maalala at dapat hindi ninyo kalimutan. Okay? Mga kapamilya. Mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oh, ito ha, magkita-kita po tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo, simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsabit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ng public service booth. Meron po dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja. At pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ito mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo! Huwag kayong mawawala ha, huwag kayong mawawala, magkita-kita tayo dyan, okay? Alright, oras po natin, 3:27. Oh, kailan na ba yun sa... Next week. Next week eh. Oh, next week na nga. Oh, hindi this coming Saturday. Next Saturday. Sana eh, maganda ang panahon. Ano, yun ang ipagdasal natin. Para talagang maraming makapunta at maraming maka-avail ng ating mga pa-freebies. Oh, di ba? Saan ka pa? Pupunta ka na lang. Ma-entertain ka na. Marami ka pang bit-bit pag-uwi. Oh, tapos nagupitan ka pa. Diba? Diyan lang yan sa DZMM 40. Apat na po tayo. Oras natin, 3:28 sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang mga headlines. Ngayong umaga ng July 8, 2026. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, July 8, 2026. Ilang lugar sa Northern Luzon isinailalim na sa signal number 1 dahil sa Super Typhoon Inday. Mga local government units sa Northern Luzon inalerto sa banta ng malakas na bagyo. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bahagyang bumagal. Video ng umano'y pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng first couple at dating Speaker Martin Romualdez ipinalabas sa impeachment court. OVP Chief Zulieka Lopez at NBI Director Melvin Matibag ipinapasumpina ng House Prosecutors. Senador Rodante Marcoleta na sa pagamutan matapos arestuhin sa kasong plunder. Balita sa lalawigan, PWD na vlogger binugbog sa Tarlac, patay. Sa showbiz, apat na pelikulang kalahok sa 2026 Metro Manila Film Festival, pinangalanan na. Sa sports, Olympic medalist mangunguna sa kampanya ng Philippine boxing team sa Asian Games sa Japan sa September. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ng inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta DZMM!
0: Remember your music!

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras, 3:40 na po ng umaga at kayo nakatutok pa rin, nanonood, nakikinig kay Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Baby, lock the door and turn the lights down low. Yung mga kanta ko pala. Mali pala yung song choice ko kanina. Dapat pala ito na lang ang kinanta kong. Put some music on and soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. Just to be your man. Sobrang baba. Good morning sa lahat po naman nakikinig sa atin na nasa kanilang mga sasakyan, bumabiyahe, papasok o pauwi galing trabaho. Batiin din natin lahat ng mga kuya driver, mga manong driver natin dyan, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati mga pahinante. Isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Maulan, kaya mag-iingat-ingat. Oo. I-ready, no? Kung nakamotor, magdala na ng kapote kahit na hindi pa maulan. Oo, dalhin na yan kasi siguradong may mga paambun-ambun, may paulan-ulan every now and then. Kaya i-ready na yan sa inyong mga sasakyan, okay? Sa mga nakaano, i-check lagi ang mga dadaanan. Kapag medyo malalim, alam nyong lugar bahain talaga, iiwas muna, no? Kaysa itaya mo ang iyong sasakyan dyan sa kung saan man yan. Ingat-ingat tayong lahat, mga kapamilya, mga ka-serbisyo. Pero sa oras na ito, 3:42 ng umaga, simulan natin ang pagpapa... Ano ba tawag dito? Hindi ko masabing taas ng dugo eh. Parang high blood yun eh. Pero gisingin natin ang ating mga diwa. Sa oras natin, 3:42, gising na, bango na. Alam nyo na to, ha? Yugyuga na!

July 8, 2026. Shout out po ng Wednesday. Good morning! Maraming maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Laba kanina alas 12. Hanggang ngayon ang oras po natin. 3:53 na po ng umaga. Maraming thank you. Bukas ulit, kwentuhan tugtugan tayo ha. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Kaya naman sa lahat ng mga kapamilya, kaservisyo natin na talaga ng mga sa mga sandaling ito ay gumigising na at nagsisimula ng gumayak para sa kanilang Wednesday morning. Samahan niyo po tayo ha. Dire-diretso na po tayo dito. Pero ang inyong kuya din ay uwi na muna, okay? Until then, nakasama niyo po ang nag-iisang Balba sa radyo. Ang inyong kuya din. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Wednesday mga kapamilya. Ingat po lahat. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras 4:04.
2: Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manos.

0: Ngayon po ay Miyerkules, July 8. Narito ako agad. July 8, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Mga LGU sa Northern Luzon inalerto sa banta ng Super Typhoon Inday. Signal number 1. Itinaas sa ilang lugar sa Cagayan.
1: Ika-apat na articles of impeachment isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Presentasyon ng video ng umanoy ng pagbabanta ng Vice President sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez, pinagtalunan.
0: Pagpapatigil sa impeachment trial ni VP Duterte, hiniling sa Korte Suprema legalidad ng pag-upo ni Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer kinwestiyon.
1: Vice President Sar Duterte lumutang sa Senado pero hindi humarap sa paglitis pangalawang Pangulo. Hindi papatinag sa harap ng bloodbath sa impeachment trial.
0: Sa lalawigan, lasing na lalaki arestado sa pagre-rape sa alagang aso ng kainuman sa Tacloban City.
1: At sa balitang sports, Olympic medalists manguna sa kampanya ng Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre.
0: Maganda madaling araw mga kapamilya. Wednesday, Simbang Baklaran. Kompleto ang ating Team Pogi hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Maganda morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Update muna tayo sa Super Typhoon Inday. Nagbabadya sa Northern Luzon ang bagyo na papasok o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,545 kilometers sa silangan ng Northern Luzon na kumikilos ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Taglay nito lakas na hangin na abot sa 185 kilometers per hour at pagbugso ng 230 kilometers per hour. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa northeastern portion ng Cagayan at hindi inaasahang magla-landfall ang Super Typhoon Inday pero palalakasin nito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala,
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Batanes, puspusan ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Batanes atid ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Bago pa man dumating ang Super Typhoon Bobby, abala na ang mga residente at responder sa Batanes sa pagpapatibay ng mga bahay at paghahanda ng mga relief supplies bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Sa bayan ng Sabtang, nagtutulungan ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga reservist at mga volunteers upang tulungan ang mga residente sa pagpapatibay ng kanilang mga tahanan. Kabilang sa mga isinasagawang paghahanda ang pagtatali at pagpapatibay ng mga bubong ng bahay, pagsasaayos sa mga maluluwag na bahagi ng mga istruktura at iba pang hakbang upang mabawasan ang posibleng pinsalang dulot ng malalakas na hangin. Samantala, dumating na sa Basco ang karagdagang 7,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development na ipamamahagi sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng bagyo. Pinaigting ng mga lokal na pamahalaan at ng DSWD ang kanilang paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at agarang paghahatid ng tulong sakaling maranasan ng Batanes ang epekto ng Super Typhoon Bobby. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi!
1: Sa oras po natin 4:09, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol. Mga LGU sa Northern Luzon, naka-heightened alert bago ang pagpasok ng Super Typhoon Inday. Naroon balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
4: Iniligay na ng Department of Interior and local government sa heightened alert ang mga lokal na pamahalaan lalo na sa Northern Luzon at iba pang hazard-prone areas bilang paghahanda yan sa Super Typhoon Bavi na tatawaging Super Bagyong Inday pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Inatasan na ng DILG ang mga LGU na agad i-activate ang kanilang disaster response, ihandang mga evacuation center, rescue assets at relief supplies at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ipinalilinis na rin ng DILG ang mga drainage system at daluyan ng tubig, inspeksyonin ang mga critical infrastructure. Dapat din aanyang paigtingin ang public information campaign upang hikayatin ang mga residenteng maghanda ng emergency go bags, maging alerto at ipagpaliban muna ang mga hindi importanteng lakad dahil sa inaasahang masamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, halos 5 milyong family food pack at 300,000 ready-to-eat food ang naka-preposition bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sinabi ni DSW Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapwesto na rin ang mga kagamitan, specialized disaster response equipment, regional mobile command centers at mobile kitchens ng kagawaran. Inabisuan din ng DSWD ang publiko na maganda sa paghagupit ng malakas na bagyo.
2: Basta AM, DZMM!
0: Binaha ang ilang lugar sa Quezon City bunsod ng malakas na pag-ulan kagabi. Base sa abiso ng PAGASA, thunderstorm ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Umabot hanggang Bewang ang lalim ng baha sa Barangay Quirino 2B, Xavier Village, Barangay Damayan at West Riverside. Abot tuhod ang baha sa na naranasan sa iba pang lugar sa Quezon City tulad ng Barangay North Fairview at Barangay E. Rodriguez. Gutter deep naman ang baha sa bahagi ng Elliptical Kalayaan at EDSA Ortigas.
2: Basta AM DZMM.
1: Sa ibang balita naman, sinimulan na kahapon ang pagdinig sa ikapat na Article of Impeachment o pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang opening statement, iginit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na dapat walang makalusot sa pananagutan ordinaryong mamamayan o opisyal ng gobyerno. Hindi niya dapat ituring na simpleng krimen ang kilos at pananalita ni VP Duterte at isa itong lantarang paglabag sa saligang batas. Ibinasura naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero ang hirit ng defense panel na pagtanggalin o tanggalin sa record ang manifestation ni Defensor. Paliwanag ni Cudero, hindi may tuturing na ebidensya ang opening statement ng House Prosecutor.
2: Basta AM, DZMM!
0: Iniharap ng House Prosecution Panel ang opisyal ng NBI sa pagsisimula ng pagdinig ng impeachment court sa ika-apat na Article of Impeachment. Sumalang sa witness stand si NBI Senior Agent John Mark Kalilung, kaugnay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kay Atty. Amando Ligutan, isa sa mga private counsel ng House Prosecutors, may tuturing na eksperto at may sapat na kakayahan si Kalilung sa digital forensic examination. Kinontra ng defense lawyer na si Atty. Carlo Narvasa ang pagtestigo ni Kalilung dahil hindi umano ito kabilang sa pre-trial order. Ibinasura ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang motion ng depensa na huwag payaga makapagtestigo si Kalilung. Pinagtalunan din na magkabilang panig ang mga dokumentong isinumite ni Kalilung dahil duda ang defense team kung original ang mga dokumento, gayon din ang flash drive na kabilang sa mga ebidensya. Tinangka ng defense panel na harangin ang pagpapalabasa ng 2 minutong video ng umano'y pagbabanta ni VP Duterte. Sinabi ni Narvasa na hindi mailalahad ng 2 minuto na video ang buong konteksto ng pahayag ni VP Duterte na mahigit 2 oras na press conference. Kinontra ng korte ang motion ng depensa at pinayagang i-play ang 2 video ng panayam sa Vice Presidente. Itutuloy mamayang 2:00 PM ang impeachment trial, gaya din ang testimonya at cross-examination kay Kalilung.
2: Basta AM!
1: Planong ipatawag ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa magdinig sa ikapat na Articles of Impeachment o umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Rumpualdez. Nagaya ng manifestation ang isa sa mga private counsel ng House Prosecutors na sina Attorney Lorna Capunan, pero hindi pa ito inaksyonan ng presiding officer, Senator Judge Francis Cudero, hanggat walang formal na request ang mga taga-usig. Sinabi ni Capunan na hihilingin nila sa impeachment court na ipasampina ang vice presidente sa takdang panahon. Samantala, hiniling ng House Prosecutors sa impeachment court na ipasampina naman si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Pinaharap ng House Prosecutors sina Lopez at Matibag sa korte sa July 13, 14 at 15. Gitna ng prosecution team, importante ang testimonya nila Lopez at Matibag sa ikapat na articles of impeachment, gayon din sa pagtukoy at authentication ng mga ebidensya.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Para po sa mga taga Northern Luzon ha, ayon po sa PAGASA, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Super Typhoon Inday. Ang tabayanan ang iba pang detalye kaugnay niyan mamaya po lamang.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Vice President Sara Duterte nagpakita sa Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Job Gardner. Job!
5: Ilang oras bago ang pagpapatuloy ng ikalawang araw ng impeachment trial, dumalo sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Halos isang oras lang ang itinagal doon ng Vice Presidente na umalis bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Pero bago umalis, nagbigay siya ng isang maikli pero makahulugang pahayag.
6: In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed.
5: Ang mga katagang yan ay bahagi ng tulang Invictus na salitang Latin na nangahulugang unconquerable o hindi magpapatalo o magpapasakop. Tumanggi namang sumagot sa mga tanong ng media ang Vice Presidente. Sabi ni Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense panel, sinadyang wag sumagot ni Duterte ukol sa kanyang paglilitis para hindi malabag ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
0: Samantala, binatikos ng spokesperson at miyembro ng House Prosecution Panel ang paglutang ni Vice President Duterte sa Senado, pero tumanggi dumalo sa impeachment trial. Yes, ano yon? Dismayado si House Prosecutor spokesperson Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na tumanggi si VP Duterte sa personal o na personal na sagutin ng mga aligasyon laban sa kanya. Hindi naman katanggap-tanggap kay Atty. Lorna Capunan ang pahayag ng VP Duterte na bumisita sa Senado.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ipinatitigil sa Korte Suprema ang impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Korte Suprema. Radyo Patrol Bert, Dizon Bert.
7: Naghain sa Korte Suprema ng very urgent manifestation with motion ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte kaugnay nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Kine-question ng mga petitioner sa pangunguna ni Attorney Israel Tutorio ng legalidad ng pag-amyenda sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trial at ang pagtalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Hiniling nilang pansamantalang ipatigil ang paglilitis abang hindi pa nare-resolve ang nasabing mga usapin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mr. Retong si Attorney Maneses Carpio. Una nang iniutos ni Presiding Officer Senator Senator Judge Francis Escudero na ibalik sa BIR ang selyadong kahon matapos hindi ito buksan at hindi markahan bilang ebidensya. Kinumpirma ng BIR na natanggap na nito ang selyadong kahon at ibinalik ng Senate Impeachment Court. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Panel sa pre-trial conference na buksan ang kahon at markahan bilang ebidensya ang mga laman nito, pero hindi ito natuloy. Samantala, hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Duterte at Mr. Nito. Kinumpirma ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol. Attorney Reggie Tunggol na natanggap pa ng Clerk of Court ang request ng prosecution team para sa subpoena duces tecum. Bibigyan ng Impeachment Court ang kampo ng Vice President ng 5 araw para maghain ng komento sa hiling ng House Prosecutors.
8: Basta AM, DZMM!
1: Senador Rodante Marcoleta, hindi pa raw kayang humarap sa paglilitis. Narotong balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Panteros. Mars, bakit?
9: Stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan na Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan nakaadmit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Ben Nalibayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring sa 72 anyos na senador na hindi pa rin stable ang blood pressure at may iniindang pananakit ng dibdib. Upang masiguran tuloy-tuloy na pagbuti ng kanyang kalusugan, lilimitahan ng pulisya ang mga papayagang makabisita sa kanya sa ospital. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, magiging limitado sa ngayon sa immediate family members, mga abogado at ilan sa kanyang staff ang mapapahintulutang makadalaw sa senador mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na itinakdang visiting hours dito. Alinsunod yan sa listahan ng mga pangalang galing mismo kay Marcoleta. Matatanda ang kahapon ng umaga ay dinalaw siya ni Vice President Sara Duterte na tumagal naman ng halos 1 oras. Inaasang mananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital ng ilang araw habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical examination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Marlene Padiernos.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AM, DZMM.
0: Oras po natin, 4:23 na madaling araw, pinayagan ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court na makapagpiansa at pansamantala makaalaya ang contractor na si Sara Discaya. Naharap sa mga kasong malversation at graft si Discaya, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na pinondohan ng 96.5 million pesos. 1 milyon piso ang itinakdang piyansa para kay Discaya. Pinayagan din ang korte na makapagpiyansa ng 300,000 piso si DPWH Davao Occidental Finance Officer Sir Ryan Ubungin. Batay sa desisyon ng Lapu-Lapu City RTC, bigo ang prosecution panel na magharap ng sapat na ebidensya laban sa 2 akusado at wala rin umanong testigo na magpapatunay ng partisipasyon ni Discaya sa Ghost Flood Control Project. Ibinasura naman ng Lapu-Lapu City RTC ang petition for bail ng wala pang akusado, kapilang ang opisyal ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando.
8: Basta AM, DZMM.
1: Ibinasura na sa Digab Bayan ang hiling ni dating Senator Pong Revilla na makadalaw sa burol ng namatay na kapatid. Hiniling ni Revilla sa anti-graft court na pansamantalang makalabas ng New Quezon City Jail para mabisita ang namayapang kapatid na nakaburol sa Imus, Cavite. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, iniiwasan ng korte na maghinala ang publiko na binibigyan ng special treatment si Revilla bilang dating senador kung papayagan itong pansamantalang makalabas ng bilangguan. Pinayagan ng Sandigang Bayan si Revilla na masilip ang burol ng kapatid sa pamamagitan ng online. Naharap sa mga kasong malversation si Revilla kaugnay na mahigit 90 million pesos na manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan.
8: Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, 4:25 na madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming pagbabalik, 7 taong gulang na batang babae pinatay sa sakal at itinapon sa Sapa sa Occidental, Mindoro.
1: At pulisya sa Mimaropa, naka-alerto sa banta ng malakas na bagyong Inday. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.
1: Alas 4:28 na po ng madaling araw.
0: Balikan natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Super Typhoon Inday nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Cagayan. Mga LGUs sa Northern Luzon inalerto sa banta ng Super Typhoon Inday.
1: Ika-4 na article of impeachment isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Presentasyon ng video ng Monoy nagbabanta ng Vice President sa First Couple at dating House Speaker Martin Romualdez pinagtalunan.
0: Pagpapatigil sa impeachment trial ni VP Duterte, hiniling sa Korte Suprema legalidad ng pag-upo ni Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer kinwestiyon.
1: At Vice President Sir Duterte lumutang sa Senado pero hindi humarap sa paglilitis. Pangalawang Pangulo, hindi papatinag sa harap ng bloodbath sa impeachment trial.
2: Panahon.
0: Alamin na po natin ang latest sa Super Typhoon Inday mula sa PAGASA DOST. Nasa linya po ng telepono si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
10: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa update natin dito sa bagyong si Inday, nakapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 3 a.m. Ito'y huling namataan sa layang 1,420 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong bagyo ay hindi pa rin naman po natin inaasahan na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa pero posible pa rin po yung paglapit niya dito sa May Batanes at dito sa May Taiwan. Mamaya pong 5 a.m. yung latest update po natin dito hanggang lalo na po sa mga panibagong areas na under po natin ang tropical cyclone wind signal. So ngayon po, wala pa naman po epekto itong bagyong si Inday in terms ng mga paulan. Southwest monsoon na inaasahan natin magpapaulan dito sa Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Sa nalarabing bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, asahan pa ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaninang 3:25 AM, naglabas po tayo ng thunderstorm advisory at inaasahan po natin may mga pag-ulan tayong mararanasan. Panandali ang buhos ng pag-ulan sa Laguna, Cavite, Batangas at Metro Manila, pati na at dito na rin po sa may Metro Manila at may Vizia. So yun po, hindi naman po ito direct na epekto ng bagyo, mm-hmm, at hindi rin po ito southwest monsoon pa po sa ngayon. Localized thunderstorm lamang po ito.
0: Ayun.
10: Yan, pumuna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat at magandang umaga po. Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, parehong nakatutulong sa hydration ang malamig at maligamgam na tubig, mm, at walang malaking epekto ang temperatura nito sa pangkalahatang kalusugan.
0: So ibig sabihin basta tubig?
1: Basta tubig, partner. Ayon po sa mga eksperto, mainam inumin ang malamig na tubig kapag naiinitan o nag-ehersisyo dahil nakatutulong ito sa pag-regulate ng temperatura ng katawan, habang ang maligamgam na tubig nga ay maaari magbigay ng pansamantalang ginhawa mula po yan sa sipon at pananakit ng lalamunan. Uy, ganun pala yun. Wala rin sapat ebidensya na mas nakakapagpapayat ang pag-inom ng malamig na tubig. Mas mahalagang sapat na pag-inom ng tubig araw-araw para maiwasan po ha ang dehydration na maaari magdulot ng pananakit ng ulo, pagkapagod at iba pang sintomas. Dehydration. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Balita. Agri Balita.
1: Magandang morning! Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid at banging isda. Sa ating agribalita, mahigit 800 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa irrigation project ng National Irrigation Administration sa Bicol Region. Pinondohan ng mahigit 60 milyong pisong halaga ang proyekto ng NIA na nagpatayo ng 5 irrigasyon sa rehiyon. Ayon sa NIA Region 5, makatutulong ang irrigation project sa pagpapatubig sa halos 700 hektarya ng taniman sa Bicol. Formal na i-turn over ng NIA ang mga itinayong irrigasyon sa Irrigator Association na makikinabang sa proyekto. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Good morning! Sa oras naman ng 4:33, narito na po mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Unahin po natin ang Bukidnon. Inilagay sa Blue Alert status ang Valencia City habang patuloy na binabantayan ang posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, inatasan na ang 31 mga barangay sa lungsod na i-monitor ang kani-kanilang mga lugar, lalo na ang mga flood and landslide prone areas. Nakaranas na ng landslide ang barangay Kalaganan o Kalagangan dahil sa ilang araw na pag-ulan.
2: Inilagay sa high alert status ang lahat ng unit ng pulisya sa Mimaropa habang minomonitor ang bagyong Inday na may international name na Bavi. Inaasahang hindi magla-landfall ang bagyong Inday pero magdudulot ng malakas na hangin, pero nag-landfall na kanina. Magdudulot po yun ng malakas
3: na hangin. Pumasok pala sa
2: PAR. Pero hindi pa nagla-landfall, partner. Ano? Malakas na hangin, pag-ulan, pagbaha, landslide at ilang bahagi po yun ng rehiyon. Ngayong pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pinalakas ang disaster readiness sa lugar habang ipinag-utos ang pag-inspeksyon sa mga rescue equipment. Inabisuan na rin ng mga residente na iwasan muna ang bumiyahe kapag lumakas na ang ulan at huwag tumawid o dumaan sa mga bahang lugar.
1: Sa Davao City, sugatan ang 2 high school student matapos pagsasaksakin ng isang grupo ng mga kabataan sa Diamond Village. Pauwi na ang mga biktima ng harangin

0: miyembro ng Mangyan Iraya community na may mapapahamak sa kanyang pamilya kapag nakipaghiwalay ito. Naarap ang suspect sa kasong murder at kasalukuyang nakakulong sa Abra de Ilog Detention Center.
1: Arestado naman ang 50 taong gulang na lalaki matapos umanong halayin ang isang alagang babaeng aso sa Barangay 69, Anibong sa Tacloban City. Ayon sa pulisya, inimbitahan umano ang suspect na si alias Doming sa isang inuman sa bahay ng may-ari ng aso at nagpaalam na gagamit ng banyo. Makalipas ang ilang sandali, narinig na may-ari ang pag-iyak ng kanilang alagang aso at dadatnan umano ang suspect na inahalay ito sa loob ng comfort room. Nagtamo na matinding sugat sa maselang bahagi ng katawan ang aso. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act.
0: Diyan naman po sa Tarlac, patay ang isang 35 taong gulang na PWD at vlogger matapos umanong kuyugin ng 5 lalaki sa Barangay San Nicolas Dapdap sa bayan ng Bamban. Namuong dugo sa utak ang kinamatay ng biktima. Ayon sa pulisya, nagsimulang gulo sa biruan na nauwi sa suntukan sa isang video kay Bar. Pinagharap ng mga pulis ang mga suspect na maharap sa kasong homicide.
1: Sa Cotabato, arestado ang 2 lalaki matapos maulihan ng mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa bayan ng Coronadal. Sinasabing naaresto ang mga suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na possible buyer. Na-recover mula sa suspect ang 200 piso, 200 pisong marked money, 2 bag at motorsiklo. 500 pisong marked money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 4:37 sa Quezon naman, isinilalim sa surprise drug test ng mga kawali ng pamalang lokal ng bayan ng Infanta. Alinsunod po ito sa executive order na inilabas ni Infanta Mayor L.A. Ruanto na nagdedeklarang drug-free workplace ang LGU at bahagi ng kampanya ng lokal na pamalahan laban po yan sa illegal na droga. Pinangunahan ng PIDEA at iba pang ahensyang ang drug testing sa mga kawali ng Infanta LGU. Binala ang posibleng masibak sa trabaho ang mga empleyado na nag-absent o bumiyahe ng walang travel authority sakaling hindi magpa-drug test.
1: Siyam na kawali ng Naga City Hall, kumpirmadong gumagamit ng illegal na droga.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Naga City, hatid ni Vince Villar. Vince.
3: Nakumpirmang gumagamit nga ng methamphetamine o shabu ang 9 na kawani ng pamalang panglungsod ng Naga na kabilang sa unang 11 na nagpositibo sa isinagawang random drug test. Ito ay base sa resulta ng confirmatory test na isinagawa ng Department of Health o DOH. Ayon sa City Human Resource Management Office, sinusuri na ang employment records ng mga kawani para sa nananapat na hakbang. Ang mga nagpositibong regular na empleyado ay isa sa ilalim sa rehabilitation program alinsunod sa regulasyon ng civil service. Habang ang mga job order at contract of service personnel naman ay hindi na mare-renew ang kontrata. Ang mga nagpositibo ay mula sa 100 kawani na isinilalim sa random drug test noong buwan ng Mayo. Tiniyak ni Mayor Lene Robredo na magpapatuloy ang random drug test bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga sa loob ng City Hall. Ipinangako rin ito na palalakasin pa ang mga programa sa mental health at employees wellness, gayon din ang proper monitoring upang maiwasan ang paggamit ng illegal na droga sa hanay ng mga kawani ng pamalaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince
0: Villar. Diyan naman po sa Cavite, patay ang 10 pulis patapos manlaban ang 4 na drug suspects sa bypass operation sa Barangay San Esteban sa Dasmariñas City. Kinilala ang napatay na pulis na si Police Corporal Anthony John Martinez habang naaresto ang isa sa mga suspect. Sa investigasyon, nagkunwaring bibili ng shabu sa mga suspect ang pulis pero nakatunog ang mga salarin at pinagbabaril ang biktima. Nauwi ang bypass sa enkwentro kung saan nahuli ang suspect habang nakatakas naman ang mga kasabwat nito.
1: Sa Sultan Kudarat, patay ang 2 pulis matapos tambangan ng hindi nakikilala mga armadong lalaki sa bayan ng Lambayong. Ayon sa Sultan Kudarat Police Provincial Office, magkaangka sa motorsiklo mga biktima ng pagbabarili ng mga suspect na armado ng M16 rifle. Patuloy ang manhunt operation sa mga otoridad o ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect.
0: Sa Sulu, nasabat ng Philippine Navy ang mahigit 300,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa Tongkil Island. Hinarang ng mga sundalo ang isang motorized vessel na may kargang mahigit 3,000 master cases na importe na sigarilyo. Bahagi ang operasyon ng 3 magkakahiwalay na raid sa Maguindanao del Norte.

0: Zamboanga, Sibugay at Sulu laban sa smuggling na sigarilyo. Ang oras 4:41.
1: Abangan sa aming muling pagbabalik. Inflation o bilis ang pagtaas ang presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo, bahagyang bumagal.
0: At religious worker suspect sa pangre-rape sa 15-anyos na dalagita sa Pasig. Ang detalye sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kapi-kapi na po.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
2: Oy! 4:45 na po ng madaling araw.
3: Eh baka kay nagtatanong ha, dahil may arinig din yung may super bagyo. Eh ang sunod na tanong dyan, may pasok ba?
4: Bukod doon partner.
3: May cancellation ba ng klase?
4: Tuloy-tuloy yung sabi ng pag-asa yung thunderstorm.
3: Mm-hmm. Diba? May mga localized thunderstorms. Kaya naman, ano yung partner? Ayun na.
2: Ito na po ha, kapamilya sa mga residente po ng Malabon.
3: Ulitin, sa taga saan?
2: Taga Malabon.
3: Oo, mga taga Malabon. Makinig po kayo mga taga Malabon.
2: Gising na ba, gising? Inanunsyo po ni Malabon Mayor Ginny Sandoval na suspendido po ha, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon. Magsishift po yan sa alternative delivery mode ang mga nasabing paaralan. So, malinaw na pampubliko at pribadong paaralan po dyan sa Malabon. So, suspended po ngayon ang pasok dahil po yan sa maaring malakas na pag-ulan.
3: Oo. Wala kayong face-to-face classes, wala. Pero sabi ni Mayor, online, magsishift kayo doon sa alternative delivery mode, ha? Hindi pa rin totally walang pasok. Sa may ngayon, mga mag-coordinate kayo sa inyong mga teacher kung ano ang gagawin sa inyo para doon sa alternative delivery mode.
2: Sa ngayon na partner, Malabon pa lamang ang nag-suspend. Pero
3: sige, abangan natin yung iba pa ha. Samantala, bahagya pong bumagal ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4 ang inflation nitong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pasok ito sa target na 6-7% ang inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Hunyo. Paliwanag ng BSP, ang pagbaba ng presyo ng pagkain at langis ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation.
2: Hiniling ng grupong NASICOR sa Energy Regulatory Commission na huwag aprubahan ang hirit ng dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Gitang NASICOR, hindi na papanahon na magtaas ang singil sa kuryente ang Meralco at sa kanilang petisyong iniyahin ng Meralco sa ERC. Hiniling itong itaas sa 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour ang average distribution charge. Mula po yan sa kasalukuyang 1.35. Depensa ng Meralco, magresulta sa mas magandang serbisyo ang dagdag singil sa kuryente. Target ng ERC na ilabas ang desisyon sa hirit ng Meralco sa Setyembre.
3: O ito naman, tiniyak ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa kanilang mga customers sa harap ng epekto ng El Nino at pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Hindi nakadepende sa Angat Dam ang Manila Water na kumukuha ng raw water supply sa mga alternatibong source, kabilang dito ang Laguna Lake. Ayon sa Manila Water, hindi makararana sa water interruption ng kanilang mga customer kahit tumagal hanggang 2027 ang El Nino. Bubuksan din ng Manila Water ang dalawa pang water treatment facilities para sa mas matatag na supply ng tubig!
2: Tinangay ng riding tandem na nagpanggap na customer ang cellphone ng isang pharmacy assistant sa isang butika sa Southville 3, Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Ayon sa biktima, bumili muna ng adult diaper ang lalaking suspect bago dumating ang kasabwat nitong babae na naghanap ng gatas sa tumanoy. Nilito siya sa dami ng tanong at produktong hinahanap na kunan sa CCTV. Ang pagtangay ng lalaking suspect sa cellphone habang nagbabalik ng palinda ang biktima. Agad nagpa-blatter sa barangay ang biktima habang patuloy ang investigasyon ng otoridad para matukoy at mareso ang mga suspect.
3: Patay naman na matagpuan ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa ilog sa barangay Bahay Toro sa Quezon.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: San Juan River sa barangay Apolonio Samson, halos 12 oras matapos ang insidente. Ayon sa ina ng biktima, nagpapalipad umano na sa Ranggola ang kanyang anak bago ito nahulog sa ilog at tinangay ng malakas na agos ng Dario River. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang QCDRRMO, BFP, barangay officials at Philippine Coast Guard, pero hindi na ito natagpuan buhay. Ayon sa barangay, bukas ang bahagi ng ilog dahil nasira ang riprap nitong nakaraang bagyo.
2: Sa Quezon City naman, arestado ang 31 anyos na lalaki matapos magnako ng mga scrap metal mula sa isang commercial building sa barangay Talipapa. Indireport ng may-ari ng gusali sa mga otoridad ng insidente nang ipinaalam ng kanyang kapitbahay ang umano'y kahinahinalang ingay at tao sa loob ng gusali. Ayon sa may-ari, umabot sa mayigit 6 milyong piso ang halaga ng assorted items ang nawawala. Umami naman ang suspect na sangkot siya sa pagnanakaw ng 2 pa niyang kasabwat na ilang beses nang nakapasok sa gusali. Naharap ang suspect sa reklamong pagnanakaw.
3: Oh, ito, isa pa!
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Kung kanina ang Malabon nagsabi na po na walang face-to-face classes, may umahabol. Partner, go!
2: Ito po ha, sabi po as per Mayor Along Malapitan ng Caloocan po, suspended ang face-to-face classes sa daycare hanggang senior high school dyan po sa Caloocan City. Magpapatapad po ng asynchronous classes ang mga estudyante.
3: So may Malabon na kanselado ang face-to-face at meron din tayong Caloocan naman na suspended ang face-to-face classes sa daycare hanggang senior high school.
0: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report!
3: Arestado naman ang isang 38 taong gulang na religious worker sa Pasig City na umano'y o sa umano'y pangkagahasa ng 15 anyos na dalagita sa loob ng simbahan. Ako, inaresto ng mga pulis ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 para sa kasong 12 counts ng statutory rape. Ay sa pulisya naganap ang insidente mula December 2025 hanggang Abril 2026. Nasa kustodiya ng Pasig City Police Station ang suspect.
2: Oras po natin 4:51. Kuha po tayo ng report.
0: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report.
2: So suspended na po sa Malabon, Caloocan. At ngayon po, anunsyo ni Mayor John Ray Tiangco, suspended na rin po ang face-to-face classes sa preschool hanggang senior high school dyan naman po sa Navotas. At syempre po, magpapatupad ng asynchronous classes ang mga estudyante.
0: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report!
2: Mahigit 600 million pesos na ayuda ipapamahagi ng Manila LGU sa mahigit 300,000 beneficiaryo. Nagbabalik Radio Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Aabot sa mahigit 600 milyong pisong ayuda ang ipamamahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mahigit 300,000 benepisyaryo kabilang sa makakatanggap ng ayuda mga pulis, bumbero, personnel ng Bureau of Jail Management and Penology, mga guro, estudyante, senior citizens, persons with disabilities, at mga solo parent. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahigit 611 million pesos na pondo ay magmumula sa pamahalang lungsod ng Maynila habang halos 77.8 million pesos ang mula sa social pension ng DSWD. Nakatakdang ipamahagi ang ayuda mula Miyerkules, July 8 hanggang July 11 habang iba pang monetary allowances at social pension ay ipamamahagi sa July 22 hanggang July 24. Sinabi ng alkalde na layunin ng programang makapagbigay ng tulong sa iba't ibang sektor nang walang pinipiling antas ng pamumuhay lalo na sa mga senior citizens na kwalipikado sa mga programa ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 3.

0: Sa labas ng bansa, 15 ang patay at mahigit 300 ang sugatan sa pag-ulan at pagbaha sa China. Kabilang dito, 11 namatay sa Hubei Province kung saan na nalasa rin ang 2 ipo-ipo. Napanood ko yung video nito, napakalakas. 4 naman sa Nanning Province kung saan bumigay ang dam dahil sa lakas ng agos ng tubig at putik. 33 nawawala at mahigit 60,000 residente ang inilikas dahil sa landslide at pagbaha. Samantala, libo-libo ang walang kuryente matapos ang gupitin ng Super Typhoon Bavi ang Guam at Northern Marianas Island. Pinakamalubhang naapektuhan ang Rota Island kung saan putol din ang supply ng tubig. Wala naman na paulat na namatay o nasaktan sa gupit ng malakas na bagyo.
1: Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
3: Anong latest?
4: Gandang umaga, kapamilya! Inilabas na ang unang 4 na entries para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa unang batch ay ang Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, Amir ni Dennis Trillo, Will Ashley at Glyza De Castro, gayon din ang Haunted Carnival ni John Arcilla, Julia Barreto at James Reid, at The Greatest Showdown ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Itinalaga naman bilang host cities ang Mandaluyong at San Juan, habang dadalhin naman ang Parade of Stars at iba pang related activities sa Bacolod. Inanunsyo na rin ng ilang pagbabago o ilang detalye para sa nalalapit na MMFF. Samantala, ito pa nga, handang-handa na ang P-Pop's Female Alpha G22 para sa kanilang kauna-unahang solo concert. Inaasahang matutunghayan ang mga mababangis na performance ng grupo sa The Eve of an Alpha The Concert na itinuturing din nilang milestone sa loob ng 5 taon sa industriya. Ayon sa grupo, titiyakin nilang may papakilala at may ipapakita nila kung ano ang kaya pa nilang gawin bilang P-Pop group. Gaganapin sa New Frontier Theater ang The Eve of an Alpha The Concert sa Linggo. Para sa kumpirmado siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat po, Jessica Luna.
1: Sports Balita!
0: Philippine Boxing Team, kumpiyansang magiging matagumpay ang kampanya sa Asian Games sa Setyembre. Yan at iba pang sports balita, yati ng ating big man ng DZMM with a big heart and a soft skin and a killer smile.
5: Cutie pie.
0: May cutie pie. Cutie pie. Bago yun. At cutie pie, Chinese looking, di ba? Kaya cutie pie.
5: Chinese na moreno.
0: Oo. Alfred Zalda, Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating balitang sports, pangungunahan ng mga Olympic medalist ang Philippine Boxing Team na sasabak sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Kumpiyansa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP na magiging matagumpay ang kampanya ng Philippine Boxing Team. Kabilang sa mga susuntok sa Asian Games sina Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumir Marshall at Ira Villegas. Samantala, aarangkada ngayong araw ang PBL on Tour sa Ilagan, Isabela. Una maghaharap ang Zeus Thunderbells at Akari Chargers mamayang alas 4 ng hapon. Susundan ito ng bakbakan ng Creamline Cold Smashers at Next Led Chameleons alas 6:30 ng gabi. Hindi po maglalaro sa PBL on Tour ang mga player na kabilang sa pool ng alas Pilipinas na sasabak sa Asian Games sa Setyembre. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZM.
0: Thank you, Alfred Dalde, with a tantalizing eyes. Oras po natin 4:58, kaya naman simulan na natin ang pa-shoutout sa mga nagpapa-attendance sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati ko lang na
2: Happy Birthday!
0: Bakit binago nyo? Happy birthday! Bakit ginagalaw? Sinabi ko lang ako. Huwag sasabayan.
5: Sino ba may birthday partner? Happy birthday!
0: Isa pa. Kayo na lang.
5: Ayun.
0: Ayun o, batiin lang natin ang happy, happy birthday. Happy 70th birthday kay Tatay Dodong Azares. Diyan po sa Caloocan, North Caloocan, si Tatay Dodong partner. Sikat na sikat to pagdating sa metal craft. Okay. Siya yung gumagawa ng mga metals, ng mga religious, ng mga santo, gano'n.
5: Ay, galing.
0: Oh, kagaya sa Santo Niño de Tondo, siya ang gumawa no, ng mga metals na gamit niya. 70th
5: grabe,
0: birthday ni Tatay Dodong.
5: Napaka-talentado po
0: niyo. Happy birthday
5: happy
0: po.
5: Happy birthday po. Enjoy your day. Happy birthday! Siyempre, good morning po sa mga kay Luis Cruz ng DOH Central Office. Manila, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Tita Maria Dulce Orate, kay Mark Anthony Pedumente, Romeo Valderrama, Romeo Guion, Sir Zosimo Gaspin, good morning. Kay Kuyang J. Reyes, Ronaldo Nicolas, good morning!
0: Good morning! O, paano?
5: Ay, paano?
0: Paano? Oras na, partner. Batay lang natin, ha? Jepoy Manggay, magandang-magandang umaga. Tita, ay, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sampio, magandang umaga po sa inyo. It's 5 o'clock. Mm-hmm. Susunod na, pasada balita, kasama sina
5: Daddy Johnson Maramat.
0: At Christian, your source, Yosores.
5: Bye! Mag-iingat, mag-iingat po. Mag-iingat sa pag-ulan, ha?
0: Mamaya ulit tayo yung anunsyo ng walang pasok.
5: Oh, abangan nyo lang po ninyo, wala pa so far yung iba.
7: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Wednesday! July 8, 2026. Muli samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng maulang umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising Bangon Pilipinas. Sa opo si Christian Yusores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Signal number 1, nakataas na sa Cagayan dahil sa super bagyong Inday. Pero level ng tubig sa mga dam patuloy ang pagbaba.
1: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal noong Hunyo.
0: Ikalawang araw ng impeachment trial, sumentro sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: Senador Dante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
0: Sa ating Pasada probinsya, dalawang high school students sugatan matapos masaksak sa rambol ng mga kabataan sa Davao City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo nanonood, na naman ang inyong ginagawa, maganda umaga. Magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Inday. Muli itong namataan sa layong 1,545 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometers per hour. Nakataas na po ang signal number 1 sa northeastern portion ng Cagayan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga po natin ang update mula sa PAGASA. Nasa linya natin, Tito Alzar Aurelio. Magandang morning, Tito Alzar.
3: Magandang umaga. Ang si Bagyong Inday ay inaasang kikilos patungo sa Batanes, Taiwan area. Kasalukuyan nasa layo ng more than 1,400 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa mata nito ay umaabot sa 185 kilometers per hour. Ang mga lugar na sa lalo ng tropical cyclone Sinya number 1 ay sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ang mga lugar ito ay makakaranas ng maulan na panahon at may kasama pagbugso ng malakas na hangin sa susunod na 36 na oras. Sa ibang lugar, ang southwest monsoon ay naapektuhan na ang Mindanao. Kaya makakaranas, susunod 24 oras, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Sabuaga Peninsula, Barm, Aurora, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Soldan, Cotarat, Sargani at Cotabato. Dito sa Metro Manila ay asahan ng maganda at maliwalas na panahon maliban sa localized thunderstorm. Itong si Bagyong Inday ay patuloy na kumikilos sa January Batanes, Taiwan area at maaari pong lumabas ito ng ating PAR darating ng Sabado. Yeah. Ang susunod na update sa Bagyong Inday mamayang 11 o'clock ng umaga. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar de Aurelio.
0: Tito Alzar, may landfall ba Bagyong Inday?
3: Well, sa nakita namin, mababang chance sa pag-landfall. Maaari mag-landfall ito sa Taiwan.
0: Meron bang possibility or probability na makakaroon din ng signal ng bagyo dito sa Metro Manila?
3: Well, sa ngayon ay wala pang date na nakapagsabi may magkaroon tayo ng wind signal dito sa Metro Manila. Pero patuloy natin ibabantayan sa development itong bagyo.
0: Maraming salamat. Magandang morning.
3: Maraming salamat. Good morning.
0: Thank you, Tito Alzar Aurelio ng PAGASA.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at nagtatanong, syempre maulan, may bagyo, may pasok ba? So far, ito po ang mga nag-anunsyo ng walang pasok ngayong araw po na ito ng Miyerkules, ha? Ang Caloocan nag-anunsyo ng walang pasok sa daycare hanggang senior high school. Saan pa, question?
1: Pati na rin sa Navotas, wala rin pong pasok sa preschool ngayong araw. At sa Malabon, face-to-face classes sa lahat po ng antas ay wala rin pong pasok.
0: O, mag-abang lang po kayo sa magiging anunsyo na inyong mga LGUs kung may pasok o wala.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: 5:08 ang ating oras. Sa iba pang mga balita, malapit nang sumadsad sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak sa 161.38 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Dam. Ang Angat Dam bumagsak sa 157.64 meters ang tubig na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino, tiniyak ng Manila Water na sapat ang tubig mula sa ibang source o pinagkukunan ng tubig sakaling kapusin ang supply. Nauna nang ibinabasa sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
0: Oras-oras po natin, 5:09.
2: Pasada Balita!
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:09. Ipinakita sa ikalawang araw ng impeachment trial ang ilang video ng umani pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta mga video bilang ebidensya sa ika-apat na article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang First Family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo muna ang House Prosecution na Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosecution ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng defense ang panoori ng 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa kapwa sa Senator Judge, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung papaanong ipipresenta ng magkabilang panig ang kani-kanilang mga ebidensya. Nauna na iginiit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos. Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine naman ni VP Sara na pugutan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kapareho ring video, iginiit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos. Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni VP Sara.
1: Sisimulan ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa ika-apat na article of impeachment. Kahapon, nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng House Prosecution Team sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang sumalang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos Jr. Si Kalilong din ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si prosecution counsel Amando Ligutan sa bintang ni defense counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong. Ngayong araw, inaasahang haharap bilang testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule.
0: Hiniling sa impeachment court na ipasabina ang iba pang testigo kaugnay na ikaapat na article of impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa House Prosecution Team, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ng prosecution na ipatawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa ika-apat na artikulo. Nalindigan po naman si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis. Pero papayagan ng prosecution na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente.
1: Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Pero hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginiit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat itong sagutin ang mga akusasyon. Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta sa Senado si VP Sara para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din nila ang Vice Presidente na huwag sumagot sa mga tanong para hindi malabag ang patakaran ng impeachment court. Matapos makipagpulong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
0: Hiniling na ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa very urgent manifestation with motion, hiniling ng grupo ni Attorney Israelito Turion na magpalabas ng status quo ante order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolba ang issue sa pagiging presiding officer ni Senador Francis Escudero. Hiniling din ng petitioners na magpalabas ng kautusan para tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petition sa Supreme Court. Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judge. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero kinwestiyon ng minority bloc ang botohan at iginiit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas.
1: Hindi pa maaaring humarap si Senador Dante Marcoleta sa paglilitis sa kasong plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas, habang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Marcoleta kaya nananatiling unfit to stand trial. Pero tiniyak ni Bayani na kaya nilang tutukan ang kondisyon ni Marcoleta at hindi na dapat ilipat ng ibang ospital.
0: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makadalo sa lamay ng kanyang half-brother. Sinasabing hindi naabot ng mga argumento ni Revilla ang tinatawag na exceptional ground, kaya hindi pinagbigyan ng kanyang hiling. Maaari ring makaapekto sa operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology ang pag-alis ni Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas dahil maraming pulis ang kinakailangang magbantay sa dating senador. Kung pinayagan, bibisitahin sana ng dating senador ang half-brother na si Jojo Bautista noong nakaraang linggo. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong graft kasama na ang mga kapwa-kasadong sinadating o dating opisyal ng DPWH, Bulacan.
1: Sa Quezon City, patay ang 7-taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa ilog sa Barangay Bahay Toro. naglalaro ng saranggola ang biktima ng mahulog sa bahagi ng Dario River. Tinangkapang sagipin ng mga kapitbahay ang bata, pero mabilis na tinangay ng agos ng ilog. Natuklasang nakabukas ang bahagi ng ilog dahil nasira ng bagyo ang riprap noong nakaraang taon.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel na walang BBTU sa mga nag-aabang ng anunsyo kung may pasok o wala sa kanikalala mga LGUs. Abang-abang lang po at 5:17 na. Magbe-break lang po kami sandali ha. Medyo maulan na dahil may bagyo. Itama po muna inyong mga orasan.
1: Ang oras para sa may pasok pa ngayong Miyerkules, 5:18 ng umaga.
0: Saguli po.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang galing! Pangmatagalan!
10: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. DZMM, numero uno sa Pasada Balita.
1: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:21. Tinapos na ng pamahalaan ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Abril, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspende sa mahigit 3 pesos na excise tax sa LPG at mahigit 5 pesos sa kerosene. Sa ilalim ng batas, otomatikong babalik ang buwis matapos ang 3 buwan o 1 linggong matapos bumaba sa $80 per barrel ang average price ng Dubai crude. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 15 centavos ang kerosene habang 50 centavos naman ang gasolina. Tumaas naman ng 60 centavos ang kada litro ng diesel.
2: Bahagyang bumagal ang inflation o pagtaas ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.4% ang inflation rate mula sa 6.8% noong Mayo. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng langis dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Bumaba rin ang presyo ng pagkain tulad ng isda, karne at bigas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pasok pa rin ito sa 6-7% target range ng inflation ngayong taon.
1: Pinalawig ng PhilHealth ang benefit package para sa mga moderate at malalang kaso ng leptospirosis. Sa ilalim nito, baka tatanggap ng 63,000 pesos na hospital care ang mga kwalipikadong pasyente, habang 170,000 pesos para naman sa hemodialysis at 250,000 pesos sa peritoneal dialysis. Aabot naman sa 411,000 pesos ang package para sa malalang kaso, kung saan mga ngailangan ng pasyente ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. May alok ding libreng konsultasyon ng PhilHealth kung saan maaaring resetahan ang pasyente ng doxycycline. Sa tala ng Department of Health, simula noong Enero, mahigit 2,000 na ang naitalang kaso na mas mataas ng 6% kumpara noong nakaraang taon.
2: Pinayagan ang kontraktor na si Sardiskaya na makapaglagak ng 1,000,000 pisong piyansa sa kasong malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang finance officer ng DPWH sa Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin na makapagpiyansa ng 300,000 pesos. Sa desisyon ng korte, nabigo ang prosekusyong maglatag ng sapat na ebidensya para patunayang pineke ni Diskaya ang ilang dokumento. Ibinasura naman ang petisyong makapagpiyansa ng 8 akusado, kabilang na ang executive officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at iba pang opisyal ng DPWH.
0: Pasada Balita.
1: Sa oras nating 5:24, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita. Probinsya. Pasada Balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, 2 high school student nasaksak sa rambol sa Davao City. Balita mula Davao, ihatid ni Hernel Tokmo.
3: Nakunan sa video ang rambulan ng mga estudyante at mga umanoy youth sa Damosala ng Davao City Lunes ng hapon. Kita sa video ang suntukan ng kabataan sa gitna ng kalsada hanggang sa naawat sila ng mga tao roon. Ngunit maya-maya ay nagpatuloy pa rin ang gulo hanggang sa rumesponde ang mga pulis. Ayon sa Davao City Police, 6 na menor de edad ang nasa kustudiya nila, habang 2 naman ang nasaksak. Sa report ng pulisya, 2 high school students ang naglalakad pauwi ng bahay mula sa paaralan nang biglang inatake ng grupo ng kabataan. Isang biktima ang nagtamo ng 3 saksak sa likod habang ang kasama nito ay nagtamo rin ng sugat dahil sa pananaksak at isinugon na sa Southern Philippines Medical Center. Na-recover din ng pulisya ang kutsilyong ginamit umano sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernal Tokmo.
1: Dagan salamat, Ernel!
2: Sa Tarlac, patay ang vlogger na person with disability matapos pagtulong ang bugbugin sa bayan ng Bamban. Sa investigasyon, nagpunta sa Video OK Bar ang biktima kung saan nagiinuman ang limang kakilalang suspect. Nagkaroon ng biruan na nauwi sa pagtatalo at pambubugbog sa biktima. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa pamumuon ng dugo sa utak. Patuloy namang tinutugis ang limang suspect.
1: Sa Bukidnon, sugatan ng 28 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain sa bayan ng Damulog. Sinasabing sinagawa ng biktimang suspect habang nakikipag-inuman kasama ilang kapitbahay kaya nagalit. Kinumpronta ng suspect ang biktima hanggang sa pagtatagain. Nananatili sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan habang naaresto na ang suspect na maharap sa kasong frustrated murder.
2: Sa Camarines Sur, Barangay Tanod, arestado sa by-bust operation. Balita mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar.
4: Hindi na nakapalagpa ang isang 50-anyos na Barangay Tanod matapos kumagat sa ipinaing by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay San Roque Poblacion, Bula, Camarines Sur noong Lunes ng gabi, Hulyo 6. Kinilala ang suspect sa alias na Mino, residente rin sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng Bula Municipal Police Station, nahuli ang suspect matapos magbenta ng halagang 500 pesos na ininalang shabu sa isang police pursuer buyer. Sa sinagawang body search, nakumpiska rin ang tatlo pang sachet ng ininalang shabu. Umabot sa 5.1 gramo ang kabuang timbang ng mga droga na may tinatayang halaga ng 34,680 pesos. Kasong pagnabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Bacolod City, mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Barangay 3. Dinampot ang target sa by-bust operation matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu habang inaalam pa kung sino ang supplier nito.
2: Sa Cavite, hinold up ang isang jewelry shop sa bayan ng General Mariano Alvarez. Sa investigasyon, pumasok ang 8 suspect at tinutukan ng baril ang tauhan ng tindahan. Tinangay ng mga suspect ang mahigit 25 milyong pisong halaga ng pera at gintong alahas saka tumakas. Na-recover na ang getaway vehicle na ginamit sa krimen habang tukoy na rin ang mga pagkakakilanlan ng mga tinutugis na suspect.
1: 5:28 na po ng tanghali, bangon gising sa mga may maagang pasok po dyan. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mimaropa Police, naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Inday. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
5: Good morning, Johnson and Christian. Itinas na ng Police Regional Office Mimaropa ang antas ng kahandaan ng lahat ng unit nito kaugnay ng bantang dulot ng Super Typhoon Inday na pinaigting na habagat. Sa direktiba ng Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, inatasan ng lahat ng police unit sa rehiyon na palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Ihanda mga rescue team at kagamitan at bantayang mabuti ang mga lugar na madali ang bahain, landslide prone at mga komunidad sa baybayin. Bagamat wala pang inaasahan direktang pagtama ng bagyo sa Mimaropa, sinabi ni De La Cruz na mahalagang maging handa ang lahat dahil ang kahandaan ang pinakamabisang palangga sa panahon ng sakuna. Hinikayat din niya ang publiko na maghanda ng emergency go bag, iwasan ang paglalakbay kapag masama ang panahon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Tiniyak naman ang PRO Mimaropa na nakahanda ang buong pwersa ng polisya upang tumulong sa evacuation, search and rescue, traffic management at iba pang operasyon para sa kaligtasan ng publiko sakaling lumala ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, comrade!
2: 5:30 ang ating oras. Tensyon kaugnay ng lupang sakahan sa Zambales, pinareresolba. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Umaapila mga magsasaka at mga mangisda ng barangay Taltal, Masinloc, Zambales sa Department of Agrarian Reform na pinal nang resolbahin ang land dispute sa pagitan ng mga beneficiaryong agraryo at mga nanggahabol ng mga landowners sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Ayon sa grupong Sentro para sa Tunay na Reforma Agraryo o Sentra, panahon na para resolbahin ang matagal nang usaping ito na kinasasangkuta ng may 32 hektaryang lupain na matagal nang panirahana ng mga magsasaka at mga mangisda. Ang panawagan ay bunsod ng pagpapalabas ng Cease and Desist Order, CDO ng DAR Region 3 laban sa mga inilalatag na mga earth-moving activities at pagbabagong gamit ng lupa sa Tugue et Taltal, Masinloc, Zambales na mga nagpakilalang mga may-ari. Ayon sa mga apektadong mga benepisyaryo, ito ay isang inisyal na tagumpay sa gitna ng patuloy na panggigipit sa mga ito sa bantang demolusyon at pagpapalaya sa kanilang teritoryong sakahan at mga tirahan. Iginiit na mga magsasaka at mga mangisda na may karapatan sila sa lupa dahil sa higit sa 30 taong pagbungkal at pagtatanim at panirahan sa lugar. Nanindigan ng grupong sentra na dapat pinal nang maipamahagi ang lupa sa kanilang hanay dahil ito ay produktibong lupang agrikultural na kanilang pinagyaman. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas! Pasada balita na!
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at sa oras nating 5:32.
0: Metro Pasada!
1: Sa ating po namang Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang morning!
7: Good morning, Christian. Timbog sa bypass operation ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ang 36 anyos na lalaki matapos mahuli nagbebenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Barangay Rizal, Taguig City. Nasa gitna sa operasyon ang isang 15 anyos na menor de edad na isinangkot umano sa ilegal na aktibidad. Nasamsam sa tas na mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Nakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang ang menor de edad ay dinalan sa bahay pag-asa para sa kulong kaukulang intervention. Samantala, sa ngayon, Johnson at Christian, wala nang nararanas pag-ulan dito sa bahagi ng EDSA Boni. Gayunman, nanatiling basa ang kalsada bunsod ng naunang pag-ulan. Mag-ingat po sa ating mga motorista bumibiyahe dito ngayon sa EDSA. Yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowan!
2: Mga motorista, pinag-iingat dahil sa pag-ulan sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
8: Good morning, Christian at Johnson. Nagpaalala ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho dahil sa madulas ang kalsada at magdulot ng aksidente. Ito'y kasunod ng babala ng departamento na maaaring pang makaranas ang ilang lugar sa Maynila na katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa loob ng susunod na isang oras na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras. Ayon nila ito sa abiso ng pag-asa na ang mga pag-ulan ay hindi dulot ng super typhoon Babi kundi ng localized thunderstorms lamang. Pinapayuhan din ang publiko na maging maingat kung kinakailangang lumabas sa bahay at magdala ng payong o kapote at makaiwas sa pagkabasa. Inabisuhan din ang mga residente na iwasang lumusong o lumapit sa mga binahang lugar para makaiwas naman sa panganib at sa mga sakit na maaaring makuha mula sa baha. Samantala, para sa anumang emergency, maaaring magpaugnayan ang publiko sa hotline ng Manila DRMO. Ayon naman sa Manila LGU, nakaalerto na ang mga kawain ng lungsod at may higit na binabantay ng mga pangunahing kalsada at iba pang lugar na maaaring maapektuhan para matiyak ang agarang pagturon sakaling magkaroon ng pagpulupang insidente. Samantala, Johnson at Christian, bagamat walang pag-ulan, pasa pa rin ang ilang kalsada dito sa ilang lugar sa Manila. Wala pa sa ngayong anunsyo ng suspension ng klase sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada! Balita!
1: ay sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo ha. Maganda umaga po sa inyo at sa mga nakamonitor sa atin sa cable. Ano man ang inyong cable provider sa iba't ibang panig ng Pilipinas, magandang morning.
2: Good morning po sa inyo ha. Para po doon sa mga nag-aabang ng walang pasok, makinig po kayo dahil patuloy pong magbibigay ng update ang

0: face-to-face classes sa lahat ng antas sa lungsod ng Malabon.
1: Samantala, sa Navotas po, inanunsyo na rin ni Mayor John Ray Tiangco na walang pasok from preschool to senior high school, public and private schools. Yung mga ibang LGUs, wala pa ho kami so far na namomonitor na may announcement. Eh, pag-abang-abang lang po kayo ha. Sa oras po nating 5:36, bumati muna tayo ng mga dapat batiin at gisingin ng mga dapat gisingin sa ating 36 million live viewers na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyong lahat ha.
0: Good morning kina Jill Borjal at kay Sir CO. Good morning! Pati na rin kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang morning din kay Elbe Benitez watching from Tokyo, Japan. Si M sa Chuastava, nag-a-attendance check na rin ngayong Wednesday. Magandang morning po.
0: Good morning din kay Milan Earl Ariel na palagi palang nanonood sa atin sa Pasada Balita every morning. Good morning.
1: Thank you. Si Arnie Edurice, nagmamagandang morning ngayong Happy Hump Day.
0: At binabati rin natin syempre mga taga-Lipa, Batangas, sina Melissa Malabanan and family at si Tandy Maano sa Artigas. Good morning, happy Wednesday.
1: Syempre ang mga miyembro po ng OSAAN ng Senate Sergeant at Arms, magandang morning po sa inyo. Saan man kayo nakadestino diyan sa Senado ha, maganda umaga po.
0: Balik Senado ka ba today?
1: Mamaya ulit.
0: Kunti lang huling araw for this week.
1: Yes, Monday to Wednesday ang schedule ng hearing ng impeachment court. Mukhang mahaba-haba pa ito.
0: Ano pa lang, Alif, yung first article of impeachment pa lang pinag-uusapan natin.
1: Isa pa lang yan at isang testigo pa lang ng prosecution ang naisasalang. Magko-cross-examine pa mamaya. Ang panig po naman ng defense at medyo mahaba-haba pang ang kwentuhan ito ha. Abang-abang lang po tayong pare-pareho. Ay, sabi na ilang mga nagpapa-attendance check din ha. Sabi ho ng suki nating si Elsie Balion Florentine, magandang umaga. Maganda umaga rin sa mga nasa CDRRMO na iba't ibang LGUs at nakamonitor po sa atin ngayon pati sa Office of Civil Defense.
0: Ay, good morning po.
1: Magandang morning.
0: I'm pretty sure naghahanda na yung mga yan kung sakali mang malakas ang epekto ni Bagyong Inday.
1: Ay, sa oras po nating 5:38 na, eto po muna nga.
2: Kakaibalita. Kakaibang balita.
1: Ayun eh, talaga mga fur babies, talagang bahagi ng pamilya ng kanilang mga fur parents. Pagka nawala, talagang hinahanap at minsan nagbibigay pa ng pabuya.
0: Correct.
1: Para lang maibalik sa kanila.
0: Minsan nga, mas may pakialam na tayo dun sa mga alagang hayop natin kaysa sa mismong kamag-anak eh.
1: Ay nako. Ay pero sa oras nating 5:39, baka hinahanap ninyo inyong mga fur babies ha? Himala pong nakita ang isang nawawalang aso sa gitna ng... Laan ninyo kung saan?
0: Saan?
1: Sa gitna po ng grupong nagpa-party sa Mexico. Nakalain mo yung fur parents eh, nag-aalala eh, para maibalik at makuha uli yung kanyang alagang fur baby na nawawala. Aba eh, nasa party pala.
0: Sabi, chill lang kayo.
1: Chill lang kayo.
0: Pa-party lang ako.
1: Ilang linggo pong nawawala na ang fur baby na si Gorda. Matapos mabuksan ang gate ng kanilang bahay, o di nakawala. Pero, nagulat ang kanya mga fur parents nang makita sa larawan ng alaga, abay nakikipag-party po sa mga fans ng Mexico sa World Cup.
0: Aba.
1: Kapag-party ka pa, Gorda, ha? Nakita rin po sa live stream ng party na buhat-buhat na isang lalaki si Gorda, na mistula hubang nag-i-enjoy sa pagdiriwang habang nag-aalala kanya mga fur parents. Naibalik po naman si Gorda sa kanyang fur parents kaya mahigpit na siyang binabantayan para hindi na makatakas at makipag-party habang nag-aalala ang kanyang mga magulang.
0: Dapat pala sa bahay kayo mag-party-party, baka yun ang hinahanap ng inyong fur baby.
1: Ay, baka hindi siguro nanonood yung fur parents niya ng World Cup. Eh. Ayun, nakalabas. Nakipag-party sa iba. Ay, mag-iingat at alagaan ang mga bantay sa bahay. Yan po mga kapamilyang ating kakaibalitan tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita. Kakaibang balita.
1: Ay sa kabubukas lamang po ng kanilang mga radyo ha, muli narito ang mga maiinit na balita ngayon. Signal number 1 na kataas na sa Cagayan dahil sa superbagyong Inday. Klase sa ilang lugar sa Metro Manila sinuspindi rin ngayong araw.
0: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal noong Hunyo.
1: Ikalawang araw ng impeachment trial sumentro sa sinasabing pagbabantay.

0: ni Vice President Sara kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilites dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
0: Sa ating po namang Pasada Probinsya, dalawang high school students sugatan matapos masaksak sa rumble ng mga kabataan sa Davao City.
2: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay, pero wala mo na maglilipat ng channel. Babalik tayo sa mas marami pa mga balita at mga kwentuhan. Makikipagkwentuhan po tayo mamaya sa presidente. Presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor ng Public Administration mula po sa University of Makati. Sa mga hindi ho nakapanood ng day 2 ng impeachment trial at syempre sa mga nakapanood na hindi naman din nakakaintindi po ng mga legal na usapin, mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa abogado sa kanila mga naging observation sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon na pagkukumpara yung paraan ng pagtatanong ng abogado ng prosecution at yung abogado ng defense team.
1: Oo, ganun ba talaga ang sitwasyon kapag nasa loob ng korte? Tamang proseso ba yung na-witness natin kahapon? Mamaya malalaman po natin ang observation ng isa ring abogado.
0: Sabi ho nung ilan panay daw ng panay ang objection ng abogado ng defense team. Pero ang sabi kahapon ni Attorney Michael Poa after nung day 2 ng impeachment trial hearing, normal lang naman yung ganun sa litigation. Mag-u-object at mag-u-object yung kabilang panig kung nakikita na lang merong dapat na ipag-object.
1: Sabi to rin ni Attorney Legutan, objection? Wow.
0: Mamaya ho, makikipagkwentuhan po tayo sa isang abogado. Magbe-break lang po kami sandalit. Babalik pa tayo sa mas maraming mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyo mga orasan. Ako, tanghali na sa mga may pasok. Agahan po ninyo't medyo maulan.
1: Magdala ng payong, ang oras natin, 5:43.
0: Sandali lang, babalik pa ho kami.
2: Pilipinas, Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Hindi pala attorney si Dean Tapia. Oo. E teka, nasa linya na po natin si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration mula po sa University of Makati. Dean, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning po mga taga-UMAC.
2: Good morning, Dean.
3: Good morning, Christian and Johnson. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
2: Salamat po.
1: Dean, para ho sa ating mga ordinaryong kababayan na nag-u-observe sa itinatakbo na impeachment trial against Vice President Sara Duterte, sa inyo pong observation kahapon sa day 2 ng pagdinig ng article of impeachment against VP Sara, anong mga naobserbahan po ninyo?
3: Nung nagsisimula kasi Johnson yung impeachment, or in fact bago pa siya magsimula, ang tingin ko, sinabi ko sa mga tagapakinig natin ay tignan natin dito kung anong partido yung maglalahad ng katotohanan at ano yung partido na magtatago ng katotohanan. So nakita natin yun yesterday. I think from my observation, the prosecution did a fantastic job, no, ng pag-expose ng kaso nila. Yung defense naman also tried to do its job, except that for the most part, yung dami ng objections kasi naiintindihan natin that parte yan ng isang legal process. Kaya lang sa mga ordinaryong tao, Johnson, nakakasagabal ito sa pag-intindi ng katotohanan. At any rate, ang defense kasi magkakaroon ng pagkakataon para ibigay naman or ilihad naman yung kanilang version nung kanilang depensa. However, medyo kahapon, kung bibilangin natin, napakaraming objections, one objection after another. So medyo yung part na yon, sa tingin ko hindi naging maganda yung tingin ng taong bayan para sa depensa.
1: Opo, din kahapon, syempre hindi maiwasan ng netizen at ng mga nakasubaybay ho sa impeachment trial na ipagkumpara yung kumbaga kung papaano na naglalatag ng tanong yung abogado ng prosecution at kung papaano namang sabi mo nga ay sumasagot yung abogado ng depensa. Paano ho ba? Meron ho bang dapat na point of comparison dun sa dalawa?
3: As I said, Johnson, no, ang importante dito, ano ba ang impeachment process? Ang impeachment process kasi, part niyan, political, part legal. Pero para sa mga taong bayan, sa ordinaryong nakikinig at nanonood, gusto lang niyang malaman kung ano ba talaga ang totoo. Ano ba ang mga aligasyon laban sa impeached official at ano yung katotohanan sa likod nito. So paraan ng pagtatanong, malinaw para sa akin na yung prosecution, inilalatag niya ng maliwanag kung ano yung kanyang mga akusasyon para maging basihan ng mga senator judges sa kanilang magiging decision later on. Na siya namang ginawa ng paraan ng depensa na harangin, no, lahat at any given opportunity. Kaya lang, credit where credit is due, napakaganda nung atake ni Attorney Ligutan sa paglalahad ng mga katanungan. So, bagaman napakaraming objection na binigay yung depensa, na itanong niya pa din ang gusto niyang tanungin doon sa kanilang witness, who, also to be fair, deserves some praise dahil yung witness was very knowledgeable about the facts that he was testifying on, no? Kaya mamaya makikita natin kasi cross-examination kung paano sirain ng respondent o ng depensa yung kanyang kredibilidad. Pero nakita ko kahapon maganda yung linya ng pagtatanong ni Attorney Ligutan, pero titingnan natin mamaya kung paano naman ito sasagutin ng depensa.
2: Dean, how would you read yung demeanor ng mga abogado kahapon? Ano? Kasi na-observe din natin ano, na yung sa panig ng prosekusyon, mas kalmado silang magsalita, mag-handle ng process versus doon sa lawyers ng defense na mas aggressive, I think, mas nangingibabaw ang boses. How would you read yung ganong dynamics kahapon, Dean? Is it a normal part of the process o maaaring taktika din yun ng kada panig sa pagpuposisyon nila dyan sa impeachment court?
3: I think, you know, by default, you put the defense in a very difficult position dahil ang trabaho niya yesterday was to block attempts to expose the truth, no? Beyond the kinds of objections na narinig natin, kung vague man yan, misleading man yan, again, sa ordinaryong taong bayan, hindi yun nagre-resonate eh. Ang importante sa taong bayan, ano ba yung kwento? Ano ba yung katotohanan? At yun ang gusto nilang marinig. At nakita nila yun sa linya ng pagtatanong ng prosecution yesterday. At on the contrary, nakita din nila yung mga attempts ng defense na i-block ito. Kaya nga, I would not be surprised na yung observation na ninyo kanina, Christian, is that medyo parang agitated yung defense, medyo parang mainit na mainit. Sapagkat na hindi natutupad yung kanilang kagustuhan. Kung matatandaan natin, sa umpisa pa lamang, even before Agent Kalilong made his testimony, gusto na nilang i-block, remember?
2: Yes.
3: Ayaw nilang mag-testify. Mm-mm. Si Agent Kalilong sapagkat on whatever technical grounds, hindi daw kasama dun sa impeachment case na inihain sa House of Representatives. To be fair to Senator Chief Escudero, hindi niya yan pinayaga dahil sabi niya, let him testify and then you will have your opportunity to do your cross-examination later. So, nakita ko din na medyo agitated sila kasi nga, one objection after another, hindi nananagumpay, puro overruled yung mga objections nila, no? Kaya I suppose that is the reason for the reaction of the defense.
2: Opo, even nga yung opening statement ni Congressman Defensor, di ba? Muntik pang hindi matuloy-tuloy dahil sa unang few words pa lamang niya hinaharang agad nung defense lawyer.
3: That's right, kasi fundamentally, Christian, ang tingin ko medyo yung defense, hindi nila masyadong nare-realize yung political dimension nung proseso. Masyadong ano eh, na, kung maririnig na naman natin sa mga susunod na araw yung konsepto ng legal gobbledygook, masyadong nagiging legalist, no? Na as though ito ay isang court of law lamang, no? It is true that it is a court, pero dapat din nating maintindihan, medyo hybrid yung sistema natin, yung sitwasyon natin ngayon. Kasi although you are governed by the rules of court and rules of procedure, dapat mong maintindihan kasama ang taong bayan sa nakikinig dito at magdi-decision eventually. Kahit na whether in favor or against your cause. So kailangan mas klarado yun sa kanila eh. At nang hindi puro legalist yung kanilang nagiging approach.
1: Opo. Din, anong basa po ninyo dun sa kahapon ay pinagtalunan pa kung ipi-play ba yung kabuuan ng more than 2 hours na virtual press conference ni VP Sara or yung portion lamang kung saan nabanggit po yung alleged na threat ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating Speaker Romualdez? Sa iba, ang sabi ho nila, hindi ba mas malalagay sa alanganin kung ipi-play ng buo yung video, although sa pananaw ng iba, para kasi mailatag daw yung konteksto bakit nabanggit ng Vice Presidente yung mga pahayag na yon ng umani pagbabanta sa buhay ng Pangulo?
3: Alam mo, Johnson, strictly speaking, okay naman na pakinggan natin yung kabuuan. But you also have to be realistic. You also have to be realistic and practical. Kung ipapalabas mo yung buong 2 oras na yon, I would imagine, kalahati pa lang or wala pa sa kalahati, marami na sa mga taong bayan may have lost interest already. Kaya naiintindihan ko yung strategy or yung taktika ng prosecution na ipe-play lang nila, gusto lang nilang i-play kung ano sa tingin nila yung relevant doon sa issue. Pati ba naman yung mga questions na hindi na wala nang kinalaman doon sa impeachment, pakikinggan pa din natin. So, naging sa tingin ko naging tama yung decision ng presiding officer in this case na hayaan yung prosecution kasi sila naman yung it's their turn to present their case. Ngayon, kung sa tingin naman ng depensa, dapat mapakinggan yung buong context, buong video para makita nga yung konteksto, nasa sa kanila yon.
2: Oo. No?
3: Pero sa taong bayan, I think, sapat na yung ipinresenta ng prosecution kahapon para magkaroon ng idea kung ano ba talaga yung nire-reklamo ninyo, ano ba yung basihan ng impeachment on Article 4 at ano yung magiging desisyon o pasya ng taong bayan patungkol dito.
2: Oh, tsaka sinabi rin naman ng prosecution, di ba, na kung gusto ng depensa na mapanood yung buong 2-hour na press conference, nabigyan sila ng kopye para patunayan din na walang edited, walang splice at authentic yung ibibigay na kopya sa kanila. Pero din kahapon ay nagpunta sa Senado si VP Sara at nagbigay siya ng maikling statement. Sabi niya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Ano po yung observation po niyo or analysis po niyo dun sa binanggit ni VP Sara?
3: Optics na optics lang yan, Christian. I mean, I don't attribute any kind of meaningful legal strategy to it kasi you know, appearance as appearance goes. Gusto niyang pakita na nandun siya, she cares for her legal representation, but the reality is wala yang masyadong legal impact dun sa or impact at all dun sa kanyang impeachment, no? Ang katanungan diyan, I think, which was validly raised by Attorney Lorna Capunan on the floor yesterday is, nandito na rin mo naman kayo ma'am, hindi ba kayo magpapakita dito para
2: correct
3: at least pasubalian yung mga charges na ibinibigay laban sa inyo. So, to me, wala akong ibang explanation doon kung the optics, performance lang yun, Christian. Kaya pati yung ni-recite niya na mga linya sa Invictus, ang basa ko doon, it's nothing more than performative politics.
2: But of course, there will come a time na kailangan talagang humarap ng pangalawang pangulo. What would it make for her lawyers para mapilit siya na humarap doon sa impeachment trial since kahapon andun naman na siya, nandun na siya sa Senate premises .
3: As far as I am concerned and based on my understanding and reading of the rules, hindi siya i-require na humarap, no? Even at the later stages of the impeachment trial. If at all, ang maging consensus o maging decision ng Senado as sitting as an impeachment court na kailangan humarap si Vice President Sara, tingin ko dapat trabaho at tungkulin ng mga abogado niyang kumbinsihin siyang humarap dahil parte ito nung kanilang magiging depensa para sa kanya. Mm-hmm. No, at hindi dapat i-ignore yung isang legal process na katulad nito para mailahad niya rin yung kanyang position on certain issues. No? Kasi yesterday was a wasted opportunity dahil nandun din naman na siya.
2: Mm-hmm.
3: No? Nagpunta na nga din naman siya. Pero bakit hindi pa siya humarap? So medyo sa taong bayan, mapapatanong ka din naman . Anong point, no? Maintindihan natin siguro kung yung dating excuse niya ay meron siyang mga ginagawa, maraming activities ang Office of the Vice President. So, maintindihan natin kung bakit wala siya doon. But you were already there. So, what's the point of not appearing before a court na ikaw yung nasa sentro ng atensyon, no? O sa sentro ng diskusyon.
2: Okay.
3: Kaya sa akin na hindi ko masyadong maipaliwanag kung ano yung kabasihan nung hindi niya pagharap kahapon sa Senado.
1: All right. Dean, maraming salamat po sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Salamat po.
3: Thank you very much, Christian and Johnson.
1: Thank you si Dean Ederson Tapia, presidente po ng Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration mula sa University of Makati. Tama din nga naman . Nandun ka na . Ba't hindi ka pa humarap sa impeachment court?
2: At saka bakit hindi ka pa maikipag-meeting, di ba?
1: Ang paliwanag ni Attorney Michael Poa dyan, kasi daw nasa karakter ng vice-presidente na kung meron siyang mga ka-meeting, ayaw niya na magdulot ng inconvenience dun sa kabilang panig. Since nandun naman na yung buong defense team, di siya na lang ang nag-adjust at nagpunta po dun sa Senado para makipag-meeting.
2: Pero hindi naman mula umaga nandun ang defense team, hindi ba? dumating naman sila doon bandang tanghali eh.
1: Mm-mm. Baka ang sabi nga ho nila, merong gustong signal na iparating ang vice presidente sa kanyang pagpunta physically sa Senado, pero hindi naman talaga intensyon na dumalo sa impeachment court para idepensa ang kanyang sarili, kundi pero, ipinauubayan na lang sa kanyang mga abogado.
2: Baka patikim pa lamang yan na may possibility rin naman na one day humarap sa impeachment court si VP Sara. Total, kinain naman niyang humarap sa mismong Senate building kahapon kahit sa mga abogado pa lang.
1: Pero bawal magtanong ah.
2: Bawal magtanong.
1: Ay, abang-abang lang po tayo, day 3 mamaya ng hearing ng impeachment court sa mga reklamo against Vice President Sara Duterte. Wala pong BBT, walang maglilipad ng channel ha. Medyo maulan sa ating mga kapamilyang nasa mga probinsyang daraanan po ng Bagyong Inday. Ay mag-iingat ha, doblehin po ang paghahanda at makinig sa mga LGUs kung ano man ang kanilang magiging anunsyo sa inyo pag sinabing likas ay lumikas na. At hindi yung kung kailang nandyan ang kalakasan ng bagyo o malalim na baha ay tsaka lilikas at magpapareskyo at kawawa naman din yung magre-rescue po
2: mas
1: sa inyo.
2: Mas mahirap yan. Sisihan po ninyo yan.
1: Babay na po muna ha muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Walang maglilipad ng channel, walang BBT. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Kung mga may pasok po kayo, ay gumayak na at bilis-bilis. Sa mga walang pasok, at may online classes, may pasok ha.
2: Tuloy pa rin yan.
1: Tuloy pa rin. Bye-bye. See you again bukas. Good night.
4: Objection.
1: 6:02 na po.
0: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Pasada Balita.

0: Ano ka mo, Esi? Ha? Miyerkules na Miyerkules, ha? Shhh! Ikaw! Ay, naku, pupungas-pungas. 6:02 in the morning, wakey-wakey! Gising na, bango na!
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Good morning! Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: It's a hump day! Gising na, bango na, Mr. Gising reporting in the morning. Arriba-arriba, let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules, ikatlong araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Pero lagay muna tayo ng panahon, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Inday. Uli itong namataan sa layong 1,405 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 kilometro per ora at pagbugsong 230 kilometro per ora. Nakataas pong signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern and central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern and central portion ng Catanduanes, at northern portion ng Aurora. Hindi nasa magla-landfall sa bansa ang Super Bagyong Inday na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Samantala, sinuspindi na po ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon dahil sa masamang panahon. Kanselado rin ang physical na klase mula preschool hanggang senior high school sa Navotas, habang daycare hanggang senior high school naman sa Caloocan City. Pero nagbabadyan lumabas din yung araw. Kala ko nga kanina'y naulan sa labas. Mukhang lalabas konti yung araw. Ay, pero makulimlim, ano po? Ipinakita sa ikalawang araw ng impeachment trial ang ilang videos ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinisinta ang mga video bilang ebidensya sa ikapat na article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Una, ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang first family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo ang House Prosecution at Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosekusyong ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng depensang panoorin ang mahigit 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa mga kapwa senator judges, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung paano ipipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya. Nauna na iginit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos. Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine ni VP Sara na pupugutan si Pangulong Marcos. Sa kaparehong video, iginit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos. Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:07. Sisimula naman ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa ikapat na article of impeachment kahapon. Nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng prosekusyon sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang sumalang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos. Si Kalilong din po ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si prosecution counsel Amando Ligutan sa bintang ni defense counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong. Ngayong araw inaasahang haharap bilang testigo si NBI Director o Regional Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule. Hiniling ng prosecution sa impeachment court na ipisampina ang iba pang testigo kaugnay ng ikapat na article of impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa prosecution, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ang prosekusyon na ipatawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa ikapat na artikulo. Nanindigan si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis pero papayagan ang prosekusyon na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente. Alas 6:09. Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ikalawang araw ng impeachment trial. Pero hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat nitong sagutin ang mga akusasyon. Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta sa Senado si VP Sara para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din nilang Vice Presidenteng huwag sumagot sa mga tanong para hindi malabag ang patakaran ng impeachment court. Matapos makipagpulong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
5: Radio Patrol Flash Report.
0: Update po ito sa Bayong Dagat galing sa US Central Command. Yung US po, Amerika ay muling binomba ang Iran matapos atakihin ng Iran ng 3 commercial vessels na dumaraan sa Strait of Hormuz.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Alam niyo na ano epekto niyan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Good luck po sa atin. Balikan natin ang mga balitang kaugnay sa impeachment. Hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa very urgent manifestation with motion, hiniling ng grupo ni Attorney Israelito Torion na magpalabas ng status quo ante order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolba ang issue sa pagiging presiding officer ni Senator Francis Escudero. Hiniling din ang mga petitioners na magpalabas ng kautusan para tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petisyon sa Supreme Court. Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero kinwestiyon ng minority bloc ang botohan at iginiit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas. Standby Radio Patrol, kayo susunod sa oras na alas 6:12. Hindi pa maring humarap si Senador Rodante Marcoleta sa paglilitis sa kasong plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at 3 kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas, habang dinala si Marculeta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Marculeta kaya nananatiling unfit to stand trial. Iginit naman ng PNP General Hospital na kaya nitong tutukan ang kondisyon ni Marculeta at hindi na dapat inipat pa sa ibang ospital. Puntanan natin yung ating mga radyo patrol. Una sa pila ngayon si Steve Raz. Alamin natin yung lagay ng trapiko sa Maynila. Go Steve!
6: Good morning, Alvin. Bagamat wala pang anunsyo ng suspensyon ng classes dito sa lungsod ng Maynila, nananatiling maluwag yung lagay ng trapiko sa mga oras na ito. Para sa mga motorista dadaan sa Maynila, tuloy-tuloy po no, yung usad na mga sasakyan mula Welcome Rotonda hanggang sa kahabaan ng Spanya Boulevard sa northbound at southbound dito. Maluwag din yung daloy ng trapiko dito sa bagay ng Quiapo hanggang Quezon Bridge. Ngayon din sa kahabaan ng Taft Avenue, hindi pa mabigat ang trapiko, bagamat nanatiling basa ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa pag-ulan, kaya pinag-iingat po yung mga motorista. Samantala, nadaraanan na muli ang Lagustinan Underpass matapos magsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Manila kasunod ng pagbagsak ng isang puno sa lugar kagabi. Mabilis na inalis ng mga responding tauhan ng bagsak na puno para may balik ang ligtas sa daloy ng trapiko at may iwasan ang posibleng panganib sa mga motorista at pedestrian. Samantala, Alvin, inanunsyo nga ng University of the East na ililipat sa asynchronous learning ang mga klase sa basic education sa kanilang Manila at Caloocan campuses ngayong araw dahil sa manang panahon. Pinayuhan ang mag-aaral na magkaugnayan sa kanilang mga guro at class advisor para sa mga learning activity at iyo pang class instructions. Mananatili namang bukas at tuloy ang operasyon ng mga opsina sa parehong campus. Sa ngayon, lagay ng panahon dito sa lungsod ng Maynila, makulimlim pero walang nararanasang pag-ulan. Yan muna kaganapan dito, yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
0: Anong reason ng UE na asynchronous yung klase? Ibig sabihin, may inasaan silang pag-ulan mamaya?
6: Dahil pa rin yan sa epekto ng Super Typhoon Inday, kaya sila nag-suspend. Pero sa ngayon, Alvin, UE pa lang. Kumbaga, nagsariling silang desisyon. Wala pang anunso kasi yung Manila local government ngayon.
0: Wala namang ano, wala namang epekto sa atin pa yung bagyos, Mario. Wala pa ka tayo signal. Ang signal parang nandun lang sa Batanes at saka sa Cagayan. At saka hindi naman na ulan. Nasasayangan lang ako sa isang araw ng klase, Steve, di ba?
6: Oo, pero kasi kung mag-anunso ngayon ng suspension ng klase, Alvin, wala na, on the way na yung mga estudyante papunta sa kanila mga pasok. So, pero hintayin pa rin natin, baka maya-maya ay mag-announce yung Manila LGU dahil yung ibang local government unit tulad ng Napotas, Caloocan at Valenzuela ay nauna na nag-anunsyo kaninang madaling araw.
0: Sige, maraming salamat Steve Raz. Isunod po natin si Roen Cueto. Ay naalam niya yung presyo ng mga paunang bilhin dyan sa Agora Market sa San Juan. Go Roen!
7: Good morning Alvin. Sa kasalukuyan, nasa 320 pesos kada kilo ang presyo ng pige, kasim at pork chop, habang 300 pesos kada kilo naman ang pata. Gayunpaman, nananatiling pinakamahal ang liyempo na umaabot pa rin sa 420 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng manok ay nasa 200 hanggang 220 pesos kada kilo. Depende yan sa laki at klase o parte ng manok. Sa gulay, nasa 130 pesos kada kilo pes ang sibuyas at bawang. Ang patatas ay 120 pesos kada kilo, habang ang kamatis ay 100 pesos kada kilo. Naglalaro naman sa 90 pesos kada kilo ang karot, 80 pesos kada kilo ang okra at 70 pesos kada kilo ang repolyo. Para sa mga gulay na binibenta kada tali, ang sitaw ay nasa 20 hanggang 25 pesos. Ang kangkong ay 15 pesos at ang pechay ay 10 pesos kada tali. At base nga sa nakausap natin mga nagtitinda ng baboy, Alvin, mas magaan ng bahagya ang gasto sa pagbili ng karne ng baboy dahil may bawas na sa presyo ng ilang bahagi nito. Pero nananatili nga mataas ang presyo ng liyempo sa mga palengke. Samantala, Alvin, dito sa San Juan ay wala na rin nararanasang pag-ulan at unti-unti nang sumisikat ang araw matapos pumasok ang sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Gayunpaman, nananatili pa rin basa ang ilang pangunahing kalsada dahil sa naunang pag-ulan. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Yan muna pinakahuling update dito sa San Juan, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DDMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Arnel Ozaida dyan sa Batangas. Magandang umaga si Arnel.
8: Yes, good morning. morning, Alvin. Nagpatupad ng isang linggong online class ang pamunuan ng De La Salle Lipa dahil umano sa lumabas na threat sa social media. Sa binahaging impormasyon ng magulang na isang estudyante ng paaralan, nakatanggap sila ng isang screenshot ng pag-uusap ng dalawang individual na nagsasabing may susunod umano na mass shooting na mangyayari sa La Salle. Dahil doon, nagdesisyon ng pamunuan ng paaralan na gawing online ang klase mula July 6 hanggang July 11 para mapaglagay ng walk-through metal detector sa school entrance. Nagpatupad din ng paaralan na mas maigpit na hakbang sa seguridad kabilang ang masusing pag-inspeksyon sa mga bag sa lahat ng school entrance. Sinabi rin ng paaralan na mahigpit ito nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad at mga hakbang sa pagtugon sa emergency. Gayunman, nananatiling tikom naman ang bibig ng Lipa PNP kaugnay sa sinasabing banta. Matatanda ang nagsuspindi din ng klase ang Batangas City Integrated High School noong nakaraang linggo matapos makatanggap ng online threat mula sa isang 17 anyos na estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Lozaita, TCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Arnel Lozaita. Si Manong Rod Izon. Manong Rod, magandang umaga si Manong Rod.
9: Good morning, Alvin. Nalambat ng Bataan Police ang dalawang drug dealer na magkahiwalay na drug operation sa Bataan. Shabu kay Town, higit na 38,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at isang barilang nasamsam na mga operatibo ng abo kay Bataan Police Team sa isang search warrant na isinilbi sa isang drug trader sa barangay Wawa, Abukay Town. Bukod sa droga, nakuha mula sa suspect ang isang kalibre 38 baril at ilang piraso ng bala. Sa Maribeles Town, umabot naman sa 34,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang drug trader sa barangay Balong Anito kung saan nahulihan din ang dalawang piraso ng baril ang arestadong suspect. Sa sampahan, ang dalawang naaresto ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
5: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Punta naman natin si Noel Alamar, kaugnay sa papalapit na bagyo. Go, Noel!
10: Good morning, Alvin. Naka-alerto ang Coast Guard District Southern Tagalog bilang paghahanda sa inaasahang masamang panahon sa ilang bahagi ng rehiyon dulot ng papalapit na bagyo. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, nakahanda ng kanilang Deployable Response Group upang matiyak ng sagarang pagtugos anumang emergency o incidente ang maaaring idulot ng masamang lagay ng panahon. Nananatiling nakaantabay ang DRG para sa Search and Rescue, Disaster Response at Humanitarian Assistance Operations, lalo na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng malalakas pag-ulan, pagbaha at iba pang kalamidad. Patuloy rin minomonitor ng Coast Guard ang lakay ng panahon at nakikipag-ugnay sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maagap na koordinasyon at mabilis sa pagbibigay ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Pinayuhan din ng Coast Guard ng publiko na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad at iwasan ang paglalayag o paglalakbay sa karagatan kung delikado ang kondisyon ng panahon upang maiwasan ang anumang sakuna. Samantara, bagamat wala pang typhoon signal, kansilado ang lahat ng biyahe ng Montenegro Shipping Line sa route ng Lucena City to Agustin Romblon at pabalik ngayong Miyerkules, Hulyo 8, 2026 dahil sa hindi magandang lagay ng panahon at dulot ng bagyong Inday. Pinapayuhan ng mga pasahero na bantayan ng mga opisyal na anunsyo para sa mga susunod na travel advisory at abiso hinggil sa mulang pagbubukas ng biyahe. Prioridad ng pamunuan ng kaligtasan ng mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat kaya't hinihikayat ng lahat na manatiling maingat at sundin ang mga abiso ng kinauukulang ahensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Ulitin lang natin, Noel, ha? So yung galing Quezon, yung maglalayag, kakansilado today, pero yung galing Batangas to Mindoro, tuloy pa rin.
10: Tuloy pa rin. Walang ibang kansilasyon dito sa Southern Tagalog. Liban na lang sa biyahe ng Montenegro Shipping Line na rutang Lucena City,
0: tama.
10: Pungo ng Agustin Romblon
0: tama.
10: At pabalik.
0: Kasi baka may papunta na ng Batangas, papunta Mindoro, di kaya gal Mindoro, paluwas ng Batangas, eh tuloy pa rin po, no po, pero alerto lang po kayo, kasi pag sumama yung panahon, eh baka kanselahin po yan, kahit walang signal, ano?
10: Oo, pero Alvin, Oriental Mindoro, napakatingkad ng sikat ng araw.
0: Ah, talaga? Aso walang, hindi makulimlim sa Oriental Mindoro, ngayon sa amin makulimlim eh.
10: Wala, napaka kulay asul noong kalawakan, tapos matingkad yung init ng araw, napakakalmado ng dagat.
0: Ah,
10: sa mga oras ito.
0: Hindi, samantalahin nyo na, no? Kasi baka ilang oras from now, lalapit na yung bagyo. Tama-tama, dahil ang susunod na may intervene taga-Pag-asa, kaya mag-monitor po ng mga taga-Oriental Mindoro, well, pati na rin yung mga taga-Batangas at Quezon, ano?
10: Tama, Alvin, tama.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga kina Ma'am Grace San Mateo. Gising na mga utaw kahit may bagyo. Ganon din si Paolo Balde ng Virac, Catanduanes. O, kumusta kayo dyan sa Catanduanes? Maaraw pa ba o makulimlim na? At si Mark Hernandez ng sinabi Happy Hump Day. At ang hilig daw mangupya ni Vice President Sar. Ba't nangungupya? Nangupya ng alin? At yari na naman tayo sa oil prices. Ay sinabi mo pa. Pero in the meantime, ito mas importante dahil ito immediate po. Kasama na natin sa Zoom si Pag-asa Weather Forecaster John Manalo. Magandang umaga sa iyo, John.
11: Good morning! Magandang umaga rin po, Sir Alvin, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
0: Sige po, mag-report muna kayo ng mga apektadong lugar saka ako magtatanong. Go ahead, John.
11: Opo, update po patungkol dito kay Super Typhoon Inday. Kaninang alas 3 ng madaling araw ay pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor natin na bagyo, at ito ay nasa layong 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 185 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo, at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 230 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa kanluran papalapit po sa Northern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero ang good news dito sa ating latest forecast track ay after niya mag westward na movement ay magno-northwestward ito papunta dito sa Taiwan, at hindi ito magla-landfall sa ating bansa. Pero yung lawak po nito at yung lakas ng hangin ay nagdadala pa rin ng mga pagbugso ng hangin. Kaya nakataas po na signal number 1 dito sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern and central portion ng Isabela, probinsya ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, northern and central portion ng Catanduanes. Meron pong 36-hour na lead time itong signal number 1, kaya hindi man po natin ito mararamdaman sa the moment na nagtaas tayong signal number 1. Pero within the next 36 hours ay ito ay mararamdaman na po natin. At dahil pa northwest na yung direction nitong si bagyo sa ating forecast, kasabay po nito ay yung unti-unti pa nito na paghina. Kaya naman hanggang signal number 2 and 3 na lamang po yung pinakamataas, at bumaba na yung chance na signal number 4 yung aabutin sa Batanes. At dahil pa rin po dito sa bagyo ay yung gusto po natin na banggitin ay yung critical na araw na ito ay pinakamakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Nagsisimula po yan bukas hanggang sa weekend. So yung mga malalakas na pagulan katulad nung naranasan natin kagabi, pero mas prolong lang po. Yung kagabi po kasi ay driven mainly by thunderstorm.
0: Oo nga, ang lakas ng ulan kagabi.
11: Also, banggitin din po natin, no? Yung gale warning natin ay tataas na din simula mamaya. At ang pinaka maapektuhan po ay yung mga kababayan natin ng mga isla at manlalayag, lalo na sa eastern coast ng Luzon at Visayas. At yung ating update,
0: yung kahapon,
11: bagyong Inday. Opo.
0: Diyan yung kahapon, hindi pa yun epekto ng bagyo, di ba? Ang lakas ng ulan ng pauwi ako kagabi, mga bandang alas 8.
11: Yes po, may kalakihan po talaga itong thunderstorm na nakaapekto sa atin kagabi. Actually, from Pampanga po, umabot ng Metro Manila. So yung size niya ay talagang notable po. And yun din naman po yung dahilan kaya ganun po kalakas yung naranasan natin kagabi. Pero hindi pa po ito yung epekto ng pagpapalakas ng bagyong Inday sa habagat.
0: Opo, opo. Pero itong bagyo, hindi ba ang paunang impormasyon ay napakalakas po nito? Humina naman siya galing ng Northern Marianas at Guam afternoon, o talaga nakakuha pa siya ng lakas sa Pacific?
11: Nakakapa pa rin po ito ng lakas kaya nananatili pa rin po ito sa kasalukuyan na super typhoon. Habang papalapit po ito dito sa may Northern Luzon at papuntang Taiwan, dito pa lang po natin makikita yung sudden na mas paghina pa nito. From super typhoon ay magiging typhoon na lamang po ito by Friday according din po sa ating analysis.
0: So ang dapat maghanda pala ngayon, Taiwan. After nun Taiwan, edi syempre China na yung kasunod.
11: Yes po, sila po yung mas maapektuhan as compared sa atin. Pero i-note pa rin po natin na malaki pa rin yung posibilidad nitong maging pinsala, lalo na sa pagpapalakas ng habagat na dala nitong bagyo.
0: Malakas ba yung habagat?
11: Sa ngayon po, hindi po. Kasi po yung ikot ng bagyo kapag nasa Northern Hemisphere ay counterclockwise. Okay. So yung moisture po na nandito sa may bandang Pilipinas, hihilahin po niya at palalakasin po yung habagat. Ibig sabihin, magiging malaki po yung contribution ng bagyo para mas maramdaman natin yung habagat at magdadala po ito ng mga malalakas na pagulan, lalo na sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila.
0: Ah, ganun pala yun. Nagmamatter pa pala kung ang ikot ay clockwise or counterclockwise. Ano? So, kailan nagiging clockwise? Oo nga, tinan nyo, pansinin nyo, yung kilos, no, ayan, ano yung lumalabas po ngayon, baliktad sa ikot ng relo, kaya counterclockwise, pero may pagkakataon dyan na ang ikot naman yan, clockwise.
11: Kapag hindi po, bali, ay yes po, pero hindi na po bagyo yun. Ang tinatawag naman po natin doon ay high pressure area. At ang epekto naman po noon ay kabaliktaran. So clear sky condition, less clouds, at relatively mas mainit po na temperatura.
0: Ah, ganun pala yun. Sige John, thank you. Tatawag kami sa pag-asa from time to time. Siyempre importante, baka pag sinabi hindi, humina eh. Hindi po, paano kung habagat naman yung makadali sa atin? Hindi ho ba? Kahit sabihin mong habagat lang yan, ay hindi po. Kasi pwedeng malakas ang ulan at mapinsala rin. Hindi ba John?
11: Yes po, napakahalaga po nung binanggit ninyo Sir Alvin, and we really appreciate po yung ganitong mga Q&A dahil tinutulungan po nito yung pag-asa at ganoon din naman para mas maintindihan po ng mga kababayan natin.
0: Sige, maraming salamat. Buhay po yung mga taga-pag-asa dyan. Buhay kayo dyan. Thank you.
11: Salamat din po at ingat
0: lang. Si Ginoong John Manalo po ang ating pag-asa weather forecaster. O ayan ha, ang critical daw yung mga susunod na araw. Bagamat sa Mindoro ay maaraw, at dito sa atin wala namang ulan kung hindi makulimlim. Kung uulan man po, hindi pa yan dahil sa sama ng panahon, kundi dito sa Metro Manila. Maganda umaga sa iyo, Honey Reyes ng PDO. Gising na rin. Ganon din si Deo Jeronimo. O Deo, at si Chris Laranyo. Ako, may tanong din si Chris. Hindi daw ba pwede patawag si na witness, si Senator Judge Aimee Marcos? Mamaya tanong natin sa mga bisita natin related sa impeachment, ha? Richard Merck, maganda umaga sa iyo. Teka muna, kailangan natin mag-commercial sa oras na 6:29, hanap po tayo ng isang legal analyst sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
4: Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Restime Drops. Basta kabag,
13: Restime to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
17: More happiness.
16: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake.
14: minabalita. EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Ang husay!
23: So easy to use.
24: Everest washing machine.
23: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
24: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
25: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
26: Delivery! Maria Jose?
27: Akin yan? Ang laki ng box!
26: Surprise!
27: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
26: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
27: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
28: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
32: Tuloy lang sa activities, on the go!
33: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
34: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
31: Let's go!
32: Make your move, baby.
34: Arthrisin, get going!
35: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: TZMM, numero uno sa aksyon!
37: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Boses nagigising sa umaga.
38: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Maganda umaga muna sa mahigit 43,000 na nakamonitor sa abo. Agad yung gumising ha, para may kayo ng parami pag may malaki talagang political event. Dumadami yung tao na hihilig sa news. Ano? Kaya magandang umaga. Isa na dyan si Chris Averini Casano na nagluluto na ng breakfast. Buti ka pa. Ano bang breakfast natin? O masarap na almusal, ha? Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Perla Samar at si Minerva Castillo Nunez. Gising na gising na rin ang mga yan. Pero nasa linya na po natin si Attorney Domingo Egon Cayosa. O kala ko mag-zoom tayo, Attorney Egon. Magandang umaga po. Siya po isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
39: Good morning!
40: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Ano po ang assessment ni Attorney Egon sa pangalawang araw po ng impeachment trial? Meron po ba kayong mga puna at meron kayong napansin na parang hindi kagandahan o so far so good?
40: Well, so far naman maayos. Kaya lang, napabagalan talaga tayo dun sa daloy ng presentation of evidence kapagkat mukhang ang strategy ng depensa halos lahat ng mga sasabihin, lahat ng mga ebidensya, talagang susuriin na lahat, nararapat lang at ino-objectingan. Mukhang nagkulang, bilang isang practitioner, mukhang nagkulang yung

0: again, it should greatly abbreviate yung presentation of evidence.
1: As ibig niyo sabihin, nag-ugat yun, Attorney Egon, dapat antimano na pag-agrihan na yan sa pre-trial para suabe yung usad.
0: Tama. Kung yung may mga magagaling na pwes at yung mga abogado na rin, na, dapat yung mga ganyan na talaga namang factual at malinaw, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan sa ebidensya. Unfortunately, siguro hindi sila nagkaigi o baka yung strategy din ng iba sa kanila, talagang lahat busisiin, lahat ipipresent. Well, kung ba yung pahabaan ng PCA, hindi dapat ganun si impeachment. It is not even a criminal case or a civil case. So sana, for the interest of the people, and of course, ang Senado, na may limited time, and the spirit of the Constitution, kaya as soon as possible, matanggal na sana yung mga ganyang mga detalye na pwede naman sanang stipulate.
1: Ayan. Ay, abogado na po nagsabi niyan, ha? Kasi ang pagkaka-appreciate ko rin, hindi naman tayo abogado at marami sa ating mga kababayan, hindi naman abogado, eh lahat naman ata tayo, napanood naman natin yung video. Ba't ang dami pang cheche-bureche kung yan ba ay authentic ba yan, saan ang galing yan, yan ba ay na-record na maayos. Ang dami pang pasikot-sikot ng ending lang naman, ay ang video ba ay authentic o hindi? Attorney Egon.
0: Hindi lamang yun. Eh, yung video na yan, gagamitin din ng kabila. I-compare na lang yung kopya mo at saka yung isa. Eh, di, mag-agree na kayo. Eh, pareho lang naman pala eh. Pero yan, pinapadaan sa, malimbawa, meron pang effort na, sige, kinakailangan ipresenta yung 2 hours. Mukhang gusto lang nilang suyain yung manonood eh. Mm. O kaya, yung to and the clock, kumbaga. Pero wag naman noon. Yung
1: binisbilisan nila, simplihan na lang nila. Pero Attorney Egon, talaga bang ganun po, ano, yung parang step by step, ano, na parang minsan pag ikay nanonood, parang gusto mo nang mag-tune out kasi ang daming mga legalistic terms, and at the same time, parang, oo na, so sige na, tuloy, para ikaw nang gustong humila, para humusad. Ang bagal.
0: Well, yun ang nangyayari kung hindi maayos yung pre-trial. At yan naman, kung titignan natin yung pre-trial, yan ang purpose ng pre-trial. Eh, na yung mga obvious, yung mga tanggap naman na, yung mga bagay-bagay na pwedeng mapag-agrihan ng mabilisan, wag nang isalang dun sa hearing proper. So, mukhang nagkulang doon. Hindi natin alam po hindi anong nangyari sa loob kasi nga, executive session sila, wala namang ng publiko din, wala naman kayong media. So, baka nga, hindi nag-agree. Maaari din na yung strategy ng kabilang panig, ito. So, hindi natin alam yon. But ngayon, nakikita natin, yung mga veteranong litigation lawyers, madidismaya sa ganyan.
1: Sa
0: public knowledge yan, na-publish na, tapos pinag-aawayan pa. Eh, kung gustong malaman kung authentic o hindi. And then pala sa pre-trial, plenay na nila. Tapos pareho pala ito, hindi magkaiba ito. Tapos na sana yan eh.
1: Oh.
0: Pati yung mga discovery effort, mga ganyan, admissions, proposals for stipulation, yun dapat ang inayos nila para baka nga yun ang start niya. I-bore tayong lahat, suyain tayong lahat para hindi na tayo makinig.
1: Ayan. Ang biruan nga po, Attorney Egon, eh, narinig ko sa social media din, eh parang ang bayad daw kasi sa abogado ng depensa per objection. kaya, biro lang po yun, binibiro lang, no? Nagbibiroan lang, sinauumay po yung at makbabayan. Ngayon, for today, pag sinabing cross-examination, yan ba, no? Ano ibig sabihin ba nun? Paliwanag nyo, Attorney Egon.
0: Well, yung depensa, tatanungin ngayon yung witness ng prosecution para i-test ang kanyang credibility at pakita kung may inconsistency, yung accuracy ng kanyang mga pinagsasabi. But ito eh, ang main evidence naman ito, yung video eh. hindi natin alam kung gaano katagal na naman ito. Di ba? Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, eh hindi magkakasya yung pinagtigihan nilang 90 days or yung mga limited time, hindi magka

0: siya talaga yun. So, sana the impeachment court will do something about it. Pwedeng i-abbreviate na yan. Maganda rin na pati yung presiding officer, nagtatanong na rin mga senador para lang mapabilis sana ito. Meron din tayong nakikita na mga tangka na pabagalin.
1: Mm.
0: So, maganda na nandyan kayo, nakikita ang tama eh, na makakahalata yung eventually.
1: Which brings us to the points of Senator, ito hindi na play up masyado sa media kagabi, Attorney Egon, yung clash na naman ni Attorney ni Senator Pia Cayetano and Risa Ontiveros, kasi may kapatid din siyang Pia, kaya nalilito ako minsan. Ano po? Ang sinasabi ni Senator Pia Cayetano, hindi dapat sino-shortcut. Hindi dapat gano'n. Kasi ang tanong ni Senator Risa, pang-practical, pang-ordinaryo mamayan na, so ang ginawa ba ni Vice President Sara Duterte ay culpable violation of the Constitution? Yung grave threat na yon, does that constitute culpable violation of the Constitution? Ano bang mas tama doon sa dalawang argumento, Attorney Egon?
0: Hindi, yan ang tumpak na tanong. Di ba yun ang gusto nating malam? Kasi yung mga video na yan, napanood na natin yan, paulit-ulit sa social media at kung saan-saan. So, ang question lang is, at korelasyon nito, is this an impeachable offense? At sapat ba para tanggalin ang isang nakaupong vice-president? Yun lang. Pero kung abogado ka na gusto mong pahabain, every step, lahat ng tuldok, lahat ng kataga, kailangan sunod-sunod na yan. So, it defeats the purpose. Yung maganda nga sana na pagtanong sila para tupukin na kaagad yung kinakailangang malaman.
1: So, ibig sabihin para mo, Attorney Egon, defensible yung position ni Senator Risa. Kasi naisip ko rin yung punto ni Senator Pia, ay oo nga, ano, kasi mga abogado nga pala ang nandito. So, kailan talaga step by step. But on the other hand, kung ikaw ordinaryong aling barang, ang tanong lang naman dun, may violation ba ang ginawa ng Vice Presidente? Yan ba ay ka-impeach-impeach yung kanyang pag-uugali? Ganun lang naman yun, hindi ho ba?
0: No, ganun nga kasi. Kaya nga ang ating palaging position dyan, because it is a class of its own, yung impeachment court. Huwag naman nilang gawing masyadong legalistic, masyadong rigorous. Yung katotohanan naman, pwede mo malaman directly without violating the rights of everyone. Ang mahirap kung yung mga detalye, mga legalist, mga technicalities, gagamit mo para mapatagal yung proseso o kaya para mapagtagpan ang katotohanan. So, we're not saying it cuts both ways. Diba? Kung ma-abbreviate ito, makakatulong sa prosecution, makakatulong sa depensa, sa inaakusahan, at makakatulong sa hukom, at makakatulong sa ating taong bayan. Kung dapat ang gamitin dyan ng mga pananalita, yung common sense at saka yung naiintindihan ng taong bayan without, of course, sacrificing yung right to due process. Ang due process, anong napakasimple. Mabigyan ka ng pagkakataong maghayag ng iyong maglabas ang iyong ebidensya, yung argumento, magkabilang panig, yun. Pero kung minsan, nagpaku-complicate sa mga detalye. Of course, you cannot blame the lawyers kung ganun ang kanilang stand, no? Yung bawat kataga pagdidebatihan, but we should cut through that.
1: Apo. Pero kung may isang Senator Judge, Attorney Egon, nalimbawa mamaya, magsalita, no? Na, so ano ba talaga ang haba-haba na ng pagtatanong natin? Ang dulo lang naman natin kung ang ginawa ba ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker ay nagko-constitute ng tinatawag na culpable violation of the Constitution, wala siyang violation pag ganyan ang tanong niya. Kasi baka sabihan na naman ulit siya ng isang senador na hindi unfair yan. Hindi mo dapat dinidiretso doon, dulo pang tanong yan, pang dulo yung tanong mo, hindi pa ngayon.
0: But hindi yung unfair yun. Kasi nga, yung tanong na yan, sasagutin nung prosecution at saka ng depensa eh. So, meron naman silang pagkakataon. Pangalawa, yung question kasi, trabaho din niya to cut through the red tape, kumbaga, kung layman sir, to cut through the legalist and all the, you know, basta ang importante lang, yung basic fairness, di ba? Yun lang. So, Pero kung ipapasok natin dun sa traditional na sistema na pahabaan ng PC, objections, at kahit pareho naman yung ebidensya nyo, ko-question nyo pa rin ng isa't isa, eh, yan nga ho'y nagpapatagal ng, at malaking sakit ng justice system natin, eh, yung ganyang style. Kaya nga yung mga kaso sa korte, naabot ng siyam-siyam. Impeachment ito, alam nga naman, abutin ito ng 20 years.
1: Sobrang haba naman. Sige, we'll have, we have 3 minutes left, attorney. Ano po, sa ibang issue naman, ano ang stand mo doon sa it appears na gustong kunin ng prosecution na hostile witness si Vice President Sara Duterte? Ang tanong, procedurally, pwede ba yun? Natawagin nila as hostile witness o bawal yan sa impeachment trial?
0: Pwede naman. Hostile witnesses allowed. But of course, pag ipipresenta mong hostile witness, mag-ingat ka rin. Kasi nga, pwedeng, kung ano sasabihin niya, you're bound dun sa sasabihin niya. Ayun ang risk nila dyan, no? At of course, kung tatunoy mo, naalanganin, pwede rin yan sabihin, I invoke my right against self-incrimination. So pwede rin. Hindi siya sasagot. Ibig sabihin, kung sasagutin ko yan, makakasuan ako, mapapahamak, makakasama sa akin. So, baka yun ang gusto nilang gawin. Kasi nga, every time you invoke that, ang premise is, kung sasabihin mo yung tamang sagot, eh, baka nga, makakasuhan ka. So, baka ganun. So, maaaring yun gusto nilang gawin, hindi natin alam. But tingnan natin, malay mo, one of these days, being surprise witness ng depensa yung Vice President.
1: So pwede pala ganun, Attorney Igo, na pag pinaupo dyan ang Vice President, ang sasabihin niya lang palagi, I invoke my right against self-incrimination, paulit-ulit sa lahat ng tanong, yan ang sagot niya, pwedeng ganun?
0: Pwede, but siyempre ipoprove din nila, eh, bakit yung tanong na yan? Halimbawa, pag tanong anong pangalan mo, sabi mo, I invoke my right against self-incriminating pag sabihin mo ang pangalan mo. So hindi naman ho na it cannot be a blanket defense. Ang mas delikado dyan, pag-witness mo yan at nagsalita siya, sumagot sa tanong mo, kahit hindi mo gusto yung sagot niya, you're bound by that sagot.
1: Yun, oo. Ganun yung risk for the prosecution.
0: Oo. So, bali siguro na hostile for a very specific purpose and aspect lang. Ganun ang gagawin nila. Ikaw cross-examine din yan nung kabilay. So, you take a big risk.
1: Oh, and lastly, may grupo po ng mga abogado, Attorney Egon, na nag-file po sa Korte Suprema ng very urgent manifestation para alisin si former Senate President Xi Escudero as presiding officer of the impeachment court. What do you say?
0: Well, that's one of the remedies na pwede nilang gawin, but whether or not it will succeed remains to be seen. Sa aking paningin, yung rules of impeachment, yung Senate impeachment court rules, walang pakialam dyan ng Supreme Court. Ang poder dyan, yung Senate, malinaw sa ating saligang batas. At pangalawa, yung mga nagpe-petition ba, do they have a justiciable case or issue now?
1: Mm-hmm.
0: Do they stand to gain or benefit or suffer because of that question decision? So, yun, are they the right party? May standing ba yan? So, kung ang Supreme Court, conservative, at iniwasan nilang yung tinatawag na judicial overreach, pwede rin nilang sabihin sandali, that's not a right for yung kaso hindi pa right for adjudication ng Supreme Court at political question yan, wala sa amin. Pwede rin lang gawin yan. Pwede rin naman, makikialam na naman sila kagaya nung nangyari nakaraang taon at medyo napahiya sila doon kasi nga mismo yung mga dating justices, binatikos sila at halos lahat ng eksperto nakakaalam sa Constitution at batas, nabatikos ang Supreme Court doon. So I don't know if they learned their lesson. But we cannot blame itong mga abogado. Kaibigan natin ang iba dyan. Magkaling naman sila to go that way. But sana mang focus na lang tayo ng impeachment. Masyadong kadidribble na ito.
1: Apo. Pero kung sakasakali lang po, halimbawa, mag-desisyon nga ang Supreme Court na hindi dapat si Escudero nandyan, paano yung proceeding na siya na yung nag-lead? Ibig sabihin ba nun, mananal in void ba lahat yun? Diba, nausad na tayo. Umabot na tayo dun sa tapos na yung prosecution bago mag-desisyon. Paano mangyayari yun sa lahat ng episodes na ang namuno ay si Escudero?
0: Well, hindi naman masyado direct yung damage, di ba? Yung procedural lang yan eh. Ang importante, the rights of both parties are protected. Due process is maintained, di ba? And respected. So yung personalities, kahit sino nga yan eh, wala namang problema. Ang inaalagaan lang naman ng batas at ng ating saligang batas, yung due process, yung fairness.
1: Oh, ngayon, si Chris Laranyo, ang tanong po niya sa inyo, Attorney Egon, ay posible daw bang tawagin ng prosecution si Senator Judge Aimee Marcos, allowed bail under impeachment rules as witness to determine kung totoong nagbabanta si VP Sara na hukayin ang bangkay ni former President Ferdinand Marcos at itatapon sa West Philippine Sea since grave threat yun, sa patay, punishable up to 6 years.
0: Well, very unusual yan. Baka mahirap kasi very unprecedented na yung isang hukom gagawin mong witness. Pangalawa, pag-ingat ka rin. Pag ginawa mo siya na witness yan, eh, baka sabihin niya hindi totoo yan. O edi walang mangyayari, di ba? So, it's very easy to call in witness, but unless you're sure kung ano talaga katotohanan o anong sasabihin ng witness, at kaya niya, and he or she can stand scrutiny, mas maganda wag mo na lang tawagin. Ano na, pwede. Pero you have a procedural and substantive legal obstacles kung gagawin mo yan.
1: Last na lang, si Attorney Romy Makalintal, nakamonitor din. Sabi ni Attorney Romy Mac, mas makabubuti pa sa defense panel ni VP Sara na wag nang mag-cross-examine sa magtitestify na NBI witness ng prosecution para hindi na muli pang lalong lumutang ang mga issue sa pagbabanta ni VP Sara. Katunayan, dapat inamin kaagad ng depensa na mayroong ganung video para hindi na ito ipinalabas pa sa hearing kung saan lalong nabigyang diin ito at napalutang ng prosecution. Do you agree, Attorney?
0: May magandang punto ko si Attorney Makalintal. Yung mga literal litigators, kung competent at totoo naman yun at hindi mahirap mo natibag yun, aminin mo na parang hindi ilalabas. Lalo sa impeachment court kasi merong aspeto yan na political at yung optics sa taong bayan. Itanunood lahat.
1: Opo.
0: So, dapat in-admit na lang nila yan at kung tatawagin mo yung mga NBI agents at competent mga yan, sasagot yan ng marunong sila sumagot, alam nila yung technicalities nito, baka magbigin pa. So avoid, mag-ingat ka kung sino kukunin mo witness o i-cross-examine mo kasi okay, lalong madidiin nga yung punto ng prosecution.
1: And with that, we have to say thank you. Maraming salamat, Attorney Egon. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga kay Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga muna kay Ma'am Agnes Tan. Gising na dahil sa World Cup. Ambassador Francis Chua, magandang umaga po sa inyo. Tama na natin si Steve Raz. Go, Steve!
2: Yes, Alvin, maluwag din pa kayo ng lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Valenzuela City. Base yan sa Valenzuela City Command Control and Communication Center. Tuloy-tuloy ang daloy ng sasakyan, partikular sa daloy ng Marulas, Sped Center Malinta, BIR Malinta at MH Del Pilar Malanday. Update naman sa mga nagsuspende ng face-to-face classes sa Metro Manila, kabilang dito ang Caloocan City, Nabota City at Palabon City dahil sa habagat na inaasang palalakasin ng Super Typhoon Inday. Hindi kabilang o wala pang anunsyo ng suspension ng klase ang Valenzuela City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Ibrad, CZMM.
1: Dagdag natin, Steve, yung Negros Island Region. Mayroon akong kudigo rito eh. Canlaon City, Negros Oriental. Ganon din ang Maguindanao, Dato Udin, Sinsuat. Ikaw ba'y nasa Valenzuela? Kasi sa Quezon City, parte ng Quezon, naaraw na rito sa amin eh. Sa iyong kinalalagyan, maaraw na ba?
2: So far dito sa Maynila, maaraw na ngayon, Alvin. At itong madagdag ko na rin, no, yung Kapangkalan City, no, Negros Occidental. Kaya suspended na rin yung klase sa lahat ng level, both public and private schools yan.
1: Tama, yung Kabangkalan naman, nasa Occidental naman yan. Okay, yung inanunsyo natin kanina, Negros Oriental. Pero Negros Island region na yung dalawang yan.
2: Mm.
1: May, sino, may source ka ba sa Kabangkalan? Layo nun sa Bacolod, Steve, ha? O tagaroon ka sa Kabangkalan?
2: Hindi, nakita lang na yung post mismo ng kanilang alcalde.
1: Ah, okay. Akala ko na may napadpad ka sa Kabangkalan City. City din yan. Pero sa South yan, sa South Negros Occidental. Mm. Medyo malayo-layo, no? Thank you, Steve. Extra, please.
2: Yan ang balitang confirmado, sigurado itong Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Steve Raz.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
1: Maganda-maganda umaga muna sa mga nandyan sa X. O, teka muna, may 2 minutes tayo bago mag-newscast. Kaya batiin natin si RS Kennedy. RS, natanggap namin ni Bigor niya yung package, ha? Ay, may time check pala ako. Lain natin yan kasi ano yan eh, paid yan eh. 6:57!
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: At yan tanong ni RS Kennedy, ang dami daw kasing distractions at interruptions. Ang game plan ba yun ay maaari na yun ang estratehiya, no? Pwedeng ganun. Kaya nga po nagbibiroan dun sa social media, ang bayad daw kasi sa defense lawyer per objection. Hindi po ganun, hindi naman hindi naman po ganun. Package po yan. Ano po? Yung mga bayaran. Ano po? Package po yan. Hindi kada objection. Kasi magmumukhang ingot naman yun. Pag lahat na lang may objection. Hindi ho ba? Hindi din magandang optics pag puro objection. Sabi ni Name Anat Biblang, daming sat-sat. Ang dami pong kuda, ang daming hanas ng defense team na wala naman pong saysay at sustansya when that video was for all the world to see. Yun nga po naisip ko, eh, kailan hindi po tayo kasi abogado. Yung sa mga abogado, may bali po yun na mag-object ka sa ganito, kailangan authentic ba yan? When in fact, lahat naman tayo napanood yun, lahat ng media yun ang binalita. Eh. So ibig mo sabihin, lahat ng media entities ay mali. Eh, yun din naman yung pinanood nilang video, di ba? Tayo po yun, yung mga ordinaryong mamamayan. Kung magadiretso na tayo, tumbukin na natin. Yung ginawa ba ng Vice Presidente na yun ay may tuturing na culpable violation of the Constitution. Yun naman ang punod dulo eh. Eh, kaya lang, nung tinanong po ni Senator Risa, abay sinita pa siya ng isa. Sabi naman ni Senator Pia, hindi unfair. Hindi dapat sino-shortcut. Hindi pa yan ngayon. Eh, kailan natin itatanong yun? Hindi pala pwede itanong yun ngayon. Eh, Jeffrey Mangay, magandang umaga sa iyo. Ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Ellie Trinidad. If I'm not mistaken, si Richard Merck ang nakita ko yesterday sa Makati Medical Center. Eh, malamang. Baka nagpapa-check up si Richard Merck, ano? Ganon din, sabi ni Ellie, ang lakas ng ulan kagabi, kaya na-stress yung fur baby ko. O nga, pag kumukulog at kumikidlat, natataranta din yung mga aso. Sabi ni Quill, makulimlim na Wednesday, mga kagising. Ask ko lang po, magkano po kaya yung kada objection? Hindi nga, hindi siya bayad, Quill, kada objection ko talaga. Ruby, magandang umaga sa'yo. Sa Alvin, napapadalas po yung threat sa mga school. Natatakot po ako para sa mga anak ko. Actually, hindi na namin nadidiscuss. Nasabi ko na yung kay Camille. Kaya lang, ang daming storya kasi. May impeachment, may weather. Pero sa totoo lang, napansin din namin, hindi lang sa Metro Manila, pati sa Negros, may ganyan. Sa Bicol, may ganyan. At sa iba't iba pa pong lugar, sabi nga namin, baka prank lang. Sabi ni Ronald Soriano, kabang-abang po ang pag-cross-examine ng defense the NBI witness. Mamaya, hold your horses, ha? Versus the horse. Hey, Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo. At si Ellie Trinidad, gising na rin. At si Attorney Romy Mac, ano sabi niya, ano ang sagot ni Attorney Igo? Nag-agree ba siya? O nag-agree po siya sa inyo, Attorney Romy Mac? Agree to disagree. Hindi, nag-agree siya sa iyo, sa iyong punto. Sa muna, Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
5: Good morning!
3: Mga bantang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bigornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 1 nakataas na sa 7 lugar dahil sa super bagyong Inday. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila. Sinuspindi ngayong araw.
6: Video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ipinisinta sa impeachment trial, paglilitis posibleng lumagpas ng 72 araw.
1: Paghalal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer, kinmisyon sa Korte Suprema impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng petisyon.
6: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
1: Kontraktor na si Sara Discaya pinayagang magpiansa sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental.
6: Mahigit 70 barko ng China namataan sa West Philippine Sea. Pagpapakawala ng missile ng China, kinundera ng Pilipinas.
1: Eskwelahan sa Batangas nagpatupad ng online classes dahil sa banta ng pamamaril.
6: Sa Showbiz Spotlight, unang 4 na pelikulang lalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon inanunsyo na.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Miyerkules, July 8. 2026, ako po si Alvin L. Chico.
6: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Inday. Ulitong namataan sa layong 1,405 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 kilometro per ora at pagbugsong 230 kilometro per ora. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern at central portion ng Catanduanes, at northern portion ng Aurora. Hindi inaasahang magla-landfall ang superbagyong Inday na lalabas na ng Pilipinas sa Sabado. Samantala, sinuspindi na ang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon dahil sa masamang panahon. Kansilado rin ang physical na klase mula preschool hanggang senior high school sa Navotas habang daycare hanggang senior high school naman sa Caloocan.
6: Malapit ng sumadsad sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak sa 161.38 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Ang Angat Dam bumagsak sa 157.64 meters ang tubig na mas mababa sa critical level na 160 meters. Sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino, tiniyak ni Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mortera na sapat ang tubig mula sa ibang source o pinagkukunan ng tubig sakaling kapusin ang supply.
7: Since we have supplementary sources and activation of 2 new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in the East Concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
6: Now na nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga, pinalawig ng PhilHealth ang benefit package para sa mga moderate at malalang kaso ng leptospirosis. Sa ilalim nito, makatatanggap ng 63,000 pesos na hospital care ang mga kwalipikadong pasyente habang 170,000 pesos naman para sa hemodialysis at 230,000 pesos na peritoneal dialysis. Paabot naman sa 411,000 pesos ang package para sa malalang kaso kung saan nangangailangan ng pasyente ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. May alok din libreng konsultasyon ng PhilHealth kung saan maaaring resetahan ng pasyente ng doxycycline. Sa tala ng Department of Health noong Enero, mahigit 2,000 na naitalang kaso ng mas mataas o na mas mataas ng 6% kumpara noong nakaraang taon.
6: Tinapos na ng pamahalaan ang pansamantalang suspensyon sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Abril, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagsuspinde sa mahigit 3 pesos na excise tax sa LPG at mahigit 5 pesos sa kerosene. Sa ilalim ng batas, otomatikong babalik ang buwis matapos ang 3 buwan o 1 linggo matapos bumaba sa $80 per barrel ang average price ng Dubai crude. Sa 2 araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 50 centavos ang kerosene, habang 75 centavos ang gasolina. Tumaas naman ng 90 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan ding maka-aapekto sa presyohan ang panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran. Tugon ito ng Amerika sa pag-atake ng Iran sa 3 barko sa Strait of Hormuz.
1: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, ipinakita na sa 2 araw ng impeachment trial ang ilang video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta mga video bilang ebidensya sa 4 na article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang First Family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo pa ang House Prosecution and Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosekusyong ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng depensang panoorin ang mahigit 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa mga kapwa senator judges, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung paano ipipresenta na magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya. Noon na naiginit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagdutol sa Administrasyong Marcos.
8: Huwag kang mag-alala nga sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
9: Yung pagpapanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Yung is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
1: Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine ni VP Sara na pugutan si Pangulong Marcos. Sa kaparehong video, iginiit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos.
8: Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hubukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea.
1: Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at dating o Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni VP Sara.
6: Sisimulan ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa 4 ng Article of Impeachment. Kahapon, nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng House Prosecution Team sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang sumalang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos. Si Kalilong din ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si Prosecution Counsel Amando Ligutan sa bintang ni Defense Counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong.
10: How can he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script?
11: Goodness, Your Honor, please. I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense.
6: Para sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, masyadong mabagal ang takbo ng paglilitis na mistulang nagkaroon ng pagkukulang sa pre-trial conference.
0: Dapat yung mga ganyan na talaga namang actual at malinaw, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan sa ebidensya. Unfortunately, siguro hindi sila nagkaigi o baka yung strategy din ng iba sa kanila talagang lahat busisiin, lahat ipipresent. Well, kung ba yung pahabaan ng PC, hindi dapat ganun si impeachment.
6: Ngayong araw, inaasahang haharap bilang testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule.
1: Alas 7:13, hiniling ng House Prosecution Team sa Impeachment Court na ipasampina ang iba pang testigo sa 4 na Articles of Impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ng prosekusyon na ipatawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa 4 na artikulo. Nanindigan si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis pero papayagan ang prosekusyon na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente.
6: Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang 2 araw ng impeachment trial. Hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat nitong sagutin ang mga akusasyon.
12: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound.
13: The public is not interested in that status update. Kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan.
6: Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta si Senado si VP para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din ang Vice Presidente na huwag sumagot sa mga tanong para hindi malamag ang patakaran ng impeachment court.
14: The Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya.
6: Matapos makipagpulong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
1: Alas 7:16, hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa very urgent manifestation with motion, hiniling ng grupo ni Attorney Israelito Torion na magpalabas ng status quo ante order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolbang issue sa pagiging presiding officer ni Senador Francis Escudero. Hiniling din ng petitioners na magpalabas ng kautusan pero tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petisyon sa Supreme Court.
15: This is a collegial body, not a single person can speak for the body. So mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso o ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government.
1: Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto sa mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyandahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero kwestyon ng minority bloc ang botohan at iginit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas.
6: Hindi pa maaaring humarap si Senador Rodante Marcoleta sa paglilitis sa kanyang plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas, habang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Marcoleta, kaya nananatiling unfit to stand trial.
16: Yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Kung nagaganon po, fluctuating po talaga yung blood pressure. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya, known hypertensive po kasi si Dr. Marcoleta, so kailangan po natin i-monitor yung...
6: Iginit naman ng PNP General Hospital na kaya nitong tutukan ang kondisyon ni Marcoleta at hindi na dapat ilipat ng ibang ospital.
1: Alas 7:19, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makadalo sa lamay ng half-brother. Sinasabing hindi naabot ng mga argumento ni Revilla ang tinatawag na exceptional ground. Kaya hindi pinagbigyan ng hiling. Mariring makaapekto sa operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology ang pag-alis ni Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas dahil maraming pulis ang magbabantay sa dating senador. Kung pinayagan, bibisitahin sana ng dating senador ang half-brother na si Jojo Bautista noong nakaraang linggo. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong graft kasama ang mga kapwa-akusado dating opisyal ng DPWH Bulacan.
6: Pinayagan ang contractor na si Sara Discaya na makapaglagak ng 1,000,000 pisong piyansa sa kasong malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang finance officer ng DPWH sa Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin na makapagpiyansa ng 300,000 pesos sa desisyon ng korte. Nabigo ang prosekusyong maglatag ng sapat na ebidensya para patunayang pineke ni Discaya ang ilang dokumento. Ibinasura naman ang petisyon makapagpiyansa ang 8 akusado kabilang na ang executive officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at iba pang opisyal ng DPWH.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
6: 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
17: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
17: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
17: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Umabot na sa 74 na barko ng China na namataan sa West Philippine Sea noong Hunyo. Sa tala ng Armed Forces of the Philippines, 41 barko ng China ang namataan sa Baho de Masinloc, habang 16 sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 naman sa Pag-asa Island. Mas mababa ito kumpara sa 82 barkong namataan sa West Philippines noong Mayo. Tiniyak naman ang AFP na babantayan ang mga aktibidad ng barko ng China at puprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas.
6: Kinundena ng Pilipinas ang isinagawang ballistic missile test ng China sa Pacific Ocean. Nabahala rin ang Amerika, Japan, Australia at New Zealand nang magpakawala ng missile ang China. Sinasabing hindi sinunod ng China ang standard procedure na pagbibigay ng 2 araw na advance notice bago ang missile test. Pero ayon sa China, nagbibigay sila ng abiso sa pakakawalang test missile sa sinasabing para sa routine military exercise at walang target na anumang bansa. Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na nakaaapekto sa kapayapaan sa West Philippine Sea ang aksyon ng China.
18: Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yun. Hindi naman sila South Pacific country. Anong rason nun? Ngayon, kung sasabihin nila nagte-testing sila doon sa area, minamaliit nila yung karapatan at katahimikan umaban sa doon.
6: Pinagtibay naman ng Amerika ang suporta sa Pilipinas kasunod ng missile test at tiniyak na matatag ang ugnayan ng 2 bansa.
1: Alas 7.25, nagpatupad ng online classes ang De La Salle pa sa Batangas, bunsod ng banta ng pamamaril sa social media. Ayon sa magulang na isang estudyante, nakatanggap sila ng screenshot ng pag-uusap kung saan nakasaad na may mangyayaring mass shooting sa eskwelahan. Tatagal ang online class hanggang sa Sabado para makapaglagay ng walkthrough metal detector sa school entrance. Noong nakarang linggo, nagsuspindi rin ng klase ang Batangas Integrated High School dahil sa estudyanteng nagbantang mamamaril sa paralan. Natukoy ang 17 anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril.
6: Davao City, sugatan ang dalawang high school student matapos masaksak sa rambol ng mga kabataan sa barangay Lanang. Naglalakad pa uwi ang mga biktima nang komprontahin ng grupo ng out-of-school youth na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nananatili sa ospital ang mga biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang anim na kabataang sangkot sa gulo at na-recover din ang Swiss knife na ginamit sa pananaksak.
1: Makabayulente naman! Sa Tarlac, patay po ang vlogger na person with disability matapos pagdulong ang bugbugin sa bayan ng Bamban. Sa imbestigasyon, nagpunta sa video kay bar ang biktima kung saan nag-iinuman ang limang kakilalang suspect. Nagkaroon ng biruan na nauwi sa pagtatalo at pambubugbog sa biktima. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa pamumuo ng dugo sa utak. Patuloy naman tinutugis ang limang suspect.
6: Sa Quezon City, patay ang 36 years old na babae matapos pagbabarilin sa barangay Baisa. Nakunan pa ng CCTV ang babaeng biktima habang kausap ang suspect sa Sitio Mendez. Matapos mag-usap, bumunot ng baril ang suspect para sundan saka sinundan ang biktima at pinagbabaril. Nagnakaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
19: Sa ating Showbiz Spotlight, inanunsyo na ang apat na unang bigating pelikulang lalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Kabilang dito ang pelikulang Second Miracle in Cell No. 7 kung saan bibida sa sequel movie si Aga Mulat. Kasama rin sa lineup ang pelikulang Amir na pinagbibidahan ni Argus Espiras at Dennis Trillo. Hindi rin mawawala ang horror entry film na Haunted Carnival kasama sina Julia Barreto at Fian Smith. May chance rin ang mga manonood na makitawa kasama sina Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Kasabay ng anunsyo ng mga pelikula, binida rin ng mga MMDA na hindi dapat lalagpas sa 299 pesos ang ticket ng pelikula para sa MMFF. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Pero yung mga yan, Ganiel, sinashoot pa lang yan, di ba?
19: Yes.
1: Ibig sabihin, yes, hindi ibig sabihin na tinatapos buo na pa. O tinatapos pa, partner. Tinatapos. Kasi ang MMFF, December yan, di ba, Ganiel?
19: Yes, December 25.
1: Oo. So lahat yan, apat ngayon, pero ilan ba lahat yung entries na yan?
19: Usually 8 dapat yan.
1: Awalo
19: so
1: lang.
19: Probably mag-a-announce pa lang sila kasi ano Alvin, usually mga ganito from last year, meron silang mga may mga requirements din kasi na kailangan sundin para dito sa mga pelikula to. Siguro ito yung first 4 na probably nakapag-submit na agad ng script or nakasubmit agad ng mga gagawin natin dito sa pelikula to.
1: Pero so, yung comedy. Dalawa no o tatlo o yung apat mismo.
19: Dito sa may apat na to, yung The Greatest Showdown, yung comedy.
1: Ay, hindi. Kina Vice at kina Vic Soto, hindi ba yung comedy din yun?
6: Yun nga, yung The Greatest Showdown.
1: Ayun yun. Okay. Tapos yung isa.
19: Haunted Carnival kasi horror yan.
1: Horror. Okay.
6: So, abot pa yung pelikula ko, Ganiel?
19: Dapat! Sali ako!
1: Ang title ng show, anong pelikula mo, partner?
6: Nang madulas, si Huda.
1: Akala ko si Eva.
6: Hindi, nang madulas si Eva. Ay, si ano nga sabi ko.
1: Si Eva nga.
6: Hindi, nang madulas si ano?
1: Si Judas.
6: Si Judas habang kumakain.
1: Haba masyado, partner. Hindi yan papatok. Pag masyadong mahaba ang title, hindi papatok sa takin
19: yan. Hindi, Alvin. Basta si Doris, papatok.
1: Pag sobrang haba, hindi.
6: I object, Your Honor.
1: Thank you, Ganiel. Maraming salamat.
6: Thank you.
19: Bye.
1: Si Ganiel Krishnan po yan. At yan ang mga balitang At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Umakil pa.
6: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
17: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning! Ito muna yung kaibigan kong si Lau Montinola La Chica ng La Carlota City. Sabi niya, good morning from La Carlota City College. Enrollment scheduled today until Friday is postponed until further notice. Ayan, ha? Thank you, Halong. Thank you, Lau. Ayan, anunsyo ko na kasi may nakita ko dyan eh. La Carlota City, di ba?
6: O level,
1: sabi dyan, nakalagay, walang pasok.
6: Correct.
1: Pero bakit ganun? Ibig sabihin na ulan dun o...
6: Baka.
1: Kasi maaraw, naaraw. Mali na naman yung damit natin. Medyo
6: Munti
1: pang...
6: nga ako mag-drop forms eh. Buti nagpalit ako.
1: Kaya nga. Okay. Si partner, i-anunsyo mo muna
6: kaya
1: yan.
6: Kaya ito nga po ang ating pag-anunsyo. Mga magulang, mga estudyante, makinig po kayo ha. Caloocan, walang pasok. Senior daycare to senior high school, public and private, sabi yan ng Caloocan City Government. Sa Malabon, no face-to-face classes, all levels. Sino ba ito? Galing yan kay Mayor Ginny Sandoval.
1: Mahaba yan, partner. Diretsyon mo na yung siyudad na lang at saka kung anong...
6: So, mga walang pasok na botas. Negros yeah. Island Region, Canlaon City, Negros Oriental, Dawin. Negros,
1: tama.
6: Dawin, Negros Oriental, yun sabi mo. La Carlota City, Negros Occidental, Province of Maguindanao, Dato Udin, Sinsuat. Wala rin. Lasam, Cagayan, at University of Days. Shift daw kayo sa asynchronous learning modality.
1: Yan. Naka-monitor din sa atin, partner. Dati taga ABS-CBN ito at na-meet ko ito sa New Zealand. Si Maricel. Si Herrera. No, ay, sa Bandila.
6: Oh, si Badge.
1: Si Badge. Ay, nanonood sila, nakabakasyon sila sa Sydney.
6: Wow.
1: Kasi taga New Zealand sila. Holiday ng mga bata, partner, binata na yung dalawa anak. Dati kasama niya yung mga bulinggit, yung dalawang lalaki. Na-miss ko mga ito, na-meet ko yung mga ito nung pumunta ako ng New Zealand. Mm-hmm. Sina Simon, si Martel, and of course yung mister niyang si Myrick. Kaya nanonood sa atin, nakabakasyon. Oy, mag-enjoy kayo ng Sydney, ha? Kasi after a few days, babalik na naman ng New Zealand.
6: Oo, napaka-happy family nila.
1: Oh, yes.
6: Ang cute na mga anak, pero ang pinaka-cute, si Badge.
1: Yung mga bata, pumayat na.
6: Pumayat na.
1: Si Badge bukang hindi pa.
6: luto-luto, bake-bake eh. Hi, Badge.
1: Jerry Diaz, magandang umaga. Sa iyo, ganun din kay Ma'am Corito Siso. Nakamonitor na po sa atin ng agad si Vian Villanosa. Vian, thank you. Maraming salamat. At si, sino pa bang nandyan? Si Panay, ikaw muna.
6: Meron ako hinahanap sa Viber. Meron mga nagbe-birthday ngayong araw na ito.
1: Sino may birthday?
6: Si Nini, ng staff ni Cynthia Villar.
1: Nini Jacinto? Hindi naman. Sino Nini? Nalala mo si Nini Jacinto.
6: Starlet.
1: Oy, thank you. RS Kennedy, parang nagaling kay RS.
6: Nice,
1: thank you, maraming salamat.
6: At si Gina Virtucio, nagbe-birthday.

0: Mel partner, kahit saan makikita mo si Esther ni Mel, talagang masigasig sa pagpapaliwanag for the people to understand.
1: Patient.
0: Kasi, very patient at very patient. Insightful ang kanyang mga opinion. Ano po? Sabi ni Doris Attorney Mel, I object! Napansin mo ba maraming I object kahapon?
2: Madaming mga I object kahapon, tsaka talagang itested our patience and endurance, no, ang tagal at mga detalye ang binigay, kasi alam mo sa ating batas, no, pati sabi na nga ng Korte Suprema, basta't ikaw ay magalalantad o gagawin mong ebidensya ang isang video, may mga alituntunin na dapat sundan. Unang-una, dapat i-identify mo yung origin, identify naman. At pangalawa, dapat mapakita mo na na-secure mo sa isang storage, yung mga USB, na-secure mo yan. At pangatlo, dapat yung paghatid sa korte, dapat hindi, walang bahid man lamang na baka naapektuhan o na-contaminate. Kaya yung mga maliliit na gesture nung witness kahapon, basta't binigay sa kanya yung USB, pwede ko pa pong buksan yung plastic para matanggal ko na yung USB. Kasama yun. Kasama yun sa requirement, dapat hanggang pagdating sa korte, dapat mapatunayan mong secured, safety, at uncontaminated. Kaya yung kahit na maliit na yon, requirement yun ng Korte Suprema. Kaya natagalan ng talaga matagal, no? Yung bawat video, ganun ang ginagawa nila. Ayan.
0: Opo. Sige, tuloy niyo.
2: At saka yung na maganda rin yung panguna nila, no? Yung panguna nila na sinabi nila kung nahandiyan daw si Vice President Sara Duterte, kasi nung umaga nga dumating. So therefore, nagtanong si Attorney Lorna Capunan kung nahandiyan doon at gagawin daw kasing hostile witness. Ano ba ibig sabihin ng hostile witness? Ang ibig sabihin nito, witness na talagang kampi sa kalaban, na gusto ninyong iupo sa witness stand. Kasi basta hostile witness, pwede kang magtanong ng mga leading question. Yung mga leading question, iyon yung
0: yes or no
2: tanong na ang sagot ay nasa loob na. Halimbawa, pumunta ka ba sa palengke kahapon? Yes or no lang. Ikaw na ang nagkwento, siya lang sumabi, yes, no. Leading question yun.
0: Bawal pala yun, attorney.
2: Bawal yon sa mga nagdi-direct testimony. Basta't ang testigo mo ay kampi sa iyo, bawal yon. Dapat hayaan mo dapat ang testigo mo ang magkwento. Mga what, how, why lang. Tapos, pero ang mga hostile witness, pwede yon. Kasi hostile siya eh. Maaaring magtago siya, magtakip siya, kaya pwede mo siyang i-leading question. Ang maganda kahapon, Alvin, Doris, kung mataimtiman pagtingin ninyo, bakit hiniling nyo na hostile witness? Kasi minemaintain ng prosecution yung perception na si VP Sara hindi umaattend ng hearing mula sa Kongreso hanggang dito, hindi siya umaattend ng hearing kahit na pansamandali. Naipasok nila ulit yon yung perception para sa taong bayan, yung political side. Ika nga.
0: Opo. So, theoretically, Attorney Mel, pwedeng gawin ng prosecution yon to call the Vice President as a hostile witness, o bawal yon sa impeachment court?
2: Pwedeng yon. Kahit na sa korte, pwede yon. Kaya lang ang problema, magkakaroon ng balakid ang prosecution. Bakit? Kasi diyan napapasok yung right of incrimination, no? Basta't ikaw mismo ang hinahabla, ikaw mismo ang inuusig, pwede, maaaring nasa korte ka, pwede, pero pwede mong sabihin, hindi ako uupo sa witness stand kasi akong inuusig, I invoke my right against self-incrimination. Una yon. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang witness lang, dapat umupo ka at hintayin mo yung tanong. At saka kung iyon ay may implicate ka na at saka mo i-invoke yun, iyon ang kaiba ng witness at ang inuusig. Ang inuusig, maaaring nahandoon siya, pero pag-upo pa lang, pwede na siya mag-refuse kung sa tingin niya, yung mga sagot niya, maaaring makasuhan siya sa isang criminal case. Yan.

0: yun ang ano dyan. Pero pwede yun, pwede yun.
1: Pero in the first place, sabi mo nga Alvin, kung pwedeng tawagin ang akusado, pwede.
2: Pwedeng tawagin?
1: Pwedeng tawagin. At talagang, ano ba to, yung matik na, o sige, isa sa pinaka namin, umapir ka. Or magkakahilahan muna tayo ng paa.
0: Pina. Isa sa pina kasi hindi mo siya mapipilit eh. Kasi siya, sa kabilang panic siya. Pag sinapinak siya, pupunta siya, pero karapatan niyang hindi umupo sa witness stand. Iyon lang ang nasa ating konstitusyon. Kasi sabi ng korte sa atin, ng Korte Suprema eh, pangkaraniwan yung right against self-incrimination ay ginigiit mo lang kung criminal case. Pero nagkaroon din ang Korte Suprema ng mga desisyon na kahit sa ang investigasyon, pwede mong igiit yon kung sa tingin mo, lumalapit na sa pag-i-implicate sa sarili mo. Pwede mo nang i-invoke yun.
2: Okay.
0: Yan.
2: Ipawatiensya may tanong partner. May bali ba yon din yung pagpunta ni Vice President Sara sa Senado? New look, new hairdo, bright yung disposition, jolly.
1: Mm-hmm.
2: May bali ba yon legally o optics yon?
0: Optics yun. Pero Alvin, alam mo ang nangyari kahapon? Nung dumating si Vice President Duterte, yung emotional temperature sa loob ng Senado talagang tumaas. Di ba? Nagdatingan ang media, pumasok ang media, at alam mo, kung ako lang ang adviser ni VP Sara, kung ako lang ha, pero hindi ako, baka ayaw niya ako eh. Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Alam mo kung bakit? Pagdating sa hearing, you could just imagine yung emotional electricity, tataas na naman yan. Baka mabago na ang narrative. At si VP Sara, titignan niya ang mga Senado at titignan niya yung mga bumaliktad sa kanya. Sasabihin niya, bakit kayo bumaliktad? Tingnan lang. Titignan niya yung mga, isosolidify niya yung kanyang grupo. Huwag kayo nga alis dyan. At titignan niya yung mga nagkalaban niya. So it's a psychological warfare, ibig sabihin, di ba? At pwede naman siyang umalis kaagad-agad eh, kung gusto niya eh. Pero yung ano, yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Magbabago talaga yan. At kaya lang, inang posisyon nila, hindi siya umaten. So, ganun,
2: tinitest lang muna, testing the waters. There's always a second time or a third time or the next time.
0: Maganda ang punto mo niyan, Alvin. Baka inuunti-unti nila, parang ano, parang bang halimbawa, sasabihin nila kalaunan, Your Honor, buksan niyo ang pintuan, papasok na si Mary Jane Piatos. Uy, meron pala, parang ganoon, dramatic, no? Pero o papasok na si BP Sara. Ibang klase kasi ang atmosphere. Hindi lang magiging legal ang usapan eh. Magiging highly political na yan, at saka electric, at saka baka mabago ang narrative. Pero tama ka, Alvin. Doris, baka unti-untiin nila yung strategy yan.
2: Okay. Oo,
1: pero yung optics na ganyan, attorney, hindi ba sinasabi nila paulit-ulit, hindi, kailangan tingnan natin ang ebidensya. Kung saan tayo idadala ng ebidensya, doon tayo. So, hindi po ba ito, optics nga, ano po, pero paano yan makaka-apekto sa pagtingin ng mga madlang people at saka yung kanilang pagdedesisyon din? Kasi hindi lang naman po yung mga senator judges ang magdedesisyon. Pati po tayo, hindi po ba?
0: Dapat lang naman ang magdedesisyon ka ayon sa ebidensya. Kaya lang nga hindi natin maaalis, no, ang isang katangian nitong proceeding na to, ibang-iba. Sabi nga ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ang proceeding na to ibang-iba sapagkat ito ay constitutional, legal at political. Pero dapat hindi tayo magde-deviate sa ebidensya. Pero tao lang yung mga, at politiko lang yung mga taong nandiyan. Baka nga masway ng loyalty lang o ng alyansa mo, yung constitutional. Ito yung mga usapin na ano eh. 2/3 of all the members once every year. Yun. Yung legal, iyan na yung nakikita natin. Nakikita na natin na paghahain ng ebidensya. At yung political, ito yung unquantifiable. Ang talagang ang ina-address mo na ang madlang bayan. Kaya nga kahapon, bago siya magpresenta ng ebidensya, may maliit na speech siya. 5 minutes, si attorney ng prosecutor. Iyon ang political side, no? Talagang inaano nila, minamaximize nila yung visual, ika nga, na para sa mga nanonood. Ayan.
2: I wanna get your insights, attorney. Ano po? Kasi sa feeling ko, pareho namang may punto. Ano po? Yung kay Senator Pia, Cayetano, at kay Senator Risa, ano po? Siyempre, ang point of view ko, dahil hindi naman ako abogado, kayo kay Senator Risa na pagkahaba-haba naman ang tanong, pwede bang itanong na lang natin ay kung mayroong violation, culpable violation of the Constitution, ang ginawang pagbabanta ng Vice Presidente sa Presidente Mises at saka kay dating Speaker, ano po? Hindi ba, pero sabi ni Senator Pia, ay hindi, sino-shortcut mo eh. Hindi ba pwede shortcut, kailangan dadaan step by step kasi legal procedure nga ito. Mm-hmm. Alin ba mas tama, Attorney Mel?
0: Tingin ko medyo may tama dyan si Senator Pia Cayetano. Kasi, bakit? Nasa legal stage tayo. Ano bang ibig sabihin ng legal stage? Paghahain ng ebidensya. Iyan lang ang ano dyan. Ito lang istorya ngayon hanggang matapos. Hain ng hain ng ebidensya, lantad-lantad at magpapaupo ng saksi at dinidinig mo ang kanilang mga istorya at anong pinapatibayan ng mga dokumento. Sapagkat yung conclusion of law, yun ay panghuli actually. O sige, sa mga nilantad na saksi o nilatag na mga dokumento, maituturing ba natin na humahantong itong lahat na ito sa betrayal of the public trust, sa high crimes, o kaya sa culpable violation of the Constitution? Sila talagang hahatol, yun ang ihahatol nila. Kaya ito talaga, kasi mukhang naging premature guy. Kasi ang tanong, bakit mo namang nasabing culpable violation of the Constitution yan?
2: Tama.
0: Bakit ba? Diba? So hindi dapat yon. Dapat talaga may punto a little bit dyan si Senator Pia Cayetano, sapagkat ngayon nasa each stage pa lang tayo ng paghahain ng ebidensya, tsaka lang tayo magko-conclude, o sila pala. Sila, tsaka lang sila magko-conclude kung ano sa tingin nila ang hinahantong na mga facts na nilatag.
2: Hindi, ang worry naman siguro ni Senator Risa is mag-tune out naman yung madlang people na hindi naman abogado, na ang haba-haba. Lahat naman tayo napanood natin yung video na yan. Ang haba-haba. Kailan pa bang pagdebatehan yan?
1: At saka kung ganun ang proseso.
0: Sige, tuloy mo. Sige, Doris. Ano yung sinasabihin mo?
1: Kasi kung ganun po ang proseso at susundin natin ang lahat, eh baka hindi na tayo umabot ng dekada nito. Hindi pa tayo nakatapos sa presentation pala ng
2: ang haba.
1: Oo.
0: Alvin, ako'y nanonood kahapon, Doris. Para rin ako nagtataka. Sapagkat nga, di ba, meron silang articles of impeachment. Okay? At merong sagot ang kabilang panig.
2: Mm.
0: Kung nabasa natin yung articles of impeachment, okay, nilatag nila doon kung ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung attempt to assassinate, yung no joke, nandun lahat yun sa articles of impeachment. Yung ano naman, yung answer, yung pagsasagot ng kabila doon sa mga pinaratang sa article of impeachment, alam mo bang sagot nila? Hindi naman nila sinabi na hindi nag-i-exist yung video. Hindi naman nila sinabing hindi totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang nila, yung mga salitang yon ay bahagi ng freedom of expression, ay hindi humahantong sa pagbabanta, kasi no joke, at saka hindi humahantong sa inciting to sedition. So ibig sabihin, doon sa sagot, tinanggap nila na may sinabi talaga iyon. Pero ang sabi lang nila, ang kompleksyo nun, hindi yung sinasabi yung pagbabanta. Ang kompleksyo nun, hindi yung sinasabi yung inciting to sedition, kundi freedom of speech yun at saka emotional outburst lang yun. Parang ganun ang iyon. So therefore, tama kayo Doris, Alvin, sana no, na naumpisa na lang sana. Your Honors, gusto ko sanang sabihin sa inyo na looking at the pleadings in this case, wala namang pagtatalo sa mga katagang sinabi. Ang pagtatalo lang namin kung bakit, papaano, ano ang kompleksyo nito, ano ang ituturing natin.
1: So, diba? Context, ito na yung pangulit. Tama ba?
0: Yes,
2: yeah, everything has context. Yeah.
0: Mm-hmm. Exacto, yung context na lang ang titignan natin dito sapagkat yung existence na handoon. Parang they admit the existence, so pinagtatalunan na lang natin dito yung context.
2: Yeah.
0: Kaya nga, pero tama no, kung yung context ng pag-uusapan, so kailangan i-present yung videotape ni President Marcos. So kasi ang tingin niya, bantay. Yung video ni former House Speaker Romualdez kasi tingin niya bantay, yun na yung mga repercussions. So talagang sa tingin ko nga Doris Alvin, talagang pwede talagang paikliin. Kaya lang sabi nga ni Senate President, kaya hindi niya pinili yung pidabit na lang at ipa-confirm kasi political daw, gusto nilang makita ng taong bayan. So sinabi niya rin yun ngayon eh. Ayun.
2: Opo. Ngayon ay may naghain po sa Korte Suprema, partner, mga grupo ng mga abogado, mga kachokaran ni Dean Mel. Ano po? I'm sure may mga kaibigan din sa doon, ano. Yan ba may impact sa hindi mo kaibigan, Attorney Mel?
0: Kaibigan ko yun. Okay.
2: Kasi Atty. Torrion, kaibigan ko yan. May impact ba yung ginawa nila sa pag-usad ng impeachment trial o none whatsoever until the Supreme Court acts on it?
0: None whatsoever yun. Sapagkat nakikita na natin na gumagalaw na ang isang sangay ng gobyerno, ipinatutupad nila ang poder nila, their sole prerogative of hearing the impeachment. Palagay ko, sa ganyang mga pangyayari, kamukha nung hindi pag-issue ng TRO, nagkikwidaw na ang Korte Suprema. Ibig sabihin siguro, sinasabi ng Korte Suprema, huwag nyo na kaming ihalo sa gulong yan sapagkat highly political yan at poder yan ng Senate as an impeachment court. So palagay ko, siguro magandang ipalabas yun at sabihin sa madla, nagmumungkahi sila sa Supreme Court, whatever strategy they have. Kaya lang, sa tingin ko, legally, hindi gagalaw ang Korte Suprema dyan. Hahayaan na lang nila siguro itong impeachment proceeding hanggang maging moot and academic. O kaya, yung mga dating na file noon, huhusgahan na lang nila.
2: Pero kung sakasakali man pong mag-decide, halimbawa panalo po sila doon, hindi naman mai-invalidate lahat ng proceeding kasi pahaba na ng pahaba, partner eh.
1: Yun
2: lahat
1: nga,
2: ng proceeding na ang nag-preside ay si Escudero. Hindi naman mai-invalidate yun. Sakali sabihin, finally ng Korte Suprema, ayaw mali nga, hindi ikaw dapat ang presiding officer dyan.
0: Well, hindi. Tama ka doon. Kasi may konsepto tayong tinatawag na operative fact. May mga bagay-bagay na huli na nang nasabi ng Korte Suprema na hindi tama. Huli na. Pero sapagkat huli na, meron ang mga nangyari na nagkaroon na ng vested rights, nagkaroon na ng mga epekto legal sa proceeding. Kaya normally, basta't ganyan ang nangyari, kung sakasakaling sasabihin ng Korte Suprema, invalid ang pag-elect nyo ng Senate President, pero may operative fact na nangyari na hindi na natin maibabalik sa dati.
2: Ayan.
0: So yun, pwede. That is the doctrine of operative fact. I-announce, void ab initio, pero tatanggapin na lang natin yung nangyari kasi wala namang mape-prejudice.
2: Ayan, may natutunan ako today kay Dean Mel. Operative fact. No. Yung pala yun.
0: Yes.
1: At saka nag-rewind tayo sa
0: operative fact.
1: Oo, nag-rewind tayo sa ab initio. Dati na nating
2: narinig. From the very beginning.
1: From
2: ibig
1: the
2: sabihin
1: very beginning.
0: Kasi yung mga ganyan, halimbawa, halimbawa, sa kontrata sa gobyerno, ikaw ay nakipagkontrata sa gobyerno.
2: Opo.
0: At maayos naman, good faith ka naman, ginawa mo yung kontrata, nakagawa ka na ng building sa gobyerno. Tapos sinabi ng COA, 1 year later, null and void.
1: Ayun.
0: O paano yun? May nangyari na. So sasabihin ng Korte Suprema, null and void, kaya lang as a matter of justice, may operative fact na hindi na natin makakalas.
2: Opo.
0: So tatanggapin na lang.
1: Okay. Pero sa ganyan, last na lang ako, sa ganyan kakomplikadong takbo ng kaso na ito, attorney, hindi kaya't kalaunan ay magkaroon na rin ng trial fatigue ang sambayanan at talagang
2: definitely,
1: wala na, di ba?
2: Definitely, magkakapatig tayo lahat.
1: Kaya nga eh.
0: Kagabi lang, nafatig na sila eh. Hindi nila tinulog. hindi nila tinuloy yung cross-examination dahil nakakahilingan ng madaming judges. Eh talagang pag habang pinapakinggan mo, ang bigat, di ba? Alvin, tsaka Doris, ang bigat, di ba? Talagang minsan... ano ka na, magpapahinga ka na lang. Yes, there is a danger of trial fatigue nga. Totoo yan.
2: Panay kasi yung object. Mm. Diba nakakapagod yung object, decide, object, decide.
1: Correct.
2: Ayun, nakakapagod.
0: Yun ang nakakapagod. Pero ako sana, bago mag-object, dapat pag-aralan muna, no?
2: Yeah,
0: kasi
2: yeah.
0: Alam mo, yung kamukha yung photocopy. O photocopy, sabi ng Korte Suprema ngayon, basta ang photocopy, kamukhang kamukha, it has the same effect as the original. So yung mga ganun, dapat medyo alam na rin sana ng both side, no? Diba? Yung decision ng Korte Suprema at isa pa, sabi ng Korte Suprema na paano papatunayan ang video? Kailangan mo bang i-present yung nag-video? Sabi ng Korte Suprema, hindi na. Pwede mong i-present ang isang tao na makapagpapatunay lang na accurate yung nasa video. So kaya pinresent nila yung NBI. So kung alam na rin natin yung mga alituntunin sa batas na ganyan, baka naiwasan, no, yung mga ibang objection.
2: Po, and last, finally, ano, what do you expect for today? May additional witness and today din yung cross-examination. Do you think it's wise for the defense to do a cross or... Wala, do away with the cross. Kasi pag nag-cross ka, babalik na naman ulit dun sa video.
1: I have nothing to ask the witness, Your Honor.
0: Turiin dapat nila kung sino ang kinocross nila. Kasi itong kinocross nila talagang forensic, forensic analyst. Ibig sabihin ng forensic, talagang ang buhay nito nagsusuri ng ebidensya. Eh, tama ka, minsan dapat no cross kung hindi na kailangan. O siguro magkocross sila para lang tungkol sa ibang mga dokumento, sa kanyang experience. Pero there is also a practicality of no cross. Kaya lang siyempre, ang mga abogado gustong parating maging last say. So, palagay ko magko-cross mamaya, depende sa haba, kung pagkatapos ng cross, ipagpapatuloy pa yung isa pang witness.
2: Opo.
0: No, meron daw bukas, ngayon eh.
2: Opo. Ayan. Thank you, Dean. Maraming salamat. Thank you for the insights and the education.
1: Bro.
2: Tuloy lang po natin, pag may libre po kayo, imbitahin namin ulit kayo. No po?
0: Maraming salamat, Alvin at Doris.
2: Mabuhay ka, Attorney Milencio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. O sabi ni Sherian Torres, alam mo na, partner, nasa Senado rin ito. Insider
1: promotion.
2: Din siya doon.
1: May promotion.
2: So hanggang ganun lang ba? Promotion lang? Wala, hindi pa makakatikim ba tayo?
1: Hindi.
2: Hoy, Sherian Torres. Oo, kung sino ka man. Ne, sabi ni Sherian, very good questions daw kayo, sabi ni Kaka Raymond Dadpa, ng DCRH. Boa, nanonood pala sa amin yung DCRH, ha?
1: Maraming salamat po. Maraming
2: thank you. Maraming salamat sa inyo. At si Ma'am Christy Galvez, naka-monitor din sa ating mga naumaga po. At si Ann Bustamante Calumarde. Yeah, nice to listen. Na-educate tayo, sabi ni Ma'am Christy. Governor?
1: Yan nga po ang aming mission. I object!
2: Kaya sabi ko, nikwento namin ni Doris, ano daw? Ito, kinikwento namin ni Doris, hindi kami pwedeng mag-witness kasi mga mainipin po kami, impatient. Sinabi ko na nga yan, di ba? Paulit.
1: Ilang beses nating tatanungin yan, ha?
3: Easy.
1: Oh, ito ang USB at tinatanong nyo. O oh, ito, kayo mag-authenticate niya.
2: hindi tayo pwede.
1: Hindi lang tayo
2: makukontem.
1: Hindi lang makukontem partner. Diretso sa bilibid.
2: Kasi siyempre, paulit-ulit po kasi, sa totoo lang, ang kukulit. Pwede yung walang pasok na ulit. Mo, tinapo si ko na yung papel ko.
1: Para kang si ano, si Masi, ano, Masimo?
2: Inday, kunin mo nga yung mangga. yung binili nyo po, kuya. Hindi. Yung ninakaw. Ikaw kasi, ni-remind mo na naman ako kay Masi. Ano pala niya? Masimo?
1: Masimo. Sabi ng God, can you furnish us the USB? Binigay ko na nga po. Yung USB na ganito. Diyan po ba yung ninakaw ko? At pinitinamper ko? Yan na nga po yun.
2: Ay, binisay mo 801 na. Yung walang pasok na ulitin mo. Sabi niyang magbabakasyon mo na namang ipi.
1: Ah, magkapa.
2: Oo. Oh.
1: Kaya pala. Oo. Oh. Partner, bumili ng mga lingerie.
2: Bilisan mo.
1: Bumili ng lingerie.
2: Bilisan mo na at OT na naman ako. Ayun na po
1: kayong mapasok, ha. Kayo mga taga Caloocan, Malabon, Navotas.
2: Paulit-ulit.
1: Ayun, check. Negros Island Region, Canlaon City, Negros Oriental.
2: Sinabi mo na yung kanina, Your Honor, ha?
1: Eh, hindi po kayo nakikinig. Kaya kami pa ulit-ulit dito, eh, ha? Lubos niyo oras namin.